0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Magaradyo man sa mga tab palamati naton, subunga aga, ano pang ginahulat ninyo? Evergreen Herbal Capsule, ang sumrabuhinan, ang dugang-dugangan, agud mag-balance ang sistema sa aton lawas. Dari magaradyo man sa mga tab palamati naton, mag-Evergreen.
3: Tatak, RMN.
0: Sa pihak kabahin, magaradyo man sa dugang paginaton ng mga balita, nagtambong ang or masubra sa 30 ka-women playwrights sa nagtipon sa sudad sa Iloilo kahapon para sa 13th Women Playwrights International Conference o WPIC 2026. Nagtambong ang mga kababaihan nga playwrights gikan sa Australia, Amerika, Canada, India kag Japan. Suno kay Augusta Melody Andong, presidente sa WPI Interim Management Committee convener, katuyuan sang konferensya nga matagan sang kahigayunan ang mga lokal nga writer nga makigbahin sa workshops kaupod ang mga playwrights gikan sa nagkalainan nga bahin sang kalibutan. Kay gayunan man ini nga magkaganyat ang pamatanon nga sundon ang ilang passion sa pagsulat may hindi magnubo sa 15. Ka-workshop kung sa diin ginambalan ang mga ginsulatan sa playwrights, may tema ang konferensya nga Celebrating Diversity, Equity and Inclusivity.
4: Sa katapusan nga balita, naglabot sa kapin 1,196 ka Ilonggo ang naka-avail sang libre nga haircut, manicure, pedicure kag massage services pinagi sa USGWAPS, ang grooming and wellness outreach program sang Iloilo City Government sa nagligad nga Marso. May tagline nga kaanyag sang tanan, dignidad para sa tanan. Ang programa nga nagatinguha nga makahatag sang accessible nga personal care services ilabi na sa mga residente nga nagalin sa underserved communities o kon underserved communities. Suno sa city government, hindi lamang ini isa ka simple nga pampering session kundi isa man ka inisyatibo nga nagapromote sang self-care, personal hygiene kag dignidad agud mapabatsyag sa mga Ilonggo nga sila ginatagan sang bili kag respeto. Pagi sa USGWAPS, kinadala sang syudad ang mga serbisyo mas malapit sa komunidad pinaagi sa pagmobilize sang volunteers kag professional sa accessible nga barangay-based caravans. Sang sininga Mayo, gindalaman ang programa sa mga pampubliko nga merkado sang syudad kung sa diin naka-avail sa serbisyo ang mga vendors, bumalakal, mga nanay, kagiban pa nga market goers. Ang USGWAPS, isa lamang sa mga programa sa idalom sang Rise to Action Framework sang Iloilo City Government. Ini isa ka inisyatibo sang Office of the LGBTQ Plus Affairs Iloilo City, kagbuylog nga ginapatuman sang Public Employment Service Office o kon PESO, bilang kabayin sa padayon ng commitment sa syudad sa inclusive kag people-centered public service.
3: Tatak RMN.
4: Ang ininga bahin gila doon sa inyo sa Superfiber. Tiluyang inyong akolon. Paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Agaradyo man sa mga tabpalamati natun sumunga aga kung gusto mo pa-check up. Pero wae ka kwarta, buligan ta. Solve ko na ang problema mo. Parikoy, sa mga tamparamati natin, kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ang check-up natin dito libre. Okay? Ang ibayad mo lang dito, thank you lang kag smile. Gani sa aton sininga mga karadyuman, kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, available dirang aton sininga mga medical doctors. Ara sila sa Banwa, sa Estancia, Sulat Sampasi, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Kilid, sa Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Imaras. Gani sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Tatak RMN.
0: Las 8:04 sang aga.
3: RMN News Sports.
0: Nagsaka sa apat ka spa si Alex Yala sa pinakuling Women's Tennis Association WTA Rankings. Halin sa number 42, Yara na sa number 38 ante sa iya debut sa Strasbourg Open. Kasunod niya sa pagpasakop sa Italian Open kung saliin, nakalabot sa round of 32 ante sa pirdik kay world number 2, Elena Rybakina. kina.
4: Ang balita sa Sinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag

0: Liniment Oil.
1: RNN News Entertainment.
2: Ginkilala sa Guinness World Records sa kung GWR ang BTS bilang isa sa mga icons sininga 2026. Nalakip ang K-pop group sa pop culture list of icons upod kanday Taylor Swift, Barbie, Beyonce, Drake, Elton John, Mr. Beast, kag Paul McCartney. Bangod sini ang BTS ang pinakauna nga K-pop kag Asian act nga nalakip sa listahan. Ginkilala sa GWR ang BTS bilang pinakauna nga K-pop act nga nakalabot sa number 1 sa US album chart sa ila 2018 album Love Yourself Tear kag sa ila 2020 single nga Dynamite nga nangin pinakauna nga K-pop track nga makalapaw sa 1 billion streams sa Spotify. Ang BTS kinabugusan nanday RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V kag paborito ni Boss Idol nga si Jungkook. Yara sila sa ila arirang world tour. Nagsugod ini sa Abril sa South Korea kasunod sa pag-release sa ila comeback album nga Arirang sa nagligad nga Marso.
0: Ang BTS yati mayo gid man.
2: Wala question.
0: Why na question ang BTS? Ang pamangkot kun gakagat gid man sila sa laylayan.
2: Grassroots bala.
0: Grassroots eh.
2: Oo.
0: Why a question may abilidad ang BTS? Ang pamangkot radyo man Max kun balaan bala ang kanta nila sa mga pumuluyo naton nga ara sa kuman.
2: Correct.
0: Ang mga nagasalakay sa karbaw. Correct. Ang mga mangingisda naton, ang mga huy puloy.
2: Correct.
0: Wala na question.
2: Grassroots na yung iya sa Prince of Hyperloop.
0: Pero ang arirang sa anong sa Pilipinong arirang?
2: Arirang. Wala lang channel sa Korean arirang channel sa cable.
0: Arirang. Okay man na arirang.
2: Uh-oh.
0: Pero fight sila guro Rajuman magsang aton album.
2: Correct. Masya ko gid yung BTS lang gid yung maka-level sa album sang kilala namon.
0: Matsag ko man. Matsag ko gamay, guro.
2: Gamay
0: depensya. Aro aban siguro, as in, gamingid.
2: Slim
0: kayo.
2: Mm-mm.
0: Ang aban siguro sang BTS sa aton album. Guro mga kontakson ta guro, ay gani, guro sentimetros. Sentimeters gid lang. Gamay gid lang. Kay ang pangalan sang album nila, Arirang.
2: One word man eh.
0: Ang aton Radyo Man Mags.
2: One word man. Matsa ko gani nakakuha sila ti idea sa imo.
0: Posible. Hindi man takay ti duro man panugid-nugid mo. Online naman ang tanan sumo.
2: Correct.
0: Ang pangalan sang aton album nga...
2: Papang!
0: Why problema nami kanta nila?
2: Dito mag-question sa
0: why
2: BTS.
0: Why tagi na question ang BTS? Pero ang pamangkot ko sa ila, ano pag inabi kung mag-collab sila? Sa aton Radyo Man Mags.
2: Something new ba lang ang ma-offer mo?
0: Siguro kung mag-collab kami, ang ma-offer ko lang sa ila, makanta lang ko isa lang.
2: Mm-hmm.
0: Ako mauna kanta.
2: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ko kantang ang tao nagtiripo na,
2: buyan mo na.
0: Buyan ko lang, pulit ako.
2: Nabulig mo naman.
0: Bulig lang. Pampano lang ba?
2: Ano ka, front act? Na
0: front act lang. Oo, front act lang. Makanta lang ko, isa lang kakanta. Maayo sinabi, mahamba lang ko, isa lang kakanta. Kung matipon ko ng tao, kahit iba ang tao, hindi pa naguro katipon. Pagkabati nila sa una kong kakanta, hindi matipon ng tao.
2: Pwede mo pasundan? Makahatag ka pa isa pa?
0: Hindi. Matsyag ko...
2: Di kayo nagdamo naman album mo, 35? Pila na to?
0: 30 plus 5. Pwede pa yun ko, aduwa!
2: Dua pwede.
0: Dua ka kanta. Sa puno, punti, pakanta ko sa una. Dayon, malakat ko.
2: Uh-oh.
0: Pag natapos na sila, yung tao, mapululi na na.
2: Oo.
0: Para nga ma-hold ang tao.
2: Makanta ka pag inisa.
0: Makanta ko isa
2: sa katapusan. Bulig mo na lang man sa BTS.
0: Bulig lang. Pampalipay sa tao. Kaya kung hindi ko na paghimuon, base kung mamalahan sila. Ang ambahan nun ta kagapon, Radyo Man Mags.
2: Ano to gani?
0: Imo.
2: Nan. One you. Word.
0: Sikat ni siya nga hiligay nun nga kanta. Pero sang una? Ang aton abi magsbala mo naman kuno
2: ang
0: kausa naton.
2: Buhion
0: ang aton nga mga namat-an nga mga
2: ambahanon
0: sa pulong ng Ilunggo.
2: Nan.
0: Ang title
2: Imo.
0: Dan soy bayan ta ikaw.

0: lantawon na.
1: Do ka lain sa atake mo subong. Hinbuhi mo gidya nga ang bahanon.
2: Kita mo man. May ara sa sandaw tudo. Dayon pag glabot sa punta. Nagmelo.
1: Oo.
2: Ah, lantaw ang punta bala raw. Ang payaw! Imulang!
0: Lantawon
1: na. Damo-damo na kayo yung batian sa unang version.
2: Hindi kang
1: pero
2: garo
1: niya. Imugid na nag-stand out. Imugid.
2: Gapamati lang ko, kung gamakanta ko bala, yun,
1: tabunan
2: ko, dalunggan ko bala. Ang payaw! Imulang!
0: Lantawon.
1: Daw ginakulbaan ko nibili sa kanta mo. Kay usually kada dinagyang, ina-invite nila Sir Jojo Pineda.
2: Oo.
1: Kay doon ko namit nabili sa timbre sa mga kanta, iligay nun, nga, ang bahan nun. Basi invite kanila bala kay mga kulangan naman kita sa coverage
2: team. Hindi ako magsugot.
1: Hindi ka?
2: Hindi ako magsugot. Magsway ko yung pa-invite.
1: Hindi ka?
2: Ako yung mamatumato. Bisan mo, bisan nagambal ako yung mamatumato. Sinong talagang yung unta sa mga Johan Mag.
1: Good morning mga Suki, Sir Stanley John Villalobos. Sir, good morning. Adora Valencia, Choco Gab, Carigaba Richard Benito Aranues, Marivican Harjeline Hamorabon Amarante. Good morning, Joanna Calvo Bordan. Sa Karajuman, okay. Nagapamati ko nun sa programa, dara sa may Dingle. Si Father Nick Francis Nicolasora. Father, good morning.
2: Father.
1: Sa kay Karigaba Richard Jonathan Kanabuan Anam, kag sa iban pa.
2: Salamat sa pag-upod ninyo. Sa mga tapalamati natin, mga karajuman, subong aga, hindi ka po magkalipat, inom kita sa Vitamin D Plus Coffee Mix. Sa mga kape nga may Rizzi Mastroma Extract, Mangos and Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, manamit, mahumot, kag saburoso, available sa mga butika kag grocery stores. Bakal na kita sa Vitamin D Plus Coffee Mix, mga karajuman. Karajuman, Mags?
1: Para sa atin mga kauturan ng Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka all natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, mabakal na sa mga butika, dra sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil, for online orders.
2: Magkaradyo man sa mga tapalamati natin, subong agay ni kamumalipat kung gusto nyo mabakal sang gamit pangumagkanto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Magkaradyo man, kung gusto mong bakal sang gamit panguma, available dira, puro tanan ina mga genuine. Ama nami, kung nakabakal ka sang gamit panguma, makinaman, pwede ikaw makaangkon sang chance, no, nga magdaog sang ato sa ringa raffle promo sa December 5. Ang grand prize natin, isa ka traktura. Isa ka milyon ang bilisin na. Gani sa mga tapalamati natin, kanto na kita sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Mr. John Erlan Punadera. Sa mga suki natin, kanto na sa Iloilo New Agri. Salamat sa pag-upod ninyo. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang mayong aga. By the way, Radyoman Mags, na met ko kagapon sa may Alicia sa Alicia sa restaurant, ang Tuvillara family sa taga Tuvillara, taga Tigbawan. Thank you gid sa inyo, isa gid sila ka pamilya, sa isla kalamisa. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalaga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Good morning, my dear plants!
6: Didiligan ko kayo, para di kayo maduyuan!
5: Kati! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical.
0: Love your eyes.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
13: Ayoko na, ma.
14: Why pa?
13: Ayoko na, ma.
14: Why pa?
13: Ayoko na, ma.
14: Why pa?
13: Naakadugay siya na nga sip-on, ma.
15: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
16: Pag Neozen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
13: Nag-ayo ka na, ma.
14: Kagapon pa.
13: Mayo ba?
16: Basta Neozen Z Plus Forte. Subong may zinc.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Basta kun, ginahilanat.
18: Dapat matik. Ibay, Jesse.
17: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
18: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, Biogesic.
19: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
21: Bitch!

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bango kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Care time.
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang napagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Protection?
20: Yakult!
19: With 8 billion live LCS?
20: Yakult!
19: That may reach the intestines alive!
20: Yakult!
19: Helps improve digestion and boost immunity!
20: Yakult!
19: With proper diet and exercise?
20: Yakult!
19: Kaya panalo ka chan!
21: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere.
19: Ingat!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Oras, alas 8:20 sang aga.
29: Sumasaludo.
30: May I have your attention, please?
29: Buong buo.
30: May I have your attention, please?
29: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
30: May I have your attention, please?
29: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
28: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
31: Ari kita sa adlaw na nga Martes, Mayo 19, 2026.
28: Standby. Sa gihapon upod ninyo ako si Radyoman Novi Guaso.
31: Radyoman Regan Arlos.
28: Sa aton nga mga tagpalamati, standby si Radyoman Flo Navarrete. Kahapon, nakibot ang tanan kay nagabiti ang init. Pero nagbaha, no? Dere sa aton sa mga dalanon sa city proper. Ang General Luna hasta sa Valeria
31: Delgado.
28: Delgado.
31: Yeah.
28: So ang ginalinan sini kay ginsulod ang aton nga drainage sa tubig dagat. May control ina siya. Kontrangkahan mo, di mabalik na tuyas dagat eh. Galing naguba kuno ng aton nga trangka o kuno mong ginatawag nila nga floodgate. Kag ang floodgate maga-function ini siya kun naga-function man ang makina, which is ang motor nga ginasiling nila. Abi bidyuan tabi karon plo kun ara na dang motor nga nanong itsura sina kag paano ina siya mag-run, mag-operate, yeah. Nga ang makontrol niya tani ang sulod sa tubig, pero kahapon kay guba, why siya makontrol? So standby kay aton ina dugidugay kwaon upod kay Radyo Man Flo Navarrete.
0: Kagapon abi Radyo Man Uy. Pakita bala Radyo Man Jason. May mga pictures kita from Mary Mart Mall.
28: Nantawan nyo bala ho?
0: Nakibot kita abi Radyo Man Uy nga kadalom san tubig sa parkingan sa dalan sa Mary Mart Mall.
28: No. Then may bala ulan?
0: Wala ulan.
28: Kung danaw man na sa drainage daw lang alang man.
0: Alang-alang kay kadamo gid mo. Dayon medyo smelly kayo ang tubig. Radyo Man Uy. Halin sa may Mary Mart Mall.
28: Lain ka na gidman, subong ha. Smelly. Hindi pwede ang balong na daw kabaho sa tubig.
0: Sige lang bala. Mula nabatian ko sa bata akong English. Pabayin na lang kita.
28: Sige.
0: Nabatian ko mula na sa bata ko. Halin din na sa may Mary Mart Mall. Pagtabok mo sa may SM Delgado sa tubangan sang DPI, Radyo Man Uy.
28: Okay.
0: Dalom ang kilid, no?
28: So Valeriang area.
0: Valeriang area. Ara-ara DPI na ang picture naton.
28: Lasalet Building.
0: Lasalet Building. Diretsuhon mo na pagkadto di sa may atrium. Ang sa may atrium actually ang pinakadalom. Atubang bala sang PNB. Ang daan nga PNB dira sang una. Amo nang pinakadalom nga part nga dira sa area nga na. Pero sa may Halandon ni naman iya. Lain naman to Radyo Man Uy, kaya may ato pagidito nga mga lugar nga nagdalom iya kagabi, kagapon.
28: Halandone o kung General Luna?
0: General Luna.
28: Okay.
0: Pero inang area nga ni, nakuha nato ng picture kagapon, mga, siguro mga 11:30, mga 12.
28: Gabiti pang init?
0: Gabiting init.
28: Tapos sa munang tubig, so tubig, dagat init?
0: Dagat na, dagat na.
28: So, karon, no? Ibaloon ta kung ano ang aktual sa sining floodgate sa ngaton nga syudad para at least masabat ang mga pamangkot sa ngaton nga mga pumuluyo.
0: Ang floodgate amo nang ginagamit bala nga termino pero trampa na
28: trampa.
0: Daw sa punong kun saraduhon mong trampa hindi makagwa or hindi man makasulod ang tubig
28: ra control mo siya.
0: Kontrolado mo siya.
28: Unless grabe-grabe na gidyang baha eh.
0: Yeah.
28: Pero kung dagat ya, kung sirado man lang ang access niya sa drainage ta, mabalik na yas dagat. Matilwa na to sa ko diin eh.
0: Sana.
28: Oo, pero mientras nga may sirado ang ato niyang trampa ukon floodgate
0: wala
28: eh. So damo tani floodgates mo dibla
0: dumay ara da sa
28: isang mulya arita di
0: ara da
28: dira sa may likod sang Regatta Hotel may ara ta da matsagko mo ni
0: matsagko mo na amo na Radyo Man Uy
28: kaya mo nang lapit sa ginbaan
0: kagang dito dumay ari ni nga may ato dito sa may Rizal may Rizal pagida area nga para nga kun pag-uon ng tubig diretso to baybay
28: tilamang lang ginbutangan kita da sang cooling hub. Diblagin convert cooling hub na da ang
0: mayara kita
28: cooling hub do trampahan da. Tapos sa mo pa yakag nagbaha hisaon. Sige, istoryahan ta na tigi do guys, standby si Radyo Man Flo Navarrete.
29: Tatak RMN.
28: Ang Senado may mga bag-o nga committee chair, no? Subong isa-isaon ta. So hindi madayon to ah. Nga halin kay Senador Bam Aquino nga author or sponsor, no, sang Free College Education Act kag graduate sang Ateneo nga magna cum laude. Masaylo kuno sa kay ex-convict Senator Ruben Padilla
0: na baki-baki Manila guro.
28: Pero hindi ah. Daw ka sobra naman.
0: Daw ka sobra.
28: Silingta daw araw-araw pa. Tiyari ang matuod ah. Ari ang committee chairmanship after nga kahapon nakasesyon sila nga wala na sang Bato de la Rosa nga iskandalo.
0: Tama na.
28: Isa-isa ha gani Busa Idol.
0: Ining mga ano ha, mga dalagko nga mga chairmanship sa Radyo Man Uy. Outgoing and incoming. Okay, nga mga chair. Culture in the Arts. Loren Ligarda, retained niya. Siya man na sa nagligad. Ways and Means, Pia Cayetano. Retained niya man gyapon. Health and Demography. Sang una si Risa Ontiveros, subong si Bunggo na. Higher Technical and Vocational Education, nagligad si Loren, subong si Joel Villanueva. National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Sang una si Loren Ligarda, subong si Jinggoy Estrada na.
28: Okay.
0: Sports, Bunggo. Di ba na pa sponsor ni ano Asta Subong Roy mantok bala botong para sa uniform to sa basketball tabla.
28: Hindi ko ras bongo yung problema sa to.
0: Ano sa nung uri pa sa to? Ano ba ko ba lang? Bati ko ba lang? Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. May mo ba na, no? Pia Cayetano, retained ya. Basic Education. Sang una, amo na, asang una si Bam Aquino, subong si Loren Ligarda. Kung si Loren, do, ay man gikita ni, ano,
28: Ati, oh, yeah. Okay
0: niya si Loren.
28: Si Loren, magna cum laude man. Eh.
0: Magna cum laude man si.
28: Sa UP?
0: Yeah, UP no, siya.
28: Kag malaman.
0: Oh, malam. Public Services, ang una si Rafi Tulfo, subong si Rodanti Marcoleta. Public Information and Mass Media, Robin Hood Padilla. Retained okay. Yaman gapon. Sa Cultural Communities and Muslim Affairs, di si Robin na na yan. Sure na yan. Games and Amusements, ang una si Erwin Tulfo, subong si Jinggoy Estrada. Energy, si Pia Cayetano. Retained niya.
28: Okay.
0: So, muna yung Radyo Manuvi, ang mga Senate Committee Chairmanships kagapon, nga gin-assign na sa nagkalain-lain sining mga senador.
28: So, ang Blue Ribbon Committee, wala pa.
0: Wala pa.
28: Pero daw ihatag kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Tito, amo ginaya ang target ni Rodante Marcoleta na.
28: Tito, kay may pinaglalaban man sa mo. Sa kay Ping Lacson to, may...
0: Ways and Means na, no?
28: Ipindi. Accounts.
0: Accounts.
28: Oo. Muning Blue Ribbon Committee nga pang-usisa gidla sa mga anomalya. So si Ping Lacson, may mga akusasyon sa iya nga may pinilian siya sa mga resource persons. Pero ang sabat naman ni Ping Lacson, hindi ako iya mag-resource person sa mga butigon. Nga isagad tag pinamati sa binutig para sa itong mga Eton Marines nga to. Nga subong nagkaladula na. No, tido mapati ka man nga palagpatong istorya. Kiti way man nila gintindugan ang akusasyon nila after nila papreskon. Ti, kumbaga, busay dol, kung gausisa ka bala. Kung damo distractions, damo das ang palapaw ng istorya, paano ka maka-come up sa isa ka matarong results ng investigation? Pero si Marcoleta, yaga insist man. Siling niya, hindi ah, ipresenta na sila di. Matian ta sila. Tigaling sa panahon, abiso mo, hindi mo na mabalaan kung hanggang saan ang kaya sa iban na magbinutig. Kaya mo na, ginapunggan ni Ping Lacson, ti si Marcoleta, ti laban-laban, basi balik tong 18 Marines.
0: Ti laban-laban ko, depende sa iya.
28: Basi kung maghambal na si Saldico eh. No?
0: Ti ilan na eh.
28: Oo, kag mangin state witness na ang mga diskaya. Nga sa kay Ping Lacson, hindi pwede. Kay sila ang most guilty di. Ang state witness mo dapat ya, ang least guilty.
0: Yeah.
28: Nyari ang most guilty sila ning hari-hari kag Reyna Reynaged sa anomaliyang ini.
0: Di kun magliwat investigate si Marcoleta, ang ambal to ni Ping Lacson, nga itong ila yan natapos na, ipasa na to nila yara Jumanovi, tapos na sa iya mo. Sa iya nga side natapos na, iti kung mabalik pag iya si Marcoleta.
28: Iti, balik naman sa iya.
0: Balik naman sa iya. Iti,
28: ilang paso niya dahi si Martin Romualdez, kag si Presidente Bongbong Marcos.
0: Iti pa, kay, asabi na mo na?
28: Iti, anyway, kay amuna ang rule of majority. Mati ta, basi way takabalo to, may madiskubrihan patada. So, bantayan naton. Pero samtang may amo sina, ti nag-convene na sila kapon bilang impeachment court. Ti mang-isyo na sila sa pina, subunga daw. So, 10 days, kinanglan nga mag-respond sa akusado, Vice President Sara Duterte. Kagtanan nga mga ipangsampina nila, kagbabalanta na after 10 days. Kung anong sunod ng obrahon, magamatuod ayhan. Ngagin... reorganize ang Senado to defend Sara Duterte or basi para lang amangin fair ang investigation kay para sa ila hindi fair ang Soto Senate Presidency because ang Soto anti-Duterte.
0: Isa na sa mga nakita naton nga i-change nilang leadership pero Radyo Manuvi, subong pa lang way pa man naton mabatian no? Mga ebidensya. Pero kinahanglan mo ma-convict ang isa sinigataw sa impeachment kung mag-decisize ang buto. As of now, 13 ang ara sa pihak Radyo Manuvi. Ang sa pihak is 11. Ti kulang-kulang. Dapat maka 16 siya. Ti amo maniguro nga maisog man ang bag-o subo nga majority block. Nga sige, ma-convene kita as impeachment court, maumpisa kita sang impeachment, i-plaster natin di ang mga ebidensya sa isa kag isa, pero at the end of the day, para sa mga pumuloy natin, numbers game ini. Ti kung sino tong damo number, ti kung damo ang majority, and ang tinor nila subong, daw nagadipinsa sila sa kay VP Sara, tinakuan san Sara Jumanovi nga ang desisyon nila, kasi kung i-acquit man nila ang Vice President.
28: Pero para sa akon, why nagamater ang acquittal o conviction? Ang gamater di sa akon nga makita sa mga Pilipino ang mga ebidensya. No? From there, ang Pilipino na yung magbinag-binag kung ano ang patihan niya. Dira ta na mabalan kung bala daw may kamaturan o kung himo-himo lang ang mga istorya batok sa Vice Presidente.
29: Tatak RMN.
28: Ang amay sang isa sa nagtapungulay dito sa Dumangas nga gininto sa mga may edad na nga mga pamatan-on ang may laygay sa mga natungdan nga nagdabok-dabok sa kabataan para magsinumbaganay. Karon ni Balonta ang update upod kay Radjuman Marjorie Miani.
29: Tatak.
0: Check man aton karon Radjumanovi, may ara karon sang ginbuno bangod sa kahulugbon. Lalaki sa sudan sang Pasay nagpinamuno bao duwa gid ang pilason.
28: Temo nang budlay nang
0: may mamugina no.
28: Why kay moya namo namo bla kay hubog sa iya mamuno lang sa ibla.
0: Dayon may mga tawo gid ang kumakainom nga may isog.
28: Muna nga nga tingala, lagi ko nga sa subong, ining ilim nun kag sigarilyo. Nga sila man ang gambal nga muni makapatay sa tao, why nala naging bawal sa kang kalibutan, no?
0: Natingala gani ako
28: nga... Rason lang perme, livelihood. Tamo ta, ita talay nga means of livelihood eh. Kadamo sa... Wala mo nga livelihood mo makapatay. Sigihon pa.
0: Doon tingala ko bala Radjumanovi ang doktor gambal sa aton. Inom kita sang pulo ka baso sang tubig sa isa ka adlaw ha. Hindi kita kainom sina. Pero ang mga ili ang mga mga
28: manukin, tama, no?
0: Ang mga manukino.
28: Taga 20 ka ka sarangan. No?
0: Sarangan mo.
28: Nga ano?
0: Pait-pait.
28: Gani ang tubig ya nga way papait. Nga hindi ka mo kainom tigit tayo yung kalaguba kid ninyo.
29: Tatak RMN.
28: May super El Nino nga ginalantaw.
0: Uy.
28: No?
0: Sus.
28: Nga mag-igo sa aton sa second cropping. Ang DA6 nagpanugyan sa mga mangunguma nga magtanom sa mga crops nga hindi kinanglan sang madamo nga tubig. Super. Karon matian ta ni Bla.
0: Dakuni, dako nga balita ni.
28: No? Kaya apektado kita sinitanan. Grabe gid yang init subo.
0: Ang second cropping, maumpisa na sa Radyo Manoy. Ang first cropping is June mo. June, July, August, 3 months man na mo. So September, October, November and December, second cropping ti bare months ina.
28: Yes. So karon sa aton nga pagpangalagad.
29: Tatak RMN.
28: Check tanay ang baha kahapon sa sudad. Subong lang taon tabi kung nakayon na tong motor o kung open pa ang floodgate. Ha? Radyuman Flo Navarrete.
29: DYRI Radyuman Report.
1: Radyuman na Novi, Radyuman na Regan, diri kita karon sa may pumping station, no? Nampang diri sa may Galang General Luna, City Copper. Sa rin makita niyo, subong, ang sa likod niya bahay sa nga likod, no? Ang ining motor, no? Ang ining motor, amo ni siyang nagdala kon nag-operate no kon pasataon o kon panawgon ang ining motor o kon ining nag-tagang diri sa may suba agud hindi nga magbaha diri sa may dalan General Luna no kahapon
0: Radjuman Flo mamangkot ko siya, musa diin kaga live sa DYRI or sa isa ka page naton
1: sa DYRI kay wala na ta sentro serbisyo. Kaya ang sentro serbisyo ay na to, no? Kaya na sa vitrine siya.
0: Ah, pwede ka live ang duwa?
1: Oo, pwede ka live. Tapos ang sentro serbisyo pa nga bago, wala pa 100 followers, so hindi pa kita ka live. Radyo man live, radyo man okay. Novi, no?
0: Okay, okay.
1: Temporaryo pa muna niya. Gire na sanay.
0: Sige, sige. Okay, okay. Amunang sa likod mo, ano na saan tawag?
1: Sir? Ano may tawag sang motor nga? Ano na tawag niya? Okay, ganun lang. Kaya, nakuha na ni kahapon, no? Nakayo na ni kahapon. So 11 a.m. subong, tingnan nila ni kung electric motor.
0: Electric no? motor.
1: Electric motor. So operation makaroon ng 11 a.m. operate na kamo. 11 a.m. Okay. So, kung ano, ay, hindi ni magkwana, hindi ni mag, gana kung kahapon kayo nagduba. Kaya na po lang pang pero ang good day, ang pagdita mong duba, nga hindi masira nga mong dito.
28: Hmm. Ano, mo to ba, istorya abi kami sa iyo?
0: Kami abi may istorya sa iyo, Lo.
1: Si, pero yung alam, sir.
0: Hello, sir. Sir, good morning, no? Si Rajumanovic and Rajuman Reagan. Anong purpose ang motor nga ina? Kahit di ba nambal nyo naguba na? Anong purpose sa sina? Para gagamit?
1: Nga, floodgate.
0: Okay.
28: Ginaano niya ang floodgate sina, sir?
1: Sir?
28: Ang floodgate, ginaano sa motor? Siya ang nagasira kag siya man na nagabukas?
1: Siya naga-open-close.
28: Ah, kung wala na siya, hindi to siya mag-open, hindi man mag-close.
1: Oo.
28: Okay. So, kung guba siya, hindi pwedeng ma-permanente lang na-close siya na eh? Or pagkaguba niya, open ang aton nga trampa?
1: Kung ano siya, kung wala siya ka-function, kung na-sabi close, close lang ito eh.
28: Oo. Galing, sang time nga to nga naguba siya,
0: bukas. Bukas siya.
28: Nakabukas. Tisang isira niyo na tan eh. Hindi na masira kay guba ng motor.
1: Oo. Pero kung okay. kung nasira na siya, ang tubig sa drainage, hindi naman kagawa.
28: Amo na namin ko. Mm-hmm. Ti kay open sabi mo, ti hindi nyo man masira kay guba sa. Ti subong kayo na sa.
1: Okay na sir. Dahil okay.
28: Ti kon mag high tide ini karon, may ngagaw ta sira. Ano oras ang high tide, sir?
1: Mga 11:30.
28: Ti ano oras ni kag maganang motor nyo subong?
1: Kaya ka sira na ko, sir.
28: Kaya, sirado na.
1: Madali tulad ng tubig.
28: Nakapanira ka na. Okay, magsira ka sang floodgate, ta sir. Ano kalawig? Pila ka minutos?
1: Dati mo sira. Segundos mo lang.
28: Okay.
1: Segundos
28: ano kalapad lang ng floodgate, tao?
1: Lapad ang mga sobra sa metro.
28: Amo malang na? Okay. Pero sobra sa isa ka metro. So, bali ang floodgate, ta, dira ang access sang tubig dagat pakadto sa drainage naton sa sudad? Okay. Ti kay nagsulod sa drainage kapon, amo to nga nagalawa siya.
1: Sir?
28: Kagi man kamo ni nagligad, sir, nga nakasulod sa wala.
1: Kagi man, sir, kabal mo kung ikansira ka niya itong floodgate, may mga outfall nga iba niya open, ti gating gob na nagyapon sa dako ka drainage.
28: Pero kung ang outfall to ya, pero ang outfall niya to ya, kung wala man lang yan nagdugang ni ang sa dagat, ha, sa floodgate, ha, hindi man guro makapasaka gisang tubi sa General Luna, no?
1: Yeah, mga 1.2 na, sir, okay lang, hindi naman saka.
28: Okay. Ati sige kay kamo na master nyo na. Flo, dali lang gid sira. Radyoman Flo, i-focus bi ang floodgate, Flo, samtang gi-interview ta kay sir.
0: Di dapit ang floodgate abi, patudlo ka na.
28: Sir, itudlo ka kay gusto lang namon makita bla para maintindihan sa mga nagapamati kung di ini nagsulod ang tubi nga ini.
0: Pakita mo bi sa amon Radyoman Flo, be. Radyoman Flo.
28: Okay.
0: Alay na gid.
28: Sige sir, interview lang sa Boss Idol. Ang kamera lang imo, Flo. Kay sir, ang phone mo, dira lang anay siya.
0: Oh, sir, kung mag-ulan nga, pero sabi magbaha-baha kita, gina-open nyo man ina para makaguhan tubig.
1: Ano sir, kung
0: magbaha bla kita, bisan, for example, gabaha, pero hindi saya high tide, so i-open nato na para madasig man ang pagwas ng tubig sa suba.
1: Okay, open na siya sir.
28: Bali ang purpose sir, kasang floodgate, kung... i-open mo siya ang aton nga mga sobra nga tubig sa karsada, ihaboy niya balik sa dagat. Pero kung wala man tubig sa karsada ta, kinanglan ta isira, kapin pa kung high tide, kaya masulod naman ang tubig dagat. Pero kung sarado man, kag wala man ang tubig sa aton niyang mga karsada, okay lang.
0: Hindi na sa sir mag-awas karon pila ano kadalom ang high tide naton karon 1.8 or 1.7?
1: 1.13.
0: 1.13?
28: So, awas sa 1.2.
0: So, hindi na sa kaawas sa aton trampa?
1: Ang sagita, hindi sa awas, pero sa kalkada, maawas din sa sarili.
0: Maawas sa gato?
28: Okay.
1: Eh, nubo-nubo, di ang alam doon, yung dalan mo.
28: Okay. Pero hindi, guro, amo to kadamo kung sarado lang floodgate, ha? Kung mga one...
1: Ay, sir, kay pandaranay namin motor ko ron.
0: So kung pandaran yung motor, di ba pumping station na da? So pwede na ito nga sige kung magsulod gin man siya.
28: Pagwaon.
0: Pagwaon ta. Pandaran ta motor kay ipagwa ta ang tubig, pwede na.
1: Sir, sir.
0: Siling ko sir, kundi karon abi magtaob no. Tikay may pumping station man kita dira, kung magsurod ang tubig, pwede ta to pandaron ang motor ta para suyupon yung tubig pagwa, pwede na.
1: Okay, sir. Okay.
28: Amo nang inay mo nyo, Tio Salicer.
1: Amo na muna no, bro.
28: Oo, pila ka oras ni ang pumping nyo? Kung halimbawa, gasulod ang tubig sa karsada ta?
1: Depende sa dagan kang high tide, sir. Eh. Kay mga 2 hours na iya kaka mo.
28: Tiyo, kung mag-amo na, sige ka mo pump nga pump.
1: Sige lang pump.
28: Okay, pero tika hapon, high tide na nga daan, open pang floodgate ha, mo ito nga nagdamo sa. Okay. So, okay. Pilak dilog ni pumping station taga ni, sir?
1: Anong, sir?
28: Anong? Okay. Sa mulye, may ara kita, dira, sa inyo. Mulye. Landune.
1: Samura.
0: Ah, Samura?
28: Samura, din pag-e.
1: Kalaunan. Lapos.
0: Lapos.
1: Clara.
28: Okay. Okay. Sige, ti amo nagalisan, magbinagiwana ya. Gaduti ka mo diya, no?
1: Oo, sir.
28: Kay gapam ka mo?
0: Okay. Sir, kung sa isa ka semana, sir, gapam ka mo, or kung ka isa, wala inyo man na ginapump ang tubig, wala inyo man na ginabuksan ang inyo na nga trampa?
1: Wala. Sir, kung sa semana, wala gid na, wala sa gano, high tide.
0: Okay man lang.
1: Wala man kami sa operation.
28: Kaya anong gubaan niya sa motor nyo?
1: Sir?
28: Anong kagubaan niya sini?
1: Ang guba sa motor?
28: Oo.
1: Nagasto sa galite, tama nga, ano gano'n?
28: Ubirit, tama ni Net. Okay, okay. Sige sir, at least mayon nga napakita man mo na pamangkot ka kag nabalans ang tanan. Nga mo galing ginalinan. So, why man ka mo control sini kay ti naguba tapos ti kwan niya nature ni. Nature. So, why ta di may mo? Oo, kag ti below sea level nga daan ng iliwilo mo. Ti kun gamay lang high tide kag alang-alang pagpam kag bring floodgate ta, hindi ta masira. Mabagid ta. Pero iningin mention mo nga mga outfall. Outfall tawag sino? Outflow?
1: Yung mga drainage na daan ba?
28: Oo. Kaya ano ning ilang nga galusot da ang tubig dagat? May access siya?
1: Sobra nag-agiban.
28: Titanigin pang sira na?
1: Kaila subject na yan.
28: Pero ideally, dapat ginasira na, no? Kasi may mga bago naman tayong drainage mo, no? So dira gagi pang iban. So mo maniguro isa nga gamay lang din nga ulan sa aton, nagabaha kita sa syudad, bangod ni sa may high tide, dahil may mga daan kita nga outfall, nga dira may access ang tubig dagat. Okay. Sige. Sige sir, salamat kita. Good morning.
1: Sige kita. Henry, ano ba rin? Anakan.
28: Anong iyang designation, Flo?
1: Henry Anatan, ano designation mo? Hindi operator sa ano, pumping station.
28: Pumping station operator.
1: Pumping station operator.
28: At least, subong daw may na-insindihan kita sa engineering.
0: Amo na gali, no?
28: Particularly, plumbing ni. Plumbing ni Radyo Manplo.
0: Di, kung hindi, ang pagbukas ang trampa, motor ang gamiton. Pero still to Radyo Manuvin.
28: Tapos, magsira ka man, motor man.
0: Motor man ang gamiton mo, magsira ka. Gamay man lang galito, mga 1 meter. Pero ti, kung dalom ina Radyo Manuvi, siguro per minute sina, pilayahan kalitros ang tubig ang sumulod dira. Ti, amo man na, kung mag-ulan man, damo ding tubig sa sulod, gusto nga pagwaon, ti ginapagwain na. Kung hindi gid madalas ang trampa, motoron.
28: Ipump. Pagwa.
0: Amo na nga, may kinangalan kikita sina kay Nubo ang aton sini nga downtown area. Downtown area, kaysa mga distrito naton daw ang city proper gid Radyo Manuvi.
28: Andaw
0: Manubo. Radyo Manpo.
1: Kasi, amo na yun, ang pinipalupayan na karon, ang pagkataas ang tubig, diba si mag- awa-awa sabi man ng tubig karon pili ka mo o outlet sabi nga masundan sang suba nga ni mo no?
28: Mga analysis ni Engineer Flo Navarrete mo.
0: Ano ka kwan ka chemical ka mechanical civil ano nga engineer ka
1: sa civil ang kukuruan na yan
0: civil ka
28: civil, civil no? Na mga pang civil case
0: Karon bala Radyo Manflo mga 11:30 liliun mo lang da kun umawas na kun hindi para nga may ideya lang kita amo ni gali ang aton sini nga pumping area or pumping station
31: nga para nga makontrol naton ang tubig baha or ang tubig sang dagat nga nagasulod sa aton sini nga mga drainage system.
1: Yes, Radyoman Novi and Radyoman Regan. Di basahin dali ka rin ah. May masibula mag-ulawas. Pag imansob na ka rin ah. Pwede hindi. No? Sa podium sa tubig diri sa Maya General Luna City proper. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
27: Tatak RMN.
28: Okay, so at least may na-insindihan naman kita, yeah. Subong. Amo ni Galeo, ti may tubig yang dagat nga iya.
31: Mm.
28: Tapos ang aton yang sudad, ang mga drainage ta, may iya man.
31: Yeah.
28: May ulan kag wala, ti siyempre ang halin sa mga balay ta, sa mga negosyo di, mga establishments, ang ilang nga mga wastewater aras drainage.
31: Arada sa drainage.
28: Pero hindi nakasaka sa karsada. Kun wala man lang sang high tide, halin sa dagat nga nagsulod sa drainage, or ulan.
31: Yeah.
28: Nga halin sa babaw iya sang karsada. Pero ang kakatabo galiti sa aton, pag umulan todo, ang tubig ta siyempre manaog sa drainage. Pero hindi man maka okumodar ta na ng drainage. Ang drainage na connect man na sa dagat.
31: Yeah.
28: Ihaboy niya na sa dagat. Ti antes na nagaling mahaboy kay Dasig na ang ulan, matiner na sanay. So ginahimo sa aton pumping station,
31: pump niya na, naroon motor.
28: May motor sa ang ipump niya na, so yupon niya, haboy sa dagat.
31: Yes.
28: Luwas sa regular nga ruta niya.
31: Tama.
28: Problema lang kung high tide. Kung high tide, bisan ano mo kahaboy,
31: di mabalik lang na.
28: Ibalik niya na kay taas siya.
31: Yeah.
28: Amo nang kinanglan mo si Radan ang aton nga floodgate.
31: Amo nang trampabla.
28: Pero kung hindi malang high tide, kung si Radan, hindi man na magtilwa.
31: Yeah, why gin man kaso.
28: Pero galing kay high tide, so kung abre, dasig magsulod. Masulod kung sarado ang floodgate, may agyan man sa Gyapon, pero hindi man guro maglabot sa point sa Parioto kahapon.
31: Kagkun
28: may pumping siya. Station man sa Japan, nga ihaboy niya balik sa dagat, ang ginpasulod sa dagat sa aton.
31: Pero ang
28: galing, hindi sa kahaboy pagwa, halin sa sudad pakadto sa dagat, kay naguba.
31: Nagubang motor. Ti Radyo Manubi.
28: Di nataman kuno kay init. Actually, damo sang gakaguba subong nga gamit.
31: Amo gimana?
28: Kapin pa may direct exposure sa init sang adlaw.
31: Init-init na nga daan. Da yun mag-andar pag na may init pag ito Radyo Manubi. So na-overheat siguro na. Muna nga why sa kafangson. Pero ni story at takagapon, why kita ulan ha? Why kita sang ulan nga halin diri sa may babaw, halin diri sa may downtown area, nga dapat magwa ang tubig dira sa may aton Iloilo River. Ano tabo agapon? Bangon sa kataas ang tubig sang, sa Iloilo River, so nangita siya sang alagyan. Amo na ang ati kay wala mapadalom to ang trampa. Dasig sa Radyo Manuvi nga nag-agi sa aton mga drainage. Tikaron kay lapaw na ang drainage naton, napuno na sang tubig. So ang mahimo sila matilwa siya. So diri siya sa aton nga mga dalanon nagpangita sang alagyan. Pero sang naglutide na Radyo Manuvi, mabalik naman ang tubig sa suba sang Iloilo. Amo na nga kinanglan naton diri sa may city proper area gid ang kinanglan naton dira nga may ara kita sa pumping station. Sa iban nga mga lugar like diri sa aton sa Lapa, sa Haro, sa Manduriao, do hindi pa gid man naton mabatsagan kay medyo taas ini nga part Radyo Manuvi. Pero diri sa may downtown area sa may city proper, manubo gid ang inang lugar.
28: Yes, kagtiya mo na ning hambal nga below sea level ang Iloilo.
31: Yeah.
28: Gamat ama taas ang dagat, no? Kumpara sa duta. Kaya mo na nga kadasig sa aton pabahaon di.
31: And may study ina ah. Nga gin conduct Radyo Manuvi nga by 2050 ara sa danger level ang Iloilo City upod iman pa nga mga sulad. Bangod nga every year nagataas ang tubig daw nagausmod man kita.
28: Pero ang iba naman nga may tubig,
31: yeah.
28: Base magmala naman.
31: Amo naman.
28: Ti dito naman na mamatamat istar ang tao eh.
31: Amo naman.
28: So 2050 pero tikon ma mayo ang aton nga pag-away sa climate change.
31: Base hindi man ah.
28: Base hindi
31: mapuro, man mapurupunggan.
28: Base hindi man matabo.
31: Hindi ba sa city proper subong bawal na dagani mag magkuan ka gid mo, magpataas ka gid abla sa mga building. Ginabawalan dira ra Jumanovi ang mga bomba. Kay abi nyo inang mga bomba nga na san tubig, sila nyo tubo lang na sa dalom. Pero samtang nga ginabomba mo sa pinakaadlaw, nagakuan na to, nagadako na tong guabya sa dalom. Mo nang tendency nga nagausmod kita, ginasulod ina san tubig
28: ra Jumanovi. Ginatutoy mong tubig nga magkadto
31: sa dalom. Masulod gina yang tubig.
28: Oh, kay ang bubon gani mayad pa kay
31: kuan na saya mo.
28: Dira lang saya.
31: Yeah.
28: No, ang bumbaya, pag sige bumba mo nga bumba, masuyop na sa kudin tong may tubi.
31: Yeah,
28: hindi ang under lang sa iya, hindi yes. lang sa dalom niya. Pangitaon niya to. Doon duman mo sa, ay, tis payatas. Amo na natabo.
31: Amo to.
28: Naghalo ang dalom, kay puro bumba ang mga pamalay.
31: Diba nag-erode ang duta?
28: Amo to pag erode, damo sa mga tao nga ginkaon sang duta.
31: Kaya damo-damo, bumba mo, siguro kada balay may bumba. Mambal ka mo, bumba, wala na, tubo, wala na, isa kabilo ka tubo, butang tus dalom, pero way kakabalo. Kada tuig, sige nga bumba mo, nagahalo to siya, kaya paggamay lang alinog, tingkaya gagida.
28: Pero mo manikisa kabudlay, isang lingway, itang mga Ilunggo, no? No? Kay, ang nagalupok, bumba, ang sa tubi, bumba. Ang pagwas ng pelikula ng pasiksi, bumba. Ano man? Huwag nag-itiban? Oh. Tiko ng balon mo naman yung okay. Sa Tagalog, puso. Nibla?
31: Puso sa Tagalog.
28: Oh. Pero tiko ni sulat mo sa daw heart man nga puso. Ano gid bala?
29: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
28: Isunod ta si Radyo Man Mon Kapalihan. Pamati ka mo. Sa nagabiti-biti nga init subong, igo kita. Mostly may igo sini aming mga uma.
31: Tiyo, ang mga farmers
28: nato. Pero hindi ka mo gambal nga mga taga-syudad. No? Ang inyong mga kakilala lang sa probinsya ang apektado sini. Kaya tandaan nyo, kung mahina ang patubas sa uma,
31: tiway tadi baklon sa sudan.
28: Maiwat man ang bligya, de.
31: Kung maiwat
28: ang bligya, de.
31: Gamahal na.
28: Gamahal ang presyo. Kag hindi lang kay presyo, nagakasakripisyo ang quality. Abi mo blabo sa ito, plakaon gi kuya sang diyam.
31: Ikaw.
28: Pero kapila na kuya ma-disappoint nga ga-crave ka sang diya, magkaon ka, malasay. Dayon malapsi. Eh, sobra-sobra naman abing init. Oh, makaon ka kabugaw, laman ng luto ang kabugaw mo. Pertik bagtik ang unod sa kabugaw nga mas namit taning kabugaw na kundog basa-basa sa gawaga.
31: Di natural eh, di kulang ka sa kulang sa tubig Radyo Manuvi.
28: So amo na nga kabudlay gid. So apektado kita sinitanan.
31: Bisan
28: ang baligya sa merkado. At siguro hindi ka kapili isang priska kay matsaguro ang mga utan o mga huyos.
31: Huyos kag daw mga kuribod bala.
28: Tinugangan pa sa sobrang init, kakinot man ang tanan subong, why man nila nabutangan ice? O, diri sa Lapas Market, doon turn off ka na. Kay kung magbakal ka mga alas 8, alas 9, kung Domingo, market day nila.
31: Kaya market day nila, o.
28: Ang mga isda, bisan priska, daw kakapiktuan ang quality niya.
31: Kay why na
28: kay
31: ice?
28: Kay why ice? Why ice? Hindi man pwede nga hindi sila mag-ice tani. Galing, sang una, why man na sila ga-ice kay priska man ang isda.
31: Ubus na yun eh.
28: Hindi man na muna kainit. Tibisan sa merkado, may atop man, pero sa kainit niya, abaw kalaway. Pero may nanotis lang ko, bla. Bago mga merkado, tapro mga marismo, no?
31: Siguro sa why in-charge.
28: Why pa man, abe, matapos-tapos, gid. Galing amo na guro, no? Kabudlay, abe, nga ga-construct ka, ga-demolish ka at the same time. Ga-construct ka, ma-relocate ka, kaya may mabaligya man at the same time. No? Hindi mo mula mapulido ang pag-ubra
31: mo. Daw, amugin man, Radyo Manuvi.
28: Oo, kabudlay, gid. Budlay-budlay, kurang project mo, merkado.
31: Budlay-budlay.
28: Doon, notice ko, kasabad.
31: Kapin pa kay...
28: Kita mo bago, merkado, tapro, matsaguro ka rismo, blaw.
31: Hindi pa abi mahambal na itong atapos. Tapos sa lapas lang. Hindi tagani na mapakayo ng atubang pa lang. Oo, sa mga parking area na nabalat. Ipa siminto nyo na nablatanan.
28: Tani, bala daw na sigon man ng pag-ubra.
31: Yung kahinay kung hindi gani, ibakla nyo sa bricks bala. Para nga kung mag-ulan, hindi man maglalapot siya kita da.
28: Panawagan tabi si Mayor Raisa Trinias. Mayor?
31: Mayor, may way pundo man na bala.
28: Lampos-lampos eh, mambing kontraktor na natin. Ano kinising na? Touches na mula niya. Abi pang hipiran ang itsura sa merkado.
31: Lantawa bala sa lapas da, sa tubang bala ang area bala nga nagatubang. Subanto sa may Jollibee, sa may Petron. Kadugay-dugay na na.
28: Bisa nang biray sa tubang sang kwan, sang pagkanto ni Saton sa Rimen, ang ano ba na Luna?
31: Luna.
28: Marismo man gyapo nang sa may parkingan bilang sides
31: dalo. Amo na gani kita ko sino ko nga Marismo na da.
28: Tani dahimos na na.
31: Eh dahimos na ina da ka simple kagamay sa nang ulubraho na.
28: Dun duman mo nagligad nga in one way or gin sira nila na da.
31: Oh, sinira na da nila one way na da.
28: Hoy na brihan nila sang uli pero subong sabad man gyapo. Pero nagnami-nami lang kay ang peripheral areas niya.
31: Medyo lapad-lapad.
28: Para na mga establishment, kita mo na lang mga next litson.
31: Next arada.
28: Tapos may mga ido, ara ng mga batsuyan.
31: Mga batsuyan.
28: Gamat-amat na. Pero tani, pindipiron taman.
31: Kung ako mag-suggest kay Mayor Raisa, Mayor, pabakli bala na isang bricks. Hindi mo pag ipasiminto, kay gainit pag inada. I-bricks mo.
28: Tara ka naman. Naplano na na iya. Mapabakal ka naman niya sa inyo. Kung ano na yung nabutang sa plano eh.
31: Ay, suggestion na lang niyang akon. Kaya kung simintuhon mo na da, okay man. Kung mas nami, abi, bricks, abi, radyo manuvi mo.
28: Galing kay gakinadla o mga foreigner sa aton, di.
31: Okay.
28: Di kay mo kita nga gina-bricks mo, simintos, dalong.
31: Ngayon na galing.
28: Ang purpose gani sila nga ma-bricks ka, kay parang ang tubi, manalupsop.
31: Dapat amungin mo na.
28: Kaya mo simintuhon niya, kagibricks.
31: Ano ito uno? Anong klase sang utok ang mga
28: amo na yung engineer, mga no? Engineer di sa
31: kapasar ka mo sa inyong anong
28: na-defeat ang purpose na nag-bricks ka.
31: Ang bricks, butangan mo na siya para nga kung mag-ulan
28: matumuntos na manalupsop.
31: Na manalupsop lang sa kung grabe man ang init, hindi siya amo na radyo manuvi ka init.
28: Kaya ito niya ginasiminto. Bisan ining mga bricks sa lento sa west. Panaog de.
31: Siminto na.
28: Simintos dalom. Tapos sa mambal sila di bricks kita. Bule nyo.
31: Pwede agin na simintong bricks ha.
28: Isa ka pa minsan ako gani no. Okay pag iba ng mga engineering school studies Pilipinas. Okay lang tawabla. Kung ka flyover.
31: Usmod.
28: No. Ang aganan flyover.
31: Buhang flyover lang.
28: Ang buhang flyover. Unano.
31: Unano. Isa pa lang katuig Radyo Manuvi na biluwa ng tuma.
28: Oo. Si, tapos maubra lang niya design. Mabayad ka pa yalain.
31: Daog-daogid kita bala iya sa iban lang ang mga lugar. Sa iban ng mga pungsod. Ang ila to iya, Radyo Manuvi, gasugid ang akon nga magulang. Pero sabi may guba ang dalan. Ang aton diya kang guba nga dalan, kiskison ta lang tukwa, unta to ang mga balas-balas, dayon maluto lang kita sang espalto. Ang ginalutuan, ang drum bala na.
28: Oh, skarsada pa na niluto.
31: Dayon buribudan ang ginagamit ng lata bala sa, lata na sa pinta, nga may buho-buho, buribudan to. Dito ko na sa ila, like sa Germany, Radyo Manuvi. Pero sabi may guba da nga daw palad. Ang bilog galit ng Espanya. Kuhaon gina iya. Islan. Kagbutangan bag-o.
28: Tinga aton di abi, kay pirming rason di may badyet. Hindi pa may budget, badyet. What badyet?
31: Dayon ang aton, ang guba nga dalan, butangan ta sang, hindi na ispalto, kita mong litik. Ispalto man ang ginabutang sa litik, ang ginatukap.
28: Dulaon lang nila ang giti, kakarsada.
31: Ita mo
28: na. Munambal pala sa malam, ginadura na lang, yagite, kakarsada.
31: Galitik na, wala na po tangan na saan daw pagpilit na wala nga daw ipuksing itom.
28: Kapulan na lang gani, yagite, kakarsada. Grabe man yung mga malam, giti, kakarsada.
2: Tatak, RMN.
28: Yan yung abahin po sa idol.
31: Magkaradyo man sa mga tambalamati natin, tiuna para nga mag-inom kita sa Dr. Pinoy. Grabe ka bala, magkabaka sa obra, dapat gapahuway ka man. Biskan breadwinner kita sa aton pamilya, dapat may panaming man kita agon mapagros ng gihapon kaginipagi sa pag-inom. Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ari ini sang omega-3 fatty acids nga ginapatihan sa mga eksperto nga makahatag sang alibyo sa aton mga sintomas ang fatigue. Kag ang Dr. Pinoy Squalene, gabulig man para mabatuan ang palalangkit sang lawas tungod sang kakapoy. Gani sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak, RMN.
28: Super El Nino. Inabantayan naton kay sa second cropping, iguon niya kunugid kita din. Ang DA6, may preparasyon. Radyoman, Mon Kapalian.
2: TYRI, Radyoman, report!
3: Radyo Manobe, Radyo Manregan, kasunod sa pagpagwa sa advisory sa Department of Agriculture sa Central Office. Ang Department of Agriculture, Western Visayas, no nagpagwa man sa abiso diri sa mga mangunguma sa bilungiyang Western Visayas, no bangod sa sining ginatranaw, epekto iya sa super El Nino, no, comes nasunod na nga, actually, June to August, no, according sa pag-asa last time, ang aton sining...
31: Radyuman Mon, na-mention mo kagina, second cropping.
3: Yes.
31: Diri sa aton, hindi ko sure, ha, kung ang second cropping, ang June, kay ang akon nga pag-iintindi, ang second cropping, ang first cropping, ang first cropping is June.
3: Ang hindi ang boto silingon ang iya sang pag-asa
31: okay.
3: Magasunod yang Super El Nino by June to August no
31: okay.
3: Pero ang second cropping period starts from August September to November okay. Rajuman Regan no
31: sige
3: amo ina ang hambal iya sang Department of Agriculture so as early as now ginapapreparar na kay hambal ni Regional Technical Director Maria Teresa Sulis sang Department of Agriculture sa subong actually ongoing ng iba no may mga land preparation na sa first cropping kag mayara na gani isang madumduman naton may mga pagtupa sang ulan sa iban nga bahin sang probinsya no sang Iloilo kag di daw okay pa sa first cropping pero ang isa sa mga ginalantaw diri na labi nga maapektuhan din ang second cropping Rajuman na Regan no at natuon gid ni sa may ginahambal sa mga kamalaman na tigkiliwi gid yang period diri sa may Western Visayas so gintanog yan sang Department of Agriculture nga sa sininga period mas maayo nga magtanom sang mga short gestating crops sa kasubong sa sining mga rabanos, no, lettuce, spinach, maning hindi blaki ng land sa mga damo media nga tubig no kag baka grow siya in 20 to 45 days kung ikumparar mo iya sa palay Rajumanobi, Rajuman Regan. Porsyon bala sang aton sining pagpakigangot sa kay Regional Technical Director Maria Teresa Solis ang Department of Agriculture.
4: Yung mga advisory na kami sa mga farmers regarding sa El Nino kay subong daw ginaanugid nga may super El Nino nga starting mga June, July. So actually, iba may mga municipalities na kitangan nag-ulan. So ang atong mga farmers bro, ang second cropping daw amula na ang delikado. So ang advice lang mo sa farmers nga ang itanom nila ang mga kinahalan damo tubig and then mga short gestating crops.

0: consumption.
1: And then we can, consumption, pwede kita mga root crops, mga utan. So, amo na, sir. So, ang mga farmers naman naton dapat ya, aligmat gid sila sa mga news, mga update about weather para maka-adjust sila kung anong ila itanom during super El Nino.
0: Asa subong, ma'am, nagasugod na ang iban sa first cropping o rula pa?
1: Ang iba nagasugod na, may mga ano na gani, may mga land preparation na.
0: Okay, okay.
1: And then, kung makita na nila nga sugod na ang ulan, so mapanggas, inagid na sila.
0: Hmm. So, ang tendency nga kung magsigigiding ilinyo, maalang-alang sila kung mag-start sila subong sang first cropping sa Humay, ma'am, no?
1: Ay, okay, subong. Okay, subong.
0: Okay,
1: kay
0: subong.
1: First cropping, may ulan pa.
0: Hmm, okay.
1: Ang habagat, oo. Pero ang delikado, ang second cropping.
0: Second cropping, maning August na ton, ma'am, no?
1: Oo, August, September, November, amo na.
0: Okay. So far, subong, ma'am, may mga gina-provide man kita, subong, ma'am, ano nga, subsidy sa mga farmers na ton, ma'am?
1: Oo, may, kung sa inputs, plastado na, nag-start na deliver ang aton nga operations division sa hybrid and inbred rice seeds. And then, mga fertilizer, mayara, pagid na sila ginahatag namon ng mga fertilizer sa ila. So, ano na, nang ready na, ang ibang ganit nakabato na. So, amo na ang amon nga assistance sa ila. And then, kung sa ano naman, kung cash subsidy, mayara, amo na bala ang presidential assistance for farmers and fisher folks. So, so far, lapit na kita matapos ang distribution. Ang apat ka probinsya tapos na. Ang province of Iloilo na lang ang talapuso namon this month, hopefully.
0: Oo.
2: Kabahin sang pagpayag ng Juman Obera Juman Regan ni Regional Technical Director Maria Teresa Sulis sang Department of Agriculture Western Visayas, no, sa sining ginapananaw epekto iya sang El Nino, no, isa sa mga posible dako nga epekto diri sa palay production nato, no, sa bilog nga tuig pitik kon magsigi ini naapektado gid, no, kay sa subong pa lang gina paabiso na mga mangunguma nga hindi anay mag-venture sa second cropping sang palay, no, kundi ining mga tanom iya nga hindi kinahanglan sang damo
3: kay tubig. Ano mga tanom mo nang nami ako kung mainit simpo be abi farmer mon kapalihan tudloy ang mga tagpalamati subong.
2: May mga rabanos kita, lettuce, peanuts, no? Ining may mga pitsay ni Blara Juman na ano, Vera Juman Regan, dahon, diri sa may area sang lanit di
3: kaya muna kamatis, kamatis, mga pepper ni Bla, ano ba ning pepper ni? Katumbal na dagko na Bla?
4: Oo.
3: Mga cucumber.
4: Na, bato na sila.
3: Mga kalabasa, Guromon?
2: Oh yes.
3: There oh, mga beans eh, mga munggo ni. Kag ini mga ang kwan mo sa idol ang mais sa init gad ako.
4: Di ko sure na. Ay, do kalabanan na abi ginatanom na rainy season na mo.
3: Oh, pero hindi mo na pwede mabaan.
4: Di mo na nga ang ginatanom ang mais Radyo Manuvi, hili.
3: Di sa init siguro.
4: Kay kun mag kun hili, kun magulan,
3: why
4: ga tiner ang tubig? Amo na nga.
3: Pwede nga sa talamnan.
4: Oh, hindi sa pwede nga flat siya nga kun kay makuha na sa maluo siya.
3: Mm. Ano pag Edmon, ano bang mga nabalaan mo da? Abi sugiri kami.
2: Diri sa may actually nakitaan ko ni sa
3: Siyempre, Sandiyay, no?
4: Sandiyay, eh, Milon.
2: Sandiyay,
3: oh. Munggo. Ano pag Ed?
2: Dahon, ining dahon sibuyas, dara di manobera di
4: Bagregan. Ayun, dahon sibuyas.
3: Sibuyas, dahon.
2: Sibuyas, dahon. Si... Na di sa may kwanso mo, sa may lanit area, pakanto ka to sa Liganes.
4: Basta may sagot sa kuron mula na sa tubig man, ang sibuyas, Radyo Manuvi. Dahon, nainitan siya. Tanong bala ka mo sibuyas nga ibutang yung dalong paho? Kuritot?
3: Kaya way init.
4: Way init, pero tanong ka sa sandi, asang sibuyas, painitan mo gin sa Radyo Manuvi, basta bunyagan mo lang siya, grabe ka dalag ko iya sa mga dahon niya, Radyo Manmon.
2: Oo.
4: Kapin pa ko nang iya sina nga abuno, ina ba lang iya sang mga itsa sang karbaw bla? Nga ginpakuan mo na inang mga malana
3: manure,
4: bla?
3: Manyor,
4: animal manyor. Grabe ka tambok sang sibuya sa Radyo Manmon.
2: Mugin ang namit. Ini mga pitsay.
3: Pero hindi lang ni Mon nga nagligan interview ta tong DA. Hindi lang niya kay kisa usually pero sa aton nga tatlo subong nga discuss ta. Ang aton pinsar pero may utan lang.

0: kaga mga panakot. Mm. Pero hindi ta pag-ignore ang potential sang bulak.
1: Yeah.
0: No? Mm. Nga kaktali mas mahal ang bulak sang sa utan.
1: Kag mas dasig mo na i-dispose ang bulak man ra jumanubi mo.
0: Tiyang sunflower ga pamayagpag ini. Dayon ang mga baho-baho ne. Mm. Oh, iba niya ka kalaya ang baho-baho iya ga pamulak
1: sumo. Ga bato sila.
2: Sa season ni sunflower gid jumanubi.
1: Atoli no? Ang grabe gid magbulak. Mm. Nga ano ang bougainvillea bla?
0: Bougainvillea.
1: Bougainvillea.
2: Bougainvillea. Mm. Mm.
0: Pero nga mon nga ang sunflower why ga kuano why ga bloom kun ara ang bulan no?
2: Kun ara ang bulan.
0: Ang sunflower nga ang why sa ga bloom kun ara ang bulan.
2: Hindi na sa karma tawag ang sunflower.
0: Mga ganis ling ko. Dago mo na ganis pinsar ko.
1: Tikon may ara iya sang kung may sunflower nga nagabloom sa iya kung may adlaw. Siguro moonflower na iya kung nagabloom sa kung bulan.
0: Eh, naglain pa.
3: Daw ka radlawan.
0: Naglain pa. Di daw nagadalom ng istorya ta Monte. Tiyak mo lang na, no? Kay... Hindi ya mag-require sang tubig nga bunyag adlaw-adlaw kung wala ulan. Ini mga tanom nga ni. Yeah, so pero grabe man ka amazing ang kalibutan mo, no? Nga kung tingadlaw, may tanom man niya nga kasaho. Mm. Kung tingulan, may ara man niya sa makasaho man. Mm. So para nga all season, yeah, why gutom ang tao? May pagkao, no?
1: Amo na gani nga ang Pilipinas sa Jumanovi. Mm. Damo-damo gidiya sang pwede ta matanom. Kaya nga aton diya nga season, summer kag rainy season lang yamo. Oo. Unlike sa ibang nga lugar, yan nga damo sila sa mga season nila dito.
0: Kanugo, no?
1: Kanugo, why ta lang na pabayaan ta lang.
0: Na sa aton, ang problema lang gid sa aton mon, kuan gobyerno.
1: Kalapad para juman mon sa mga talamnan naton.
0: Kag kumagambal kita gobyerno, subong madumduman ko gibla dayon. Mm. Sinado.
1: Rajumanovi, rajuman mon na toblang Singapore. Mm. Why sila yagin buganaan sa malapad nga land area? Mm. Pero why sila yagin nakabus ang pagkaon nila? Mm. Kay damo sila yang ila to mga building, may mga lugar sila dito nga sige at tanom. Mm. Dito sa Saudi Arabia, sa Dubai, Rajumanovi, ang mga building dito sa ibabaw, may ara sila sang ginatawag nga ang daw gina-require gali na nga kada dito sa mga building o mga balay. Sa babay mo, sa babaw, sa balay mo, dapat may tanom ka dito.
0: Pero kung sa ila naman niya, ga-kwan man sila, ga-export man sila, ga-import ah. Pero kung wala gidabi ya sang supply sa ila, may inugbakal sila.
1: Inugbakal daman na kwarta.
0: Aton diya, mangutang pa kita iya.
1: Ang tawa bala di sa aton na duman mo. Maluto ka sang bangros nga sinabawan. Mm. Makadto ka pa sa pihak balay kay mangayo ka sang balunggay. Mm. Hindi kaya katanom sang imo ha.
0: Kaya ang balunggay ha, ibugsok mo lang gid na sa iya, matubo gid na sa iya. Digani ko may liso sa iampol ang dabla. Ipangwasag lang da, matubo gid na iya.
1: Kalapad-lapad sang talamnan ta, magluto ka sang manok nga adubo, makadto pa to sa pihak balay kay makuha dito sang kapayas or makuha dito sang tanglad. Hindi ka mo iya katanom sa inyo ha.
0: Ikaw ka sobra na gid no. Ikaw, Radyoman, mo anong imo yang tanom sa ogsaran mo?
2: Iting tanom ni sa ogsaran na Radyomanubi, kay Pindi, Baniamon. Bulak.
0: Bulak.
1: Why ka gid iya tanom iya bisan sa paso lang?
2: May iari kami sa paso eh. Yung mga kamigamay nga doon.
0: Tinga nga, hindi mo. Hindi mo na ha. Di, kung... Mamambal kang hindi mo.
2: Hindi. Wadla yung mga angkot.
0: Wadla. Hindi mo na. Ha?
1: Ti ang akon ang reason ko kung di gitamnan ko tong akon piakto Radyomanovi at tong akon mga balunggay tanglad at tututanan kay ti gamay man lang sa sulod sang balay ang rason ko kung mag-abot ng tag-iya kag utdon ya why kaso tiyo. Kung hindi man pag utdon
0: thank you
1: thank you. Oh. Mura na nga ako. Kaya tingintamnan ko mo.
0: Kag ti, anyway, kung mga buro balunggay man lang, ngapos mo lang ng kalihon. Budlay na akong mga hardwood yan. Anyway, at tinanong mo, kigang kikiti mo, pag-iyak lupa. Tamnan mo sabla sa mga kasya. Ang lala, ang kwan, mayan pa gani nga kasya mo. Pero ang yawan kagid, ang kamunsil.
1: Yawan
0: ka mahipi kagid kong kamunsil. Ga kapila mga kwan mo maumpok pang sinso ko lang langon lang
1: ga plano gani ko nga tamnan ko sarguilas
0: ah sarguilas daw kahumok mala
1: ti oo ti ang dra sa amon kundi way pa yung sarguilas sila ko matanong ko guro tatlo ka puno nga sarguilas kay ang ginatanong sila di bangkaw iya mala na nga nga branch mala na ang ginatanom Da yung may ginhatag ihatag sa ako Radyo Manubi, kamagong. Sini ko itanong to sa balay mo, sini ko hindi pwede. Hardwood na mo. Sini ko itanong ko sa pulo, kaya ihatag sa ako ng ang kamagong gamay naman lang na. Pero itanong ta.
0: Sige.
1: Radyo Manubi, salamat kid.
2: Naman yung madulong natin nga information para sa pagpakalagay sa programa Straight to the Point. Kasama mo sa DYRI, RML Iguilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tatak RML.
4: Tatak RMN.
0: Salamat sa kay Radyo Manmon Kapalian.
1: Nauman nato ng Balsan DA. Sa second cropping, maumpisa na sa Radyo Manubi, September to November, 3 months man lang ang ato ng mga humay. Dira ang El Nino.
0: Tingulan na tani mo.
1: Tingulan na
0: yan.
1: Tingulan.
0: Super El Nino pa.
1: Super El Nino na.
0: Forecast na sa pag-asa, ha? Pero ang government intervention sini sa future, next year naman eh. Okay na ning halaorta. Kay ang high canal ta, ginaubra na subong.
1: May...
0: Daw patapos na?
1: Pang ano kita? Pang...
0: May pang... Sapin-sapin, kaming unod, irrigasyon.
1: May kuhaan kita nga tubig.
0: Na. Kag ang potable water ta naman.
1: Gadamo naman.
0: Makabuli, gina siya. Amo nang ginawayan pa subong sang MPIW kag Abuitis. Sinoto ang makakuha sang konsesyon sa Halao River.
1: Tiki kadako-dako sila nga volume sang tubig.
0: Tiki kung sinoto makaligid-ligid sa tubang sang presidente, tiki amo nagurong madao. Okay?
1: Subong nakibot gani ko Radyo Manubi, kadakugid sang ginsaka sang akon nga tubig. Nagligad, ara lang ko sa mga 700. Pinakadako ko nagid, 900. Yeah, subong 1.5.
0: Kaburubun agurong tubo mo?
1: Posible na.
0: Sobrang pamersati ang metro, kadlagan
1: tubo. Sige ko nga, base puno kahangin, balang... siling ko naglabot. Ang amon kami malang yapon sa balay. Ang amon nga nilaban, amon man na nagamay pa gani, kay way na kami sang estudyante.
0: Gani, no?
1: Tingnan na 1.5 pa yung akon nga tubig man.
0: Gani. Sige na lang, pero tiyan mo na, may government intervention kita. Pero kamo pwede man niya ka-intervene on your own. Amo na nang gina-encourage sa aton bilang rainwater harvesting. Pero matigayon man na siya kung magbulig man gobyerno ta. Kaya luwas sa Laoria, kanugon gidyas ang tubig ulan. Nga hindi man tayo magkadto sa suba ta sa dam. Kinanglan may ara gigitayas ang aton manda sa komunidad ta. So siguro mga farmers, pwede ka muna ka... pangayo, assistant sa mga public officials.
1: Yeah.
0: Nga sa inyo komunidad da, nga may mga ulutanon kamuda, mapamutangan kamo sang rainwater harvesting facility.
1: Takubla, para nga may gamiton kamo anytime sa tubig sa pananom ninyo.
4: Tatak RMN.
0: Pagbalik ta, ining nag-maoy kay hubog namuno. Kag ari hindi man yung mga hubog naman, pero daway man mga buot. Sinugo nilang kabataan niya magtinapungulay. Nagreklamo karon ng pamilya sa isa itong napuruhan si Naway. Oh. Pero sa 16 kag 18 nga, why ang 18 pang napuruhan?
1: Sa kamsago.
0: May abilidad ang 16 ba?
1: Maniwang pa to, Radyo Manubi, 16. Kita tato sa interview.
0: Si,
1: maniwang-niwang pa to.
0: Sa inaway kung kaisa, okay, depende na yan sa abilidad mo. Pero ang tatay, nagapilar gid sa ang natamaan, siling niya dason. Hindi man kamo maghimo sa mga musina. Kaya again, okay lang na kay way maglabot sa punto nga sa kainit sang balatsagon nila, kag sa kainit sang ulo nila, may nagpudyot sang hard object ang manglampos, kag may permanent damage kung hindi kamatayon ang resulta sina. So kamo nga may mga buot. Kung kakita kamo inaway, kamo dapat ganing gasagang sina, kamong gasaway, kamuya kamo pa yung nagsugo, pinustahan nyo pa.
4: Tatak RMN.
0: Las 9:19.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
6: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip!
8: Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
11: Sus, masakitan man ino.
10: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
16: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexino
17: Forte! Basta sigbanat sa abat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
10: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
11: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. Bye.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Wala akong stress every day, isan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwede ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan niyo man mag stress tabs.
2: The vitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Tatak RMN.
5: Oras las 9:30. Standby si Radyoman Flo Navarrete. Now na si Flo, no? Ang naghubog. Nahubog siya, no? Namuno. Iduak taong dinali nyo. Ini nga bayan dulong sa inyo sang Vita D Plus sa Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ani para nga super healthy nga aton kape, Vita D Plus Cofemex.
6: Ang food supplement ni Dr. Ramil Oy amo ini ang klinika D3 Bayong ang kinalanta mag-inom sini. Aprobado sang FDA ining supplement mga karadyuman may ara sang virgin coconut oil nga mo naman ang nagapadamo sang aton good cholesterol kag ginasiling niya pagwa ang bad cholesterol. Nagapugong siya sa mga bacteria kag viruses nga magasulod sa aton sing ilawas kag may medium chain triglycerides nga nagabulig naman pa fit nagaparilak sa aton sing ilawas. Gani sa aton sining mga kauturan kadto na sa mga butika, bakla nyo na, Klinika D3 Bio.
5: Ari naman ang aton nga health news, Radyo Man Joel Franco.
7: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kadating plus sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
8: Ang aton tonsil nga trabaho ko din mamligan aton lawas, hindi makasulod ng mga mikrobyo. Ini man ang kabangdanan ko nga masami nga nagaka-infect ang atong tonsil. Sa tiyon nga infected ang tonsil, nagahubag ini kag masakit nga halos hindi ka na makakaon kung bisan makainom lamang sang tubig. Pero nahibaluan nyo ba lang ang ginger tea o kung ang taho? Epektibo sa pagbulong sa infected nga tutunlan? Maglaga o kung huluman ang pinapangaluya sa mainit nga tubig kag imno na kung na tolerable ng kainiton sini. Gamit ini nga serbi tubig agon madasig ang pagdula sa paghubag sang tonsils kag madula ang mikrobyo nga nagatugas sang infection. Ang chemical content nga sa luya nagkabulig sa pagtino sang microorganisms nga yara sa tututunan nga nagatugas ang tonsillitis o kon infection sa aton nga tonsil.
9: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Salamat gid sa kay Radyo Man Joel Franco.
4: Tatak RMN.
5: By the way, kahapon bala busa idol naglakat ko alin sa istasyon. Pakadto lang to sa BPIO.
10: Buti kalapit mo lang na da.
5: Oo, pero tigabiti-biti ganang init mga last 10.
10: Wow.
5: Pagbalik ko sa balay, sling ko nga, ganda ko kasakit sa ulo, grabing pala nakit sa
10: lawas ko man.
5: Dire na ni kita makambal nga ti, para sa sakit sa lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sa una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra, ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sa kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sa inyo lawas, naibulaan nyo na ang imuon nyo ah. Dire na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga pariyosakon nga na-expose kapon sa grabe nga init, resulta pala nakit dayon sang lawas, kag may sakit pa sa ulo. New Alaksan Extra.
4: Tatak!
6: Standby kay Radyuman Flo. Mga Radyuman, mainom kita sang super fiber kung di kita kapamuhin. Mga 3 to 4 days nga hindi kita kapamuhin, delikado na ina sa atong sinikayong lawas. Mga karadyuman, super fiber ka, 30 minutes bago ka magtulog o 30 minutes bago ka magpaniyapon. Pero kung ara ka man sa balay ninyo, sadlaw po pwede mo man mainom. Ganit sa mga tap palamati na ito, mga karadyuman, mag super fiber, kagkong vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, kag-effective ka vitamin C, manami ini para sa sipon, ubuhinan at rangkaso, pneumonia, kag iba kalibutan pangabalatian. Mga karadyuman, sa mga suki naton, mag Mighty C.
4: Tatak RMN.
5: San ba si Radyuman Flo Navarrete? No? By the way, sa aton nga mga tagpalamati, labi nagid sa banwa sa nga Dingle, kag sa Banate, Iloilo. Paimportante lang nga pahibalo nga si Mrs. Melinde Moico Espinosa. Mrs. Melinde Moico Espinosa ang napatay ang lubong sa buwas na Merkules, Mayo 20, 2026, ang misa sa St. John the Baptist Catholic Church sa Banate, alas 9 sang aga. Ang pamilya ang nagapanawagan.
4: Tatak RMN.
5: Alright, check naton si Radyoman Flo Navarrete.
4: DYRI Radyoman Report.
11: Istable na ang kondisyon sang duha ka magpakaisa sang Ginbuno ini sang ilaman lang gid nga relatives no sa may siyudad sang Pasi, partikular natabo ini sa may sitio Lagutay Sur, Barangay Magdungaw, Pasi City. Alauna sang kahapon sang hapon no. Ang mga biktima, amo sanday alias Jeff, 43 anyos, kag si alias Rick, 57 anyos, ngalon sa residente sa amo sining lugar. Matapos kay sila nga ginbuno sang ila sining pakaisa nga si alias Jason, 33 anyos, no, kag residente sang Barangay Aglalana, Pasi City, no. Kag Santo Andres sa investigasyon sang Pasi City PNP ni Police Master Sergeant Roderick Larida nga hubog ang ining mga biktima kagang suspect, no? Pero tiwa niya naglaom sanday Jeff kagrek nga pagwa ni Jason sila sining abalay kay Manti nagahiwat sila sang piyesta sa Magdungaw, Pasi City. Nagwa ini sa balay si Jason kaga magulupot na sila inom sang inali na lang naging buno, no? Sila sang suspect, si Jason Radyomanovi, Radyoman Regan. Yari si Police Master Sergeant Roderick Larida, sang Pasi City PNP, sang konsining ma-interview.
12: Ang suspect na ton, si alias Jason, ang may duwakta, legal age ni sa taga-residente ka Barangay Aglalana, Pasi. Hmm. May duwa kita ka biktima, ang victim number 1 naton amon si alias Jipre, 43 years old, residente ka Barangay Magdungaw, Pasi. Ang ikaduwa naton nga biktima amon si alias Ricky, 57, married kag residente man ka Barangay Magdungaw, Pasi.
13: Si Ricky sir 57 years old no?
12: Yes sir. Oo.
13: Dayon sir, ano?
12: Bali natabuan sa lang insidente sa dito sa Barangay Magdungaw, nag-inom-inom ni silang ano ang mga biktima kag ang suspect. Bali may natabo nga hindi pagintindihan ay amo to nga gin na may commotion nga natabo kag ang suspect naton amo ning gibuno na si alias Jipre ang victim number 1 naton. Mm. Yang nagtambag ni si alias Ricky, amo man to nalabot man siya sang igo sa kamot.
13: Mhm. So ano ni sir, si ang suspect da ano ni siya o, sang time na to?
12: Bali ang suspect nga ni kag mga biktima mag paririnti lang ni sila mo.
13: Mhm. Ting ang biktima ni sir magkaisa ano ni magparinti ano?
12: Bali ang biktima pakaduwa sang asawa sang suspect.
13: Mhm. Okay. Ting sir din sa nagkuha sang
11: kumpanya. Kamay sa pagpapayag ni Police Master Sergeant Roderick Larida, no? So subong ang ining suspect pagbatigayon sang Pasi City PNP sang hot pursuit operation gagabi, no, sang Pasi City PNP iya na sugata, no, ang ining suspect kag natigayon nga nadakpan Radyoman Novi, Radyoman Regan, no? So hindi man liwan, no, magpanakaisa man lang ang ining biktima.
6: Kuna pa kuha niya to, kuna patalya to bing pakaisa niya.
11: Tapos gini.
6: Disgrasya gini, no?
5: Mo nang buday, te, kung maghaya na, paano kakadto ang piyak nga pamilya man kay ang ginalinan sila? Do ka budlay, blablo?
6: Parantihanay man lang ka mo, sa hinubog bala yan, mag kinamatsanay, gidla ka mo?
11: naagay na kabo na inom-inom ba na?
5: Gani, anong ara sa ilim nun, gid blow nga
6: anong
5: sinawang tatanaw?
6: Nga daw si daw matyagan ko daw, ano na, do vitamins mo matyag ko nga grabe, gid nga.
5: Anong, abi matiyan ta si Plo? Nga, ikaw, anong ara gid sa ilim nun, blow
11: pait. Pait na. Kaga mahubog ka, mamaoy ka pa na. Ma...
5: Gani, mamuka, baso.
6: Kilala ko gani, habuya gani ang butilya sang serbisa sa... tunga sang ano niyo sang kasagingan sa Arevalo
5: anong aragid sa ilim noon nga nga hindi ginamontatan man siguro diabetes may ara na
11: ana na
5: sakit sa atay may ara na
6: diabetes sakit sa atay
5: high blood may ara na so tanan blood yan gasto pa gasto pa amo niyang investment lo nga daway gid balik hindi ay investment ya perdi ka gid ya
11: oo ti ambal mambal sila nga dako na gasto na mo no tatan pa.
6: Kita mo na mga pilosopo nga mga mindset bala.
5: Kita mo lang no, may lang ganing kilala ko nakarealisar na, buntat na.
6: Siga ang sigarilyo na ang Radyomanovi pila. Tagpulo, tagpulo ang ano, ang stick.
5: Minimum ka lang 5 kadadlaw.
6: 50 na.
5: Eh, 50 adlaw mo, ang bulan mo pila. 30 times 5,
6: 15.
5: 15.
6: Te, ang inom mo pa ya, ina kung 5 lang, tikon isabi ka kaha.
5: Mm.
6: Te, ang butang ang butang
5: pa kun sige kasi na.
6: Ang butang amigo ko kun nagapanigarilyo pa.
11: Eh why na.
5: Ngabalan mo ya kung sino amon migo.
11: Si Plo.
5: May balan mo. Balan mo man ngi
6: ang butang amigo ko kun gainom pa.
5: Ara pagro.
11: Ah why na.
6: Why na.
5: Why naman.
11: Okay na. Mayo.
6: Mayo mayo.
5: Adlock man gilim patay no.
11: Oo. Oh. Sige, ano yung mga dulong ta nga update angot sa natabo nga stabbing incident sa siyudad siyang Pasig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
5: By the way, standby si Radyo Man Marjorie Miani. Ang aton nga RMN Freedom Run, nagailapit na. June 12, 2026. Holiday na. Kagkanami isang dalaganan nyo. Dito kita sa Mega World, pakadto sa Sunset Boulevard. So, maka-selfie ka, Instagramable man siya. Mabugnaw, manay-naya ang lugar. Why kontra-chimpo kay why trabaho mo na chimpo? Philippine Independence Day. May kausapan ang aton nga pagdalagan. May 3 km, 5 km, 10 km, kag 20 km. So, sa mga pangpamilyada, pwede gani nga lima ang ma-join.
6: Yeah.
5: Duha lang mabayad.
6: Pwede na.
5: Ti duha man lang tagaan t-shirt kumahaw kag medal eh.
6: May medal kung hindi
5: pero,
6: kaya.
5: Pero kunway kayo ni Porme, pero ma-join ka lang, kaya mo na yung pamagi mo mag-support, pwede man.
6: Pwede man
5: na
6: yan.
5: Pero sa iban nga mga interesado, pwede ka mo ka-join sa ito nga RMN Freedom Run. Siyempre, kung mag-restro ka, no, sa 3 kag 5 kilometer, pila gani?
6: 599.
5: No, or 699. No? Te, may t-shirt ka na, may pamahaw, may medal.
6: May iba na yung Radyo Manovi nga madlagan sila, pero hindi na sila yung magkuha sa t-shirt. Te, makalis man ka mo kung ang iba na yung madlagan sila, hindi na ko yung magkuha t-shirt, medal lang yung ila, pwede man inaya.
5: Yes. Sa 10 kag 20 kilometer, may t-shirt man, yeah. May pamahaw,
6: may merchandise kita
5: may na. Loot bag ka pa. Kag siyempre medyo upgraded man ang imo medal eh.
6: Ang medal mo dadaya kuha na daw metal na.
5: Metal na.
6: Metal na.
5: So do ko nami gidi pabugal-bugal.
6: Okay.
5: Kag may premyo.
6: Hmm.
5: No, ang aton nga 20 kilometer may winners kita tatlo, first, yeah. Second, third sa laki kag sa bayi si Parado pagit. Amo man sa 10 kilometer naton sa 5 kag
6: 3 kilometer.
5: 3 kilometer. Sa 5 may ara pa ta.
6: Why kita premium? Why kita premium?
5: Okay. So, ta 10 lang kag 20. Pero ti sinadya sa Germany nga to.
6: Ako ya, Radyo Manovi, mag-join ako ya. Bangod nga, gusto ko lang ya mag-sinadya. Kanami, Abi, mag, kung ikaw lang bala nag-exercise, ang 3 kilometer na, daw kapoy ka na na. Pero kung damo ka mo,
5: grupo ka mo, no?
6: So, sa 3 kilometer, Radyo Manovi, why ka panagin balas?
5: Hindi na, kaya after, ara, manda ang Festibook Mall, makalagaw
6: ka mo. Nami, Abi, kaya agad ka mo.
5: Makakaon ka mo. Yeah. Kung din ka mo paglalabote sa syudad, kung magbarkada ka mo, sa Jahonta.
14: Tatak, RMN.
5: Alright, check tanay mga karadyoman. Ang amay isang isa sa mga naka-intratos tapungulay, after nga ininto sila sa mga may edad nga magtapungulay kag pinostahan, may apilar sa mga suspek, hindi nyo napagliwata. Radyoman Marjorie Miane.
15: TYRI Radyoman Report.
16: Radyoman Novi, Radyoman Regan, nag-areglohan sa barangay. Ang matimbang bahin ining ginikanan pamilya sa duha ka pamatan-on naging pasparing sa pungulay dira sa may barangay Ermita Dumangas sa tinalikdan nga Sabado. Nalabot naton diri ang iloy sang isa sang 18 anyos nga si Bagrong. And syempre lain ang buot nila kay gusto man nila kung tani ikit magreklamo pero ti ang bata niya nga legal age kadi magamikuhay mo lang sila nagpinansensya hanay kay ti syempre ang bata niya to nag ang term bala nagtapol ang mata. Ang tuon niya nga mata, Radyomanovi, Radyoman Regan, katapungol sa 16 anyos na si Alias Totoy. So kahapon, nalabot man naton si Alias Totoy, upot sa iya nga amay, kay si minor, kinanglan naton nga may clearance or permission from the parents para nga makuha ang iyang bahin. In according diri kay Ronnie Doronya, ang Doronyo ang tatay sa ining minor nga si Alias Totoy, naging panglaygayan niya na ini kahapon kay ang nagfacilitate bala o nagpatigayon tang sparring pakaisa man lang ni Totoy. So do common na nila nga gina pang pinagsahanay or hindi pinagsahanay, I mean common bala nga ginaobra nga sparring pero during that time na videohan kag si syempre natamaan ang isa. So nagpangayo diri sa pasaylo si Totoy man sorry lang pero tinaghabok na tong mata sa isa na itom na actually violate kahapon itom na today kaya nagamatamat niya itong kahapon, walang tatay ng churorin, ginpanugyanan niya ang bata. Nga, tasunod, hindi niyo na pagliwaton, kaya hindi manami. Magluwas sa iya bata ang si Totoy, ilagayan niya man ang iyang hinablos na si Ariston, nga hindi na pagliwaton. And nang promisa diri ang tatay, nagpasali nga kung ano man ang mga gasto, pa-medical, x-ray, actually minor man lang ang injuries ni Bagrong, pero ti buligan na lang nila sa gasto, Radyomanovi, Radyoman Regan. Ari pamatian natin, si Tatay Ronnie, upod si Totoy, sa ato ni interview kahapon sa Dumangas.
17: Oh, ako uli isa kamay nga gintuduan ko na lang akong bata. Nga, total abigo na malang kamo, hindi na pagsuliton, hindi na pagliwaton. Kaya kung ano man ang ilang kuhan nga nasakit ang ila bata, buligan na lang namon.
16: Mm-hmm.
17: Kung ano ang ila da nga kuhan.
16: Pero wala ka kabalo kung may amunan sila or termina nila na obra ang daw sparing-sparing.
17: Hindi daw natabuan lang ni.
16: Hmm.
17: Kaya daw bilang wala nag-ano sila, nag-joke-joke sila siguro. Tayo wala basta nalabutan nga istorya.
16: Hmm.
17: Naginang katanay sila, tayo mga bata mo. Mugin ang mga bata mo. Puso.
16: Pero ginlayayan mo man ang bata mo. Ginistorya mo, anong explanation? Naging gusto niya man.
17: Gusto nila nga mag-kwan, mag-bukseng.
16: Hmm.
17: Tigin referehan man para malikaw bala ang halimbawa makapulot ba to, makapulot butilya, muntong inrepirehan man sa kaisan niya.
16: Oo.
17: Nga hindi sila bala maglitabo bala nga sa nagkakuan sila, nag-aaway, hindi sila bala magbuganay.
16: Oo.
17: Sparring lang.
16: Oo. Pero tingin saway mo na, kagimunuhan mo na niya.
17: Sa subong kay Kwan, saway ko na. Nga, hindi na pagsulitin.
16: Pakaisa ginambalan niya?
17: Ang pakaisa nga Kwan, nga nag... kuan sa ila ng pagboxing, hindi ko nagin sa ila gin paligoy-ligoy pa. Hindi yun na paliwato na kay kadako ng kuan problema.
16: Pero ang ano sir, sa meeting nyo sa barangay, may mga initial talks ka kamo. Pero sa part ninyo, willing ka mo magbulig para nga ma... ano ang expenses mo?
17: Oo, okay. Kasi Mario mo na natin. Ibuligan na lang natin para hindi na bala makuan. Hindi na bala magdako, hindi na magproblema.
16: Para... Naway man sila away gid nga sila.
17: Wala man sila away gid nga kwad mo.
16: Oo.
17: Na personalay.
16: Oo. Sige, sa bata mo ni mo si Totoy, ang anong imo ni Toy? Ano to ginusto niyo? To pwede mo to maplastar sa ako nanong natabo. Pero may away ka mo wala.
18: May away man.
16: Oo.
18: Yung gusto namo na duwa mo, gapang hangkat man sa hangkat man ako, amo na duwa na naaway. Way man, ambay man way man kuno dala higay mo.
16: Oo.
18: Hindi pa gani sa mag-away gani, wala. Basta, ginsubdan ko na lang mo.
16: Hmm.
18: Malang pa gani. Hindi pa tanay ako mag-bato siya, magulang sa sakon. Galing ibatuan ko na lang.
16: Oo.
18: Nangangkat sa mo.
16: Mm-mm. Pero sa imo part, personally, may encounter ka mo 2024 pa. Pero why ka mo yung away? May guhay ka mo ya?
18: So, may guhay na.
16: Asa subong?
18: Nadala lang sa, yun.
16: Sa?
18: Idot-idot man ito sa...
16: Oo. Pero kung magkita ka mo kag ano after sa to, wala man problem. May guhay ka mo gyapon.
18: Mm.
16: Ano luyag mo na lang ipalabot diri sa iya kay do na tamaan to sa katapungol mo.
18: Sorry na lang siya.
16: Mhm.
18: Sorry, pasensya na ako.
19: Mm-hmm. Pero may guhay ka mo gyapon.
18: Migoy na.
19: Huwag ka magadong tanay.
18: Huwag na.
19: Ha?
18: Huwag na.
19: Why? Sige. Pero hindi ka na magliwat, ha?
18: Oo, hindi na ako magliwat, ha?
16: Rajuman Novi, Rajuman Regan, si Tutoy, kagang iyang Maino, sa ato na rin interview. So, napanglaygayan na inis sila na panghambalanin. Burigan na lang nila to si alias Bagrong, na natamaan. Git si Bagrong, 18 years old. Ina, si Tutoy, 16 years old. Pareho lang sila gawa kadako. Galing kayo siguro na lupig na siya blaka pwersa ni Tutoy, Rajuman Novi, Rajuman Regan. Pero napromisa na to sila, ngayon hindi na magliwat no? Sa kaangay nga.
6: Natural, natural. Rajuman Marge, hindi na magliwat. Amo na subong nag-viral na maliwat pa sila.
5: Oh. Kaga dapat amo gini, sawayon sila. Nga istorya gani kami ni Busay Idol Marge. Siling ko kunway tabi ko brang duwas radyo. Amo man ta na batasan.
6: Basi kami patugurong idot-idot.
5: Oo, amo man na mailig man ta sa paidot-idot, tao. Ako sang gamay ko, ginapusta man ako sumbagana ni Marge. Galing, may gloves siya. Ti, perdito yung pakaisa ko sang una. Kay taas ko yasan sa iya mo. Gakapambu sa blah. Pero kami na tsingin, sakto. To sa, ma-realisar mo sa uli, sa lakman gyapon. Te, oh. Galing, kay nakaubra kami sa radyo, siling ko kita mapasimuno, Marsawa yun ta. Kay bata na yas ang tao, karong kumapatay na iya. Ikaw na yung basulon, kaga ikaw yung nakahalit sa tao.
6: Kita ang adult, kita yung ka-insindi mo. Okay. Hindi tanan na sila pagdabukan. Kung nag-aaway sila, hindi tanan na pagdabukan, kita ang makontrolo sa ila, Rajuman Marge.
16: Oo, oh, at yung muna ganyan, hambali Rajuman Novi kahapon niya mag-i-apply tanto ko nung response. So, luan din sila sa responsible parenthood.
5: Dapat, yun.
16: Yan bang istorya ko sila kahapon? Ang bako hindi na kamo magliwat, kaga tiniguhay man lang kamo, wala doon tanay, pati ang ginikanan. Yung nambalan ko nga, hambalan nyo na lang yung bata niyo. Siyempre, may mga kabataan man sa amon, may mga hinaplos man, kung pinapagbigyan ko na ganyan, may kapaitot-itot.
5: Tila yung gidman kung ano, no? Kung ka-insindi sa parenting, basta parent ka, Mars, no? Kung ikaw maglaigay mo.
16: Hindi ka man din necessarily mahambal din yung parent, pero may mga hinablos sa mga
5: balang. Oo, na-experiensyahan mo na na
6: experiensyahan mo man na, Mars,
5: ha? No?
6: Pariho mo lang
5: na. Eh, soon, ikaw naman.
16: Amung dapat, Gid.
5: Oo, dapat, Gid. Sige, ah.
16: Dapat. Tama na, madulog natin nga update na gigan sa Banuas ng Dumanggal. Kasama mo sa DYRI, RMN, Ilig Ilo. Rajuman, Marjorie Herbo,
20: Miane,
16: Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
5: Salamat sa kay Rajuman, Marjorie Miane. Ti siguro kamo da sa Dumanggas, sa mga natungdan. Nag-ako naman kamo sa lanyo. Ang parents ang piyak-agpiyak. Nag-okay naman ka pala rin tiyanay malang kamo. Pabulong nyo to, tapos hindi nyo na pagsulita.
6: Hindi na pagsuliton, kagway na sang tima-tima, nga base kung magkilitanay na sila, mabalikanay naman sila.
5: Huwag makuno dumtanay ning duha, permi man akuno nga doon muna dang hampang. Abi kung magbuloksing ka mo, intra ka mo sang formal sa boxing
6: clubs
5: tournament.
6: Clubs ka mo, iya.
5: No, clubs pa-training ka mo. Training mo sara sa inang tapungulay nga pustana, hindi nyo na makortahan. No, sundan nyo sa manipakyaw, niya matapungulay, kuya, puro makortahan.
6: Iya muna, iya, bisa may palanakit sang lawas mo after.
5: No.
6: Pero paldo ka.
5: Oo.
6: Paldo ka.
5: Te, para sa to sa ila, mga boxing-boxing. Bisa sa mga boxer ta, mag sige ka mo inaway, ang tuk-up na tuk-up sa imo da, ang kapoy mo sila, hindi hamak, ang palanakit sang lawas mo, kag sakit sa ulo, hindi hamak. So, halong gid ka mo, hindi ka mo magsagad ka inintra sa mga bagay ng way purus.
20: Tatak, RMN.
6: Rajuman Novi, oh, may breaking news dito ni sa Aklan, pero ti personal nga kilala ko gid-abi ni mo. Ginpaulanan ko no sa bala, ang balay ni numan sa SB member, Jerome Vega.
5: Ay, sus.
6: Si Jerome Vega, amuni siyang manager to, sang time nga dito ko. Siya ang station manager sang
5: RMN Kalibo.
6: RMN Kalibo.
5: SB member siya. Dara ka. Tapos na sa.
6: 3 terms siyang SB member.
5: Oh, tapos
6: naglagan siya. Hindi, 3 terms siyang SB member, number 1.
5: Nagbay siya.
6: Naglagan siya, vice mayor, pierdi siya. Then subong, naglagan sa SB member.
5: Daog naman.
6: Number 1 man sa Gyapon na Jumanovi.
5: Oh, hindi lang sa kabato, sa singulanay posisyon.
6: Oh.
5: Ulanan bala?
6: Ging paulanan sa bala, kunong balay niyo.
5: Oh, muning aklan niya, do ka behind kadya Gyapon, no?
6: May muna.
5: Ang violence bala sa Rojas kag aklan.
6: Grabe.
5: Go lala, no? Kung ato diyas talan is binirana is Facebook, ya? Yeah?
6: Hard hitting ka to nga...
5: Hindi ka tumaglawig?
6: Daw, hindi ka to guro. Basi masailong birthday mo dito.
5: Ikaw lang ang nakalampuwas to nga hard hitting, no? Kaya ti, gapang numbag, kaya ding-ding mo. Ding-ding lang. Pero sa radyo, ya? Yeah, why, man?
6: Ay, damo na kita tumigo mo. Sometime nga to. Kaya, tiyan style tayo nga... Bala mo naman ang style ta, Radyo Manovi. Kung ano mga ginaubra ko,
5: hindi mo man. Hindi mo man kinanglan mag-hard hitting para nga ma-deliver mo ang mensahe. Kag maubra mo gyapon ang panaway mo sa accountability sa mga tao sa gobyerno kag sa mga nagaulubra sala. Depende lang na sa pagdala mo. Busay.
6: Depende sa pagdala.
20: RMN.
5: Importante, isa sa mayo nga pagdala sa pangabuhi mag-asawa. Parang intimasin nyo mayo. Dire ka mo sa Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Kung nakainom ka sa Mega Man, Choy, galain gid yang abilidad mo daw.
5: Ganami pa ang inyong prostate condition. Ikaw kay mo sa enlargement. Kung magtiga, base blakad lang, mahulog pas tumor, kag magka-cancer ka mo. No? Pero at the same time, gabulig yapon, bato sa pulaw, kag mental clarity. Testingin nyo ang Mega Man Gold Coffee Mix.
20: Tatak RMN.
5: Pero hindi man magpapirde, magpamanyos man ka mo sa palanakit sang lawas nyo para katulog ka mumayad, kag makaparelax-relax, mga halin sa construction na bla. Ang iban na halin pa sa initan, pulaw bugtaw ka mo pangabuhi, fishing port, kaga sa mga taxi driver ta kung pangita kasang India chemical based nga pahamot sa inyo taxi ariho.

0: magandang bakla.
1: Ara lang sa inyo suki nga mga butika. Subong i-paris nyo bala. Bakal ka mo Soft Touch Wonder Oil. Kagang i-kape nyo ang 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Kape Henyo. Mabakal nyo na sa mga butika. Kag diri sa syudad sa Merrymart Mall. Ara lang dang Shop at Samara. Sa tabok lang sa Sarabia Optical. No, dira lang ninyo ini mabakal dira sa Merrymart, wala na sang iban. Kag mas makabarato kamo. Soft Touch Wonder Oil.
2: Tatak RMN.
1: Radyo Man, Novi Guaso.
3: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance na ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manita.
7: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
9: Tok, tok, tok, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tok, tok, tok, Lechong Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
10: Oras, tatak, impunto alas 10.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Community, community. Health alarm. Kaupudi, papaji.
13: Nods. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang isda, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice gid yas ang good genital hygiene. Inumdam mo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
14: NANS Herbal Capsule
13: ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
14: NANS Herbal Capsule.
13: Yara lang sa mga butika.
14: Megamon Herbal Capsule.
13: Tutoy. Putoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-kilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
14: Megaman. Herbal Capsule.
13: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hornigot, witong katali. Kag-ginseng, nga amo ang nag-boost sang imong libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Mass. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
14: Mega Man, Herbal Capsule.
13: 30 minutos ang partner. Yara na ang panadig.
14: Mega Man, Herbal Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Man's Lemon Oil.
13: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magdrapatag ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pada nga lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sinang partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
14: Nance Liniment Oil.
13: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
14: Nance Liniment Oil.
13: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na rangkaso. Kinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
14: Nance Liniment Oil.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Nance Corn Coffee.
13: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protektado ang imong mata partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
14: Nance Corn Coffee.
13: Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pariyo sang lutein, kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pariyo sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee. Caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani marikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
14: Nance Corn Coffee.
13: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
14: Nance Corn Coffee.
13: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
14: Mega Man Corn Coffee Mix.
13: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Power drink ni Mr. kag misis. Para padayon ang banding.
14: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
13: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika. Kitay naman kita. Madamo po kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban, Kalansit.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
0: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amit, nag-exer ako nga mata.
2: TTX 500.
16: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
17: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
16: Oo, choice.
17: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo mo.
16: Correct.
17: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pag-inom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
16: Gusto, no? Ang pagdako at tulis ang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo ba na kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
17: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
16: Mm-hmm.
17: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga

0: age may bandin ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
1: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tang is likawi ang mga pasta kapag kaon mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Justo. Ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. So, sige yun, pagit kaon sa time is kagabusar sa lawas or GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin. No, so, mahulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, di bakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang tabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
0: Gusto.
1: No, kun maumpawan pa.
0: Oo.
1: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ang imo pancreas balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress ng kagtabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man-neutralize na Sir GP.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times sa
3: dili. Na lang imong blood sugar sang last mo ra pa-check.
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ila?
4: Inom ta mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, fab, con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
9: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
11: Magnolia, feeling good, set up.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Anong ginapangamban nyo kay Marlon, Mang?
13: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
12: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
14: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
13: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
12: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
14: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyendi ka! Ha? Ay, ha?
12: Mang!
15: Ay, di, amo ginayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
16: Ama ka
15: di ba?
16: Na?
15: Oo, sometimes.
16: Love conquers all.
15: Oo.
16: Amo na galing once
15: pero pa. Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
16: Gani man.
15: Tanong bon.
16: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata,

0: balang future.
1: Kun ako, mahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, mahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, mahambalon!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Meron dito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, nung kispot mo ko nung isa, Lextension Vitamin D3. Bale, apat kasok gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Santo, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Santo ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon. Pingman, bago nga ang Lextension Vitamin D3. Sigurado, epic.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiyo, wala na dahil.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Alas 10:17.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
21: Basta kun, ginahilanat.
22: Dapat matik, ibay Jessic.
21: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
22: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
21: Dapat matik, ibiogesic.
23: Alagang Unilabyan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect Salaga.
0: Lipin ay Max Salaga. Max protektado pa.
25: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
0: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Lipin ay Max Salaga. Max protektado pa. Unique.
25: Max Salaga. Max protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Ikaw pa lang ang may diabetes.
3: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
9: Ganagapanupo.
3: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Asalika
3: Epic Tempo.
9: DTX 500.
3: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Rightis na gali.
26: Rose ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
26: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibog, kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
9: Yung may D3.
3: Mga butika. DTX 500.
28: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500.
29: Ohoy! Kidney care time!
30: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
31: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
25: Mahalaga-alaga, ang kidney care ay hindi na mo at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
32: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
33: Number 1.
34: Mayong adlaw sa atong tanan-tanan, sa atong mga pinalangga dira nga mga tagpalamat, i-shout out kung mga taga ang mga vendors dira nga nagapamati sa RMS, especially sa Kunakuma ang balon. Salamat kasi inyo pagpamati mga taga Libertad, mga taga Burgos, ka mga taga Central Market. Kamusta mga baligyan? Dira ng taas man, kusubong no. Ay, tungog yun sa pagtaas man sa gasolina. Hindi lang magtaas ang inyong mga blood pressure, ha? Kaya base matumba, wala pilas, kabudlay na. Hindi na ako magpadugay, pari na, ho? Subong adlaw, rin naman ang sulat. Nagipadala rin sa ato ng sulat ni Ino. Ino? Tirada na.
35: Mayong adlaw lang sa tanan, ako si Ino. Bugtong lang ako nga anak. 27 anyos, kagsultiro pa. Abi nyo tagpalamati nyo ginaya si lula ko. Halin sang una, hasta subong. Ay, bisan niya nag-aandar yung TV, nag-aandar man yung radyo na amo niya mo. Wala niya patay-patay from sign in to sign off na iya. Tikalon sa ako, no? Ang kasaysayan nga pangayuan ko tani sa inyo sang wala dari wala dito ng laygay. Natungod niya sa amay ko nga balo na siya. Dugay na nga napatay ang iloy ko. Kagdatlo na lang kami ni Lula nga masakiton man ganyang nagapangabuhi. Daw siya pa yasubong ang sultiro sa amon nga duha. Okay. Agad nga mahangpan niyo balas ang lubos ng akong sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Pa, kay day off mo, boss, palibuan mo si Lula, ha?
36: Nga, ako?
35: Kay may ubra ko gani, pa. Aga pa ko yung malakat. Ay, sa din kagaling makanto pa, ha?
36: Ma-outing kami ni Linda.
35: Ay, unahon mo pa ng uyab mo sa iloy mo.
36: Hoy, ang ba-ba mo, ha? Wala takabalagit pa eskwila, agod sabton mo lang ako sang amusin, ha?
35: O, tayo si Lula, ha? Ako naman ni galing maligo sa Yabuas, eh, no? Malait naman ko ni, eh, no?
36: Ate, di mo lang sa anay pagpaliguon, eh. Mag-di up ka lang, agad. Mapaliguan mo gisa sa maayo, eh.
35: Ate, maayo? Papa?

0: Lula, aring pagkaon mo sa lamisa, ha? Aring man daring kaldero. Kaon ka gidi, ha? Nugay pagutom, ha?
1: Oo, ino.
0: Sige, sige. Kon makaabot gani una si Papa sa akon, halin sa olubrahan, hambalon mo si Bina niya ka, ha?
1: Tabo si Bina niya ako, ma. Kon ari na di siya do call center na siya nga wala patay panawag sa konsino nga babae.
0: Lula?
1: Tatakan ko. Ayaw. Nalingan ko kay kagahod sa iya.
0: Lula!
1: Do bag-o lang siya yan nagsinultero.
0: Abam! Pabahida siya la. Mas tamo lang ng tugon ko, ha? Kaon ka, gid, ha? Kinahinay ka lang, kaya bas kumatumba ka, ha? Ikaw lang di bala isa sa balay. Kag, oo, oh, gali. Pabay, hindi si Papa kung magsinultirosa. Hindi na mag-ugtas sa iya.
1: Ino!

0: Ay, kahiko, sambalay ninyo, Poldo, ah.
1: Dugay-dugay ara naman si Ino. Pag abot yan, ha, amo ang pagpanilhig, ya.
0: Ay, gali. Kapisan sa bata mo ba? Wala pa siya nobya?
1: Wala pa. 27 anyos na ina siya, pero wala na siya kagin nobya.
2: Wala ko yan ang nobya. Kaya may implikasyon ko yung kilula. Suli kami na yan ni papa mo. Siya pa na yung soltero sa samon niya, diba?
0: Ina?

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila.
4: Mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: Meaning, Sir Boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang good bacteria.
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka.
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria.
3: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ng D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs, ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Samo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
1: Paman pa! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Good morning!

0: Polycotton, 7-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Ban, terme lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Maayo ang lawas ang bata mo.
6: Sus, masakitan man ino.
5: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw
10: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw
10: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus
10: Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Santum Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santum Gold Coffee Mix.
3: Santum Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
3: nanakas,
15: at gaganda ka pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Bal, firme lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santum Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santum Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santum Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Alas 10:34.
19: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life extension vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga kung baga ang piya ko nga solusyon ng kipot mo kung isa. Extension vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimamba ko nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, epektiv.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number one.
14: Pa, ano ni mga lago mo? Naging panumpok mo na lang di sa sopa sa salas? Ay, ginahawa ko man gani ka paninlo, di bro?
15: Nabam! Nat, ipalundre na lang to.
14: Okay. Kag, sino mabayad?
15: Siyempre, ikaw eh.
14: Ano, okay. Ano? Hoy, may balayran pata di sa balay. Ipacheck up ta pa si Lula. May bulong naman ng resita mo. Bayad pa namon kaliya sa taxi. Bayad pa sa doktor.
15: Oo, na. Ah, tagaan, tagas ang amot ko. Pero ikaw lang dugang nak, ha?
14: Okay. Ay, sus. Nagagasto ka gani imo sa mga babae mo? Si Lola yan, di mo yung paggastuhan? Nami ba? Ako lang na paayawan mo yung gasto, dres balay pa ba?
15: Naba? May ubra ka man?
14: May ubra ka man gani?
15: Naba? Ipos na! Oh, Arnas.
14: Sino na?
16: Poldo, nagbalay!
14: Sino naman ang nagpanagbalay man?
15: Sulod lang ga! Abierto na!
14: Apo ka! Okay. Sino na ba? Mayong gabi eh, gani.
15: Dali di lang ga. Sulod di ah. Apong ko, distupad ko ah. Kay mahimos lang ko. Malakat ha dayon nga duwaya.
14: Ay, tapa.

0: You better come home, Speedy Gonzales.
1: Ay, kaluoy, galit di sa inyo langga, no? Wala ba sa nag-atipan kay nanay mo?
2: Oo, gani. Gusto mo, ikaw atipan sa iya?
1: Ha? Huh? Ay, may obra ko, Bi, pero kung kitang magdayunay, kuhaan ko na siya sa mabantay sa iya.
2: Ay, ay, ay, ma'am.
3: Pa, nanay pa.
2: Ano na nakaw?
3: Dali lang git pa.
2: Excuse me, Hanayani, ha? Pakisme. Ay, ay, ay. Ay, kanami, ah. Oh, ara na, ah. Na.
3: Makalit ka pa nga.
2: Ara na, gani. Nga, ano na, nak.
3: Sino naman, ha?
2: Ay, ay, ay, ma'am. Nubya ko, ah.
3: Hmm? Ikapila mo na ng nubya?
2: Ika, apat pa lang, ah. Bilib ka sa ako, nakay.
4: Hindi ka siya, eh. Uy, ang ginagasto mo na sa babae mo, kung igasto mo kay Lula, malipay pa na sa imo.
2: Ay, ay, ay, ma'am, ino, nak.

0: Pa? Pa, guadabla na sa banyo, pa? Ako, danay, papaligo, kay late na ko. Pa! Pa, dasi... Ako, hindi.
1: Maligo ka na. Una lang, ah.
0: Sino kaya, day?
1: Ako ang mga stepmom mo.
0: Ay,
1: ako si Marilo. Dari kami ni Papa mo nagtulog kagabi.
0: Okay. Ano?
1: Mm-mm. Kasabat sa kabataan ko sa balay mo.
0: Ay, ay, ay.
1: Ay, ano gusto mo natuon ko pamahos sa imo, eh, no?
0: Ah, hindi na. Nagkadali ko. Sige na. Guha na doon sa banyo. Kinagadali ko.
1: Ha?
0: Lakat na.
1: Sorry.
0: Ano niya si Papa man? Pasaway man siya ni nga Amaya man. Ikalima na itong babaeng gindalay dis balay, oh. Magtinabuhay na di gani, bawad ako ng perwisyo. Kaya...

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven, sobragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Dr. Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin, may ara siya sang polypeptide P nga sa diin amo ni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Suno sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nagahelp sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka namin ang paggamit, Dr. Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya, isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kag hindi lang sa diabetes, Dr. Erwin.
2: Makabulig man ini, Dr. Nelson, ang ampalaya ay may ara ni vitamin A nga amunis siyang mag-promote sa aton panit. No? Biskan hindi kita maputi, Dr. Nelson, pero kung makinis, kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong good nakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabulig gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kagang nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angatirmi. Plus, kung aton pagid-kombinisyonan sang Santon vitamin C, Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako na regla, nagkalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
0: Sample Plus Gold. Sa mga
3: ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dala sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagkakaong kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Dok Erwin.
2: Ari pa good news, Dok Nelson, makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyo nga mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaon sang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
10: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Yun yung quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kon natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mamakal, sumanguti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio yung D3. Mga magabuti ka. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihit. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanugo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing,
3: may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!
7: Amo nang ginaugtasan ko sa amay ko kay sobra pa siya sa akon kasultiro. Damo nubya, 5 at a time. Yin pangdungan niya. Ako gani wala ko nagnubya kay may obligasyon pa ko kay lula. Saya, maayo man makahatag siya sang inugbakal bulong ni lula nga masakiton man gani. Maayo man hindi ah. Kay ginauna ya anay gastuhan ng mga babae ya. Ote, kun kamubing pahambalon, ino.
8: Oo. Ino. Ay, amo ino, no blamay mo. Ay, ambot! Sa kanding nga may ibang... Tingin iyang at amay, dumasultiro pa sa iya.
9: Ay, oh. Kay ama na.
8: Wala ka ga pamati.
9: Hindi kayo. Arim lang, isa nag-sabad sa akon yun.
8: Kaya gabaritin sa muda.
9: Hindi nakahatag siya pamahaw.
8: Ako gano'n pa dalawa, kukurusan ko ako pambalon. Ay, na kung upod mo, advice ko, wala ka pamati.
9: Hindi, kay nadumduman ko nito rin yung istorya ni mo. Kay, kung amo lang yung mga amay, dapat ka nimalipay ka.
8: Tika malipay ka kasi.
9: Bisan may edad na ang iya amay. Ay, hindi. Ugtasan niya lang yung kay pagkababaydor. Pero kay ti...
8: Ikonsintihon mo ang pagkababaydor niya?
9: Oh, wow! Na, no, na.
8: Wow ko nami! Isang kasabang nga babae.
9: Nga, pwede pa.
8: Uy, abaw!
9: Tupas ko.
8: Taksan niyo na din sa!
9: Oo.
8: No, kay, hindi.
9: And, ang...
8: Nami lang yung amay mo yung pag-jik... Bugtaw ka sa aga, basta makanto sa banyo, ila inang mga babae gagawa sa CR.
9: Ang importante, hindi. Ang importante, damo sila. Pero kung ako sa imo, tay, pamortahin na lang ng mga babae mo. Kung may maharap na mahatag sa imo. Or pangasawa ka na lang para kapaayaw ka.
8: Oh, mga asawa na isang seryoso.
9: Oo. Oh. Ay, nabilang may suguon ka da nga mang labas ang bayo mo. Maluto sa pagkaon mo.
8: Kasawa para may timbang.
9: ang iloy mo ya, ang iloy mo ya, ano mo sa bata mo, na ano man. Mo na obligasyon. Ay, hindi, mangali obligasyon. Yun. Di ikaw be, kung ikaw be, nga anak, makaagwanta ka yan sa amay mo nga mo ni. Dumakagwanta, makuguro ah.
8: Ako hindi ko ah.
9: Nga ako.
8: Kay... Basta bilang gulpi, may pagwa mo sa balay, may mga binangon.
9: Ay, hindi man guro, ah. Kaya ti, kung ang damo gani, nami gani, ang damo chicks, migahon mo ang mga chicks.
8: Baka nami man siya ako si Dudu. Nami, makuno ka damo chicks.
9: Ang bata, di ba, si bilang may makita ka da nga sa mga babae nga ginapangdalada ni tatay mo sa inyo balay. Basta may makita ka da nga palang asawon mo, budlayan ka pangita sa gwa.
8: Baka nami, eh. Maagyan na kita, tayo tapos sa iya pa sa loob. Sino na kasi tatay mas screening?
9: Oo.
8: Oo.
9: Eh, unahon lang ano ni tatay.
8: Baka nami ba, no?
9: Kaduwa ka lang.
8: Si tatay yan ay ang maano da?
9: Di pero, chansan nyo na na.
8: Ang malukit and grow.
9: Ay, chansan nyo na na nga makakita ka sa babae nga matarong kung mag-atipan sa kay lula mo.
8: Mm-hmm.
9: Di ba? Kay konsensya kay lula mo, but siling umayo na siya nga babae.
4: Mm-hmm.
9: Matipan siya kay lula mo, umayo siya nga babae.
4: Mm-hmm.
9: Oh, hindi ka namang itaas ang iban. Amo na lang na.
8: Di mayo ko mamati sa eh.
9: Hindi. Ang balon mong tatay mo eh. Tay, amo na lang na sa pangasawa atay.
4: Mm-hmm.
9: Kay parang may sulugoon ta dis balay.
8: Pero hopefully,
9: may sulugoon ta dis balay. Kay kabudlay nga kita lang niya duwa, tapos tigulang pangupod ta. At least, may timbang ka mo.
8: Para may asawa. Para makatipid ka sa kabulig sa balay.
9: Oo, tsakto na.
8: Pakasawaan mo. Mong kabulig mo. Kanami, may kaluoy mo ito sa isa. Alam, doon nga tiyaga ko, doon hindi ko yung asawa. Doon timbang ko diya, ha?
9: Kanami. Mo na yung problema, ya. Basta do, kung amo man lang, kung naluyagit sa imong babae, maupod na siya. Oo, maupod na sa matipa na sa iloy mo. Kay lula mo. Pero kung wala luyag, ati amo lang ang igwa sulod lang sa inyo balay.
8: Sige, pagustuhan ta kaya.
9: Igwa sulod lang sa inyo balay.
8: Sige, ha? Ipaupod, nagi ka sa tatay ni Nia mo.
9: Tuod na, Ling. Kaya may mga babae nga handa yung magsalom sa
4: ano?
9: Magsalom sa mga sitwasyon.
4: Obligasyon, mga amuna.
9: Oo.
8: Pero hindi man na, ako ha, ano, in my opinion niya ba? In my opinion. Nang, namin, ganyang gimpangasawa mo siya, kay tungod palangga mo siya, hindi kay tungod gusto mo lang
9: hindi,
8: may timbang.
9: Hindi, matunaan man pagpalangga, Ling mo. Una akong ba, na'y sinul.
8: Kung magpalangga, anay ka mo ya, mangin, ano ka muna.
9: Matunaan man pagpalangga.
8: Mangin ka muna, iya, matunaan, gani.
9: May pensyon ka man.
8: Pero nilain, ganyang nga, ging pasulot, ging, ano ya kabala, ging, nag-updanay ka mo, kay tungod, palangga, anay ka mo, hindi, kay kinangla mo, sa mo nagbantay sa imo nga iloy.
9: May gugma sa tunga niyo.
4: Kala, yan na bala. Di ano na lang ang life mo. Kaluoy mo to sa isa karoon niya.
9: Di sila, mas kaluoy sila nga. Nag-upod sila sa tatay ni, ano, nga guasulod lang sila sa balay. Wala sila sang, wala kasiguruan ang ilang relasyon.
4: Mm-hmm.
9: Pero kung mag-upod ka da, ya, ipakita mo nga, ano, nang may luyag ka. Ipalanggaon mo ang tigulang at ipanon mo.
4: Hmm.
9: Oh, dira pa lang daan, mahulog na ng buot sang amay, mahulog man ang buot sang sang anak sa imo.
4: Suma-apply sa anay timbang, hindi anay asawa. Amo nang buot mo silingon.
9: Dika ka ko, sulog mo lang sa mga babae, da.
8: Ay, ma-apply
9: ko anay. Ano, amo lang
8: na gali? Ay, ma-apply ko anay sa timbang, tapos ko magluyagay, tati pang asawa mo.
9: Ay, kabuisit. Pero,
4: amo na ba lang, dapat, gid, na, amo na eh. Inang, palanggaon mo ah. Dapat palangga mo,
9: gid. Hindi, amo na lang ang problema lang sa kay tataya lang. Kay nga ah.
4: Wala pa nalutas.
9: May chimpo sa pangbabaye, pero sa iya iloy wala.
4: Gani, no?
9: Diba?
4: Tapos hindi sa magasto.
9: Hindi ka magasto, ano ka?
8: Kanami eh. No?
4: Tapos dumas na ano pa, dumas may buot pa ang iya nga bata.
9: Bata, sang sa iya.
4: Sa dumas responsable
9: hindi pang iya. Hindi kinakita yung guro sa bata. Ang pag, sa una siguro, ang mama yan ni guro, nang mabinuligon man ni Sayla. Amo na nga ang buot bala sang apo, ang buot bala sang iya nga bata, ara sa iya tigulang, mm-hmm. Sa iya iloy.
4: Nga lula.
9: Oo. Di, syempre, amo na ganing ang balko, pangita ka mo sa babae nga makabantay sa tigulang.
4: Mm. At the same time, palangga mo?
9: Oo, hindi lang, ano na, hindi lang masulod-sulod sa kwarto. Mm. So, masulod-sulod sa CR.
4: Mm.
9: Na guasulod lang sa inyo balay.
4: Oo.
9: Dapat maatipan man sa tigulang.
4: Mm.
9: Para nga, everybody happy.
8: Sige lang, hindi na ako magkontra. Patay ko na papadala sa sulat. Dili sa ito pala tuntunan.
9: Kunako pahambalon.
10: Kunako pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dili sa aton pala tuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
13: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
14: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
18: Ayoko na ma.
19: Why pa?
18: Ayoko na ma.
19: Why pa?
18: Ayoko na ma.
19: Maay pa.
18: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
20: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
21: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise.
22: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
18: Nag-ayo ka na ma.
19: Kagapon pa.
18: Maayo ba?
21: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
25: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
28: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
29: Santon Plus
28: Herbal Capsule.
29: May mangosteen at malunggay.
28: Dobling sangkap sa isang kapsula.
29: Inumin araw-araw
28: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
29: Santon Plus Herbal Capsule.
28: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
29: Suggested retail price, 13 pesos lang.
28: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
29: Santon Plus
28: Herbal Capsule.
29: May mangosteen at malunggay.
28: Dobling sangkap sa isang kapsula.
29: Inumin araw-araw
28: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
29: Santon Plus Herbal Capsule.
28: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
29: Suggested retail price, 13 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
30: Upo!

0: ang iban pa nga mga klase sang cancer, pareho sang colorectal cancer, cancer sa suso, cancer sa ubaryo, kag cancer sa prostate. Ang enerhiya halin sa pagkaon na nagahatag sa mga pangpagana para sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton kag pagpabilin sang temperatura sang lawas. Kun ang kadamuon sang enerhiya nga naabsorb nga sobra sa kun ano ang kinahanglan, ang sobra nga enerhiya nagatipon sa lawas sa form sang fatty tissue. Makabulig sa pagkontrol sang weight ang pagbuhin sang pagkonsumo sang calorie kag dugangan ang paggamit sang enerhiya. Pwede inihimuon paagi sa pagsunod sa healthy diet and regular nga pag-ehersisyo. Ang body mass index amo ang ginagamit para mabalaan kung ano ang tsakto nga kabugaton sang isa ka tawo base sa iya kataason. Ang kabugaton sang tawo nga by kilogram is being divided sa square sang iya height. Isa ka clinical trial nga gin-publish online sang 2018 ang ginpatigayon sa 50 overweight and obese nga mga kababaihan age 20 to 40 years old nga gintunga sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo nakabaton sa vitamin D supplement kag sa piyak nga grupo nakabaton naman sang placebo. Matapos ang anom kasimana na intervention, naibaluan nga ang BMI, weight kag waist circumference sang grupo nga ini ang nagnubo kung ikumpara sa control group. O mga kabyanan, gusto nyo ba lang ang nubo ang inyo weight? Mabuligan gid kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabyanan, ugalion nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, kaya ang kakulangan sang vitamin D ang ginahambal nga isa ka problema sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Ang sobra nga katambok ang posible nga makapataas ang risk of vitamin D deficiency kag magpataas ang peligro nga makaangkon sang lain-lain nga malala nga sakit. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linda. Oo, ako dia. Mga liog ko ang mga botkon ko. Lak pang bulos na makatulkato. Madugay mga 1 year. Gita na akong antok. Maayogin ang Life Extension Vitamin D3. Ako masakit na kuwagi.
1: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
0: Kay para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa

0: na ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
4: Herbal Capsule.
3: Wala side effects.
4: Wala palpitation.
3: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
4: Yara lang.
3: Sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mo ang pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
13: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
14: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba.
15: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Protection?
19: Yakult!
18: With 8 billion live LCS?
19: Yakult!
18: That may reach the intestines alive!
19: Yakult!
18: Helps improve digestion and boost immunity!
19: Yakult!
18: With proper diet and exercise?
19: Yakult!
18: Kaya panalo ka dyan!
20: Alas 11:17.
21: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad! Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik! Biogesic!
22: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Maayo ang lawas ng bata mo.
28: Sus, masakit naman ino.
27: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Unilab quality yan.
25: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap
22: Magsalin Plus araw-araw.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
3: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
4: Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang TGX 500. Tested and proven, the best get ang TGX 500.
2: TGX 500. Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
0: mababaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang Visio, yung may D3. Pagkat sa mga butika.
9: Agay, nabugahat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
29: Ang diskartis ang inong budira.
30: Rexio Forte!
31: Masdasig banat sa abat!
32: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
32: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: akala ko sa ginsugo sa ako ni mama nga sudan. Pagwan ako sa tindahan. Ay, oops! Hala! Nagulan, gali! Kitaon, diri sa akong samta nagapagwa ko diri sa amon merkado. Konsulayon ko inapi, ho. Papasa ako. Madulog ko na yan. Diri na nga ako sa lagyan. Hulaton ko na lang ang maghulaw-hulaw.
1: Ari Jack, ito!
0: Ay! Ba? Oh. Sinub...
1: Damol ni... Itakdo magod nga, hindi ka mabasa sa ulan.
0: Marco?
1: Oo, oh, sige na.
0: Ikaw? Ala, naano pala ako. Nga nga, kinali lang ang nagkubakuba ang dugan ko sa makita ko sa ginali si Marco. Kakuan? Ari ka man galit rin sa merkado?
1: Oo, oh, nagpabakal sang para sa amang kanya puno na. Oo, oh, aring jacket to?
0: Oh. No. Thank you. Salamat sa concern, ha? No.
1: Mabasa ka, Gidgaron. Pwede mo man naman dalang jacket sa inyo, ah. Kay ako, ya, pag abot sa balay karon maligo man lang ko dayon, ya.
0: Sana ang bal ko na okay lang ko, ah. Ulaton ko na lang, ah, magulang ulan. Nagod nga. Kapauli na ako. Kag makapa. Raisikulan to sona, no?
1: Amo na lang niyo. Amo na lang niyo. Mamandong kita nga duwas ang jacket ko nga ini. Pagkanto sa trisikulan, bala? Oo. Kung nakasaka ka na sa trisikul, mabiya man ako dayon. Ti ano? Dadali na. Agbayan ko ikaw samtang nagalakat kita patabok sa dalan. Agud nga mag-igo kita nga duha sa jacket nga ini. Dali.
0: Mark!

0: tindog ka na, ne? Tapos ka nakaon?
1: Oo, ma. Gusto ko abi nga, jutay lang kaon ko kung gabi. Mauna ako sa Lord's kwarto, ah. May ubrawan pa ko, eh. Antes ako manghipid sa mga things ko. Masaluda na ako sa banyo. Mga bata, gumya. Karoon kong tuyon ko. Madiretso na lang kaya tulog, ah. Opa. May message ako sa messenger? Check ko ba? Ba? Hindi. Si Marco? Nag-chat sa akin? Hi. Kamusta ka? Din ka subong? Nagaano ka? Pwede bala ako makakol? Ba? Nagtawag pa gadya? Ano ba lang kinahanglan si Niman? I-accept ko na lang ang call. Ano tawag mo?
2: Kailain. Di ka gusto tawag ganaw? Din ka?
1: Sa kwarto ah.
2: Day din sila.
1: Panyapon pa. Ano ka?
2: Invite ka boss B.
1: Ano? Sa diin?
2: Birthday
1: may
2: ko.
1: Ano ah?
2: Birthday ko. Kato ka. Ihatag ko si mong address ha.
1: Marco?

0: Nami, ang cottage ang kuha mo di sa kilid baybay, ha?
1: Ang silingon mo. Nami, di akaon kung lapit ka sa baybay.
0: Ang bala pa. Pero, uy, nga nga sa subong, kita lang gihapon ng ari dere. Di na mga ginpang-invite mo, ha? Makaon ako sa isda ang ginsugba mo, ha? May talaba pag soft drinks. Kon, makakadto mo ng manghod ko?
1: Ang matuod ni, birthday ko ginman subong mo, pero magluwasay mo, wala na ako sa may gin-invite pa.
0: Ano? Kag nga, ah!
1: Bangod sa tanan nga tao subong sa akon kabuhi, ikaw gid lang special.
0: Marco?
1: Oo, akoon ko. Ambot. Kahibalo kagid nga nubyo ako ligad sa manghud mo. Apang sang nag-break siya sa akon, kag masami na nga nagasagid ng ato mga panit, may lain na akong napatsagan tuwi sa imo.
0: Marco?
1: Makita ko man kag mapatsagan ko sa mga hulag mo. Hindi paghimutig. Naigo ko man ikaw, hindi bala?
0: Marco?
1: May balatsyagon ka man sa akon. Pasensya ha. Apang hindi ko mabalibaran ang silabo sa balatsyagon ko tuwi sa imo. Naluya kita ko sa imo.
0: Marco?
1: Ne, kita lang ang tao diri sa cottage. Dali ka. Masulot ta. Bulbuntang kayo na sa taksan natin ka mga palatsyakon. Sige na. Hindi. Hindi, ano ka?
0: Marco. Marco.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
2: Sampung Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sampung Plus Gold. At sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sampung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kung doble, okay. Maunin hinata sa Supplemento in 1. Sampung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunin hinata sa Supplemento in 1. Sampung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sampung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabos sa lumang uri ng sakit.
7: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
13: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
14: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
19: Alas 11:32.
11: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
20: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.

0: Daiging, utangi man ko di biho. Ba, ano ina?
1: Nagdugos kami sa ngamon pa ho. Ta, amo ni ngamon nakuha o.
0: Mga sobra man ini isa kakainti, hindi man namon ino maubos taon.
1: Uman?
0: Dari kuha, ikon di pala ho. Utang lang ah, magsweldo lang bayari.
1: Mm, sige na ta.
0: Tagpilang kilo ha?
2: Ano naman?
0: Ay, Day! Paho nga gulang. Pautang ko. Kamu na lang paluto.
2: Uh-huh. Abi?
0: Ari ni o. Ari o, na.
2: Uy!
0: Nan!
2: Ala, kanamit ba? Ma,
0: nami,
2: kuha ba ma, namian ko? Hindi ko mapungga ng laway ko. Nagakatkat. Gusto ko nga mag-urab sang paho nga.
0: Ay, te! Baho ko na hindi ka lang buyis. Mambal, gigaw ka panamkon ka kayo, ho. Kakatkat mo ang laway mo, tulok pala sa paho, ho.
2: To, liyo ko bipahin sa isa, to. Kag-islay sa kay dom. Hindi ko pong ganang crave ko. Makaawang gigaw yung ma. Dahil lang gitbla. Troy! Troy Damian! Dumay gintabal ka mandang hipon! Liyo ko bihan na iparis ko rin sa paho, oh, Troy!
0: Ay,
3: oo, dali lang!
0: Ay, ano? Hoy, Nini, wala pa unod ang tiyan mo. Bago ka pa na makabugtaw, basi ko magsululuka ka karon.
2: Hindi, ma, ah. Basta, ganado, gina ko yung magkaon, sinagani, please. Hindi na ko bala pagpunggi, ma. Ibas kung maano ako kung hindi ako makakaon, sinang paho ng hilaw. Sige na to, panitin ako bisang paho to!
0: Nini!

0: Nine, nine, hoy, hoy, hoy, adlaw na. Nagasagad ka pa sang ligid. Sang una, hindi ka man amusin na, ah. Nga subong taas ang adlaw, nagaligid ka pa. Ne, hoy.
1: Ma.
0: Pagbangon na kay adlaw na.
1: Mama, sabado man pala subong, ma.
0: Sabado gani, pero manglaba kita. Buligi ako sang lalabahan kaysa pagkadamo. Abi, bangon na.
1: Sabado.
0: Nine? Suka ka? Malaya mo na pamatsyag mo? Nilanat ka, bibi. Oy, hindi ka man mainit? Ano ka? Kasan o, pagit ako nagaduda, ha? Pating balikawang mo, nanotaran ko nga doon naglapad. Oy, magsugit ka sa matuod, ha? May nagkakatabo ba na nga wala kami makahibalo? Abi, ano naman kung T-bird ka?
1: Ma,
0: sang naglaway ka nga makaagis ang hilaw nga paho, doon hindi pa sa luto ang duda ko. Apang subong nagasuka-suka ka, doon naluto na. Magsugit ka! Nagabusong ka bala, ha?
2: Ano itong kapatian ko? Sino ang nagabusong? Ikaw bala, ne? Kagsisinong amay, ha? Si McCoy bala? Magsabat ka, ne?
1: Inday?
3: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, fab, con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Giga

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Magabot ka.
3: TTX 500.
6: Q7 lot.
7: Lugi na ba tiyag mo sa
6: high blood gid ko.
7: Ano sa una ang
5: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may BCO.
3: BCO.
5: Yung may D3.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
17: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
18: Oras tatak, alas 11.45.
19: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa na.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect, tama pa.
20: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Simple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Simple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Bag o

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sanctum Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Upo!

namangin sabat ni Nene sa iloy kagmanghod. Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan sa magutod Nene kag Inday sang Silay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Shared Seed, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Hmm. Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Bili sa mga butika.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinagaling pa.
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang-kita.
21: Ganado kaya malusog.
20: Kitang-kita.
21: Timbang ay mabigat.
22: Mula batok hanggang tingkit.
20: Kitang-kita.
23: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
20: Kitang-kita.
21: Ang pangalaman.
23: Sa B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
15: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
26: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
26: ACS!
28: Nons Liniment Oil.
29: Kaspan?
28: Wala problema.
29: Nons Liniment Oil partner.
28: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
29: Nons Liniment Oil.
28: D3 Bio.
30: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
28: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
29: Ang Visio nga may D3.
28: Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fabcon.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Chari, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Naibalaan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan nyo man, mag-stress tabs.
4: Multivitamins with iron, is a generic name of stress tabs, is simple persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
10: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagad sa palatuntunan. Targetan ay sa Udto karong adlaw. Adlaw kita subong mga kabyanan nga Martes, yari kita sa Petsa 12 na sa bulan naman sa Mayo 2026. Kumusta na ato ka mga suki sa kanginan, tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome for services, welcome Philippines. Bilog na kalibutan, basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
11: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga suki, umalin sa ton sini nga mga mapisan, nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
10: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
11: Inyo man makita na among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
10: Sa kinadano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy Dolido.
11: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
10: Kaginiang
11: Targitanay sa Udto.
10: So buong adlaw, dalagko din nga mga impormasyon ka mga balitang aton nga pagatutukan. Mga kabyanan, report sa aton nga mga Radyo Man reporters. Isa diring dakop sa isa ka drug by bus operation na naman, Master Don, dira sa barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo. Ngang balor naman diri sang drug ang na-recover sa aton mga operatives, 1.4 million pesos naman.
11: No, dako naman.
10: Di Bacau, Bacau.
11: Dobalaga po, now yung droga dira sa Bacau, no? Pilak beses na nag-operate sa aton sa nga mga kapulisan, ara sa gihapon kay madula gurong isa, no, madugangan tatlo or apat guro ka bilog ng mga drug pusher dira madagko mga high-

0: District Engineering Office. May detalye kita karon sa sining programa sang joint program sa atong syudad kag Department of Public Works and Highways.
1: Abot, kamusta ang halandun nila?
0: Area? Check na karon, no?
1: Oh, kay kasubong ang mga trion, mugining kwanman sa tao mo? Ay, nga ma-check ta mga kabyanan kung na tigayon nga masolusyonan to. Ang babaha kapon dira sa area sang Halandoni, sa may bahin sang City Proper. Halandoni City Proper. Mga kabyanan, kabangod niyang floodgate, why na siradan, nagubaan pa sang gamit. So, alang taon ta, kung na tigayon ini, nga ma-hingagaw sang aton nga mga in-charge. Mga kabyanan, check ta ni karon dugay diri sa ato pagpangalagad kag ginalantaw ta subong master don ang Super El Nino, no? Nga magaipikto gid sa second cropping kuno ini, no? So no, sa Department of Agriculture, ginapanugyan na gani mga mangunguma magtanom na sa mga crops o mga tanom da nga indi kinahanglan blas sa madamo gid nga tubig.
0: Mm.
1: Kay Super El Nino mo, may pa-explain ta ni bisag pag-asa. Oy, ara na pag-asa. Super El Nino gid ya master don ang ginahulat-hulat naton kag ma-experiensyahan padali lang. Ari na pag-asa Iloilo connection si Engineer Leonor Silvestre, engineer si Rajuman Ronel kag Rajuman Don, mayong udto ma'am.
0: Mayong udto.
2: Hi, hello, good afternoon. Muna yung atong latest weather update para sa dakaron ni adlaw sang Tuesday, May 19, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nag-aapekto sa may Southern Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, ang mag-experiensya kata sa magulugal-umon, tubtugmagul-umon na kalangitan, na may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalatlog, panaguob, tugas ng easterlies. Mahina, tubtugmakasarangan naman ang hangin natin na magahalin sa direksyon northeast to north, na magadalas ang makanay, tubtugmakasarangan na pagbalot ng atong kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 36 degrees Celsius. Ang atin nga forecasted maximum heat index para sa to karon nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:27 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:05 karon sa hapon. Pagmuni ang atin latest weather update, halindiris may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagid nga. Salamat. Mm.
1: Ma'am Leonor, engineer, mapamangkot na kami sa imo. Magsiling ka nga Super El Nino. Kaya muna ginalantaw na ton nga masunod nga makaipikto diri sa ton nga panahon. Mabatyagan na ton. Ano ning magsiling ka Super El Nino? Anong buot silingon si na, ma'am?
2: Ang Super El Nino, sir, ano na sir, strong to very strong nga El Nino, sir. By the end of October, November, December nga 2026, sir. And possibly pa nga mag-persist sa atin nga early quarter sang 2027.
1: Mm. Kaginatang may Super El Nino diri sa aton sa pungsod?
2: Yes, sir. May ara naman kita na kaagi nga Super mm-hmm. El Nino.
1: Sir. Ang last na to, sir, nga naka-Super El Nino kita, madumduman mo pa, Ma'am Leonor, na kuhan mo o hindi na?
2: Well, hindi lagid ko, sir, ka
1: pumadugay na?
2: Yes, sir.
1: Dugay na? Oh, so meaning, compared sa mga previous to nga tuig sinilang, no? Recent nga mga tinuig, mas grabe ning Super El Nino sa kainit, ma'am?
2: Well, hindi man natin, sir, ma-ano, sir, kay iba-iba man sa El Nino, abi, sir, mo.
1: Oo.
2: So, hindi man natin, ma'am, ba nga same niya, impact niya nga ma...
1: Ti magsiling ka Super El Nino, anong kinalain niya sa iba na? Anong mga kategori nga iba, ma'am? Ako classification.
2: May ara nga weak El Nino, may ara man nga ano sir, moderate or strong nga El Nino sir.
1: Oh.
2: So mga ano sir, ang mga impacts na sir, ang drought, ang drying ano sir.
1: Mm-hmm. So pariyasin ng Super El Nino subong, so sa ngalan pa lang ti siyempre per day ito mga weak, ang mga moderate, ang yeah, mga no, oh, di ba? So, ano nga mga bulan ganit naton nga na-expect niyo, Ma'am Leonor?
2: Well, possibly sir mag-start ang atin nga El Nino this June, July, August sir nga season, mga moderate to strong nga El Nino, then pagka last quarter sa 2026 possibly nga strong to very strong.
1: Lutas.
0: Oh, di lantaw na to kabay pa hindi na matabo kay manti ang drought, ang long drought, ang heat wave amo nang ginakulbaan naton sa mga El Nino. El Nino pala na, no, pero kung mag Super El Nino, no, although grabe ang init, pero this is very favorable in the engineer sa pag

0: form sa mga typhoons, Engineer Leonor?
1: Yes sir, pero ano sir, ang intensity sa mga, kung sa mga number of typhoons na magkakulod o magalabay diri sa PAR ay mangin gamay lang, pero ang intensity niya,
0: yes,
1: sir, mangin makusog.
0: Correct, mm-hmm, correct, correct.
2: No? Ma'am, na-mention mo ang Super El Nino, ang strong gid nga epekto daw magsugod sa Birmats. Na-mention mo, usually, ng mga Birmans na ito, kwa na nai. O, last quarter. So, buot silingon, imbis nga mangin matugnaw, mangin mainit ang aton nga panahon, amon ang buot silingon, ma'am?
1: Yes, sir, yes, sir. Then, posible man kita maka-experience sa mga pag-ulan-ulan, sir, especially sa diri sa Western Visayas, ang bagyo nga nagalabay, diri kalabanan ka natin sa during Birmans, abis.
0: Amon na ginasuran, amon pag-ulan ni Engineer Leonor Parikoy, no? Nga although mag-gamay ang ang magasulod ng mga bagyo sa mga Birmans, pero grabe ang intensity, but sinangong grabe, bala ang kabaskogon sa bagyo because nagabutang ini siya sa environment kaya magbaskog siya. So, kaya ang bilin na El Nino, gabagyo, no? So, pero lain ang sitwasyon, no? Nga ginalanta natin. Hopefully, by Birmans, no? Mapalayo kag hindi matabo sa aton ina. Subong sa aton, ma'am, as of today, 12:14 PM, ano kainit subong sa aton, de?
1: Well, ano sir, ang pinakamataas natin nga na record na heat index pa lang sir ay 42 degrees Celsius.
0: Wow, mainit na. Mainit na.
2: Pero by the way, sa nambal ni Master to, pero may tendensing hindi madayon or hindi ang super El Nino yung ginatawag natin, hindi magsulod sa aton, ma'am? Hindi natin mabatyagan? Posibilidad din, ha? May posibilidad?
1: Well, sa mga unang bulan, sir, mga June, July, August, ano na, atun, sir, mo, ang south, during na sa rainy season or southwest monsoon sa atin. So, favorable sa atin, sir, kay diri sa western side sa atin nga pungsod ay tag-ululan, sir.
2: Ang namin ko nga ang Super El Nino, bala kundi na-foresee natin ini, I mean, na-detect ini siya, ma'am, nga maabot sa amung ginang bulan or ini siya may tendency pa nga buot siya ngon maglikaw or hindi mabatsyagan sang aton nga pungsod?
1: Well, mabatsyagan man nato na sir sa mga after sang rainy season natin sa nga matindi nga inyat pa.
0: Bala mo na forecast ano nila pareko.
2: Forecast.
0: So ang namin gina ni Ma'am Leonor nga ang Super El Nino will come. Pero maganagan sa aton diri sa western side sang Pilipinas, it's because ya ang aton sininga lugar at sakto ko, ma'am, alagyan, yes, sa mga bagyo, alagyan sa ulan?
1: Yes, sir.
0: Na, amo na.
1: Pagsugod sa katong El Nino, sir, June, July, August, amo man na ang start sa southwest monsoon season, pag ang rainy season. So, ang diri sa western side sang pungsod, or diri sa western Visayas, is more sa ulan yung mga batsyagan. Pero after na sa rainy season natin is, amo na na maka-expect na.
2: So after kita ya sang rainy season, dra pa ya masulod ang ining kwan, ining ginot, ining tuman ka init, ha.
0: Sige.
2: Dugay na gali master nga natabo ni Super El Nino, so balik naman, no. Anyway, Ma'am Leonor, thank you gid sa sharing information, ma'am.
0: Thank you gid, ma'am.
1: Sige. Good afternoon.
3: RMN News Panahon.
2: Okay, may classification siya, may yara, mahina, may medium moderate lang.
0: May
2: strong kag ini super, oh. Super El Nino. So, muna ganit siling ko, Birmans, usually, Master Don, mabatsyagan mo na ya, tugnaw mo.
0: Naglain na ginman niya pare ko.
2: Isubong niya kuno niya, Super El Nino, ti mainit niyang panahon, no? Ti naglain, no?
0: Ti, may bagyo kuno nga mga, may maagi sa aton, pero, gamay na lang.
2: Pero,
0: grabe ang intensity.
2: Ti kay kun magrabing init, Master Don, ang suyop sinapababaw kang pag ano. Mabaskog siya mo, muna mo. Ang grabe nga kainit, abi mo, why na may matabo? May next na nga palabuton, mabaskog ang hangin sina kung kaysa.
0: Kumbaga,
2: ang bagyo.
0: Conducive siya pareko yung mag-create sa mga super typhoon.
2: Yes.
0: No? Ang amuna nga mga bagay kag atmospheric environment. No? In a way, dugangan na to din na, prepara lang kita, pangamuyo lang kita, mga kabinan, nga hindi matabok, kag always safe lang kita.
2: Anyway, check tayo karon dugang mga update diri sa ito nga pagpangalagad sa RMN Targitana sa Udto.
0: Samtang duga naton nga mga informasyon, mga kabinan, NBI Director Matibag nag-insister nga wala sang armas ang iya sini, ang ila sini nga volunteer, no, sang nadakpan sang mga kapulisan naton. ti pinamangkot kani sa mga reporter ti direktor kung wala si armas nga anang positive siya sa gunpowder nitrate ati hindi ay panagambal bala mo madamo sa mga posibilidad no kung ang nagkapot sa imo may gunpowder nitrate no makalaton ina si mo pwede ina ikaw nga makatuan sa gunpowder nitrate no sino ang nagkuha siya pag ano to kagindala siya sa second floor sang Senate ining driver kag pinahapa ang nagakapot siya at that time ang mga miyembro sang usaa nga nakapalupok no kag ginpahapa pa siya sa area nga kung sa diin dito nagpinalupok ang usaa ng Office of the Sergeant at Arms sang Senate no so ambal niya wala makuha conclude but there is a big possibility nga dito yan nakuha ang mga gunpowder residue na may posibilidad pareko kay mamo kung nadakpan siya nga may armas it is automatic okay palantaw ta ka o positive ka may armas ka but siling ko napalupok mo ning armas so more or less pareko do 50% ka na nga sure nga nakapalupok siya sang armas okay nadakpan mong armas sa iya posisyon pero ang balsang NBI ni Director Matibag na wala wala sa nadakpan sang armas as a matter of fact may close circuit video kami no nga wala siya sang armas sang madakpan siya sang ma, sang isa ka pulis kagindala dito sa usaa sa second floor sa Senate
2: kita man na kung nagpalupok gyud man sa tikon sa chimpong o sa lugar nga ginpalukpan niya may mga CCTV dati makita mo man kung may ginabitbit sa so kun wala
0: ara siya sa fifth floor sang DSIS parekoy oh, ting in a white wear sa second versus sa ground floor. Ano,
2: ti GSIS ni, labanaban kung isumol mo na kagpagwaas ng CCTV na, posibleng may harap na.
0: May harap na.
2: No? Hindi man ipagutpot nga klase sang building. No? So, in a way, magwa man nagyapon, master doon ang kamaturan. Isama man lang na, ti, siyempre kung mag-positive ka, sa gunpowder, ti, siyempre suspetsuan ka gid. So, isupport na nila eh, kung ano pa gid ang pila ka mga bagay da, nga makasilingid nga may ara. O, nga amo, armas.
0: Amo ni gani parikoy, kagrabe na sang teknolohiya, ang aton diri nga technology, para mabalaan kung nakapulupok o kung walang tao, panahon pa ni kupong-kupong, ara man tagyapon sa paraffin test. Nga hindi niya 100% parikoy, nga conclusive nga nakapalupok ang isa ka tao. Kaya damo isang faktor. For example, may electric fan di. Nagpalupok si Mark Dio, ara ako gatubang sa electric pan, siya ara sa tunga-tunga sa electric pan, no? Pag palupok ya, siyempre mapalid ang gunpowder sa akon. So, maging positive na ako.
2: Kung may nagpalupok tunga sa tupad mo, diba siya magpositive ka?
0: Oo.
2: Diba?
0: Na,
2: muna. Tiyan mo na kay that time, abisang gani ito mga tupad, guro to sa mga tupad niya, plus ka gani guro to, parapin mo to.
0: Oo. Ati, ara again. For example, nakaroon, nakapalupok ko. Pag palupok ko, kinaptan ta ka, gimpusasan ta ka. Nagbalos ka sa akon, mapalupok, gintiro mo man ko, ari, pusasan ta ka. Na, pagkapot ko si imo, na-transfer na to parikoy ang gunpowder residue. So, amo na ganing hindi conclusive. So, kadamo na sang mga nga high-tech na nga mga chemical ang ginagamit nga ina 100% nga mabalaan ko nakapalupo ko kung wala.
2: Ani, sa piyak nga bahay ba ang migot ang SB member sa naman siya Aklan, si Jerome Vega. SB Jerome Vega. Gin, paulanan sang balang iya sining balay. Ini siya, former station manager ni sang RMN Kalibo, Master Don. Lantaon ta karon kag i-check tayo sa yabeng. Kamusta siya? Kag anong ginalantaw niya? Nga motibo? Posible? Okay. Nga agin parakan sa armas lutang ang iya sining sang balang, iya sining balay.
0: Do kainit na da yung iba politika sa Aklan, no? Nung dumamo init, to. Oh. May ano to gani isa ka
2: naging patay to ligad daw manunula to
0: oo
2: tapos may ara man gatiniruhay da mga kwane to dumaman mo to nga di ganito nga kwanto nga naginatikahan atakayan ay mas lato
0: oo
2: di ba sa sesyon
0: grabe
2: tiniro
0: yung ito di ba
2: tiniro yan
0: tiniro yung ito
2: ano to man vice mayor
0: Vice Mayor kag SB.
2: SB, daw tiniro niya. Ang Vice Mayor tiniro sa SB member. Patay gito, Master Don.
0: Yes.
2: So anyway, balikan ta rin ang Aklan to, daw mainit. I-check ta rin bigmigo ta rin. Kumusta siya kag kung anong ginalantaw niya nga motibo sa pagpaarak sang bala sa yasining nga puluyan. Ni kagiban pa nga mga balita, balikan ta pagaligan sa mga balita nasunod kag international upon ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: RMN Network News. Ang balita, binata patay matapos makuryente at malunod sa baha sa Davao City. Kasama mo mula sa RMN Davao si Radyoman Kirby Manzon.
4: RMN Live Report. Nasawi ang isang 21 anyos na lalaki matapos umanong makuryente at malunod sa baha sa New San Isidro Barangay Buhangin, Davao City nitong Martes, May 19, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Adi, isang pump boy na taga Manay, Davao Oriental, ngunit nangungupahan sa nasabing lugar. Batay sa ulat ng PNP, nakatanggap ng tawag ang Central 911 alas 2:35 ng madaling araw, kaugnay ng isang bangkay na palutang-lutang sa baha. Nang responde ang mga pulis kasamang rescue teams ng Barangay Buhangin at Central 911, kanilang nakita at ni-rescue ang biktima sa harap mismo ng kanyang inuupahang bahay. Agad namang dinala ang biktima sa Southern Philippines Medical Center, ngunit idineklara siyang dead on arrival alas 3:15 ng madaling araw. Samantala, gumuho naman ang isang tulay sa Barangay Kaliawa dito sa lungsod dahil pa rin sa walang tigil na ulan na nagresulta sa pagbaha bunsod ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto sa Southern Mindanao. Naipaabot na rin sa Department of Public Works and Highways or DPWH-11 ang sitwasyon upang mabigyan ito ng agarang aksyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
5: Dako tayo mga kasama sa Vegan City, produkto ng mga magsasakang apektado ng krisis sa agrikultura sa lalawigan ng Benguet, ibinebenta sa mga vulnerable sector ngayong araw. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan. RMN
6: Live Reports. Ang pamahalang lungsod ng Vegan sa pakikipagtulungan ng Atok Good Agricultural Practitioners Association o AGPA ay nagkaisa upang suportahan ang lokal na magsasaka sa pamamagitan ng Unified Buying Bayanihan Operation o Project UBO, isang solidarity-driven rescue buy initiative para sa mga magsasaka na apektado ng krisis ng agrikultura sa lalawigan ng Benguet. Sa pamamagitan ng rescue buy arrangement, ang proyekto ay nagbibigay ng agarang tulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produktong pang-agrikultura habang tiyak na ang dekalidad at abot kayang gulay ay halagang kasing baba ng 15 pesos kada kilo ay na-access ng mga pinakamahinang sektor ng lipunan ng Vegan City, lalo na sa mga panahong ito na may hamon ang ekonomiya. Nagkaroon ng 3 buying stations upang ma-accommodate ang lahat ng mga mamamayang kasali sa vulnerable sectors gaya ng mga magsasaka, mangingisda, tricycle drivers, PUB drivers, 4-piece members, senior citizens, PWDs at solo parents. Ang Project UBO ay naglalayo ng diwa ng bayanihan, pakikiramay at pagkakaisa sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan ng mga magsasaka at komunidad habang isinusulong at napapanatili ang suporta para sa kapwa pang-agrikulturang kabuhayan at mga pamilyang nangangailangan. Mula dito sa IFM Vegan, na Idol Joyce Vasquez, Tatak RMN.
3: Mga balitang dapat pang-abangan, huling araw ng mobile registration ng COMELEC binagsak.
5: At ilang mga nagbebenta ng bigas sa Paco Market, huling lumalabag sa price cap.
3: Budag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: COMELEC Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network
3: News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lolo patay matapos umanong mapagtripaan ng 6 na kabataan sa Bungabon, Nueva Ecija. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca. RMN Live Reports.
10: Patay ang isang 72-anyos na lalaki matapos sumunong brutal na patay ng anim na kabataan sa barangay Kaingindi sa Bungabon sa Nueva Ecija. Batay sa ulat ng pamilya ng biktima, pinagpapalo umano ng kahoy sa ulo ang matanda sa mismong harap ng bahay nila hanggang sa mawalan ito ng malay tao ayon pa sa pamilya. Kahit na nakahiga na ang biktima ay patuloy pa rin umano itong binubugbog namang suspect dahil dito'y matinding pagdadalamhati at galit ang nararamdaman ng pamilya ng biktima dahil sa sinasabing karumaldumal na paraan ng pagpatay sa kanilang kaanak. Matapos ang insidente ay nagtago mura ang mga suspect ngunit kalaunan ay nadakip din at kayo nasa kustudiya na ng pulitsya ng Bungabon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sinasabing napagtripan lamang umano ng mga kabataan ng biktima at sinasabing dahil lamang umano sa problemang pinagdaraanan ng mga kabataan kaya nila nagawa ang brutal na krimen. Ayon sa pamilya ng biktima, mga kabarangay lamang nila ang mga kabataang suspect. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad ang motibo sa krimen na nakuha namang lahat sa CCTV footage ang ilang pangyari kaugnay ng insidente na magsisilbing mahalagang ebidensya sa imbestigasyon para sa pagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga kabataan. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen.
5: Dalawang senior citizens patay matapos araruhin ng truck ang kanilang bahay sa Infanta, Quezon. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda. RMN
11: Live Reports. Patay ang dalawang senior citizens matapos na mabangka ang tinitirhang bahay ng mga ito sa Purok Antipolo, Barangay Gumian, Infanta, Quezon. Sangkot ang puting truck na minamanaw ni Gerson Gudes ng Eastern Summer na sugatan din ang nasabing driver. Sa inisyal na investigasyon, dahil sa mahabang paglalakbay at ang truck ay patungong General Lacar, Quezon mula sa Bulacan nang makatulog ang chuper habang nagmamaneho ito. Pagsapit sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay lumis sa kalye ang truck at tinumbok ang bahay ng mga biktima na ikinamatay ng mga ito. Ang suspect ay nasa pangangalaga ng Infanta Municipal Police Station at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda at Ramen.
3: Samantala, first-time voters at mga transferees, dinubog ang last minute ng voters registration sa Lawag City. Kasama mo mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez. RMN
12: Live Reports. Sinamantala ng mga first-time voters at transferees ang huling araw at last minute ng voters registration for barangay and SK elections ng COMELEC sa isang malaking mall sa Lawag City. Ayon kay Attorney Julius Harvey Balbas ng COMELEC Lawag, ay marami sa mga nag-a-apply sa voters registration ay mga kabataang nasa edad 15 pataas at ang iba sa kanila ay transferees mula sa ibang bayan.
13: Actually, ako haan, tanap-napantayo mo tinadumaduma ng barangay, adupay ako itinapanantayo ng eskwela, but unfortunately, Definitely, hilig tayo sa apo talaga ito last day.
12: Sabi naman ng mga aplikant na nais nilang makialam sa bansa kaya nais nilang isagawa ang kanilang karapatan na bumoto lalo na at ganito ang estado ng bansa.
14: Because as young as 18, dapat aware tayo ti mabaspasamak ti government, politics, kaya dapat i-exercise tayo ti right tayo mga botos.
12: Dagdag pa ng mga botante na sana sa pagkakataong ito ay makapili na sila ng isang leader na hindi tumatakbo mula sa batas. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
5: Sa Surigao City, mga kasama, huling araw ng mobile registration ng COMELEC dinagsa. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Surigao, si Radyoman Jojo Ferrol. RMN
15: Live Reports. Dinagsa na maraming tao ang last day ng mobile registration ng commission election sa COMELEC dito sa Surigao City. Ayon sa election officer ng Surigao City na si Attorney Jeanette Cubillian, umabot hanggang alas 7 kagabi ang kanilang pagsasagawa ng mobile registration sa loob ng isang mall dito sa lungsod. Kabuo ang 551 botante ang humabol sa pagpaparehistro. Sa Surigao del Norte naman, tinukoy ng provincial election supervisor na si Attorney Alvin Canta na umabot rin sa kabuuang 3,628 ang mga nagparehistro sa iba't ibang bayan. Sa deadline nila ng mobile registration, wala nang isasagawang extension at susunod na ang Election Registration Board o ERB hearing sa nalalapit na Hunyo. Kasama sa RMN Dexara Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN!
3: Samantala, 40,000 mga individual nag-rally sa Cotabato City kasunod na magpapatalsik kay Iqbal bilang Barm Education Minister. Kasama mo mula sa Aramen Cotabato, si Radyoman Jul Dimapalaw. RMN Live Reports.
16: Abot sa 40,000 na mga Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa peace rally sa harap ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Kabilang sa mga pinanggalingan na mga nag-rally ay mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, maging sa Special Geographic Area o SGA ng BARM at iba pang mga lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Sinabi ni Attorney Badruddin Mangindra, Legal Counsel ng Recover BARM Government, na siyang nag-organisa sa pagtitipon na layunin nilang ipanawagan ang pagpapatuloy sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro OCAB at ang panawagan na huwag tanggalin si Education Minister Mohagir Iqbal.
17: I'm calling for the reinstatement of Apakagi Murat as Interim Chief Minister because that is so provided in the BOL. It says there, the legislative and executive powers of the Bangsamoro Transition Authority shall be vested in Bangsamoro Transition Authority. And that is so provided because to the mind of the framers of the BOL, the Chief Minister shall be the automatically the IMLF Chairman. Siya naman talaga ang kinilala ng buong mundo na dapat manguluhan dito. Respectfully po, Papa ICR, nobody can actually arrogate unto himself solely the power to remove a cabinet.
16: Sinabi naman ni BARM Interim Chief Minister Abdurrauf Makakuwa na batid na niyang hindi kusang bibitiw sa pwesto si Iqbal, ngunit kinakailangan anya ang ganitong pagbabago sa administrasyon para mas maging maayos ang takbo ng kahit anong tanggapan.
18: Yung due process na yung sinasabi, siguro mag-apply yun sa kaso doon sa Makakuwa. Removing somebody here in BARM, particularly yung mga ministries, kahit walang kaso yun, pwedeng tanggalin. That's my prerogative.
16: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Juli Mapalaw, Tatak RMN.
5: Mandatory participation ng mahigit 8,000 gasoline stations sa buong bansa para sa fuel subsidy program, ipinapatupad na ng DOE. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Gerald B. Ulep. RMN Live
19: Reports. Ang direktiba ng Department of Energy o DOE na sundin ng mahigit 8,000 gasoline stations sa buong bansa ang mandatory participation para sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Layo nitong mas marami pang maabot ang programa para sa mga tsupera sa buong kapuluan. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, target nila nga maisali ang lahat ng gasoline station hanggang Mayo 28. Paliba na lamang anya ang mga gasoline station na walang lisensya at illegal ang operasyon. Ngayon din ang mga istasyon na may technical issue gaya ng kawalan ng internet. Ito ay dahil web-based ang kanilang sistema.
20: All gas stations are required para lahat po ng mga kababayan natin maka-avail kahit saan man sila sa Pilipinas. So unless yung gas station po ninyo eh walang lisensya, then hindi talaga pwede sila mag-onboard because that's an illegal activity. So all those that are operating illegally will not be able to participate.
19: Ang fuel subsidy program ng pamahalaan ay layong maigsana ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo na epekto ng gera sa Middle East, particular ang pinagsanib na pwersa ng US at Israel laban sa bansang Iran. Kasama mo sa Digdexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa taas ka, RMN.
3: Samantalang Malacañang, pag-aaralan pa kung kailangan ng dagdag pondo para sa Middle East Crisis Response. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chanel Salazar. RMN Live
21: Reports. Wala pang pinal na desisyon kung ihirit pa ang pamahalaan ng supplemental budget para tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na kailangan munang dumaan sa interagency assessment upang matukoy ang tunay na kailangan at kakayahan ng gobyerno sa pondo.
22: Tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktwal na pangangailangan ng ating response measures.
21: Kasabay nito, itinuloy ngayong May 19 ang pagpupulong para sa uplift program na nakatuon sa pagtugon sa taas ng presyo ng langis at epekto ng tensyon sa Middle East ekonomiya ng bansa. Nauna nang sinabi ni Castro na binago na ang dating lingguhang uplift meeting dahil tuloy-tuloy naman umano ang trabaho ng mga ahensya para mabawasan ang epekto ng krisis. Samantala, wala nakatakdang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw at wala rin ibinigay na paliwanag ang Malacañang kung bakit ito hindi natuloy. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Network News.
5: Dalawang turistang Israeli na nanggulo dyan po sa Siargao, dapat tugisin at agad na ipadeport. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa kamera, si Radyoman Grace Mariano.
3: RNN Live Reports.
22: Pinapatubos na at agad na pinapa-aresto ni Akbayan Party List of Representative Dada Kiram Ismula sa Philippine National Police ang dalawang turistang Israeli na nalira ng security cameras at nambugbog pa sa may-ari ng isang cafe sa Siargao. Hinahamon din ni Ismula ang Israeli Embassy na patunayang seryoso ito sa paggalang sa ating batas sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkilala at paghahanap sa kanilang mamamayan na nanggulo sa Siargao. Apelan ni Ismula, huwag hayaang makatakas ang naturang mga senaryo at sa oras na maaresto ay dapat agad na ipadeport ang mga ito. Sa alala ni Ismula, hindi ito ang unang pagkakataon na may umatakong dayuhan sa Siargao dahil nitong nakaraang Abril ay napaulat din ang nangyaring gulo sa Siargao Beach Club na kagagalang umano ng Israeli at American tourist. Di ni Ismula, kailangan natin protektahan ang mga Pilipino sa Siargao bukod sa hindi rin welcome sa Pilipinas ang mga dayuhang bastos at mapanakita sa ating mga kababayan. Kasama mo sa DCSL, RNN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak, RNN.
3: Samantala, 27 Chinese vessels na monitor sa West Philippine Sea nitong nagdaang linggo. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
0: RNN Live Reports.
19: Nakapag-monitor Armed Forces of the Philippines ng nasa 27 Chinese vessels sa apat na maritime features sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo, May 12 hanggang May 18, sa Baho de Masindok na mataan ang 8 na Chinese Coast Guard vessels at 6 na People's Liberation Army Navy. Sa Yung Shoal naman ay may naiulat na nakita ng isang PLA Navy ship at 7 na CCGs, habang Eskoda Shoal, isang CCGs lang ang naiulat na namataan. Samantala, 2 PLA Navy at 2 CCGs naman ang nakita sa Pag-asa Island. Patuloy naman ang pagbabantay ng AFP sa mga bansang teritoryo at soberanya ng bansa, alinsunod international law at kalayuning mapanatili ang kapayapaan at katagan sa rigor. Kasama mo sa BZEC sa RNN Manila, Radyoman Marjo Domingo sa Top RNN.
5: Samantala, sa Tupi South, Cotabato, fruit vendor patay, batas sugatan matapos araruhin ang pickup truck ang fruit stand. Ang kasama natin sa balitang yan, si Brian o Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
3: RMN Live Report.
1: Patay ang isang 59 na taong gulang na fruit vendor, habang sugatan naman na ang isang 11 anyos na bata matapos araruhin ng isang puting pickup truck ang isang fruit stand sa kahabaan ng National Highway sa may barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato. Dead on arrival sa ospital ang biktimang kinilala lamang sa alias na Nanay Fe, habang patuloy namang ginagamot ang minor de edad na nagtamo ng ilang asuga sa katawan sanhi ng insidente. Ayon sa paunang imbestigasyon, bigla umanong sumalpok ang naturang sasakyan sa fruit stand dahilan upang madamay ang mga biktima na nasa lugar noong mga oras na iyon. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng Tupi Municipal Police Station ang sanhi ng aksidente, habang nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng puting pickup truck. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
3: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusen Fernando.
5: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
3: Wala po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat. RMN Network News.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
25: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
28: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
29: Si Teresa Abilar nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagantos ako sang ako na balatian.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washy!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS.
28: Mega Man Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Mega Man Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Mega Man mabakal sa mga butika.
35: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: You need toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
35: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
36: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, you need
35: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
1: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio! Ang D3 ngamay Physio! Ang Physio ngamay D3! D3 Bio! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadudlan sa balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan. Epektibo! DTX 500! D3 Bio!
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumagbutika! Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka na amon pirmi sa imo kagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
19: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, quick.
20: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
38: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
39: Mami, itigil ang drama.
38: Angeline?
39: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
2: Mga ka Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RM Enter Gitanay sa Unto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12:50 sang Unto. Standby kay Dugay-Dugay, Master Don. Maging kaupod ta si SB member Jerome Vega, former station manager ni sang RMN Kalibong. Pagkatapos nga ginparakan sang armaslutang ang iya sining balay, sinilang gid nga aga, sinilang nga kagahon. Ano bala ang ginatudlo niyang rason? May ara bala siya sang ginalantaw nga motibo sa likod sa sining pag-strapping sang balay niya? Umayo lang kay Wyman na Igo, Master Don. Tiyatutong asawa niya, bata niya, kagiba niya mga bisita sa balayo. I-check ta na dugay-dugay mga kabiyan Andres sa aton nga pagpangalaga. Dok, mainit dugo mga taga-aklana. Nagligad to, may vice mayor, pinatay man sang iyaya to nga SB member to. Tiara man sa kwan? Sa ilagin mismo nga session hall, Master Don? I mean, sa ilagin nga munisipyo? No? Wagig kapugong mga kabiyanan sang kainiton sang Balatiagon. Tiniya mo man eh, ginalantaw na ton. I-check ta ni Karun Dugudugay. Ang dugang nga detalye upod mismo sa kay SB member Jerome Vega sang Numancia, probinsya 8 Aklan.
3: Kaga masadyaman, nag double overtime kaginang hampang between Oklahoma City Thunder kaga San Antonio Spurs. Nagdaog ang San Antonio Spurs sa score nga 122-115 sa double overtime. Grabe, inang panganay.
2: San Antonio ka?
3: Hindi, nagdaog gani.
2: Ano gani? Namin ko, San Antonio ka or Thunder ka?
3: Wala.
2: Wala ka, wala ka na.
3: Hindi mo ko yung mabalaan.
2: Ga.
3: Hindi mo ko yung mabalaan. Kung
2: hindi. Oo, hindi ta ka mabalaan. Kay subong to lang nabatian nga ga-update ka sa NBA.
3: Hindi, kay Western Conference na. Final na ni.
2: Aw oh, okay.
3: Saan ko kita yaman no sa regular season tama.
2: Ay nano. Abi ko gani kun
3: Western Conference Finals
2: na. Ah okay okay.
3: Abi so that's why nga tigi na bantayan.
2: Hyping hyping na.
3: Oh, hyping na ta no. Mm-hmm. Katulad balati ko speaking of sports no.
2: Oh.
3: June 12 ang aton sining RMN yes. Freedom Run.
2: Hyping na ni.
3: Oo. Oh, oh.
2: Mga kabiyanan.
3: So gusto bala ninyo nga mag overtime pa? Hindi.
2: Uy.
3: Gusto natong daog na ta sa regular season?
2: Oo. Uh-huh.
3: Daog na ta sa regular time gali?
2: Oo. Uh-huh.
3: Amo ini ang plano sang RMN Freedom Run, no? Kausa naton mga kabiyanan nga ipalap nag kagtap naon ang misinformation, no? Disinformation kag malinformation kay amo ini karon ang nagapaguba sa uh-huh. aton sini nga sosyedad in one way or the other parekoy nga. Kung sala karong impormasyon, no? Especially sa lakat sang aton nga gobyerno subong anong ginobra naga-form kita sang opinion nga kung sa diin sala ng opinion ang aton na form no?
2: In short master fake news ang aton nga ginapamatukan kag gusto ta madula no paano naton ini ma-prevent mga kabiyanan ti ang RMN ni Luilo isa sa magadala sini nga sa
3: awareness
2: ah, no para nga iwas fake news kay subong master kis aga buron-buron na bimata mo, no?
3: Oo.
2: Ang AI, blando, hindi mo na ma-identify.
3: Oo, nga daw totoo
2: na. Dali lang, sa cellphone ko lang ni. Ang internet connection ko lang ni. Kaya kisa may AI, may movement gawas ang AI nga daw mabalaan mo siya. Pero kisa akon ang imong internet connection budlay, kita mo na daw pixelated man gawa kisa. Hindi mo ma-identify kung AI or hindi.
3: Kita mo gina pagpungko, ta nagkadlaw ko.
2: Ano to?
3: Oh, ano to lang AI, oh?
2: Tikita mo, timabal.
3: Gakanta si Bato, gagitara si Amy Marcos, kag si ang drummer si Rapi Tulpo, kag ang ara sa rhythm guitar si Robin Padilla.
2: Tiabe, tiabe kon wala ka lang ideya sini. Masiling ka nga, oh grabe ya.
3: Ang tawla pati yun.
2: O di, masiling ka, grabe ba? Masiling ka na, ano yung ginimot nila sa Senado? Ginimot nila na yung rakraka niya.
3: Dumduman mo to nga, nag-commentar, cross-post si Bato de la Rosa. La, grabe na ginihaw. Sobra-sobra na ginihang ginobra. Tapos ginambalan sa mga netizens, Senator AI yan.
2: Oh, kita mo?
3: Oo.
2: Ina, Senador na na.
3: Oo.
2: Naisahan pa. Tiyan mo na ganyan, siling ko, maginaina lang signal mo, hindi mo ma-identify mo.
3: Oo.
2: Kaya hindi mo mabalaan. Kaya ano ni, ang resolusyon kisa, makuha mo balaan mo, may ara kisa kung tanda ka mag-identify sa mga AI videos, mga pictures o videos, ma-identify mo so dahil master doon. Pero kisa depende na sa internet connection.
3: Subong gani, pare ko, gina-require ni Meta nga ipabalo mo gid nga AI No? Dapat. May ara da nga sa dalong balas ang ano da, hindi may music na kung sa AI something, no?
2: Dapat kay Kisadra na naton makuan kay isa pang balon mo ya ang AI characters da ya.
3: Oo.
2: Ti abi mo siya man gantingo gamo man.
3: Oo.
2: Ang tsura mo man. Ang movement gamay diferensya sa insakto kisa gani insakto ang aktual gani kisa do pike.
3: Oo. Ti amo to gayom-yom ko to. So para ma-avoid nato nina ang RMN Iloilo together with IFM Iloilo.
2: Mm.
3: Naglunsar mga kabinan. We are on the second year, no, sang RMN Iloilo Freedom Run, no, RMN Freedom Run, no, to create awareness against malinformation, disinformation, no, kag misinformation,
2: in short fake news,
3: fake news,
2: no.
3: So sa mga utod naton, rehistro na kamo, no, kadto kamo sa Facebook page DYRI RMN Iloilo, ara nakapinto top ina, i-scan yo dra ang QR code para makasulod kamo. Register na kamo din, yes. Kamo sa 3 kilometer run, 5 kilometer run,
2: 10
3: kilometer run, or 20 kilometer run.
2: Na.
3: So mga athlete gidya, sa mga nag-run na gidya, pwede kamo sa 20 or 10 kilometer.
2: 20 or 10 ang ginamaster doon, yes. Kaya mag 5 daw pichi-pichi na, daw mapasmo lang ang
3: kung TL mo. Kung ikaw yung athlete ka na gid.
2: Oo, kung athlete ka, kag kisa gina challenge mo, aling ka sa 10, tumpat ka na sa 20.
3: Oo. Oh, oh.
2: No? Kag dalag ko ang mga premyo,
3: yes.
2: Mga kabiyana, no? 7,000 something ang at aton nga o 7k, no? Ang aton nga premyo da sa 20 kilometer run, Master Don.
3: Oh, ang aton na dira ginimbitar ang mga magbarkada. Magbarkada dira, kumpirmi na lang kamo ga jogging dira every night, every day, or kakadto kamo sa Sunset Boulevard dira, ga jogging kamo. Why not abi? Let us run for a cause na lang, no? Against misinformation, disinformation kag misinformation, no? Buligin nyo kami nga mapalapnang kina pagi sa RMN Freedom Run, no? Magluwas dira ang aton nga mga government agencies naton. Bululig kita kay mismo kung kaisa pare ko sila man mismo biktima sa mga misinformation kag fake news.
2: Na. Kag sa nakita naton diri mga kabataan sa mga eskwelahan dira,
3: na.
2: No, organisasyon, no? Aton ni kausay, no? Kag ang nami diri, Master Don, kay maka kwan ka maka ulo exercise kag gamay ngunat unat after all kwan man. Fiesta official man.
3: Oo.
2: Kay June 12 man mo. Amo ni nga gibutang tagi June 12 ni.
3: Wala klase, wala,
2: wala klase, wala trabaho. Para tawhay kita, dalagan kita, ululupod kita. Timprano pa, no? 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer run. Amo nang aton nga pwede pa sakupan. Pili lang ka mo. Sorry, Strona, pwede man sila kakadto di sa Arimene Iloilo?
3: Yes, or dira sa may Performa Boutique, sa may Mary Marta Mall, kadto ka mo da, register ka mo. Ang aton mga utod nga mga run, may ara kita sang complimentary tote bag sa inyo,
2: yeah.
3: No, tote bag dira, no, para nga may dalon man kamo bisan pa paano, no, kag mga amangin remembrance nyo sa inyo sini nga pag pasakop, no,
2: damo
3: sa RMN Freedom Run.
2: Lute bag, Master Don, damo na unod,
3: no? Lute bag, gali, lute bag.
2: Oo, damo na unod, ti para sa aton nga mga tagpalaman, ti, ang makakuha sa siyempre may intra man ang makaparistro eh, no, kag siyempre, may mga parafol kita, appliances, Master Don.
3: Abaw, grabe.
2: May mga parafol kita ng appliances. Kaya ti, ang ato ni Moon, amunay, para may on-air component kita. Tanan nga magkaparistro, automatic, may qualified ka mo para sa raffle. Kag ang raffle, hiwato naton on-air. No? I-announce naton, kag i-post sa Facebook page sa Carmen, ang mga winners sa aton nga parafol.
3: Areglado sa aton mga kauturan dira. No? So, pasakop na paristro na. Now na. No? Lapit na lang o. Oh, ang June 12 sila, barely 1 month to go, no? Ang aton sining RMN Iloilo, RMN Freedom Run. So pasakop na kita, parestro na kita, kadto ka mo diri, no? Sa may RMN Iloilo or sa may Performa Boutique dira sa Mary Mart Mall or through Facebook page sang RMN Iloilo, no? Kadto ka mo dira sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. I-click nyo da ang QR code, no? Para makasulod na kamo kag guidean kamo kung diin kamo gusto ninyo madlagan. May mga payment kita dira, no, para sa aton sininga registration gamay mga kabayanan ng amount, no, to help our cause against misinformation, disinformation kag malinformation,
2: in short fake news.
3: Ululugpong kita, batok sina, no? Let us run and be free of those fake news, parikoy.
2: Yes, kag sa aton nga mga tagpalamati, mga kabiyanan, standby kay yari na ang ang aton nga tok tok tok Letson Manok promo.
3: Grabe.
2: grabe na dulo. Pamalakpak na to ya. Hindi na to ya pakpak sang hindi na to ya pakpak sang ano ni manok.
3: Kaod.
2: Oh. Dumali-malion pala ng manok pala no. Yari na mga kabiyanan ko. Unta na sa sining materyo ng aton nga winner sa diin pala ini nga lugar so sining diin pala nga lugar ini mga kabiyanan. Kwa untang report ni Randerman John Mark Alombro. Standby.
4: Nadakpan naton dire nga naga monitor samtang nga naga bantay sang iya nga tiyanggi gamay nga tiyanggi no may bulubaligya si nanay may pagkaon man no kung gusto magkaon may bihon itlog nga nila da may gusto kung nagustuhan ng kabla idigit no te are naga pulo pamati no sa aremen no sa sila nga duwa ni Mister ya si nanay Lili nay Lili no ano ka nakadugay na nag-monitor sa Reminay?
5: Dugay na eh.
4: Mga pa, sinong paborito no, mga
5: pan? Sino Biguaso?
4: Siya lang?
5: Kasi si Juan Brian. Brian. Si Ryan Guaso. Regan Guaso.
3: Regan Guaso.
2: Mag-uton.
5: Paborito mo ni. Kapamati mga amigo.
4: Yung imo pagpangagda no sa iban nga nagamonitor pagpangagda mo kag pagpasalamat mo ni sa muman no sa Remen sa kay kang nakadaog subong siyang isa ka bilog ng litson manok kag 1.5 liter nga supply.
5: Mamati maka mo para kamo matuktukan man. Madamo gid nga salamat.
2: Do kala in sa sugpon kamo matuktukan na mamala.
5: Para makakaawa.
2: Awa, awa. Sabi ko nang Lili no matuktukan grabe.
3: Wala mo naman na nang kang EJK tuktok na. Tukang tuktok hangyo. Tukang. Matuktok ka na.
2: Ala hindi kwalig na matuktukan. Oh. Okay. Pero congratulations kina Lili ha. Thank you again sa support sa
3: Lili. Lili, anong nanamian mo sa targetan ay sugtuaw nga gapamati again?
4: Natudlo ega
2: ba? Litson manok eh.
4: Ano nanamian mo?
5: May balita eh.
3: Ano na?
2: Litson manok.
4: Lagi natudloan sabi o.
3: Ay di.
2: Sinong gatudlo si Mister?
5: Si darling ko ah.
2: Darling
5: Wala nyo siya ka ba mati sa iba niya, Armin, lang niya rin sa una.
2: Okay.
3: Sige.
2: Amo na yung managpamati. Din si darling niya.
3: Sige.
2: Din si darling mo na ni Lili, din siya.
5: Aristopan ko.
2: At tiya, bihiyong ko na, bigay amo. Amo ginaiyang kwanta. Ano ganing ngalan ni darling? Darling, este?
6: Rimos.
2: Ha? Rimos?
6: Rimos.
2: Ay, nung Rimos, mayroon nga...
6: Oo, doktor ninyo.
2: Oo, oh, pag pudiri sa Rimos,
6: ngayon, ilo,
2: may ngudol na sa imote. Kapanyaga na, way pa?
6: Way pa.
2: Aba, ginulat, gigali ning Jordan. Diyos mio. Ate, sige, congratulations ka na tay Rimos, kaga na ilili, ha? Thank you sa support, kaga may
5: ngudol sa inyo. Thank you, man.
2: Thank you.
4: Right now, napatayan si Mama Nanay Lili sa Tornino, no? Sa barangay San Pedro, MH, sa Del Pilar Haro. Sa ibang, magpamati lang, hindi pag...
2: Hindi, lang, ano gin nga barangay ng ila, kaginduha mo kabilog, wala mong San Pedro, lain mo na. Ang barangay okay, MH, Del Pilar, lain man. Ano nga barangay gina sila
4: gani? San Pedro, gimana, no? Barangay San Pedro.
2: San kay Pedro, si, kayong piyak, kaya sina, piyak dalan na na, kuha na mo. Bagay, sa piyak mo lang dalan, kuha na. MH na.
4: Kailana.
2: Oh, sa piyak kabila na. Okay.
4: Alright, no? So, muna, no? Congratulations kay Nanay Liwat, no? Kay Nanay Lili sa Tornino. Sa iban, no? Patunog lang ang radyo, kag itutok lang sa DIY Remen Elilo. Kay basi ka mo naman na matuktukan, kag makadaong sa isa kabilong lechon manok, kag 1.5 litro nga soft drinks. Tuk-tuk-tuk, lechon manok, promo! Kasama mo sa DIY Remen Elilo, Radio Man! General Lombro, tatak Remen!
6: padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tom Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
2: Okay, congratulations. Thank you, kid. Thank you sa aton nga mga winners na no? Si Nay Lili kag si Tyremos dira sa San Pedro sa distrito sang Haro mga kabiyanan. Congratulations sa iban man. Ano pa kinahulat ninyo pamati ba kamo basi kamo matuktukan, matuktukan.
3: Amo gani.
2: Makapanuktok na may litson man kamo kag may soft drinks para gid sa inyo.
3: Sige. So standby kamo sa lugdugan sa report upon kay sa ano
2: to? Sa kay Laguna Bay KSB member Jerome Vega. Kay Master Don, lang taon ta kun anong nalantaw niya nga motibo, no? Kag sinong mga tao sa balay niya kay pasado alauna na tabo
3: kagahon
2: sang kagahon ti 45 caliber pistol may mga na recover nga mga empty shells no kag ti basi may mga ano ganining tingga bla ano ganining kwana
3: slug
2: no sang bala sa ila sining balay kag ano ang posible ginalantaw yun may suspect siya may nakaaway siya sa sinilang no ano pa matya gini may tuyo gid siya nga pangtiruhon sila do nga may maigo gid o kun ini isa ka mensahe para sa iya
3: pamahog
2: no
3: pero ti very grabe nga pamahog gini kay manti what about parikoy kung may naigo sa sulod
2: kiti hindi mo ni mabalaan kun di makadong bala mo
3: oo
2: may tani kun siling ako kay balat ipalokpon kun ni amoning direksyon niya why na di tawa ni ti what if karon kun pagigo to naglusot ang bala kag may nagatindog-tindog to sa balay niya
3: oo. Bamuti, katulad bala sa USA, Office of the Sergeant at Arms.
2: Oh.
3: Niyang balila, yes. Nag-warning shot kami, pero ti mga sobra, 30 ka warning shot.
2: Grabe nga.
3: Puro babaw ta rin eh. Kititi, babaw tong igo sa kristal.
2: Tiara, ti amo na ganing lain, kaya warning shot ka, 32 kabilog tong na-recover sa sulod. Pagkatapos, siling mo warning shot lang to, tapos indoor pa.
3: Oo.
2: Ti ko mag-ricochet to. Magkalaigo. Ikaw, may igo, nga nagpalupok. Ang upod mo. Ang iba nga nag-cover na kay ara na mga katapos sa media sa kamo na ma-time. Oh, tiko ni nagdugang pala mo kolta.
3: Oh, ti amo na gani gina-discourage sa tani parikoy gina-discourage kinaya. Mga ulo warning shot na as matter of fact wala sang warning shot ginabawal gina unless otherwise 310 ka outnumbered ka kag 310 ang kabuhi mo. Ang only branch sang aton armed forces nga allowed mag-warning shot amo yung Philippine Navy kag Philippine Coast Guard. May nag-breach na karon sa border naton sa dagat na daw hindi gin magalin amo na pwede ka warning shot tak tak tak tak tak biraw nila.

0: So manager sang Arimen Kalibo, SB, si Rajuman Ronel kag Rajuman Don, mayong hapon SB.
1: Mayong hapon SB.
2: Yes, mayong hapon man sa inyong adoha kag God is good nga apisar sa natabo Rajuman Ronel
0: kag Rajuman ka Don.
2: The family, we are all safe. Okay. Diri sa amon sa Kamansisor no man siya klan.
0: Go, very good, very good. No, na bahala kita kag daw na kibot kita sa sining balita nga pasado la una sang sining langgit nga kagahon. Ginparakan sa kanamas lutang imo sining balay. SB Bega, ano sa pananaw mo ang motibo sa likod sang sining pagpalupok o pagpaniro sa inyo sining balay?
2: Huay man kita Rajuman Ronel kag Rajuman Don nagapabangon pero mga months ago abi may ginpablatir ako sa naman siya pinping regarding ini sa nagakalanda nabo diri sa amon nga sangguni ang bayan sa banwas ng naman siya na may mga hiligot anon nga kunkisa hindi man nila maintindihan ang mayoriya kay we are majority in the sangguni ang bayan.
0: Okay.
2: Especially nga natabo ang reenacted budget sa 2026 kagway man namon may pasar. So, dahil sa mga threatening words nga ginbuhian sa isa namon kaupo, di ko na pagambalon ang iya pangalan.
0: Okay.
2: Pero ginpablatir ko na for kwan record purposes for future reference sa
0: okay.
2: So, that was
0: six months ago, SB member Bega, nga ginpablatir mo siya for record purposes siling mo. Tama?
2: Mga way pa man siguro. Base mga kwan mo lang, I think base ko mga 3 to 4 months pa lang.
0: 3 to 4 months pa lang. Pero ti, amo na sa imoy recollection, ang pinaka-latest nga daw sa pamatsyag mo, nga daw mainit gid, no? Magluwas nga, nagsumpakilay ka mo. But singon, sa gin-mention mo, kay daw sa sanggunian, SB member ang imo gin-pablatter? Hindi lang pag-mention nga lang, siling mo?
2: Oo, SB member.
0: SB member, okay. Ti, normal man lang nagsumpakilay dira sa sanggunian, no? Pero, may ginhambal siya nga mga tinagaaw nga nag-ano gid sa imo nagtulod nga ipablatter ini siya SB
2: sa pagbayluhan ng platform sa among kwan sa tinaga studio.
0: Oo.
2: May last statement siya nga ginhambal niya magdahan ka kay pirmi ka di sa akon barangay ginmention niya ang iya pangalan sa iya barangay kag hindi ko nagpagmention noon.
0: Okay. Nga maghalong ka muna but silingon kay do medyo maging gamit ka nga I think daw iya ka kyanon ano tong mention
2: siling niya sa akon maghalong ako kay okay. Pirmi kuno ako dito sa iya barangay.
0: Okay. So para sa imo ini nga tinaga daw isa na kapag pamahog SB Bega.
2: Yeah. Yes.
0: Okay. Now after sa tong daw sinabtanay ninyo sa session hall kag ano pa may iban pa nga daw nagdugang nga daw nagdabok sa sitwasyon between sa inyo nga duwa SB Jerome Bega sir.
2: Mga kwan, wala pa isa kabulan, kwan naman kami, nagsabtanay sa radyo. Every time abi nga maghambal siya sa radyo, ginaminsyon din niya ang akon pangalan, kag ang pangalan ni former Mayor Desiree Timblonuevo. Ginalamhay niya bala ang pangalan ko.
0: Okay, okay. So, kung tirahon niya ka sa radyo, sabat ka man sa radyo? Damo na?
2: Yeah, pero hindi lang sa isa ka the same program.
0: Okay.
2: Sa isa ka angkor nga dason programa sa iyang ginahambalan bala.
0: Oo. Okay. So meaning after ya sa isa ka program, sa next nga program interviewan kalimbawa, sabtanay naman kamo, damo na. When ang katapusan nga natabo ini nga daw ining makonsider naton sinabtanay sa radyo, SB.
2: Daw 3 weeks ago siguro or a month na.
0: Okay. So now, ining mga sitwasyon, like ang pagpablatter mo, ang mga akto ninyo sa kagniya, sa sanggunian, sa radyo nga bayluhanay, ano. Sa imo paglantaw, isa ini sa ginalantaw mo nga motive, nga ang giparakan sa karamas lutang imo sininga balay, SB?
2: It could be. Pero... hopefully may makita pa nga iban nga lead bala ang aton nga mga kapulisan kay ari man di kay na ang amon nga naman siya pinpik scene of the crime operative sa provincial command. Backtrack na nila ang mga CCTV nga posible nga makabulig ma-identify to ang plate number sa motorsiklo nga gingamit sa
0: Gunman? Asang suspect?
2: Suspect.
0: So, SB, pila ka bilog ang tao sa sulod sa

0: balay ninyo?
1: Kag ara ka bala dito sa sulod sa pagtiro, wala?
2: Wala, bali anom sila, si Mrs. kag ang mga kabataan, pati isa ko kaapo aride, san in loco. They are thinking all the while nga may indiscriminate firing lang na tabo lapit dire. Pero sang kaina sang aga samtang nagkuan mala siya nagpanilhig kay may okasyon din nagapanglimpyo. So dito napanuan nga may slug sang kalibre 45 silingko slug ini sa 45. Ay silingko gani gintawag ko ang isa ko ka apo nga sa silingko sa apo ko. Basi ikaw sini ang naghampang or ginhampangan niya abi nga nakita lang ka ginhampangan. Siling niya wala lo. Ay siling ko bag-uning lupok. Ginrasaka ko ng amon nga ato bubungan nga sim. Why man tama. Okay. So pag-adwing namon pag-uwa, pag balikid namon, nakita na namon nga may mga akwa na tuhob na or may mga tama na sang bala ang amon puwerta kay ang akon balaya be manager abaniko bala abaniko ang
1: pertahan
2: sa kanan duha ang igo kag sa kaliwa isa.
1: Okay, so pila ka bilog na slug ang na-recover nyo, SB?
2: Bisa soko tat pero ang empty shell anom sang kaliwa
1: anom ang empty shell simpre sa guwa na ninyo ang mga pila ka metros ang antad sang empty shell sa lugar kung sa di nakita mo mga buho sa ano sa inyo sining pertahan
2: mga away man dito ni 15 meters 10 to 15 meters
1: pati lapit lang lapit kayo na
2: lapit
1: no
2: bali diri siya nagpwesto sa may dolong mga porsyon sang amon kuan na compound
1: ang pertahan to nga naigo main door mo gina main door gen
2: main door
1: okay
2: main
1: door. So tatlo duwa sa wala isa sa tuo ang igo no
2: duwa sa tuo isa sa wala
1: duwa sa tuo isa sa wala duwa sa tuo isa sa wala tama tapos ang empty shell anom kabilog mga 15 meters away sa inyong pertahan tama
2: yeah
1: sir may mga CCTV footage sa iyan nga makuha kag mahatag sa pulis para nga ma-check pa gyud ang identities ni
2: hopefully may manahagip sila sa kuan bala sa area nga mga balay 100 meters kag may another 100 meters kag may another 300 meters nga may CCTV nga mga balay kag kuan bala Changi along the road.
1: Okay. Anyway, SB, master check ko lang no for record ano lang namon diri. Asang sano gani ka nakahalin sa Arimen gani as station manager kag ano kalawig gani nga nag station manager SB Vega.
2: I stay sa Arimen for 15 years and 6 years of that is station manager.
1: Okay.
2: Bali nagkuan ako early retire ako sa July 31 pero ginpa-broadcast pa ako until December.
1: Ano nga year?
2: 31 of 2012 siyang RMN.
1: 2012. So, okay. 2012 ang last mo nga nag-manager ka. Tama, no?
2: July 31, 2012. Pero, gipa-broadcast niya po na ako, gipa-program until December 31 of 2012.
1: Kay ang
2: just
1: election...
2: Just to help me in my candidacy.
1: Kay ang election ganito, ano nga year? 2013. So, as December ka pa.
2: Kulingan ako sa kumpanya, mabatian pa ang pangalan ko bago ang eleksyon.
1: Okay. So, in a way, tiyan mo gina. Ara ka na sa lain nga field, no?
3: SB, balikan ko lang, kay ginanotod ang signal mo. Pila gani ka silag ang na-recover? Tatlo, no?
2: Sa sulod ng balay, kag maayo lang kay ang bata ko nga ikag ako ni Hinablos na bakasyonista rin sa Manila. Diregid naglubog sa sopa. Maayo lang kay nagalubog na sila. Why sila matamae?
3: I see. Wala nakalapos ang bala?
2: Lapos gid.
3: So, diin nakita lapos ni mga slug, sir?
2: Ang isa ka slug, ang doon sa idalom sang pom.
3: Okay.
2: Ayun. Ang akon lang, sopa. Kagang isa, sa istante sa mga tupperware. Mga so,
3: lumusot ginagalispertahan nyo?
2: Lapos gido.
3: Lapos gid gali.
1: Ang imo pertahan is be made ba no niya light materials lang nano. Light materials na ne ang pertahan mo pertaw sa salon.
2: Oy.
1: Is be? Kahoy.
3: Kahoy.
1: Oh, that is why makalusot si Mr. Don.
3: Pero wala ka na gate, sir, no? Wala ka na gate or diretso gila yon sa pertahan mo sa gwa?
2: Ang...
3: May gate ka pa? Na. Wala na gate? Okay.
2: Ah, wala. Wala. Ba, pa. Pero okay. Makayo lang kasi kaya may pailaw ako din sa printi. Wala sila makalapit kaya may pailaw din. Pasko di ang iwag sa printi sa balay.
1: Sanag.
2: Masanag siya.
3: So, mayo ni sir and hopefully matutukan sa kapulisan na to. Total may person of interest ka na eh. May person of interest ka na. Napablatter mo ni 4 months ago ang inyong altercation. And wala ka naman sa iba, no? Nga napanumdom nga ma, oh, may kapasidad or may akig si imo nga mag-ubrasin eh?
2: Wala man, wala. Kay, kung man ako, humanitarian service man ang ginainubra ko. Kay, magluwas nga sa Guniang Bayan member ako, direktor ako sa Red Cross, direktor sa Boy Scout, kag regular blood donor, naka 76 blood donation ang ane ako sa nagligad lang December.
3: Ati, sobra pa sa blood galoner galin eh?
2: Ah, sobra pa eh.
3: Sobra pa sa blood galoner. Sige ah. Sa SB, thank you, Ged.
1: SB, halong-halong lang ah. Kag,
3: pangamuyo, Ged, no?
1: Pangamuyo, Ged. Kilala ko gini si SB Vega sa pagkabuot mga klase tao, Master Don. Kibot kita gani nga muna natabo. So, ti, normal ah. Muna na. Amo na akong kaisang ano kabay pa nga ma kilala kung sino o ginsugo gito o kung siya gid o kung ano, dipindi na, no? Pero anong plano mo after sini, SB Vega, sa katapusan?
2: Siyempre, balik-balikan ko naman niya basahon ang libro nga ginhatag sa aton nga How to Stay Alive kag hopefully I could have a security. May nag-offer naman sa security. Kung kinanglan gid, i-assist ko ang sitwasyon kag hopefully ma-provide na ako sa security, police security.
3: I think sa natabo si mo, daw wala na ko sang ibang pangarason hindi ka pagtagaan sang police escort, no?
1: SB Jerome Vega, sir. Thank you sa sining information kag halong da ha, magalong adlaw. God bless, SB.
2: Sige, dabog gid niya. Salamat Radyo Man Manager Ronel kag Radyo Man Don sa ining kahiginan. May God bless us all. Damo ginya salamat. God bless. Kamusta na lang da sa tanan?
0: Sige. Tatak RMN.
3: Lapos din ang bala. Mayakti ang bala to, may lang nakalugmok. But silingon, nag-hit o tulog lang.
1: Kaigda na.
3: Oh. No, mga inablos siya to. Kag, yes, no, inablos siya kag ano to.
1: Kag bata niya, ang iumagad, ang asawa niya. Ti may lang kay alauna pasado, Master Don.
3: No, ti tulog sila kung may nakatindog. Tubi ka na niro. Ti igog, gini.
1: May isa siya kagina gimpablatter 3 to 4 months ago.
3: SB member
1: man ah. Sang naman siya kagati kapila sila gatinirahay sa radyo eh.
3: Oo.
1: No? Gatinirahay sa radyo eh ti guro pikon. O kuna no man kunsya gina, kunsya.
3: Oo.
1: Ti basi na pikon. No? Kag may mga pamahog dati swag gimpablatter sa nga salinghalong kakay galabay kay permis barangay ko. Imagina mga tinaga, medyo pamahog na natin. Isbisbig mo dati. Normal man lang na, Master, nga mag-sumpakilay kung kaisa da sa kunano.
3: Di lang ko pagsinggiti.
1: Ruben? Ari ka?
3: Di lang ko pagsinggiti.
1: Oh.
3: Parang pinapakain mo ako eh.
4: Anak.
3: Mami si, Lori, no?
4: Anak, si Tito Sen mo, ganyan talaga yan. Baka modulate. Ah, si Tito, ano mo?
3: Kiko.
4: Tito Kiko mo, ganyan na talaga yan. Pero baka ano, modulated kasi ang boses niyan eh.
3: Dapat mag-apologize siya dito sa plenary.
4: Ikaw naman, parang weak ka talaga na ano, matanda ka na, hindi ka na bata.
3: Mami Loren?
4: Hindi lang pala bata ang weak eh, pati matanda eh.
3: Mami Loren?
4: Huwag ka nang maingay, bigyan kita ng lollipop mamaya.
3: Kantahan mo muna ako.
4: Loren, sinta. Bakit sa papaya?
3: Lollipop yung ibibigay mo eh.
4: Bye, lollipop!
1: My boy lollipop. Ati kahapon, may huring-huring, pero hasta lang sa huring-huring. Ngayon po may leadership change, yung matabo. Pero duway man, wala no? Kaya siguro ay magkuhang number.
3: So no, sa mga masaligan aton yung mga...
1: Kalimanan?
3: Oo, mga kutsukutsira. Kutsukutsira. Ang baliya, kay may ara na. Pero ang naghahambal, nga ti, aro-aro, maupod kami da. Tito Sen. Pero pwede nga ilabi mo to sa babaw mga kaso na mo. Nga ti, i-downplay na lang na.
1: Okay.
3: kay pila kabilog sa gusto magsaylo pareko, nagapangatubang karon sa possible case.
1: Ha?
3: Kaga isa gani, ara na gani sa ombudsman.
1: Hala?
3: Ang resolusyon sa Department of Justice.
1: Hapon may nakita ko?
3: Oo. May duwa pa gid nga nagambal abi ambala na lang si Mr. Presidente. Mopod kami sa inyo pero muna, pero ti ambal ni Tito Sen. Suno sa mga kutsukutsira nga nagpalabot sa ton.
1: Kutsukutsugin.
3: Oo. Malya. No way ko mag-amon ang inyo, no way. Kung maupod ka mo sa amon, it's because gusto ninyo sa pagbag-o kang ibalik ang karangalan sa institusyon sa Senado.
1: Oh,
3: pero kung may pangayoon ka mo sa amon, no way.
1: Uh-huh.
3: Amon to ng meeting ang pulo. Before mo lang mag-sesyon nung dumamo,
1: okay.
3: Ang pulo ka minorities.
1: Mm-hmm.
3: No? Si,
1: Unsina sila subong?
3: Oh yes, Unsina.
1: Oh, no? Unsina kayong duwa ka nag-abstain. Si Meg Subiri, kag si JBR Sito, nagpa-identify sa minority. Mm-hmm.
3: Pero kapo na ng meeting pulo lang.
1: Okay.
3: Pulo lang, no? Upod sa opisina ni Senator Tito Soto, no?
1: Mm-hmm.
3: So ulit, muna to eh, ambalya, si Subiri nagambal naman daw hindi na makaya sa konsensya ko.
1: Okay.
3: Gusto na ako ng bagon, so I will identify myself with the minority.
1: Mm-hmm.
3: So although si JVR Sito nagambal nga ti thank you Senate President kay gusto mo ko tani ma majority floor leader.
1: Uh-huh.
3: Pero ti thank you for that. I will maintain my independence. Pero diri ako mapa-identify sa minority.
1: Although nga sang interview ta sa iya sang aridi sa Iloilo days ago.
3: Oh.
1: Master Don, ginambali na hindi sa gusto. Dili niya sa tunga, amo tong nag-abstain siya. Kay siling niya ti isang previous, may ara man ko, ano ni, may ara man ko papel.
3: Oo.
1: No? So bong ginoperansa sa majority, nga ano tong kwan sa iya?
3: Majority.
1: Oh, floor leader.
3: Floor leader.
1: Ti, waya gin-accept kay bangod nga ti sang previous may ara siya. Niya diri lang ko ma-neutral lang ko. Pero sang gin mention kung bala di ano, dito siya nagpa-identify sa minority.
3: Minority. Oh. Kaya mo to natin dog diyon kay magin correct ni Senator Tito Soto.
1: Mm.
3: Balati subong ti as of now 13-9-2. No, 13 majority, siyam ang minority, kag duwa nag-abstain, nagtindog si Senator Tito Soto.
1: Mm.
3: Ambala, Senate President, I would like to correct.
1: Mm.
3: It's 12-11.
1: Oh.
3: 12-11.
1: 13-11.
3: 13-11.
1: Oh.
3: Ambala, it's 13-11. So ambal ni ni Senate President Cayetano, ambala no ang sa record lang. At sa previous kay wala naman nabutuan mo.
1: Oh.
3: No, nga amo na subong. Ate sige, it's okay nagpo-call yun. Tapos nagtindog si Amy Marcos ng kantos kilid, nagsinghot sang sang ambot ano nang ginasinghot na nga
1: inhaler
3: inhaler la yung hangin
1: ayaw ko nang ano ko makinig ng mga pikon eh
3: ayaw ko nung kasi yung masama yung hangin na mga
1: pero pagtindog ito ni Tito Soto
3: dito kay napakilid siya kay ba mo makita mo sa reaksyon niya sa nagambal si Senator Soto nga bala it's 13-11 tapos sa gadugito gay aras kilid katukanto sa mga reporter ayoko yung sama yung ano doon yung hangin hindi ko gusto malangap yung ano kaya nga na ako nagsisinghot ako nito eh
1: ano
3: ayoko makalangap I mean, ng hangin ng asartalo sino ba yung asartalo ma'am well gusto ko interesado ako kung ano tong ginasinghot ya ang do inhaler ang tsura pero wala ko kabalong ang unod gido ayaw ko doon alam yun ba? kita mong video yan?
1: Ambot yan, malisihan mo naman.
3: Kita ano niyo ba yun?
1: Ano ko nung tsura? Anong tsura ba ni Kwanbe pag singot yan?
3: Lugabulutlok lang mata. Kaya alam niyo ba yun? Maamo na si Aimee Marcos.
1: Siguro ka pangasar lang. Iyari mo niya isa. Kala ba butlog-butlogan mo mata kung ka pangasar ka eh?
3: Katukad-tutu siya sa mga report. Alam niyo ba yun? Ano?
1: Di para mabigyan.
3: Ang sa mga netizens, ano nang ginasinghot mo? Miss Manggahan, este, Senator Aimee.
1: Kagin sa agi.
3: Wala ko kabalo, basang tawag
1: Kwan
3: siya.
1: Kwan na nag-order lang guro sa mga Gimaras Manggo. Siya mo na guro eh, aray man niya tao ni. Paborito, sino ba hindi magpaborito kay Tamis? Manggahan na oh.
3: Manggahan.
1: Napit na lang oh.
3: Ang butara na, nagmanggahan na ta. Wala pa no?
1: Tingin na kita. Ano man?
3: Oh, ginapabisita. Export quality mo.
1: Anyway, tiyan mo na na, no? Tiyan na tulaton ta kay wala madayon kay ang huring-huring at Chase Escudero.
3: Wala ta kabalo karon.
1: Chase Escudero, Migs, Subiri. Tiyan galing kita ang huring-huring, kahapon nagtunog ng Escudero, sang weekend si Migs.
3: No?
1: Pero kahapon wala man madayon, po yes, tama nang imo.
3: Mm.
1: Wala na ta kabalo kay kahapon wala madayon, pero subong, wala man ta kabalo kung ano.
3: Taking gulpi man to gani ni kay Tano, no?
1: Mm.
3: Tika gin-confirmar sa interview ni Mel Chanko, si Bato de la Rosa, nagambala talagang tinawagan ako ni Alan Peter Cayetano.
5: Kim,
3: si because Juan importante Guruto, yung...
5: Si Bento, si Juan Guruto, si...
3: Ah, si Jessica. No? Oh. Si Jessica Paraonda.
5: Soho.
3: Ah, so, Jessica Soho. No, nagambal to pa rin ng... sino, okay lang ba malaman, Senator? Sino ba yung tumawag sa'yo? Bala si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kailangan yung buto ko, no, para mag-majority kami.
5: Para so, may change of leadership. Dinagi,
3: so nga, dali-dalion mo, Parikoy, kang kumbinsiyon mo ang nagapanago ng tao para lang mag-change of leadership samtang gabinotuhay sa articles of impeachment ang House of Representatives. Dugin dali-dali, bala, Parikoy, no, para pag-transmit sang impeachment sa ila,
5: na.
3: Sila ng majority.
5: Ti amo na ang gina-question sa taong timing.
3: Oh, galing wala na ma-anticipar ni Cayetano kaya ang nakabalo lang sila nga duwa sang utod yung nga si Pia Cayetano. Ti siyempre ang NBI with all their vast resources of intelligence nakabmutik Parikoy nga makadtoguro si Bato de la Rosa dira sa Senado. That is why nag-standby sila dito sa Senado. No? Kaya wala sila guro kabalo. Basta ang balguro sa informant, sir, darating si Bato dyan. That is why nga may ara sila sang ginatawag nga warrant of arrest ang ICC. No? So karon dito na nagkinagamo. No? Sang gin-attempt nga dakpon si Bato de la Rosa kag gin-proteksyonan ni Senate President Cayetano Parikoy. Nagwa siya, ginrisgo niyang iya sining freedom para lang gid mangin Senate President si Cayetano.
5: Grabe nga sacrifice, ha? No? Tiyan mo mana nga todo suporta kag todo bara do gina shield ya.
3: Oo.
5: Si Bato kay bangod man sang sacrifice ni Bato eh.
3: Oo.
5: Ti siyempre masiling na karon si Bato ha, ni Malyo. Pagkatapos nga kuan pabayaan din ako.
3: Kay Parikoy na unplanned mo. No? Kay excited siya. Kay gulpi lang Parikoy mo. Bla, salamat Senate President Tito Soto na narinig kita kapon na binibigay mo sa amin ng mga senador kung anong gusto because you're always at the mercy of your peers. So sa ngayon po, we have the numbers. Kung okay lang po, sige, viva voce. Sino yung para sa majority? Change of leadership. Yung dito nagansapansap na sila. Pati si Bato. Grabe.
5: So ti amuna, Master Don, ang ginahulat naman kon may change of leadership na naman.
3: Basic karon.
5: No? Kon malampasan or maungusan, kay himuan naman ni Trivias ang kilala ta, kung ang pinakalipot na nagserbi bilang Senate President, tiga isip ang kadadlaw.
3: Si
5: Trisi ito mo.
3: Senator Camilo Osillas. No, amo to.
5: Trisi kadlaw lang.
3: Parikoy, very ominous.
5: Ang sinong the time si Osillas? Sinong presidente sa muna nga time?
3: The 1950s.
5: Trivia mo na biday?
3: Basi mga 50s ti magsaysay, 1952 si magsaysay mo.
5: Balaan mo na kay ang edad mo ga ambalman sa muna mo.
3: 55, 56
5: balaan si. Balaan mo na kay mo gina yung mga time.
3: Diosdado makapagal.
5: Kita mo.
3: Na mga dira-dira. But anyway, Parikoy, ti na ominous ining number 13. Ang nagboto for change of leadership 3 sigid, the minimum requirement. Number 13, nang kinagamo ang Senado sa among na time, ang PETSA, Mayo 13. May 13, nga nagboto 13 kabilog ng mga tao, Parikoy. No?
5: Mm-hmm.
3: So, that's it. No? Ginalantaw naton nga amuna nagkalatabo, nga very ominous, ang ining PETSA nga 13. No? Ang iban ginatawag Lucky 13, maswerte sila. Ang iban niya, di malas
5: si,
3: para sila.
5: By the way, si Elpidio Quirino.
3: Ah, Quirino.
5: Oo, the president of the Philippines, si Elpidio Quirino, kag Ramon Magsaysay, sang simpo ni Camilo Osillas.
3: Oo.
5: No? De, pero hindi ko lang ma-check kay 1950s, na hindi ko lang ma-check kung saan time nga nag-Senate President sa 13 days lang.
3: Si Elpidio Quirino, muna yung grabe ang kontrobersya.
5: Kaya sa isa kagatos, 100 pesos.
3: Oo, kagrabe ng kontrobersya. So na kay Elpidio Quirino, ginatawag nga Golden Arinola.
5: Nga nung tabo? Pala Arinola o malmahal?
3: Arinola nga malmahal.
5: O grabe ba?
3: Oo, for him, no? Doon muna, anadab lang Golden Arinola, kontrobersya kay Elpidio Quirino. No? So anyway,
5: sige, discuss ta lang sa Araling Panlipunan.
3: Oh, discuss ta na no sa trivia naton, trivia.
5: Upod kay
3: Rezzy. No? Kag kay Jessica Paranda.
5: Pagbalik ta, Master.
3: Sa aton sini nga pagpanumbalik pa
5: rin. Ang droga.
3: Droga. So, 1.4 million.
5: Grabe naman nga, Billy. Terrible naman yun. Ti ara, oh. Bakaw gyapon, Master Dono?
3: Mm-hmm.
5: Huwag ka po, huwag ang droga. That's barangay niyo. Kaya pag maubos si Alin sa una, no, matyagan ko na may ano, pre-flowing na.
3: Ay, ako sa bakaw na. Ang kuging, kuging ko nga bayaw. Mm-hmm. Permiga pa bakaw, kuging ko nga bayaw. Ang galing bla, ang galing.
5: Mm.
3: Galing.
5: Anyway, balikan ta na karon. Oy, ano gining mahimo sang droga nyo iya sa
3: amo? Anong mga suggestion mo?
5: Simple lang, ti evergreen herbal capsule.
3: Correct.
5: Ano gining mahimo sang inyo na iyaw? Sa ang puti nyo na nga droga, amo niya evergreen o green o? Mm. Evergreen herbal capsule, mga kabiyanan, all natural. Ang sangkap. Kag manami sa evergreen, kinadira nga sobra, buhinan niya na yun, tarang nga kulang, dugangan niya. Magluwas lang sa kwarta mo nga kulang. Ay, hindi. So, mag-ubra ka. Ariya, evergreen herbal capsule, ang tarang nga sobra, buhinan, tarang nga kulang, dugangan niya. Evergreen herbal capsule, nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Sobra sugar mo, sobra kolesterol mo, sobrang uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan, ina. Kaginormalize ang atong evergreen herbal capsule. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, dugangan niya naman. No? Dugangan niya naman kay bangod 7% niya sa may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
3: Evergreen herbal capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, i-equalize na sang evergreen herbal capsule. 2 to 3 capsule a day lang, ayos ng buto-buto. Ina garantiya sang 7 magnificent ingredient sang evergreen herbal capsule, the great great great equalizer.
5: Aring isa sa mga users sa mga kabiyanan sang evergreen herbal capsule nagpamatuod kung ano ka epektibo ang aton nga produkto.
6: Alberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gimalikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang evergreen herbal capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
5: Evergreen herbal capsule, mga kabiyanan, ha, mga sidik na ba, wari na. Solusyon sa atong problema, magtumar 2 to 3 capsules every day. Evergreen herbal capsule, bakal na sa mga butika.
3: Alright, panabalikan naton karon, mga kabayanan, drug operations ang aton nga mga kapulisan kag dugang pagidi mga balita diri sa atong pagpangalagan.
5: Alauna 36 ang hapon, magbalik ang Targitanay sa Udto.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
9: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
10: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Holy Coffin, 7,000, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi
0: gamot. Green Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
17: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
18: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
16: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Feel better. Live better.

0: nagsasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con. Charm
5: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagas ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. TTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
10: Parang pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
6: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Thank you.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakit naman ino.
7: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Oras tatak ala 1:50.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
16: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Supple Plus Gold.
22: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
21: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
24: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
29: Ronel Sorbito.
28: Kag Radyoman Don Dolido.
29: Don Dolido.
28: Targetanay sa Udto.
30: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender. Kita na sa Udto. Alauna 53. Tambay Radyoman Flo Navarrete sa sining isa ka police operation nga konsiderin isa naman kadako ning recovery sa aton nga mga pulis, no? Ang kantidad, Master Don, sang droga, ara sa 1.4 million pesos dira sa area sang Bacau, sa distrito sang Mandurriao. Ining report ni Radyong Tlo Navarrete, ginadulong sa inyo sa kaluan mga kabiyanan sa Santon Plus Gold, ang gold standard. Sa patag sang ikayong lawas, kung may gold ang alan sa Santon mo, botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sang ikayong lawas. Ini importante gid sa aton nga ikayong lawas kay para marikawan ang mga masakit, epektibo nga food supplement na kinahanglan mo. Santon Plus Gold ang alan, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Halin ini sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina kag epektibo, no, katama nga makabulig kontra diabetes, mahigko ang dugo, hypertension, na mga bukol-bukol o bagubag sa lawas kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal ini sa mga butika sa inyo nga lugar. Kag siyempre kung kape mga kabiyanan, ari ng kape nga Santon Gold Coffee Mix, manamit, mananam, masustansya, may glutathione ini, may collagen ini. Nagapailastik sa aton sini nga panit, nagadugay ang pagtigulang sa isa ka tawo nga pala inom sang Santon Gold Coffee Mix kay bangod nga nagadulang mga wrinkles, mga fine lines sa panit kag nagapabaskog pa sang aton tulan, hindi kadali magkuko sini. Kinagabakod ang aton siningatulan, kinagalimpyo ang aton siningalawas. No? Ang lawas na aton makapagwa sang higko, kagabakod ang sirkulasyon sa aton dugo, naga-normal, kag ang oxygen distribution, normal man, kinag-upod ina sa aton nga dugo, mga kabiyanan. Ano pang ginahulat? Basta kape? Ari ng kape, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
0: Alright, check na ito guys, si Radyo Man Flo Navarrete, siya man sining report mga kabayanan. 1.4 million na tigayon nga ma-recover nga worth sang ginalantaw nga illegal drugs sa Consabo. Nga ka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI, Radyo Man Report.
2: Natapag sa drug by bust operation si alias JR, no, 46 anyos, sang Bacau, Mandurriao. Sa rin na-recover diri sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEO ang 1,496,000 pesos na market drug price sa illegal na droga. No? Sa rin, nadakpan ni siya kagabi dala sa may nasambit nga barangay kag sa malawig nga binulan. No? Natakpan nagiman ining si alias JR. Si alias JR, suno sa information nga nakwata kay Police Captain Rocky Jimeno III nga ginakuha niya ang ining droga sa kay Inday Orbi, no? Inday Orbi nga amo subong ang source nga ginakuha niya sang droga. Si Inday Orbi ayaw man sa karon, no? Sang mga otoridad, no, kay si amoni ang ginakuan sang duga sang sining arestado, no, kun si alias sa GR kag sining naga why man siya sang obra ang ining subject kun di amo lang gining niya sining trabaho, no, nga naga brigyad sa duga sa Bacau, Mandurriao. Medyo sulod learning balay nila kag medyo nabudlayan mga ni mga pulis kagabi ang mga operatiba sa pagsulod sila sining puluyan kag hindi ni kamakadali-dali siya transaksyon bangod ti sa kahadlok sang sining subject nga madakpan pero ti napigayon ini nagpasalamat si kay Police Captain Rocky Mino III na ti nadakpan na nila, no, ining si alias JR. Yari si Police Captain Rocky Mino III sang CBEO sang akon sini nga ma-interview.
3: Yes sir, no, kag sang gabi, kagabi gali, I mean mga alas 6:20 may tanda kita sang dagbay bus operation dito sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City against ni kay aton nga target si aka GR. Collaboration effort led by CDEO together with sang aton nga mga friendly units sa against sa aton nga target. So nabaklan aton ini si ano, no, si aka GR sang isa ka plastic sachet amounting to 12,000, and then nakuhaan pagid naton sa position in control niya 14 pagid ka mga sachet kag duha ka nat tied. So all in all ang aton mga recoveries ni kay aka GR is 220 grams with standard drug price of 1,496,000 sir.
4: Okay. Sir, din sa kuno nagakuha sang iyang supply sang droga kasi no mga product yan, no, yung sige.
3: So si Aka GR no sa aton nga mga monitoring ni siya, kahit medyo tago ni strategic ng ila lugar dira sa may barangay Bakhaw. So wala tao, though in and out ang tao da. So that's why nga nagda ang mga pumuluyo da na alarma sa gasululod, pagpagwa sa mga tao sila, sa so, nagduda sila, pag nag-report sa aton. Then nakakuha kita sa aton masaligan nga si Bulian Informant, which is nga makadirect. Bakalgid ini kay Aka GR, kay TC Aka GR open ini sa magbaligya kung sino lang ang makakakilala siya kagay na patigayon sa iya. So that's why nga nagpunilalagpun kita, no? So iya mga parokyano ni is ang dira mismo sa Bangay Bakhaw, sa Samparados, sa Half North, sa Bulilaw Airport, kag sa mga niboreng niya nga barangays kag bilog nga district sa Mandoriyaw. Okay, bala naman naton pag-abot sa Shaboy, sa Bakhaw, well known din sila ya. So, kag ang iya ni nga ano, na source is a well known man ang ginhalinan. Kaya si Inday Orbe, o magulang ini ni Arian Orbe, so siya naman ini, kaya nakpa na nato nagligad si Ala, ang kabayo ni Arian, sa sulod siyang pisuan man. So si Ala ni nakpa naton sa ligad ng mga binulan. So that's why amoy ni nagbulos naman ang iyang utod kag ang mga kabataan niya mo man nagabang ligya da dira sa Bakhaw.
30: Okay, mo radyo man Flo. Dali lang gid Flo, i-check ta ning STL, dali lang gid i-check ta sa number 1. Mohon kabin mohon.
4: Kaya Rina, radyo man lang aton sining resulta sa STL sa subungyang nga hapon, ala first draw kita last 2 sa hapon, Mayo 19 tuig 2026. Ato sini nga first winning number numero 34, number 34. Ato sini nga Dotem Head, Shela Marie Magalyon, Do Precious Specialist Victoria Custucio, kung aton sini STL representative Mr. Glenn Sunyo. Ikaduwa naton nga numero sa subungyang nga hapon, numero 20, number 20. Yari man, no? At ang sinin ang sumunod, at ang sinin katatlong winning number sa subong hapon. Numero 19, nagkompleto sa atin sining 3 winning number combination subong hapon.
5: 19, 20, 21, 24, 20, 24, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
4: 34, 20, kag-19. Congratulations sa tonsining mga winners sa STL sa probinsya sang Iloilo. At tonsining register person, Mr. Ryan Melgar, kao po ng iya sining mga members, Ella Maligad, Alcid Torres, kag Mabel Gimeroy. Sa tonsining mga kauturan nga wala sa Gapon, makadaog, padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Pro Court sa probinsya sang Iloilo, ng PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Manmon, iyalis kapalihan at takarin.
30: Thank you very much, Radyo Manmon. Kapalihan ng alas 8 nga draw karon sa gabi, bantayan, diriman sa Arimen, Iloilo. Balikantang koneksyon with Radyo Man, Flo Navarrete. Flo, come back.
2: Saliwat ang sugpon sa pagpayag ni Police Captain Rocky Jimeno III.
6: Si Inday Orbiser na dakpan na na eh.
3: Wala pa siya, wala pa. Pero teka gabi, gapon, gatim pa sa magtawag. Ba't yun siya, ba't siyang operatives ta? So ay nga, balaan niya na itong nabalaan siya, laban-laban, managunago, kasanay.
6: Thank you, sir.
2: Si Police Captain Rocky Mino III, no? So titi si Orbe, nagkakontak pa sa kay JRT kagabi, nakatawag pa siya gani sa subject, sa arestado, sa kay LSGR, pero ti isang nabalaan niya nga operatiba, ginpatay niya na ini, kagti nabalaan niya naman, siguro, no? Nga ti nadakpa na ang isa pa ka upod niya, kagabi nga si alias GR Radyoman Ronel Radyoman Don, no? Si nakuni nga impact sa pagkadakop sa kaya alias GR sa komunidad dira sa may barangay Bakaw, nati inagalaom si Captain Jimeno III, nati magbasi magbagona, no? Ang taga Bakaw Manduriaw, iti budlay-budlay git. So, pirmi na lang Bakaw, ti una to nadakpan si alias Ala, do 2.1 million pesos man to sang ligad, ang na-recover, no? Sa iyang illegal nga droga. Amon iba dulong nato information.
30: Hello? Anyway, kamusta, Plo, ang nagyan mo mga dalan? Beleria ko, no? May baha?
2: Nag-amatamat. Ito subong kwan, amatamat na tahaw.
30: Outside, no? Pero ang...
0: Ah, tinakan, gurong tubig, ha?
30: Tiki, siyempre, ka pa nabuo man ng tubig kung magtapos.
0: Naburingan, gurong. Balik ta.
30: Pero din, area to, sa Imangyapon, nagbahaway.
2: Sa General Luna, sa kapon, tungkol gito, anta, wala na nagabaha, no?
30: Ang halandun ni area, why na?
2: Why na, halandun ni gali, no? Kahit, alas dos na subong, masabside ng tubig, subong mo.
30: Mm-hmm.
2: Kahit kayo na, ang pikis ang pagtaas ng tubig, 11 to 1:30, no? Pero ginkatuan natin to, mga pasado launa, wala na nagsabi.
30: Hindi na parehas ang kapon?
2: Hindi na, no? Kahit kahapon na bi, natabuan nga, isira nila ito ang gate, no? Sa may...
30: Plan gate?
2: Oo, plan gate nila. Ano mo kayo na patay ang motor, nag-aso, no? Gulpi lang nagkalauto itong yasin ng mga wiring. But kahapon, natinguan nila nga, nga makayo, no, gin ingagaw gin naman kayo nagkaina banan nila nga mataas ng tubig te paano pa no 11 am pa lang gin pasarana nila no ang tubig para hindi na mag diwas pa nga magbaha dira sa may dalan halandoni yari bala si ano si Henry Anatan sa ngaton sini nga ma interview person lang siya sini nga pagpayag
7: mga 11:30 na gano sana glantong ing nag
8: pasarana ninyo.
7: Sirap na mo timprano pa para hindi kit magsulod ng tubig dako.
8: Ikamusta na subong sa gin mo bisan niyo sira.
7: Okay naman na gula naman sa nagawa sa ano sa dalan.
8: Okay naman. Oh. So anong mga tikang-abing na mahimo ninyo subong?
7: Na nakapapam kami tubig timprano pa para hindi kit magawa sa karsada tudong tubig.
8: Tubig na nag-awas kahapon na rin sa suba.
7: Oh, suba.
8: So, di, ano itong diferensya kahapon man?
7: Ang ano lang ang amon gate, wala namon, wala masira kagang mga ano eh, mga gagmay nga pools ang drainage. Yung amon na nagsulot ang tubig sa dalan.
8: At sira nyo na tani kahapon, no? Galing
7: oh, na nagbisyo amon motor.
8: Ano lang, pila nakatuwig ang inyong motor sila?
7: May pila na yan, sir. Walang ko, no? Nalipat na ko.
2: Sa pagpayag ni Henry Anatan, no? So, at least na kayo na, pero ti mas mayo kita ni ko may islan pag idang motor lang, pumping ang pumping station dira. Eh ti, ginkuan man lang ito nila mo, disponiring, no? Ang mga kayo. Tigo gagalaong si Henry nga ma islan inasang bago para hindi na maliwatang ining pagbaha dira sa may General Luna City proper.
0: Kimanti, mabudlay man ni Radyo Manplo nga guba-guba gali, which is very important. Hindi pwede ang disponiring ni kung kinanglanon ng islan, no? Islan naton because every year, almost every month ko magtigulula na masakripisyo pumuluyo. Da kita mo ganin subong tigilinit. Gabinaha dire sa munang area ti kung alin niya sa mga kanal na ti delikado niya hazardous ina sa health naton ti bandang mga tao da gagida.
30: Gati-ilda,
0: o kung nag-chinilas lang, lapit pa na sa mga estudyante. Si nung dyan, ganin, nakagidra sa may General Yudso, sa may area sang Santo Rosario, pakanto dira sa Plaza Libertad, baha parikoy, gasulot tubig.
30: Oy, tikitaob.
0: Kitaob, no?
30: Lapit lang ginada yung dagat.
0: So this is must be something sa engineering, bala sa DPWH, no? Nga, nagasulod ang tubig, kaya yung outfall, nagatupong na mismo sa tubig mo.
30: Kwan na, below sea level na gigitak. Oh. Labi so, na gigitak, tiara, skilly dagat, mister mo?
0: Kumbaga, parikoy, mangita na kita sa iban nga outfall, kay kumbaga, digin open up na ton, bala, kay dirita pag yun, kay mas lapit eh, dagat ang diritso, pero, kay kumo, sea level kita, or below sea level pagani,
30: siyempre, masulod gin ang tubig.
0: Pagtaob, sulod ang tubig. O di baha to yung mga tao to, no? So, this is one way, guro nga maging creative, kita bala nga mangita sa ibang nga outfall. Engineering lang nimo, Rajaman Flo?
2: Yes, noti. Amon gani, perwisyon gani sa mga pinakamang motorista, labi na nag-aagi dira sa may halandoni, may mga...
0: Di kung gamotor ka pag hindi, gamotor ka, magsikan ka, kung maling ka, bisa trabaho mo daw, kung makanto ko sa trabaho mo, dilargo mo Rajaman Flo, di bla?
30: Marine ka bida karon, siman? Te, may usually ng ilang mga uniform na, puti.
0: Puti?
30: Doktor ka na karon, no?
2: Oh, may kuan, te, naoro matalsikan, no? Sang tubig, no? Radyo Man Ronel and Radyo Man Don. Amon yung madulong na itong information sa pagpangalagad sa programa Targeta na Isaud.
0: Luwas kung bago motor mo yun, no? Diwas mong bago motor mo. Makabato. Blas na baha.
30: Pagdugay ka pa washing. Blas, kung damo ginang.
0: Bagoy. Bago motor. Blas.
30: Bago.
0: Ay, on air pata. Ah, sige, Flo. Thank you, Giplo.
30: Huwag mo na patay, Giplo.
0: Wala ugli.
2: Ito. Ginloso. Kuto kapon. Sa baha.
30: Ay. Baba na?
2: Huwag.
30: Ginlosong, gali. Ginlosong.
2: Ginlosong
30: kuto. Sabi ko kung na...
0: Ginlosong mo sa tubig?
2: Oo, ah.
0: Ang hita, di nabasa?
30: Wala. Ang motor lang nabasa.
0: Ah, motor.
2: Ang motor lang.
0: Okay.
2: Kasama mo sa DYRI, Aramen Nilo, Radyo Man, Loco
0: Chomo,
2: Nabarete.
0: Huwag
30: kong mapatay.
0: Tatak, Aramen.
30: Huwag
0: kong mapatay.
28: Tatak, RMN.
30: Hindi ka pang libak, ha? Huwag kong mapatay.
0: Ayan nga!
30: Hindi pang libak, ha?
0: Oo, nga ba?
30: Ay, butang ba lang monitor mo para mabalaan mo aga pang libak, ha? Gasolodo?
0: Oo, wala kay Kuya Kabalo mo. Nagambal mo lang Kuya Gasanyog na ginsya.
30: Bagay hindi man libak.
0: Oo.
30: So, gina...
0: Kamaturan lang ginabako.
30: So, ginahakwat mo pag aning kaugalingon niya ng bangko. Anyway, tiya mo na, may man niya. Dito daw atong kahapon, gipamatian Manila, kaya gipamirsa ka nga daan kahapon.
0: Mm.
30: Nga siling mo, hindi na kuya gusto nga buwas, harap pa na. Tiwa, man.
0: Mm. Sa iba naman nga lugar. Abi, anong tagid ni, kuya Parikoy, amunibla siling, hindi lang siling 30 years ago, 40 years ago, okay pa na goro, pwede masitas-taas pa na tuod. Gin man, ang area dra, outfall na ton. Pero ti isubong 20

0: daw kami na permiso ang tao. Ari na lang ho, what if karon kundumungan ang tubig ulan? Na... What if karon may bagyo tapos ang rainfall ara sa red level ano yung panawag na? Red alert. Alert may red oh, ma'am.
1: Red alert.
0: Oh, think what if amo na being sitwasyon? Tapos ang rainfall mo damo.
1: No? Tapos tao ba muna
0: ka? Tao ba bi sa muna ng oras? Anong tsura sa aton nga palibot na?
1: Na,
0: no? Ti dako-dako guro malingin ulo tas na master don.
1: Ti amo ni Parikoy, dapat ang syudad naton together with DPWH.
0: Amat-amat na.
1: Opod ang aton nga Department of Environmental Natural Resources,
0: budget iban pa.
1: Interagency ini, ilang taon naton because amak muna sino mo guno una ya Parikoy. Although kita go no una taga syudad kita mo kita nato na, no? Grabe kita giti init, 42 degrees Celsius. Grabe ka pa ang. Sos gabaha iya sa may Aladunay City proper. Gabaha iya sa may areas Baleria daw. Gabaha iya sa may areas ng General Yudes to. Sa may areas ng Santo Rosario. Tidigi mo kita sina. Because ng taob, ang tubig hindi nakagwa, sumulod ang tubig dagat. Amo na gabaha sila da subong.
0: Mm.
1: So dapat ang outfall naton must not be below kung magtaob, kay sudlo niya sa tubig, ano niya mo, mangita niyang tubig sa alagyan. So dapat siguro lang taon na naton ang isa sa mga possibility nga mangita na kita sa ibang nga outfall
0: may,
1: rather than sa lapit sa tubig, sa
0: dagat. Tubig, dagat. Kaya nga ton tanina daw, lapit lang, hindi tamagastuhan. Kaya yung outfall mo, ang guluwaan niya, rama sa dagat. Kung galing kayang dagat, kaya impo na, ano pa pag outfall mo na kay ang tubig, ginabalik mo lang.
1: Na, amo na.
0: Kiti, amo na mo. Ti, actually, may study inamaster doon.
1: Oo.
0: Nga ang Iloilo City ara na sa peligro nga ma-disappear by 2050 sa study na ha.
1: Mm.
0: No? Mga major cities in the Philippines nga in danger of disappearing by 2050 bangod sang nagataas nga sea levels base sa pagtuon nga ginhimo sang Climate Central isa ini ka science organization nga nabase sa New Jersey nga nagpublish mga kabiyanan sa journal Nature Communications. Ini nagwa gini master kay dito ni mga pagtuon mga alam ni sila mo tanda na ni no upod sang Iloilo City abi mo ano ang Roa City gapang miligro man by 2050 master don
1: lapit mo sa baybay
0: sa kapis na oh Cebu City amo man ang Northwestern Metro Manila kag ang parte sang Bulacan City of Manila Southwestern Manila kag Zamboanga City ang ini nga pagtuon nagapakita nga ang pagtaas sang sea level makaapekto master don sa the 3 times more pagid nga mga tao by 2050 maapektuhan sini no kundi apektado na nga dan subong silingya madubli matripli pagid no sang sa nagligad yung mga pagtuon nila ti nakita na nakita nila diri nga sini nila may mga lugar kuno master da sa aton diri sa dad nga ma-erase gid yung master don ma-erase ha sa mga ang mga coastal cities master don hindi manibilog ang sudad si Lulu lapad man mo
1: oo
0: meaning ang mga coastal areas possibly ma-erase master don sa
1: oo.
0: Mapa by 2050 ti by 2050 ano subong kwan 26. Ti kunang taon mo da by 24 years na lang eh.
1: Mm.
0: No, 2050. Ti kun ako master sa amo ning kalayuon pa lang, subong pa lang adaan maminsa na ta sakto nang ambal mo. Maminsa na ta meaning makuha na ta budget da. Anong imuon ta paano ni kay ti by 2050? Basi may iban nga ara sa coastal areas gida. Nga basi kun mapanas na sila, anong imuon ta?
1: Yes.
0: Dinta ni dalo, kundi ipatakas ta.
1: Mm. Correct, correct.
0: I-isol tadi sa hunasan pa, oh?
1: Oh, i-connecta sila tanan. Pagkato na sa aton, dami butang tabi, si Iloilo River na ton, dami dutas taas pa ini, no? Sa base, Parikoy, sa UP Resilience Institute, sa UP, UP NOAA Center Study,
0: okay.
1: 2014 to 2020, using sang INSAR satellite data, ang Metro Iloilo, na ga-average ang 9 mm per year nga sinking. Naga-usmod kita by 9 mm per year. Highest in the city sang Iloilo. San Rafael Mandurriao, 8.8 mm per year ang pag-usmod sang San Rafael Mandurriao. Amo ina ang business district subong natunda.
0: But silingon ang sile, baga panaog siya?
1: O, panaog ang duta gidya parekoy. May sinking.
0: May sinking gidya, ha?
1: Oo. Mm-hmm. Ang Banuyaw La Paz,

0: 8.1 millimeter per year.
1: Kay bangod gataas ang tubig na mas tanong.
0: Oo, gataas ang tubig kag may sinking siya parekoy.
1: Tiyan mo na masink eh.
0: Oo. Hmm. Range across Metro Iloilo is from 4.0 to 8.8 millimeter per year.
1: Hmm.
0: Other spots like Kalahunan, Mandurriao are 4 millimeter per year.
1: Hmm.
0: Ang iya sininga subsiding or sinking nga ginatawag. So kung i-convert mo sa centimeter, now ang 10 millimeter, 1 centimeter is 10 millimeter, 9 millimeter per year is equals to 0.9 centimeter per year. No? 8.8 millimeter per year is equals to 0.88 centimeter per year. So the fastest sinking area are going down at roughly 0.8 to 0.9 centimeter per year over 10 years. That's about 8 to 9 centimeter or 3 inches, no, per year ang pagnubo, mga kabinan, sa mga porsyon sa Iloilo City. Mm. No?
1: Ti-multiply mo na na by number of years?
0: Oo. Amo na tsakto ng ano mo da?
1: Oo, tsakto na. New Jersey based ni study, Master Don Baloka, ginabasa na ilan-ila sa mga satellite datas. No, ara na da makitaan, ginakalculate na da ang land elevation base sa satellite readings.
0: Oo.
1: Kag ti kon mag 3 inches per year to,
0: porto. Oo.
1: To times 24 imaginable, Master Don Aria. Aria, kung pila ka ruler ning kwa na, pila ka tapak ni, pila ganito, pila 3 inches per year.
0: Oh, 3 inches per year.
1: 3 times 26 sa 2015 mo.
0: Mm.
1: Oh, ikwas, i-divide mo ni diyon sa 12. Kaya mo ning ruler, oh, 6.5 oh.
0: Oo.
1: 6.5 feet. Master Don.
0: Ti ano na?
1: Imagine na hasta sa 2050. 6.5 pilang
0: manubo na giniya eh.
1: Oh, size 6 feet and 5 inches.
0: Oh, sa amo nang height ni Charles Barkley.
1: 6.5. Ti amo nang katason sang tubig nga ang pagnubo, Master Don, sa duta. Ang tubig amo na. Ti lang tawa bala, imagine na. Ti subong pilang distansya sang duta sa tubig
0: na.
1: No, i-minus mo din sa 6.5, amo na ang level na sa tubig na malapaw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kay kung subong below na tangadaan, kay di ka sulod ng tubig mo. Master Don, makonsider mo na nga below na nga. Pagtaob, Master Don, ka sulod na sa sudad ta mo. Ara na sa city proper ang tubig mo. Balo ka nga to ni city proper ni Islet mo na.
0: Oo.
1: Ginakonect sang mga bridges. Di ba? Ti by 2050, pila ka bilog barangay da sa city proper ang mapiktuhan. No? Ari ganito may mapa gani ko dinga nakita oh pwede na ni guro map. Grabe. Ito ko dako niyo.
0: Ini parikoy ini mga data nga ginambal namon ni parikoy it will not bother you. Hindi pa ni makabother sa inyo.
1: So subong. No?
0: Sa subong ati dugay pa manggali because dugay pa.
1: Mm.
0: Pero may mga ways nga ma-mitigate naton ini. Ano ang mga pamaagi? I-control naton ang groundwater extraction. Ang mga bubon naton, ang mga deep well naton, no? So dapat hindi na magpadamo sang mga bubon kung ara na subong. That is why nga ginabawal sa mga subdivision kung pwede man lang ang magtasok kada. Because ang groundwater, mga kabinan, kung ginapump mo ang tubig galing sa idalom, ang soil sa idalom nagakumpak kag ang surface ini nag-a-usmod, no? So dapat i-regulate nato ng mga deep wells.
1: Okay.
0: Ang Iloilo City kagang National Water Resources Board need sang kinanglanon nga stricto nga permit
1: okay
0: for commercial industrial wells.
1: Okay.
0: Balaan naton parikoy madamo sang mga tasok
1: dili. Tasok.
0: Kay ginabaligya nilang tubig sa restaurant, no, sa di pa mga hotels,
1: hotel, eh.
0: No? Basta anong establishment nga nagkakinanglanon sa tubig?
1: MPIW ka na lang, huwag ka na salin.
0: Oo, oh, MPIW
1: ka na lang, may linya na iya mo. Tsakto na, Master Don, amun niyo. Kundi na limbawang building mo, balay mo, may tasok ka na, daw parehas na lang aga, balaka, gahumok ang tubig, ang kwan sa
0: yes. Mo. Yes, oo, gahumok eh.
1: Gahumok siya.
0: Sa mausmod, sa mausmod.
1: Sa mausmod, mga kabiyanan. Tiyan mo na, tikon wala na to karon tubig, kaya gingamit mo na, nagahina to siya, mausmod siya, iguon ka na, Master Don.
0: Parikoy ginambal diri sa ilang research ngang area gid nga grabe sang commercial kang industrial wells among Mandurriao kag Mulo. With high density wells for malls, condos and subdivisions. So dapat stricto kita diring city government naton should act as early as now. Actually gani parikoy do mabudlay na ini. But at least mapaganaga naton, mapalawig naton ang subsistence o kon na pag ano sini pag subsidence o kon pag shrink pag sink sang aton sini nga duta. Kadamo pa diri nga di dapat lang taon sang aton sini nga city government, we should act now before it's too late, parikoy. Mm,
1: yes. In a way, tutukan nato na mga kabiyaran sa ibang pagin nato ng mga public affairs programs sa Arimen na Iloilo. Ang oras tatak alas 2:21 sang hapon, ini nga bahin, Master Don?
0: Yes, of course, hindi kita magkalipat yung magkanto sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka nga hindi peke, hindi imitation ang makuha mo ng mga Kubota products, spare parts, kag iban pagid mga kabyanan ng mga serbisyo nga ginatanay sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May promo ha, Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Basi ka muna mapalaron nga winner sang grand prize nato nga Kubota L3228 Agricultural Tractor. Gani magkanto na sa
1: Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, makitaan sa Barangay Balantang Haro, sudan sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabaligya man sila. Mga kabiyanan sa Kubota tractors, Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugar cane harvester, lakip ng Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Ariglado sa aton sining pagpanumbalik parikoy, istoryahan taman kay ang insurgency operation sa Philippine Army sa isla sa Panay nangin madinilagon mga soldado wala nagkakapanti bangod posible liwat nga magbalik ang nagbungkag na nga grupo sang NPA.
1: Ang oras 3:02 tatak alas 2:22 sang hapon magbalik ang Targitanay sa udto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
13: Fritzy Pedreita, Baledolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fabcon, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
13: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako si May Nano.
15: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
14: Oh, tumar ko Ibiregreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitibo kayo.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sample Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
6: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika.
0: Gigan sa

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa supplemento in one.
3: Santum Plus
2: herbal capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: herbal capsule.
3: Ang supplemento in one na maasahan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay.
3: Kaya dito na tayo sa supplemento
2: in one.
3: Santum Plus
2: herbal capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: herbal capsule.
3: Ang suplemento in one na maasahan.
4: Suggested retail price 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus herbal capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanan.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
8: Masdasigbanat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kilabot sa mga balok kag binayaan. Yes. Master Rajuman Don Dolido, kagang parekoy sa masa. Yeah. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa udo.
2: Mga Rajuman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa reminder gitanay sa udtong oras na atong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:36 ang hapon. Sa sobra ta ka panamdom sang ano ni sang future bla partido sa baba aga below sea level na ngatot syudad bala by 2050 grabe na gidang mapiktuhan mo damot ang barangay daga paminsar ta na future nga kuno sa nakalabot na ta sa mahimo sang di ba may silinta may artificial nga man made na nga kuan
3: man made lake
2: lake no ang buot silingon kun kung nalimbawa, master, nagpagwa kita sa tubig galing sa bukid, kinapakadto, tas dagat. This time yang dagat ka tubig, ibalik na din sa sulod. Pagimuan sa isang man-made ng lake. So, lain nga body of water naman na.
3: Kumbaga, ang mga outfall yung pari ko, instead nga mag-outfall kita sa mga baybay ta, lapit sa baybay ta, panirahan ta to, kagdirita ta ng butang sa man-made lake ta. Kaya para nga ma-divert ta ang...
2: Mula na galing ang pamangkot din ng area kaya gutok na tagan eh.
3: Gutok
2: na ta. That is why nga subong ang planning na itong dapat as early as possible.
3: Oh, kay this is for the future para sa ato mga bata kag sa mga apota. Oh,
2: sila na mapalalibog.
3: Di sila karoon niya mamoblima sila.
2: Ang isa ka nakita ko din, Venice, wala master.
3: Oh, may floodgate na sila sa dagat.
2: Oh, muna, muna. Oh.
3: No? Nga kung magtaob, ginasira nila para hindi magsulod ang damo at tubig.
2: Oh, ginakontrol no? Lang ah.
3: Nakontrol nila.
2: Ang pagsulod, oh. Pagpagwa.
3: Problema lang da kung
2: tinahimo na ganing attraction ni Subong. Bulo tao man to sa rete. At least kung may amo matabo amo na, hindi lang Thailand ang may floating market master doon.
3: O, take kita day. O, te, ang mga bulante, damo pa sang ano.
2: Why na reklamo?
3: Sa wayon ka, te, masay, lulang ko spiak pang pang. Parekoy, ini ginobra na ginapanumdom nato ini because this is for the future eh. No? Para sa aton nga mga kabataan, sa aton mga apo.
2: Kita tanay. Kita ta na hindi ni maka-hold until when gina nga i-hold yan tubig.
3: Hindi ta na ni ma-reverse because ang aton nga kapabayaan. No?
2: Balok ang gwa yan eh. Left and right na master sa saka ng tubig mo. Iloilo River masaka. Oh. Ang atong industriyan din, kwan ha, ang Iloilo City ha.
3: Oh.
2: Nga labi na ginang city proper ito nga area.
3: Yes.
2: Including gani ang...
3: Mandurriao Kabulo?
2: Mandurriao eh.
3: O Mandurriao Kabulo?
2: Malabot. Pakiti simpre may kwan mo, arad ang Iloilo River master doon mo. Tip mataas, siya left and right. Tikon ikaw sa city proper, may-ari ka din sa coastal area, kung may-ari ka din Iloilo River.
3: Na, ang nakita din na parikoy nga main culprit ko no, ang patarasa kapag butang sang bubon.
2: O na.
3: Na, bubon gid. No?
2: Oo.
3: Kaya di siya
2: bubon kang tasok.
3: Tasok.
2: Tasok lang. Kundi bubon niya, masiling taya. Ang bubon niya, siyempre may kwansa.
3: May ano
2: lang ang
3: may tamburong. Ano,
2: tamburong. Ang ginalubong bro, papaklapad na bubon. Pero lain pag yung isa.
3: Ang tasok yun, tasok. Dalong pag yun.
2: Dalong pag yun. Di ginautot mo itong tubig, no? Ginagamit mo sa babaw pero nagahumok ang duta sa dalom.
3: Mm.
2: Ari pag ginang isa. Amo na nga may mga subdivisions diri sa Iloilo. Nga ginabawal ang tasok kay bangod nga ginatampukan malang galing nila na.
3: Mm.
2: So artificial, gintampukan lang kung ano pa tubig, mahumok na gin siya mas na doon. Basit delikado.
3: Kipot ka lang ang imong balay after 5 years, kaya takingking na.
2: Takingking. Tinang usmood siya. Matingala ka pa kaya nagtasok ka na sa balay mo?
3: Mm-mm-mm.
2: Oh.
3: So, amo na dapat ma-regulate naton para nga mapalawig-lawig naton ang shrinking, ang shrinking, no? Sang aton sining mga duta dire, pero irreversible na. Dapat ginapanumdom na parekoy ang future, no? Butang kita floodgate kung needed ang floodgate, gastuhan naton kung gastuhan naton, no? Anong tana karon patay kita tanom sang kahoy? Kung ang mga kahoy na sa uli karon na tubuan malang sang bakaw, no? Tubuan malang sa mangrove, kaya hindi tubig na parikoy ang gasulod dira.
2: Yes, so.
3: So kanugon. So we should think of the future. Katulad sa pagdala naton bala sa ato ni Kayong Lawas.
2: Parikoy. Anong mayoda?
3: Katulad sina sang nan sa Supreme ano mo?
2: Nan sa Super Plus.
3: No. Oh.
2: Kiti tsakto na baloka kinanan ng future sang ato ni Kayong Lawas ginapaminsar tagid. With the help of nan Super Plus, dako ni nga bagay. No, dako nga bagay ini para matap na ang pagsulod sang traidor nga balatian sa aton nga lawas. Kabigon to lang ang lawas ta kwan bala ng ano gani panawag ni ng hamili bla, no?
3: Oh, very sacred.
2: Sagrado. No? Ang sagrado ang aton nga lawas. Ti bilang pagkabing nga sagradong lawas ginahlungan ta gid. Pagi sa paginom, duwa or tatlo ka kapsula sang Nan Super Plus adlaw. Ti bag-o niyo improve nga Nan Super Plus ni. mas pinabisa, mas pinasigla ini gintingob nga pirsa sang tatlo ka mga superfood sa mangustin, guyabano kag malunggay. Madina Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa tanang mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: And of course, ang aton sinipambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Ang Nan's Liniment Oil nga pambansang liniment ini kay para ini sa tag sa taksa ka miyembro sang aton pamilya. Si tatay, si nanay, si lolo, si lula, si tiyoy, si tiyay nagamasakit, si gamasakit, nagaplamoy po yung lawas, pala nakitang lawas. Banyo silang si nanay, si tatay, si lolo, si lula sang Nan's Liniment Oil kay madula ang palamoy po yung lawas. May katol-katol si Inday, may Erkis Nunoy. Don't worry, haplosib lang affected area sang Nan's Liniment Oil kay madula na. Excited man kami kay ma-eliminate nato ng dengue nga kay nagatabog sa lamok. Siyempre, kung di ka magagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka,
2: ti, hindi ka magadinggi eh. Hindi ka aging dinggi, oh, lamok man lang. Ti, ina, kung bisang ganit tsura mo lamok, hindi ka pa ganit ka pa kwan dinggi sa kwan bisang ano mo ka ukob eh. Lamok lang gidya. Mga kabya.
3: Bisang tsura lamok.
2: Hindi, bisang ano mo ka ukob, tsura mo yung lamok, hindi ka pa dinggi sa tawa. Kay lamok lang gidya ang makadalas ang dinggi. Mga kabyanan, hindi ka magkabalaka kay may balanyos kita, Nan's Liniment Oil, hindi magkadinggi kay bangod ang lamok, hindi makakagat basta nakapamanyos ka. Sang number one nga balanyos sa bilog ng Panay Island kag probinsya sa Gimaras, ang Nan's Liniment Oil, dula pa na nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dula pa ang mga arikis, ala pa palipungaan ang mga skin problems. Banyosi ang panit mo, nga daw hindi naging ma-describe mga kabyanan. Banyosan mo sa number one nga balanyos, Nan's Liniment Oil.
3: And of course, parikoy, ang aton sining nga talisman sa mga kalalakihan, ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakihan kay manti may double impact sini sa aton sining lawas. Ang first impact magatiso magatig ang imong sining ikog tawo. Ang second impact syempre ang imong stamina resistensya mo madugangan. Gani din kapad diri na kita sa aton talisman mga boys. Indi gin magwa sa aton nga balay kung wala kamo dala na kay pahuya-huya lang kamo sa aton bandera, correct. No? Dala ka mo Megaman, kinanglan mo na sang ano sini sang reinforcement, hindi ka na magsali nga kaya kuno wala pa niya, no? Sigurado na basta nag-edad ka na kinanglanon mo na ang Megaman Herbal Capsule.
2: Megaman, Megaman, Megaman.
3: Ay, kanami.
2: Mahubas gid ang straight of hormones mo sini basta nga si Mr. kagang partner mo nakagamit sang Megaman Herbal Capsule. Gani mga nunoy, mga parikoy, mga master, hindi magkabala kami Megaman kita nga kaagapay sa tiyon sa pagpalangluya. Hindi magkabala ka kay hindi kagid mahuyan kay Mrs. ukon kay partner mo kay bangod ang Megaman Herbal Capsule all natural, may itong katali, may ginseng, may maca, may horny goat weed. Ini nga mga sangkap nga kabyanan hindi makapa nervyos sa imo, hindi makaguba sang atay kag kidney mo kay bangod all natural gani ini. Kag ini magkabala ka kay bisan ano kadugay kamo ni Mrs. mo, madugay yan pagigka mo. Kay bisan ano ya ka silinga hindi na ko sa imo gabalik in sa gapon kay wala sang tupong ang imo kapag siksakama. Yani ano pang inahulat mag Megaman Herbal Capsula para hindi mahuyan. Megaman, Megaman, Megaman.
3: Oh yeah. And of course ang kape sa mga gwapo, oy. No? Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, iti gagwapo yung imo performance ni sa trabaho man o kung sa labing-labing kay partner. Megaman Gold Coffee Mix. Inom na, wala, unlimited, no? Ambal kami, ready man doon na okay lang ng duwa ka bisis. Ang bisa ni mo, mapulok bisis, wala niya, correct, problema. Kay lunsay natural ingredients ini, no? Masalaan mo pa gani mo, no? Kung mag-inom kay mo ya sang ano, sa ibang nga kape, masalaan mo pa nga pagkakita mo sa babae, in love ako? No, hindi ka in love. Palpitation ina. Palpitation. Sa Megaman Gold Coffee Mix, sigurado ako, pag inom mo sinay, pahigugmagid yung imo sinay maramdaman. Wow. Maramdaman sa isa ka babae. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
2: Ah, bisan mapa-floating-floating ka pa di, ang kape mo, imuon mo yung
3: floating-floating.
2: Ginapaliguan, ginapaliguan. Ginapaliguan.
3: Ano kasi Paul Aranda?
2: Oo, bisan mapa-float ka pa sa kape nga ni. Mga kabyanan, bisan nga pahulom, grabe ko rin, pahulom mo. Sa di nga mo pre, aripin ka pahulom sa Megaman Gold Coffee Mix. Ambot na lang, oo. Ay, muli lang kapinan dahi pari Ruben Escalera.
3: Okay.
2: Ni pari koy Reynald Ortillo, no? Kag kanday MJ Balyao, kag Jaisel Balyao. Ara sa subong sa bukid sa Duñas kay abinilak no bugnaw. Sige ko no tong inulan sa Pasay, ambal ni Mamang Maylin Miranda.
3: Na, sige nang inulan.
2: No, grabe nga mga inulan da. Pero ari man gaulan man ang kapagsik kag ang kakapoy madula. Basta naga Mega Man Gold Coffee Mix tugnaw, bugnaw, pa init-init ka mo bla Mega Man Gold Coffee Mix kay sigurado garagitnit agiya mo. Pa init-init ka mo ni garagitnit agiya mo. Gahubas ang termos mo siniya, hindi yung Street of Hormosa. Termos, kibalo ka, init ng tubig ang ginagamit. Basta kape. Ari ng kape nga numero uno. Ha? Nagapabangon sang patay mo na nga ugat. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix. Namit-namit na, makapanamit ka pa. Actually, ang side effects wala, no? Frontal effects na lang ara. Pero, baby, hindi iya mo yung purpose mo. Gusto mo lang yan, mga pe. Kaya gusto ko makatilaw namit ng kape. Mega Man. Yes. Mega Man Gold Coffee Mix, bonus na naiya ang para kay Isme o kung kay partner mo. Pwede man niya mapainom sa mga babae, pwede man sa mga lalaki, feeling babae, feeling lalaki. Tanan, pwede kainom basta may baba. Ang wala baba, ti, why?
3: Ano kainom mo, di wala baba?
2: No. Oh, ang kainom wala baba, ti, ano ka mo?
3: Alien.
2: Ano? Si ano ka mo, si... Siyong ganito to ng wala baba. Sa staff toy ko lang makita niya.
3: Ayo. Dagit kay Arena si Radyo Man Mon Kapalian.
4: TYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man Don Radyo Man Ronel nangin successful ang kampanya sa tansining katapos ang 3rd Infantry Spearhead Division diri sa Maikisla sa Panay no, sa insurgency ay sino sa kay Major General Michael Samson ang commander sa 3rd Infantry Division na as of this time no do halos wala na sila sang na monitor nga mga remnants or miyembro sang NPA amo ning rason kun nga ang subong nga tuig do naghina gawa ang mga encounter diri sa may isla sang Paray no particularly ang mga areas nga masami is the southern central Iloilo tagang portion dira sa may iliasang kapas kapis sa Radyo Man doon Radyo Man Ronel. So sa kay Major General Michael Samson na apisar sa sining nasabit niya nga estado karon wala sila nagakampante no kag naga panawagan sila sa mga pamunuyo kung may mga sightings or may mga grupo sila makitaan nga nagalibot pagyapon diri sa may palibot niya sa isla sang Panay pwede hindi pa hibalo ina sa ila no unlike sa nagkatabo subong sa may Negros Occidental na mas nagaktibo ang pwersa iya sa UP Pulse sa army kay man daw nagwa diri nga napabayaan bala no dumayara sang isa ka klase iya sang may faktor na nag-drive pagit sa mas mga pigado na magpati sa sining ginatanyag niya na ideolohiya sa bahin niya sa mga rebelde regiman doon, regiman Ronel. Porsyon na sa pagpayag ni Major General Samson sa 3rd Infantry Division.
6: Encounter kay wala nang sightings. And I would like to call on the media LGO, private sector tanan, kung may arap pa kamo ma-monitor or may information regarding para presence ng NPA, please report it to us. Because as of now, duwalang na kami report of the presence. Kahit maski magutun nyo ang mga sa unang mga areas na frequented ng mga sightings ng NPA. Wala na because kambal ko nga, we have been very successful for the past siguro three years. Saka ko brigade commander na subdan na na, no, na dismantle na ang Southern Front in an area sa 1st District sa Iloilo. And then we focus on sa Central Front, specifically areas of Haniwai, Lambunao, Calino, Tapas, and Libacaw. Dudra na sila ang last nila nga din sila na monitor, and then last year may mga serious encounters pa kami. But for now, duwala na. But knowing the nature of the revolutionary movement, there is a tendency for them to recover kung pabayan.
5: That's why we... Isang pagpayag ng Regimandonel ni Major General Michael Samson, no? Isa sa mga tako diring faktor nga nakabulig ito sa pag-matamat niya sa paghina sa insurgency, particularly ang kadamuon sa mga rebelde ining programa man sa gobyerno through the National Task Force to End the Local Communists, no? Ang NTF LTAC na programa, no? Kasi diin may mga 400 pasobra na or 442 ka mga former rebels ang nagratya sa application sa amnesty na sa subong ginasuportahan na sa gobyerno kag ginatagan sa mga programa of ang livelihood niya ang makasuporta para sa ila sila nga palang buhayan kasi namumalang niyang kulang sa una, no, sa ginapangita sa mga utod naton ng mga rebelde suno sa Philippine Army na makatagan sila sa mayong panangapuyan na suportahan sa mga programa sa gobyerno Regimandon, Regimandonel. Ang manimadulo nato nga information para sa pagpangalagad sa programa Targitanay sa Ugto. Kasama mo sa DYRI, Arimen Inilo, Regimandon, Yeles Capanian, Tataparin.
7: Tatak, RMN.
2: Salamat. Thank you very much sa Radyo Man Mon Kapalihan po. Dalasig gabi sa oras sa Master Don. Last dos yung itay dos, no? Ari pang segments tala mo pa. May mga health news kita diri mga kabiyanan. Oy, health alert anay. Health news. Yari po kay Radyo Man Joel Franco.
8: Pakinig nga ba, hindi nadala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
9: Manamo sa ato na nagapating ang appendicitis tugas ang pagsulod sa magagmay nga lisos ang prutas o kuno tanon sa aton appendix o kuno ang paglakat-lakat matapos ang pagkaon. Apang initinan, wala sang maturan. So sa mga eksperto, ang appendicitis posible nga tugas ang parasites. Inihusto nga ba movement ukon pagtubo sang bukol sa appendix. Malikawan na mainikon na muon ang prutas sa utanon sa aton nga pagkaon. Mag-inom sang husong kadamuon sang tubig kada adlaw agod malikawan ang irregular nga bowel movement.
10: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
8: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Bakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Saktoy na, mag D3 Bio, mga kabiyanan. Kiti, bastante ni Master sa MCTs, medium chain triglycerides. Timiara na sa monolorin, may monocaprin, monocaprilin, no? Ini mga kabiyanan, nagabulig. Kontra-traidor ka balatian para nga hindi makasulod ang balatian sa lawas ng tao. Gani ano pang ginahulat, mag D3 Bio na. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Napamatudaman sa DOS thing ang virgin coconut oil. Dako nga bagay para sa aton nga ikayong lawas. Gani kibutang nila, upo ng vitamin D3 para puwersado pagid. That is why D3 Bio damo gabakal sini damo gid ang nagagamit adlaw-adlaw, no? Dua or tatlo ka soft gels ang D3 Bio every day.
3: D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sa ubos ipon ni lanat kag trangka. So binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
2: Kag siyempre mga kabiyanan ng aton Mighty C Vitamin C sa ngalan pa lang, very mighty na sili kag alkaline. Mighty C Vitamin C, ha? Buka nami, sili nga klase isang vitamin C. Kay ang lawas away, wala ga-produce vitamin C. Therefore, kinang lang ginaton mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C Vitamin C. Na sili kag alkaline, hindi magising lining sa tinae. O kung sa aton nga tiyan, ganiti o na. Basta vitamin C, Mighty C Vitamin C.
3: Ang Mighty C Vitamin C, puro-puro nga vitamin C ini. That is why may abilidad din nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat. so that madula dira mga blockages nga mo nagatuga sang hypertension sa aton sining lawas. So gani para malikawan nato ng hypertension mag Mighty C Vitamin C kita. Pero kung suggestion ko lang, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Ng anti-diabetic kay ginanormalize niya mga parikoy ang aton blood sugar level sa lawas ta. 2 to 3 capsule a day lang. Sureball na sureball. DTX 500 every day.
2: Yes, DTX 500 mga kabiyanan. Ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane. Gingkuhaan ka lamay ang aton nga tubo. Ang nabilin din naging puga pagid. That is why nakuha ang pinaka the best nga antioxidant mga kabiyanan. No? DTX 500, nagapahubin ka na buligid sa aton atay ka kidney. Kung nahubin ang atay ka kidney, ka-function 700%. Why balatian ang tao? Nga, munang una nga depensa mo sa aton nga lawas kontra traidor nga balatian. Ganun ang pangginahulat mo, mag DTX 500 na upon ang Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
3: Batman and Robin sa Batansang. Ikaayong lawas. Check din natin si Limatero natin nga Tourista with Rajuman Lynette Yulatris.
11: Nagpanugyan ng Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican kung paano mapasanyog ang domestic tourism nga nagatumod sa pagbiyahe o kung pagbisita sa isa ka lugar nga yara man lang sa sulod sang pungsod. Sunod kay Manican nga mahimo mag-develop sang istorya nga nagatutok sa espesyal nga aspeto sang isa ka lugar o saron ng impluwensya sang social media paagi sa mga local vloggers nga mahimo maka-feature sang lugar kag hibaloon ang mga pamaagi agud nga makuha ang target market. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Tatak RMN.
3: Ay, sakay Inday di Anapal yang ga da Rajuman Marga monitor sa buong saton. Inday di, kamusta ka da? No? And of course, aton sini mga suki kada James Carpe, Parikoy Mike Montano, Parikoy Stephen Fanega, si Greg Briones din ang stakag Broadbet Madira Bistuer. Thank you so much sa inyo ha. Nga aton sini nga pagpamati. Hindi ka mo magkalipat mag-inom mga parikoy, no? Kag mga marikoy naton sang Life Extension Vitamin D3, the most popular, most effective vitamin D3 brand in the market today. Popular siya kay kadamo na sang aton mga utod ang nakatilaw sang alibyo sang Life Extension Vitamin D3. Puno mga kabayanan sang vitamin D3, puro-puro nga vitamin D3. Ganun ang panginaulat naton, magkanto na kamo sa pinakamalapit sa inyo lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy. And of course, mga butika, diri sa bilog nga Western Visayas.
2: Yes, mga kabiyanan, gani ano pang ginahulat ninyo?
3: Life Extension Vitamin
2: D3. Life Extension Vitamin D3. Master Don Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para maghatag alibyo sa ginabatyag sang aton nga mga pumuluyo. Tiun na, para mag-Life Extension Vitamin D3 kita, no? Ini mga kabiyanan, kung nagabusong ka mo, inday nini, no? Healthy ka mga mamis ini. Nagapamangkot, pwede kami kay gabusong? Pwede, gapadidi, pwede eh. Mas nami gani kay healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Gani ano paginuhulat, mag-Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Kag siyempre, mas na doon ang atong super fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon. Kung tag-apat, lima, anom, tatlo ka adlaw, o delikado. Basi ma-poison, bala kita. Ang lawas na dapat, ang higo, pagwaon ginya, daily ginanya. Kay kung mag-tiner dira, abaho gani ng higo sa guwa balay, no, basura, ina pang basura sulod tsanta. Pagwaon ta ginadawadlaw kag ang aton pwede mahimo inom kita super fiber every day, no? Mga 10 to 15 minutes before mag panyapon. Super fiber.
3: Ang super fiber puno sa mga essential fiber. Gani in case of constipation, super fiber is the answer, no? Kung ikaw constipated, ikaw grabe nang binunaanay mo wala gyapon may ginawa, constipation na ina. Super fiber, stack na kita sa aton balaydar. Dapat ara na permida sa aton na tukador. Para anytime nga mag-strike si constipation, may super fiber ka. Sarang mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kag siyempre parikoy, nagabalik na, no? Para sa aton sinimakuturan, sa ang pinaka... Una, nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita, nga ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Ininkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix, may hara sang Reishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract. Clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara sang madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sa Vita D Plus Coffee Mix mayara man sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ning pinakamanamit kag pinaka kauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.

0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Check na naman ang viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nans Liniment Oil, ang manami ngay banyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Nemtree Extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video nga kuha sang duwa ka Air Force jet sang Amerika na nagbungguanay samtang nagapatigayon sang demonstration sa Air Force Base sa Idaho sa Estados Unidos. Bangod sa nasambit nga insidente, madasig nga nagtibusok ang duwa ka aircraft samtang gilayo naman nga naka-eject ang apat ka mga piloto na sakay sang mga ini. Matapos ang insidente, luwas naman ang apat ka crew nga halin sa duwa ka nagtibusok nga fighter jets. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon, Yales Kapalian Tatak, RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Iningamayin sa mga pagpakalagat, ginaduloman sa inyo sa kulansan Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Oy, ang dehydration, delikado ginaya. Dehydrated ka bala? Nagabalabalang imong atutunlan, kagbilog nga lawas mo, dugab lang luya ka, dasig kakapuyon. Kabati ka mo nga nagaka-heat stroke na ganing iba na, bawat tamaan ka bulad sa init delikado. Gidinom na ka mo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Isa pa, dapat gid naton nga makapangaman gigita ng lawas naton kay para malikawan ini nga mga balatian nga makuha naton sa sobra nga kainit. Siguraduhon gid ha, nga mayara permis ang tubig kag kundi ka magkadto, inom kagid Dr. Pinoy. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaabyanan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga oxygen capsule, bangod ang 99.9% squalene content ara, no? Amuni nga aton nga sekreto. Kung na-dehydrate ka nga daan, pwede ka man dakpon sa ginatawag nga hypovolemic shock. Kundiin sa diin gulpilan na nagubo ang imong dugo, no? Ang imong BP kag pwede ka na maka magka-problema sa supply sang oxygen sa lawas ta. Ganiti o na mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kada adlaw gina. 2 to 3 capsules, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yari na nga itong trivia. Upod kay Rajman Rezi Bordon.
5: Nakahibalo ka bala nga may isa ka banuha kung sa diin ang mga tao ang nagapuyo sa isa lamang ka building? Ang halos tanan niya tao sa banuha sang Whittier sa Southern Alaska ang nagapuyo sa Baggage Towers Condominium. Ang 14 ka panalagaan niya building ang mayara sang simbahan kag opisina sang alkalde. Sa 214 nga mga residente sa Banua, 180 gid ang nagapuyo sa tower. Ang iban ang nagapuyo naman sa Whittier Manor nga may 80 man ka apartment. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi Danio Sobordon, Tatak, RMN.

0: sila na Bugay Boys.
1: Ay, alang-alang na kita sa Chimpo. Diri sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan. Kita na kita buwas nga daw. Same time, same station. Sa ngalan ni Radyo Man, Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI, RMN Iluilo. Ako naman si Radyo Man, Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dulido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community. Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Urban Capsule.
7: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman, Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig.
6: Megaman, Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigo. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Scabies, makalalaton.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Corn Coffee.
7: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
6: Nuns Corn Coffee.
7: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka nerbyoso mo.
6: Nuns Corn Coffee.
7: Ang nami pagin sang Nuns Corn Coffee partner. Kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nuns Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni Mrs. mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
7: Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
8: Oras tatak alas 3, Jess.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: amat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala ang Japan ko noong pawan. Intry ko ang Sunthorn Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
7: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sunthorn Plus Gold.
1: Sa mga butika.
10: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
1: Sunthorn Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sunthorn Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sunthorn Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sunthorn Plus Gold.
1: Sunthorn Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: Patak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pula ako kag stress every day, san ara sa balay. Nahibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag stress tabs.
2: Si vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Lots! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
4: Nance Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Oras, tatak, alas 3:20.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swacto. Now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit! This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
14: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
15: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
19: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata, tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
19: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw, mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
11: Good

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpapagod. Baskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka ang butika. TTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatsya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya. Baywang.
6: Sisa ka lang kapila ka mag-inom.
7: Sa TTX 500.
5: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Mayinig ko ginibatsya.
2: TTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabakal, sumang buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka ang abuti ka. TTX 500.
10: Si Edding Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
2: TTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
16: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
19: Charm, fab, con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumbaka bloom sa charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Protection?
5: Yakult!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yakult!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yakult!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise?
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang chan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity! Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
7: Kasi bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangustin o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangustin o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ron, nalibag ko kung na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragin kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
14: Bag

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arang ipon
7: ang
6: pain.
7: Kung magsubra ka ang imo body mass index sa painta, kinakonsider ka na obese.
8: Damo, no, nga mapagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carots.
8: Oo, hindi lang carots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon kumalot, kilingin tayo ang akong nuro.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Ano kayong sender ba?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ako B-complex, layo pa sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
10: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agun matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayahan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga...
9: Gapali lang
10: ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
9: Na-imagine na ako, Dok, sa mga may diabetes.
10: Agoy.
9: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C, while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
10: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
9: hemostasis.
10: Or pag-untat sa bleeding, magapurmas ang dam ang blood clotting system, agod supnan ang gitawag pilas.
9: Mm.
10: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurmas ang fibrin mesh, no? Agod magkapol sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas.
9: Mm.
10: Ang pala inom mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
9: stop.
10: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang sites sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
9: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
10: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salvika. Epic. DTX 500.
10: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
9: Mm-hmm. Next stage na, Doc.
10: Mm.
9: Next stage na is proliferative.
10: Mm.
9: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
10: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
9: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
10: take
9: days to
10: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agun ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
11: Informasyon sa ikayong gawas.
9: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglapot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sa power combination sa DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
10: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gituwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
9: Gusto, no?
10: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa ilabusa.
9: Sa no?
10: Ambot ko ano katuogin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa na, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
12: Ang sekreto niya.
9: Milig sa taguay.
10: Wala sa panago si ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
9: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako no kilis last year 18 plato mo. Oh, 19 na.
12: Na kampyon ni Mike.
10: Kabalo ka beneficyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapapasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
10: Maligo ka lang adlaw, no?
9: Basic.
10: Oh, maligo. Basic. Gina. Yeah. Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si mo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Mahipro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masulikan DTX 500!
13: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
14: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
10: subong.
14: Mata. Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
10: Sanguna, palikawan ka lang tao TV, subong ya, ginataga na isa-isa. cellphone.
6: Subong lula, nakapangagaw cellphone.
14: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
10: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkuan mo ay glass mo naka DTX 500 kag naka MyTC.
15: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat antipara.
6: Ako man daw wala ka panigilyo sa nang pangataw ay antipara.
15: Pero no.
6: Ara na.
15: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of Langerhans, which produces insulin and beta cells in it, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski doklamil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
14: Layo pa lang kita na.
15: Why na grado?
10: Wala makakita
15: lang. Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 kag mag-MyTC.
6: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
15: Dark ang glasses.
6: Basta yung makita kung di ng panalukan.
10: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or PureC. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 Kagmite C.
16: Impormasyon sa ikaayong gawas.
9: Ang matatag gabatsyag sa radiation, kung ang ilong gabatsyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
15: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami, Jome, ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
10: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
15: Gatulo ang luha. That's why, maligo.
9: Gabumbay, matyaga ko.
14: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor. No? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
15: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kaya pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix ang kapahubin kay Sir Eljan. Habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
10: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
9: Di ka pa nakita, B, ang imo yung bulong kapi?
15: Kampiyon.
9: Namit kay sabor?
10: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
15: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
10: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
15: Ay kampiyon, paborito ko.
10: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribio, Sir Boy.
15: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
9: Alright. Confirm ka nag-hapit sa Golden Field.
10: Ha? Confirm ka pala nag-hapit. Araman daw ang kuwan.
9: Ha?
10: Araman daw ang paliguan.
9: Sa ko.
14: Hindi ha? Swimming pool.
10: Yeah. Huwag ka kaligo daw.
9: Ara!
10: Kaligo ka daw?
9: May mga kataw daw.
10: Okay, manaman nyo daw.
9: Confirm ka pala nag-hapit sa Golden Field. Confirm ka pala sa public plaza. Uy, dapat mag-Ditribio ka.
10: Nag-debate ka to?
9: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribio ang numero uno ng problema ng engineer? Di ko magsugpon sa talk ni Doc.
10: Oy,
9: hindi malalaglaw ang STD, Sir Boy. Ang problema sini, madala mo ni si imong misis.
10: Misis
9: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, abin, hindi mapunggan ang need. Ditribio ka na nga daan.
10: Ditribio
9: ka na. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc!
10: Kita ko nang lalabog yung mga radyos mo.
9: Napapalainom Ditribio ang mga palikiro.
15: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki particular. No? Basically, ginabase ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks. Unfortunately,
10: men, men is polygamy.
15: Gamos by nature. No?
10: Polygamy.
9: Mamati ko na si Nilboy.
15: Man is polygamous by nature.
10: Polygamous. Polygamous.
15: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribio makaputikta si imo kontra sa STD? Dr. Ramil?
10: Yes.
15: Sensitive po niya.
10: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
15: Huwag maging dulong nung ano, sex kid.
10: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
9: No.
10: Number one is HPV, human papilloma virus.
9: Uy.
10: Either virus na,
9: vaginal warts,
10: no, or bacteria na. Amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
9: Bacteria. Chlamydia sis, bubaho na.
10: Gonorrhea.
9: Ay!
15: Ang kapit kalayan.
10: Syphilis. Amo na sa una, glinong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imong ano.
14: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
15: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
10: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
15: Delikado, gito.
10: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D3 Bio Serboy, daw hindi ka mahadlok. Because D3 Bio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
17: Ay wow.
10: Daw good news sa mga kuno.
17: Mga babae.
10: Good news sa mga may ara multiple partners. Paano ang D3 Bio makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa D3 Bio. Ikaduha nga kaya himuon sa D3 Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na paano mag-replicate kag number three nga mahimo ni D3 Bio Sir Boy hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3 Bio. So, sa mga nagainom D3 Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa D3 Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
18: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka threshold driver nga galing ko po nang baluan ko nga taas ng reaction blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kag lawan month lang ko nang ngayon sa ulo ko nang lubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: Yung might PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung might D3.
19: Matatak, magabot ka.
21: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
14: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang D3 Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
21: Check!
14: Kagang mga, may mga multiple partners.
21: Check!
10: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
17: Ikaw ikaw ngunsi may panit, galing ba?
14: So ang D3 Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD na magakabuhi sang
17: normal
14: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea balagi
17: o tulok
14: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir JP pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, makabuligid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
17: May pag-asa pa.
21: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV, no, or human papilloma virus.
17: Vaginal warts?
21: Almost, warts. Kuno, tanan ko, no, nga may more than three partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no?
17: Ay.
21: But, ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
17: Gakos sa cervical cancer.
21: Ang una-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Dalo petals.
17: Do cauliflower.
21: Do cauliflower ang flower.
17: Pichay, manging cauliflower.
21: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
17: Akali. Pulombot
21: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indodoyment, no? Nga na.
14: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
21: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, palagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio, labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
14: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
21: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kumpigaw ang imong immune system, hambal ni D3 Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
10: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la Sir Boy
14: kalayo dok kalayo
10: manghihikab gagi na kala Sir Boy ako ay ko kagi na
0: yan
10: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
21: friends na nanta mga friends na nanta
10: ang nalang sinang balat yan Sir Boy chlamydia
0: ay chlamydia
10: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutsak
0: chutsak.
10: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
21: Oy, virgin.
10: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
21: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
10: Sakit, ga-bleeding.
0: No. Amo na, Jenner?
10: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
21: Amo nang cause, no? Cause
10: kagaw.
21: Agent,
10: no? Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse Sir Boy.
0: Inom ka gitu.
10: Inom ka D3 Bio kag butangan mo D3 Bio imo nga ano eh.
0: Ba nga ba nga may amo ni gid buya.
14: Mga active no. So mga active dapat naka D3 Bio.
0: Dapat dugay ni gid topic.
10: Dapat text.
0: Ha? Dapat dugay ni gid topic.
10: Subong ganing gid timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya gid ayang eksperto da.
21: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
10: Basta importante din, nang lain gid ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
21: Correct. No?
20: Informasyon sa ikayong lawas.
21: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
10: Kulang na all guwapo.
0: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gali. Ay, plus kilang, di ba? Plus 14
21: pesos. Kagamay nga bakit?
0: 164.
21: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio, kaya hindi na sa tangkaso ubusipon, kagilanat ikaw protect tahan sa D3 Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
10: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nag-inom D3 Bio. Di daw mo nag-inom coenzyme Q10, daw mo nag-inom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain.
21: No?
10: Muna mo, kampiyon mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, sa imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
21: Okay,
10: the reason why? Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
20: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagaster Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
14: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides AIDS nga ara sa D3 Bio, nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm. dasig ka mabusog, no? So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Mm-hmm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
15: uy,
14: imo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
10: Siling ni Lidia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
15: Tuntos sa gabligya. One pop, two pops, medium man pop price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nilang carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretsyo ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang, usadon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong abalatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinaghuhunahan ni Doc.
1: Oras tatak impunto alas 4.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
24: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Bye.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
3: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nagkaedad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
6: Gikan

0: Duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasi Shay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong kumakablong, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm
7: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablong sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
16: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kung nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
21: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
21: Yung may D3.
23: Mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gali si Ariel, nagkantot si Rekis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong nalamat sa Mighty C.
21: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
21: TTX 500.
25: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: TTX 500.
26: Dinadala subong imo sugar.
25: Patigil ka namin isang TTX 500, 165, sa dugo ko man, 120/80. TTX 500 na
21: TTX 500.
23: D3 Bio.
0: O si Karen, nandang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
23: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Pamakal, sumabuti ka.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi it ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
23: Mighty C, mabaka, mabuti ka.
5: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, tunay, natural, at orihinal. Bye!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Ayoko na ma.
3: Why pa?
2: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
4: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
5: Pag Neozep C Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag-exercise.
6: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
2: Nag-ayo ka na ma.
3: Kagapon pa.
2: Maayo ba?
5: Basta Neozep C Plus Forte, subong may zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
9: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Supple Plus Gold.
15: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobring ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
19: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
20: Charm Fab Car.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
9: Evergreen Herbal Capsule.
22: Pagaling siya, magaling ka siya.
23: May high blood ka man sa una?
22: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
9: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Ahoy! Kidney Care Time!
25: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
19: You care? We care! Kidney Care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
26: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lang mo at hindi

0: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension. Vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommend? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Nabakal sa mga butika.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong abalita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after ma ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
6: Ito po si Dr. Bernie Ong.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Oras tatak alas 4:20.
17: This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Busog-busog ikot ulit lang.
23: Ako man, bro, galot.
22: O, ikaw yung bro, kusti.
23: Busog-busog eh.
22: O, tila ka tata. Bayari na to tulilot.
23: Oo, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
24: Yes, sir.
23: Ay!
22: Ano nga ay?
23: Bro, kalap. Nadula ang kahit ako.
22: Amo na matuon na yun. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
23: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
25: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ari ko sa inyo. Wala eh.
22: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
23: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
22: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karindin niya para nga makapalagyot, ha?
23: Abaw! Hindi, ah! Aring puspro!
22: Nakita mo ni ang unod? Ba, uy, hala.
25: Ba man,
22: tanga.
25: Hala, tanga masuo.
22: Shhh! Diskarte lang na iya.
25: Oh no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula? Hey, nagpalapit na din waiter mga bro.
0: Sir?
22: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
0: Ay, tanga na, sir.
22: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo.
0: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
22: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
0: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid.
22: Ay, ay, ay!
9: Talot, hap, tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo puppet nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Gina Canon. Ang ginibatya ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Si sa katlo kapila ka magino.
7: Sa TTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy na. Halin sa nagtake kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatya.
1: TTX 500.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ako si Chari, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
11: B vitamins plus iron is a generic name for stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
1: Sample Plus Cold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
21: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
22: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
21: Maluwas sa manamit gin,
22: may free collagen,
21: ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
25: Protection?
26: Yaku!
25: With 8 billion live LCS?
26: Yaku!
25: That may reach the intestines alive!
26: Yaku!
25: Helps improve digestion and boost immunity!
26: Yaku!
25: With proper diet and exercise?
26: Yaku!
25: Kaya panalo ka chan!
1: Sample Plus Gold.
27: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
28: Ahoy! Can you
0: another time.
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Oras, tatak, alas 4:30.
5: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
26: Ganyan ang Pinoy!
28: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
32: Number 1!
33: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
34: Nay, malakat na ko.
35: Barnok, din ka makadto.
34: Mapakapili ako, nay.
35: Mano ka to? Nakahini to? Mampang ka naman to? Hindi naman nakaroon magkalaki yung imo nga itsura mo.
34: Nay, mapakapilyan ako, Nay. Masukod na sumong ang florist ni Mayo, Nay.
35: Ay, gali. Tinga, wala ka nag-ilis ang bayo mo. Ilis to! Ma-florist ka, gali!
34: Hindi na, Nay. Oh. Mayo, malang ko ito pamahaw ka mapauli dahil yun.
35: Ah! Nay!

0: Ikaw na pinta.
1: Tatay.
0: Wala ka na siyang nahimo, kundi magpangayos ang kwarta. Pasalamat ko gani nga wala klase. Wala kang isang pabalunan ni nanay mo. Pero ang pangayo mo, halos ka na uras siya.
1: Si tatay, kada mo pablistorya sa imo, tay.
0: Amunin ni nahimo mo sa akon, mahipos ka lang, oh.
1: Tatay. Amo ni budlay balagay kagahod na gani kay nanay, pati ikaw gahod man. Wala ka mo nalingan, tatay.
0: Daping!
1: Tay?
0: Nalingan ko yas ang sagad mo kapangayo. Katapusan mo na ning kapangayo ang adlaw ini, ha?
1: Ma'am! Tatay!
0: Pangayo pa pala karon, kaya abi mo tagaan sa pagkasangkwarta. Bigwasan na nagig ka!
1: Mapakapilian na lang ko gani.
0: Okay ka lang? May misa sa kapilya, ha?
1: Wala, tatay, ah! Dito na lang ka mga ipamahaw, kung hindi mo ka paghatagan ka ron, eh.
0: Ano? Na! May lubong ka ron sa kapilya, ha? Nga dito ka ganyan mamahaw?
1: Wala, tatay, ah! Masugod na sa mga florist ni Mayo, kahit di may libre to ka pamahaw. Amo na nga, hindi na lang mga ikwarta sa imo karon, tatay. Buwas naman, ah!
0: Ay, ayaw na! Ay, ayaw na! Ay, ayaw na! Ay, ayaw na! Ay, ayaw na! Ay, ayaw na!

0: Naman! Kanami, oh.
1: Mm-hmm.
0: Kanami na taon sa mga bata nga nagpagkanto sa may kapilya.
1: Gani, no?
0: Kita niya.
2: Manikuro ang nahulat nila ang florist ni Mayo Brocosteng.
1: Aba, pamahaw na yung nahulat nila si Na.
0: Yeah. Tuloy lang.
1: Oh! Kita mo na, oh. May mga dala silang sulodlan, oh. Mm-hmm. Hindi yabasong dala nila, kundi yahong gidyak ang pitsil.
2: Yeah!
0: Agon ba, susudlan to nila sa tubig yan, bro?
1: Ti, ang yahong niya.
0: Ah.
1: Sudlan nila, sudan? Nga pamahaw mo lang na nahatagda sa florist ni Mayo sa kapilya?
2: Eh, sudlan nila ba sa baw eh?
1: Gani! Sudlan nila sa baw sa ila pamahaw!
0: Ay, bro!
3: Ay, sino nagtawat sa bulak ko?
1: Leb!
2: Nga man, Leb!
4: Ang bulak pala sa santan ko nga nami-nami na ko. Kahit ipulang ko.
0: Oo, oh, pulang.
4: Isa dito ka, pong
0: isa ka, pong-pong!
3: Wala na!
1: Ay! Tia Lips!
4: Madakpan ko lang, madakpan ko lang! Papaon ko ginang kamot niya hasta nga magdululugo!
3: Hindi na pala mga kitsa libertada!
0: Si Ling Ling.
3: Ako ang nagkuha!
1: Ala!

0: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Rich

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Rose ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
2: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TGX 500.
4: Si Erin Grace, paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Kila ang imo nga gininom na kapsula?
5: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi.
4: Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Sugo.
4: Mabakal na kamo.
5: Sa Detex 500.
4: Namigid ini sa aron nga lawa.
1: TGX 500.

0: and polycotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 jali.
2: Dok, naa, pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
5: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
12: Gigan

0: heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber,
0: the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon at Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na Extra Strong Beer promo ba hanap po? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
10: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
11: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginan papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio.
15: Ang
14: D3, gamay physio.
15: Ang physio,
14: gamay D3.
15: Mabakal, sumagod ka.
14: D3 Bio.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
14: Yung may D3.
15: Mga kaps, mga buti ka.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Mag-DDX 500!
15: Ang may powerful compounds!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: Whoa. DDX 500!
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni Kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: This Time Check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That Time Check is brought to you by Newstar, play smart, play bright, with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid, ang balapian sa kidney.
32: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang napatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, napatikan ko kid, ang epekto, hindi na mapagdaya ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw ngayon ang ako sakit. Salamat, Kidney Care.
33: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
34: Mahirap alala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
35: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
35: Mighty C,
37: mabaka sa mga butika.
38: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
39: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
40: Ganyan ang Pinoy.
41: Ang Pilipino, hindi corrupt.
42: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
43: MX3, dito ako, believe.
44: TTX 500. Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
43: TTX 500.
45: Basta kun, ginahilanat,
46: dapat matik, ibay Jessic.
45: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
46: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
45: Dapat matik, iBiogesic.
47: Alagang Unilab yan.
48: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
49: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
50: Santum Plus.
49: Herbal Capsule.
50: May mangustine at malunggay.
49: Dobling sangkap sa isang kapsula.
50: Inumin araw-araw.
49: Sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
50: Santum Plus.
49: Herbal Capsule.
50: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
51: Suggested retail price, 13 pesos lang.
49: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
50: Santum Plus.
49: Herbal Capsule.
50: May mangustine at malunggay.
49: Dobling sangkap sa isang kapsula.
50: Inumin araw-araw.
49: Sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
50: Santum Plus.
49: Herbal Capsule.
50: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
51: Suggested retail price, 13 pesos lang.
50: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
52: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, higit yan. Ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
7: Ayaw ka na ma?
8: Why pa?
7: Ayaw ka na ma?
8: Why pa?
7: Ayaw ka na ma?
8: Maay pa.
7: Naakadugay siya na nga sipon ma?
9: Kung may sipon, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
10: Pag Neogen C Plus Forte, buong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
7: Nag-ayo ka naman?
8: Kagapon pa?
7: Mayo ba?
10: Basta Neozef Z Plus Forte. Subong may zinc.
2: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!

0: nga sampagita, ginpang guslet mo lang!
1: Nay, hindi pala magdinalok, Nay!
2: Ing-ing?
1: Ialat ko na karoon kay Mama Mary sa kapilya, pero mga kikagid, mamulak may nagiyapon!
2: Ing-ing?
1: Kung malaya na hindi mo man na mapuslan, kung gamitan ko na yan sa Flores ang bulak at ano mo, may baylo pa na nga pamahaw!
2: Wala! Ing-ing?

0: Oo, gid lang, Bornoke. Baso mo lang na yung ginabit-bit mo. Wala kaya dala bulak, haw.
1: Tapeng, panguha to bulak.
2: Hindi ko makuha, di. Kaya wala man kami to bulak.
0: Pangita ka eh. Kami ganin ang ita, bulak. Ikaw yung wala?
2: Di nga ako wala bulak. Wala ko mahaw-haw.
0: Ay, ay, ay. Mayaraman eh.
1: Pero dapat may bulak, gid. Kay mahalad na kani kay Mama Mary.
0: Gani man.
2: Oo, galino. Nalipat ko. Tingala ko nga. Nagapanguha, gid sila yung bulak.
1: Mangumango, kagidya Bornok, no? Bisang wala klase, yalutang, kagidya, no?
2: Bana, kita kaya niyo na lang ko da bulak, di. Amigo da, pe.
0: Ano kasi di swerte? Diyot ay mananigani ang bulak na dala ko. Git pangawat ko pa ni Gani.
1: At oho, kahit mudamo-damo siya bulak ko. Ang good kundi niya na pinangawat, ah!
2: At sige, ah, mangayo ko kay kudang. Pero ko, hindi siya maghatag. Ang orchids di ang tanong mo sa guwasa kang pilaan mo ng kuhaon ko, ah. Ako pala guro, may pinakanamik ang bulak sa inyo mo.
0: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!

0: taglinapuhan.
1: Ay, salamat, Agustin. Kalot, ilalot, ari na ka mo.
2: Bapuwerte, ma... Grabe nga ba, huwag mo to lilot. Pinalilot, umugurong perfume.
3: Perfume ni Nebro, Agustin, ha? Umot na, imported ni atag ni sa amigo yung alis agwa. Stitch side ni?
2: Sa den?
3: Sa gwa? Stitch side ni?
2: Oh, lomo.
1: Agustin?
4: Amo na yan, Rose. Kung gintagaan ka lang, dason, imbes mahuya ka, jutay, jutayon mo lang dapat butang. Siya yao, oh, wala ginhuya. Pwede gin ang pang-spray niya. Wala huya, klase tao. Haslo.
3: Brokalo!
1: Ay, mga bata, sino bang wala na yung tag?
5: Mananay!
6: Mananay! Daladri ang ilang mga na yung tag, wanang. Kay Buligan, taka mo panagtags ang ilang mga na yung tags.
1: Mayo pa, Chugustin.
5: Anong pamahaw ng Roslyn?
1: Ay, wala pa kami kabaloing-ing. Wala pa man din na dulong ni Kapitan.
5: Ay, hala,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka nga butika.
1: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight. Nuts, corn coffee, mabaka sa mga butika.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
6: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
5: Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na galing. Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
12: Basta kun, ginahilanat.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, Biogesic.
14: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Bio. Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payon ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa 1 kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! D3 Bio! With Vizio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako, tumalas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3 Bio! Goodbye.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manugo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
5: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Supple Plus Gold.
7: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
8: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
13: Summit Natural Drinking Water.
14: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
15: Mahig ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500!
15: Masaligan! DTX 500!
17: Ohoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care? We care! Kidney care!
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1!
26: Santo Plus Herbal Capsule.
25: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
26: Santo Plus Herbal Capsule.
25: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundi hinata sa Supplemento in 1!
26: Santo Plus Herbal Capsule.
25: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
26: Santo Plus Herbal Capsule.
25: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
27: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache.

0: Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakapeng may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vitamin D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Yuninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
6: Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
8: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
9: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
11: Mga butika.
12: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uho.
12: Masami nagkapangihit.
11: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
11: Ma. DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
12: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Garantisado.
12: DTX 500.
9: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakit ang man ino.
2: At
3: ang bata nga mapagsiklang tawon,
2: pwede gihapon magka-immunity gap.
3: Antes pa magmasakit,
2: unahin na sa Celine Plus.
3: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
2: Bulig para protektado.
3: Adlaw-adlaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zantong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zantong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zantong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redbeer. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow, mas pinagaling pa.
16: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus...

0: Sa Alaksan FR, New Alaksan Extra.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. Bye!

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo gidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Uy, si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.20 na sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMM News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMM News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karunia nga adlaw sa nga Martes, sa 19 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
12: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
8: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalihan.
12: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
8: Martes subong adlaw sa tunsiling pagpangalagad diri sa RMN News and Public Service. Sama kita sa mga balita, Radyo Man Magi nga tagan sang igat talupangod. Una kita sa mga balita nasyonal, may mga balantayan kita subong.
12: Subong gilamang nga hapon ang patawag sa press conference ang House Prosecution Panel bilang pagpanghanda sa trial, impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pagwa na nila ang assignment sang House Prosecution Panel kung sino ang magalid sa tagsaka articles of impeachment. Apat ini Radyo Man Mon, kaupod ang mga kongresista sa House Justice Committee sa pagpamuno ni Congresswoman Gerville Luistro. Kaya di kahapon nag-convene na as an impeachment court ang Senado Radyo Man Mon kagang ila panawagan nga gilayon nga ang gilayon nga pagsugod sang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Kaya naging pagwa nila Radyo Man Mon apat inika articles of impeachment. Una ang threats and destabilization ni Vice President Sara Duterte batok kay President BBM. Ang angot sa bribery, angot sa iya unexplained wealth kag confidential funds. So sa ginpagwa nga listahan sang House Prosecution Panel sa Article Number 1, angot sa misuse sang OVP kag DepEd confidential funds sang Vice Presidente, pangunahan ini ni Congresswoman Gerville Luistro Radyo Man Mon kaupod sa members ang iyang House Prosecution Panel sa Article Number 1, amo si Congresswoman Leila De Lima, Congressman Joel Chua, Congressman Onoy Lawrence Defensor, Congressman Roger Gutierrez, Lord Ansuan, Jonathan Keith Flores, Chel Jokno, kag Congressman Terry Redon. Samtang sa Article 2, angot naman sa unexplained wealth sa Vice Presidente. Pangunahan ini ang lead prosecutor diri, amo si Congressman Terry Redon, kayang members sa Article 2, sa Articles of Impeachment, angot sa unexplained wealth, amo sa day Congressman Chel Jokno, kakabagaw, Congressman Roger Rodriguez, Congresswoman Jervil Luistro, Congressman Joel Chua, Congresswoman Leila De Lima, Congressman Lord Suan, kag Congressman Jonathan Keith Flores Rajuman Mon. Samtang, angot naman sa ginapahayag bribery, angot sa mga DepEd officials, pangunahan ini ni Congressman Joel Chua, kag ang members si Congressman Rog Gutierrez, kakabagaw kag Bel Zamora. Samtang sa ikaapat, angot naman sa ginapahayag threat batok sa kay President Bongbong Marcos, si asawa, kag siya pa kaisa, kay iban pa nga government officials, Rajuman Mon, pangunahan ini ni Congressman Lawrence Defensor, kag ang members sa musanday Congresswoman Leila De Lima, Congresswoman Bel Zamora, kag Congresswoman Jervil Luistro.
8: Tanaw ta diri Rajuman magi medyo malawig-lawig ini no kay may yara sang nakatukang mga kongresista no sa kada iya article apat ini tanan Rajuman magi no ang article sa threats, destabilization, bribery, ang sa may unexplained wealth kag sa confidential funds. So makita antani ang talakayay sini indi ni sila nga isa lang kaagi no.
12: Mm-mm.
8: Medyo malawig-lawig ini. So tutukan ta no ining palabuton iya nga pagtalakay sa aton sini nga mga kauturan sa nagahilapit iya nga pag-discuss na sa sining mga article sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
12: Oo, suno sa kay Congresswoman Jervil Luistro kuno kaina regardless no ko sang ilang political color, constitutional duty nila, mandate bilang congresswoman, ang trabaho nila subong bilang House Prosecution Panel. Kag ang pagpresentar sang ila argumento sa press conference kay Ina Rajuman Mon, wala na nila syempre ginisa-isa pa no ang mga ginpreparar nila nga pieces of evidence angot sa impeachment grounds, angot sa apat nga ni misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and betrayal of public trust batok sa kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Kong Nonoy ti lantawon na lang sa trial.
8: Mm-hmm.
12: Dito na lang i presentar Rajuman Mon.
8: Kasi actually present pa na gyapon, hatagan man na sa tinion ang kampo man ni Vice President Sara Duterte nga mapangapinan man ang ila sini iya nga bahin no, kung matuod o kung hindi matuod ining mga ginahaboy sa iya nga mga aligasyon. Sige, standby kay i-check ta sa sini nga mga tinion ang report na ni Rajuman Marjorie Herbo Miane diri kita sa may local scene sa subong iya nga hapon. Sa aton sining pagpanganagad, i-check ta ang balita ni Rajuman Marjorie Herbo Miane sa sining mga tinion, mga karajuman.
7: DYRI Rajuman Report.
0: Rajuman Mon, Rajuman Magi, sa matipon or sa nakuha naton daring balita, ang Iloilo Police Provincial Office nagatutok karon sa Northern Iloilo. May kantanan sa ining dalagkuan nga supply sa nga illegal nga droga. Suno, Director Police Colonel Bayani Razalan, nga previously, ginatutukan nila mga first town municipalities like Oton and Pavia, pero subong dalagkuan, mas dalagkuan ng mga confiscation sa Northern Iloilo, specifically sa may Estancia kag Balasan.
12: So no, according to Director Colonel Razalan,
0: ang drugs, balan naman, according in term niya, alam naman natin, ang balan nga ang illegal na droga, nagahalin sa National Capital Region. Si Police Colonel Bayani Razalan sa iya pahayag.
13: Yes, sa ngayon, no? Dati, marami tayong confiscation dito sa areas ng yung proximity ng Uton at saka Pabia. But now, kung titingnan ninyo, ang maraming volume of illegal drugs na nahuhuli natin is in District 5. So, particularly, yan yung mga municipality of Estancia, Balasan, and Sarah.
0: Si Police Colonel Bayani Razalan.
12: Ako Rajuman Marge from Metro Iloilo Towns, mga first towns sa Balmo kay na to 5th District. Nga anong may ara sa 5th District how?
0: Ang terminal, ang port Rajuman Magi, Rajuman Mon, kati isa na sa mga ginatutukan karon sang interdiction team, no? Notice mo ang mga operations sa Estancia Balasan tagpila ka milyon. Dalagkuan siya compared diri sa areas ng Pavia kag Uton kag ang Makabig Balanga transshipment kiti syempre coastal areas bisan diin ka lang dira makalusot pero tiyo mo nang gina aplastaran karon sang kapulisan para nga matap na ini rajuman mo rajuman magi halin sa 1st district sumailo sila sa 5th district kagati mo na nga ginabantayan man sa Iloilo Police Provincial Office. Amo na magdulong na mo yung balita, subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Mia, Tatak, RMN.
14: Tatak, RMN.
8: Madamo, gid nga salamat, Radyo man, Marjorie Herbo, Mia. Oras na ito, nalas 5.29 sa hapon.
12: Ang iningabahin giladulong sa inyo sa Santong Gold Coffee Mix pampapino kag pampabatas ang panit kay mayaras ang collagen. Natural gagapaputis ang panit kay mayaras ang glutathione kag may protection pa kag nagadetox ang atay kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santong Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektayang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isa balati kag-up di pagidsang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ga diabetes. Likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500.
8: Oras na ito na alas 5.29 sa hapon ng Department of Agriculture may haraman sang public advisory no after sa sining ginpagwayang advisory sang DA Central Office para sa Western Visayas. Ginapaaligmat karon sang Department of Agriculture ang mga mangunguma sa ginapaabot nga epekto iya sang Super El Nino by bulan iya sang kwa no sang Agosto, Setyembre, Nobyembre no pero sa masunod nga bulan sang Hunyo kinanglan nga mag monitor naman kag mangin aware naman ang aton sini nga mga mangunguma ay para nga ma-adjust nila kon ano ba lang ang mga crops ang inugtanom nila by second cropping rajuman magi kay tama ini ka importante no para nga hindi man bala mabutang sa alang-alang kag mapierde ang aton sini nga mga mangunguma no inali nga magpurso sila sa pagtanom sang palay sa tion or kon sa chimpo nga pigado ang tubig particular na sa mailat sini nga tagsak ka talamnan nga ginasaligan nila paagi sa mga irrigasyon rajuman magi no so alerto sa aton sining mga mangunguma no kay bisan sa subong gani nagaguom kita no nagatupa ang ulan sa pila ka bahin sang
12: sa pila kuno ka banwa sa probinsya rajuman mo nagaulan ya kuno pero diri sa syudad wala ya ka ulan
8: yeah so
12: kay pang init sang Sabado grabe gid kasing kalang init sa nagligad gani kahapon kag subong medyo tahaw
8: gani tahaw yeah so okay naglugalom no kay na nagtupa talite lang no nagtalite lang mga alas 3 sa hapon amo to nga daw indi tama gid ka init sang at chimpo. Pero bantayan ta ni, bantay kita kay ang chimpo naton subong kalain gid no. Medyo ang imo panit bala ni kon kumuha ka do naga parang millet pagbalik ko sa inyo sini puluyan no. Hindi gid ya manami. Kag hindi manami para sa mga utod naton no may ginabatsyag. Sige, pero dali gid nga ay natamyo ta ni sa mayong hapon ng aton sini nga mga listeners no? Si Sir Stephen Panega. Mayong hapon gid sa imo sir sa kaya kas sa Jan Perot sa Sumagaysay dira sa may barangay Pao Pututan pero may giga monitor kas James Carpe mayong hapon man si Sir Raimundo Balien dira sa may barangay Nagpana Barutak Viejo kas Broadpit Madera Bistuer mayong hapon man sa kay Security Guard Raimundo Munding Montalbo mayong hapon maka sa pamilya Amido kag Joso dira sa may Libong Kugon Saraga mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati at Tita Rose kag Tita Sonia Draman sa may Nazareth Binabista Gimaral. Standby na sa pagsulod man sa mga dalagko nga balita national update kita no sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapariha.
12: Kag Rajuman Magi Areswelo Malaryado.
14: Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Kakulangan sa maayos na flood control itinuturong rason ng pagbaha ayon sa OCD.
17: Hindi na si kaso yung supposed to be flood control. Dapat in 15 years na kompleto na sana. Kung may improvement man, hindi sapat.
18: Sumantala naman Piston, maghahain ang motion for reconsideration sakaling hindi aprubahan ng LTFRB ang 10 pesong fare increase.
17: malinaw naman yung ating dahilan kung bakit tinito tayo ng dagdag kita para maigsan yung mas malaking halagang nawala sa kanila.
16: Isa patay, apat sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Binmalay, Pangasinan.
18: Abangan din sa ating showbiz balita mga kasama Judian Santos, bibida sa political drama film ni Brillante Mendoza, dalawang French actresses abay makakasama.
19: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WES, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
18: Network News. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, posibleng salub mismo ng Senado nakuha ng volunteer driver ng NBI ang tinatawag ng gunpowder residue na nakita sa paraffin test matapos ang barilan sa Senado na nakalipas na linggo. Ayon po dito kay NBI Director Melvin Matibag, walang hawak na baril ang driver na mangyari ang pamamaril sa Senado ng Mayo 13. Posible ang niyang nalantad lamang ito sa pulbura sa lugar kung saan nagpaputok naman ang Office of the Sergeant at Arms. Sigurad din ni Matibag na inusente ang nasabing volunteer driver.
20: Possibility, yun din yung sinasabi sa amin ng CIDG, yung paraffin kasi, ang powder nitrate, sa gunpowder, pwedeng matransfer sa'yo pag inawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandun yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwedeng meron kang contact. And based on the video na nakita ko, hindi na pa siya kung saan nandun yung usawa at nagpaputok na pa rin. Maraming gunpowder doon sa sa'yo.
18: Samantala, itinanggi rin ang volunteer driver na si Mel Urago na siya nagpaputok humawak ng baril noong araw mismo na insidente. Gitpa ni Urago, may CCTV footage sumano na nagpapatunay na wala naman siyang dalang bararmas. Pansamantalang nakalaya na rin si Urago matapos makapagpiyansa para sa reklamong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Direct Assault.
16: Na isumite na ng National Bureau of Investigation sa PNP-CIDG ang mga ulat at pahay kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ang NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa ipinasa ng NBI ang statement ng kanilang mga ahente na sangkon sa operasyon, gayon din ang pahayag ng ilang miyembro ng media. Bukod dito, isinumite na rin ng NBI sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang kanilang findings. Iginit din ni Matibag na hindi Senado ang target ng kanilang operasyon kundi pagbibigay seguridad lamang sa GSIS matapos umano itong humiling ng proteksyon.
18: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, si NBI Director Matibag iginit na dapat ding suspindihin si Senate President Cayetano kung nais nitong patawan siya ng preventive suspension. Ang ayon siya kinumpirmang may lead na rin sa kinarunan ni Senador Bato de la Rosa. Itali ng balita mula kay Rajaman Jairus sa Piña, Florida.
21: Bumuelta si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat din siyang suspendihin ng ombudsman. Ito ay kasunod ng pagpataw ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa insidente ng barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa pulong balitan sa Maynila, sinabi ni Matibag na kung command responsibility ang magiging batayan, ay dapat unang suspendihin si Cayetano. Sinabi ni Matibag na bilang Senate President ay responsibilidad ni Cayetano si Aplasca na umamin na siya ang unang magpaputok sa mga tauhan ng NBI.
22: Una-una po, hindi naman ako gagudod na nagpaputok ng baril.
20: siguro yung sinasabi, because I'm the head of the MDI, kaya dapat suspindin ako dahil kung ang responsibility ko yung kumanta. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging pasyano ko, nang unang suspindin, dapat si Senator Alan Bidang ay talo. Dahil kung ang responsibility na si Sergeant of Times, at in fact, inaamin ni Sergeant of Times, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve wala naman penalty na gagawin po natin. So ano pinagkagalingan siguro kung ang responsibility, sabi po nila, yun po siguro. If that is the case, sino po ba unang nagpaputok? Kung wala naman nagpaputok doon, baka hindi po nagka-latrapa ng paputok doon. O, at sino po ang recommend responsibility kay Sergeant at Arms?
21: Samantala, kinumpirma rin ng NBI na may lead na sila sa kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kasabay nito tumangging magbigay ng iba pang detalye si Matibaga, pero ginit nito na mainam din na tanungin si Senator Robin Padilla bilang huling kasama ni Bato.
20: Alin kung nasan talaga, pero in the meantime, which we will suspend yung announcement kung asan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, if there's somebody who is a person that should be us, naunawala dapat talaga si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama.
21: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
16: Ilang senador sa minority bloc itinanggi ang planong kudeta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman con Debata. RMN
1: Live Report. Pinabulaan na ng isang miyembro ng minorya ang nilulutong kudeta. Kudeta plot laban sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na nagpulong lamang silang mga taga-minorya kahapon bago magsesyon na tumapat naman sa panahon na naging maugong ang kudeta laban sa Senate leadership. Paglilinaw ni Tulfo na wala silang usapan ukol sa kudeta at ang napag-usapan ng minorya kahapon ay tungkol lamang sa mga estratehiya at pag-aaral sa articles of impeachment, gayon din sa mga committees na maaaring mawala mula ng magpalit ng liderato. Binigyan din pa ng senador mas mainam na magtrabaho na muna silang lahat at saka na lamang ang tungkol sa usapin ng kudeta.
2: Wala naman, nag-focus lang kami minority. Pinag-usapan namin mga plano at ano mga nangyari man ng parang araw at ano yung mga gagawin namin sa mga susunod na araw. Ganun lang. Parang banding-banding lang. Well, pinag-usapan namin kung anong mga approach ang gagawin namin pagdating sa impeachment, tapos paano kami mag-aral para mahimahimay kung ano yung mga laman nung sa articles of impeachment. So everything to us about, tungkol dun sa mga sponsorship, ano mangyari, at then yung mga committee na maaaring mawala at maaaring mapupunta, etc. Mas maganda siguro magtrabaho na muna kami lahat, saka namin pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far so good. Send you.
1: Punto pa ni Senator Raffy na manipis ang kasalukuyang majority bloc na sumusuporta kay Cayetano dahil 13 ang majority habang 11 na sila sa minority. Tiniyak din ang mambabatas na hindi siya kakala sa minority bloc kahit anong mangyari at kahit patanggalan na siya ng chairmanship sa mga komite. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Kuan de Batak, Tatak RMN.
18: Samantala, sa kabilang dako mga kasama, timeline sa nangyaring shooting incident sa Senado, inilabas na ng DOJ fact-finding team yung sasakyan na manay posibleng ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Abay, nakarehistro pala kay Senador Robin Padilla. Kasama mo sa balita, Rajuman Chanel Salazar. RNN
22: Live Report. Matapos nga 6 na araw na imbestigasyon ng Malacañang kasama ang PNP, DOJ at ELG, ipinresenta nila ang timeline ng CCTV footage kaugnay ng nangyaring gun-related incident sa Senado noong May 13. Ayon kay DALG Secretary John Vic Rimulya, malinaw sa mga ebidensya at kuha ng CCTV na hindi inatake o nilusog ng NBI ang Senado para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Giit niya walang dalang tactical gear, breaching equipment, shields o assault devices ang tauhan ng NBI nang magtungo sa lugar. Sa mga inilabas na video, may kita rin umano na nakasuot ng full battle gear ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa pamumuno ni Retired Police Major General Mau Aplasca bago ang naganap na putukan. Nagbigay rin umano si Aplasca ng lock and load order bago ang insidente. Ipinaliwanag din ng DILG na ilang pinto sa bahagi ng GSIS ang isinira at pinatibay bilang pag-iingat sa posibleng kaguluhan na kaugnay ng pananatili ni De La Rosa sa Senado. Ayon kay Rimulya na abisuhan umano rito ang Senate Maintenance Management. Kabilang din sa inilatag na timeline ng DILG at PNP, ang sasakyang posibleng ginamit umano sa paglabas ni De La Rosa mula sa Senate Protective Custody noong madaling araw ng May 14. Ayon sa PNP at DILG, ang sasakyang may plakang DAV-1225 ay nakarehistro umano kay Senator Robin Padilla. Kinumpirma rin ni Rimulya na naipaabot na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang report tungkol sa insidente pero wala pang ibinibigay na direktiba ang Pangulo habang inihahanda ang pagsusumite ng mga nakalap na ebidensya ng Department of Justice. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
16: Mga miyembro ng House Prosecution Team may kanya-kanya ng assignments para sa impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
5: Lansyado na ang assignments ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ito ni Leader Public Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro matapos nang magkundina ang Senado bilang impeachment court.
6: I'd like to update our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. We are currently preparing already for the forthcoming pre-trial and trial of these articles of impeachment.
5: Ayon kay Luistro, nakatoka sa unang article of impeachment kasi na representatives Jervil Luistro, Joel Chua, Leila Delima, Shell Jocno Terridon, Jonathan Kate Flores, Raj Gutierrez at Lordan Suan. Nasa ilalim ng Article 1 ang umalimaling paggamit sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds naman sa ilalim ng Department of Education. Naka-assign naman sa ang Article 2 kina Representatives Terry Ridon, Luistro, De Lima, Chua, Flores, Gutierrez, Suan at saka Bagaw. Ang Article 2 ay patungkol sa unexplained wealth ni Pipi Duterte at kabiguan na ideklara sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth assigned ang kanyang kabuuang yaman, gayon din ang hindi pag-divest ng kanyang business interest habang nasa posisyon sa gobyerno. Ang Article 3 naman ay naka-assign sina Representatives Chua, Isabel Zamora, Gutierrez, Kakabagaw. Ang Article 3 ay patungkol sa pamamahagi ng monetary gift sa matataas na opisyal ng DepEd para umano imaniobra ang procurement at mga kaugnay na batas. Hahawak naman sa Article 4 sina Representatives Lawrence Defensor, De Lima, Luistro at Zamora. Ang Article 4 ay kaugnay sa inciting to sedition at pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, binanggit din ni Luistro na ipinalaga naman bilang House Trial Spokesperson sa pinakabataan party list Representative Renato at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Manaw del Sur. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, Umaasa naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na maging patas ang mga senador sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito naging panawagan ng dating senador kasunod na rin ang formal na pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ay kay Trillanes na rapat lamang na walang kinikilingan ang Senado at gawin umano ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang hukom sa impeachment trial. Naniwala si Trillanes na mabigat ang mga ebidensya laban kay VP Sara at magtutuloy-tuloy ang paglilitis.
3: Sa mga senador po natin ngayon, nanonood po ang taong bayan. Ine-expect nila na gagawin nyo ang nararapat at kung ano ang patas at magbibigay ng magdudulot ng hustisya para sa mga Pilipino. Wala naman pong choice si Cayetano kasi ito manipis lang yung kanyang majority. So hindi niya pwedeng i-bully o i-ram through kung ano yung agenda niya. Otherwise, isa o dalawang senador lang matatanggal na siya. Kaya magtutuloy-tuloy yan regardless. Pero mas mainam sana, mas balanse yung mamumuno, hindi yung kagaya ni Cayetano na talagang sumisipsip sa mga Duterte.
18: Dagdag pa ni Trillanes, maaari mo nang ipinapakita lang ni VP Sara na hindi naman siya apektado sa impeachment ngunit posibleng kabaliktaran niya ito sa tunay na ramdaman ng Vice Presidente.
3: Nakikita nyo naman sa kanyang demeanor, parang hindi siya interesado. At I think ang gusto niyang ipakita dito na parang she is beyond itong mga ganitong mga proseso as a way na para sa mga supporters niya na makita na hindi ito importante sa kanya o parang hindi siya naapektuhan. Pero palagay ko, behind the scenes, hindi na makatulog yan. Hindi ito nahihindihan ng kahit sino. Lahat ng gusto niya na nasusunod, nakukuha niya. Kaya this is the first time in her life nitong sinimulan siya na unahin, sinimulan siya na hindian, doon siya na nawawala sa wisyo.
18: Mga kasama, si dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng DZXL RMN Manila.
16: Senator Ronald De La Rosa posibleng ma-corner sa abroad sakaling lumabas ng bansa. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN
4: Live Report. Nagbabala si NBA Director Melvin Matibag na hindi malayong ma-corner sa abroad si Senador Ronald De La Rosa sakaling tangkain itong lumabas ng bansa. Ayon kay Matibag, hindi malayong ma-aresto si De La Rosa sa ibayong dagat kapag ang matakbuhan nitong bansa ay ang bansang kaalyado ng International Criminal Court.
9: That's a possibility, di ba? Pero sabi nga ni Secretary Bida, if he will try to go out of the country, he will be arrested. And then, saka ano lang yan, di ba? It's an international court, di ba? So there are member states na pwedeng doon siya mapunta or what. Or somehow recognize the ICC, not the member state. So medyo mahirap yan. Mahirap tumago sa batas. Genocide dyan eh. Marami na matay.
4: Kaugnay nito, hinamon ni Matibag si De La Rosa na sumuko na lamang para matapos na ang tensyon.
9: Ganda. He just come out. Surrender, di ba? It will end everything. Ang problema natin dito, nagsimula sa Habulan, nauwi sa takasan eh. Di ba? Nag-Habulan, nagputukan, nagkatakasan, di ba?
4: Tiniyak naman ni Matibag na mataas ngayon ang moral ng mga tauhan ng NBI. Hindi rin niya pababayaan ang mga tauhan ng NBI na iniimbestigahan ngayon ng PNP si ADG matapos masangkot sa kaguluhan sa Senado. Kasama po sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Curiantes Adra, Tatak RMN. RMN Police
18: Report. Mga kasama, dumako naman tayo ng Pangasinan, isa ang patay, apat ang sugatan sa nangyaring bangga ng dalawang motorsiklo sa lugar ng Binmali. Mula sa FM Dagupan, may detalye, Idol Dennis Brillante.
23: Nasawi ang isang 20-anyos na rider habang apat na iba pang sugatan matapos ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa barangay Caloocan, Sora, Binmali, Pangasinan. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nagsalpukan ang dalawa sa isang kurbada ng barangay road. Batay sa ulat, umano'y mabilis ang takbo ng motorsiklo minamaneho ng 20-anyos na lalaki at napaulat na napunta umano ito sa kabilang linya. Dahil dito nasalpok nito ang kasalubong nitong motorsiklo na minamaneho naman ng 24-anyos na lalaki sakay ang dalawang estudyante. Nagtamo ng iba't ibang sugat at pinsala sa katawan ng dalawang rider at kanilang mga back ride na agad ay sinugod sa ospital. Sa kabilang nito ay dineklarang patay ang 20 anyos na driver. Lumalabas sa alcoholic breath test na positibo mano sa alak ang parehong rider ayon sa mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang nananatili sa lugar ang mga wasak na motorsiklo dahil sa tindi ng pagkakabangga. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito si Idol Denise Brillante Tata. RMN!
16: Viral na pagsasayaw ng mga turista sa National Highway sa La Union inaksyonan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan.
7: RMN Live Report. Labas ng payag ang Police Regional Office 1 kaugnay ng viral na video sa social media na nagpapakita ng mga turistang sumasayaw sa kaba ng National Highway sa Barangay Obispon, Dubai ng San Juan, La Union. Ayon sa Pro 1, nagarap ang insidente bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Mayo at 2026 sa labas ng isang convenience store sa nasabing lugar. Agad namang umaksyon ang mga nakatalagang pulis sa lugar upang patigilin ang aktibidad at maiwasan ang posibleng aksidente, matinding trapiko at panganib sa kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng insidente, sinabi ng Pro 1 na walang naiulat na nasugatan o napinsalang ari-arian matapos ang mabilis na pagresponte ng otoridad. Bagaman suportado mano ng Pro 1 ang masiglang turismo sa La Union, iginit ng ahensya na hindi maaring isantabi ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan. Paalala rin nila na ang mga hindi otorisado at mapanganib na aktibidad sa National Roads ay maaring magdulot ng panganib sa buhay at paglabag sa batas sa trapiko. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Edo Limero, Tatak RMN.
16: Posibleng abuting pa ng isang linggo bago tuloy ang bumalik sa normal ang sitwasyon sa Davao City. Kasi ito na naranasang matinding pagbaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, isa sa mga nakikita nilang rason ng malawak ang pagbaha ay ang kakulangan sa maayos na flood control system sa rehiyon.
10: Lahat 12 barangays of Davao City was affected. The last time we had that was 2011, na maraming namatay. The same river, yung Matina River o yan, that cuts across 4 barangays. Nangyari na naman ngayon, ibig sabihin, hindi naasikaso yung supposed to be flood control. Dapat in 15 years na kompleto na sana. Improvement pa, pumasok na ulit yung tubig. So ibig sabihin, kung may improvement man, hindi sapat.
16: Sa ulat ng OCD na natiling isa ang kumpirmadong nasawi matapos itong makuryente sa kasagsagan ng baha sa barangay Buhangin, Davao City. Habang nakabilang o kabi-kabilang landslide rin ang naitala kung saan isang tulay ang nasira sa barangay Bandug at Kalawa. Sa datos ng OCD, mahigit sa 350 pamilya ang inilikas at nasa evacuation center katumbas ng nasa mahigit 1,400 individual.
18: Sa kaugnay na balita mga kasama, ang RMN Oakland Tabang isinagawa rin sa mga residenteng napiktuhan ang pagbaha doon sa lungsod ng Davao. Mula sa Ramin Davao, may detalye, Rajaman Abibibera.
11: RMN Live Report.
13: Matagumpay na naipamahagi ng RMN Oakland Tabang sa DXDC 61 RMN Davao ang mga packed meals at tubig para sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha sa Purok 11A, Barangay Matina, Pangi, Davao City. Humigit kumulang 200 na mga residente ang nabigyan ng tulong laban sa gutom mula pa kagabi sa pamamagitan ng mga food packs na kanilang natanggap. Kabilang dito ang mga bata, matatanda at mga magulang na abala rin sa paglilinis ng kanilang mga bahay. Ayon kay Kagawa Gerson Bitakura, ito na ang ikalawang pinakamagaling mataas na baha na naranasan sa kanilang lugar mula noong taong 2011. Sa kabila ng kanilang naranasan, nagpahayag din ng pasasalamat ang kagawad sa RMN Oakland Tabang at sa buong pwersa ng DXDC. Sa ganitong pangyayari, inaasahan ang patuloy na pagtutulungan at pananalangin upang mabawasan ang hirap at gutom ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abibibera, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
16: handang maghain ng motion for reconsideration ng transport group na Piston sakaling hindi aprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 10 pisong fare hike petition. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Kamodi Floranda, ang presidente ng Piston, na umaarangkada o umarangkada na kahapon ng pag-review ng LTFRB sa kanilang inihain. Magtatagal ng 10 araw ang nasabing pag-aaral kung pagbibigyan ng dagdag na 10 piso sa pamasahe.
0: Kung hindi maaprubahan, ay makapal po tayo ng motion. Dahil malino naman yung ating dahilan kung bakit tumingin po tayo ng dagdag kita. Napaglatag naman tayo ng basyan, batayan. Kaugnay nga dun sa ipinel natin na dagdag kita ng ating mga driver at mga operator. Ito yung ipinel natin ay hindi pa sa layo, hindi naman sa layunin na para matugunan yung para gumanda ang buhay ng ating mga driver, kundi para maibigyan yung mas malaking halagang nawala sa kanila sa pagtaas nga ng presyo ng petrolyo hanggang sa ngayon naman. Ay patuloy naman na tumatat.
16: Umaasa naman si Floranda na papagbibigyan sila ng ang kanilang hiling upang mapagaan ang pansani ng mga tsuper sa pang-araw-araw na gastusin. Sa ngayon kasi naglalaro pa rin sa 300 pisong na iuuwing kita ng kanilang kasamahan dahil sa muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
0: Malaki na naman ang kabawasan, kaya maliit na ang kita ng ating mga driver na nakusaan sa ngayon ay halos nag-uwi na lamang sa 300 pesos. Ano? Kahit halos hindi na mag-cash siya dahil ang ano nga natin ay bating nga sa mismong pag-aaral po ng ibang kondisyon ay dapat yung sa pinampamily living is dapat ay yun nasa 1,370 na kada araw. Kaya mas malayo yung kinikita po ng ating mga driver doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya.
16: Magkasama si Kamodi Floranda, ang presidente ng Piston, sa panayam ng DZXL-RMN, Manila.
18: Mga kasama, yung service contracting program ng pamahalaan tatapusin na sa Biyernes ng gabi. Yung fuel subsidy naman sa mga jeepney kasama yung mga UV Express tuloy pa rin yan ayon sa LTFRB. Buong detalye mula kay Rajaman Jairo sa Piña, Florida. RMN
21: Live Report. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hanggang sa Friday, May 22 na lamang, tatakbo ang service contracting program ng pamahalaan. Ayon sa LTFRB, ibig sabihin ay hanggang dito na lang din ang programa na nagbibigay ng 20% fare discount sa mga regular na pasahero at kabuang 40% discount para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Ipinatupad ang programa para makatulong sa mga commuters sa pamamagitan ng mas mabilis at abot kayang pampublikong transportasyon sa gitna yan ng serye ng taas presyo sa produktong petrolyo mula noong February. Sa kabila niyan, tiniyak ng LTFRB na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang dito, ang 10 pisong kada litro na fuel discount para sa mga pampaseherong jeep at UV Express na ipinatutupad na ngayon sa buong bansa matapos ang dry run sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, mahigit 141,000 na unit na ng jeep at UV Express ang kabilang sa fuel subsidy programa at maaaring nang makinabang sa diskwento na may hanggang 150 liters kada linggo bawat sasakyan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tatak RMN.
19: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Judy Ann Santos, bibida sa political drama film ni Brillante Mendoza. Dalawang French actresses makakasama. Detalye ng balita mula kay Ronjaman Alex Furake.
1: Bibida ang aktres si Judy Ann Santos sa isang political drama film ng acclaimed director na si Brillante Mendoza. Sa report ng Variety, ang titulo ng pelikula ay Aid, na na-introduce na sa Cannes Film Market at inaasang ipoproduce bilang bilateral co-production ng France at Pilipinas. Ang kwento ay patungkol sa non-governmental organization NGO worker na nagtatrabaho para proteksyonan ng mga batang ETA, ngunit naipit sa mas malawak na sistema ng International Humanitarian Aid. Kasama rin sa cast ng pelikula ang French actress na sina Stacy Martin at Sean Balibar. Ang pelikula ay kinunan sa ETA Village sa Pampanga, ang home province ni Derek Brillante, at ang produksyon ay nakaschedule na magsimula sa Oktubre. Sina Santos at Mendoza ay nauna nang nagkatrabaho sa 2019 war drama film na Mindanao. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, The Talk Arumet.
2: Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito po si Rajuman El Maracol.
0: At Rajuman Jenny Pahilang.
2: Mula po sa Ramen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga Bicol, Marhay na Banggi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako Galis Sereya. Ako Nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
13: Gikan

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Santum Plus.
7: Herbal Capsule.
8: May mangustine at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santum Plus. Herbal Capsule.
7: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Santum Plus.
7: Herbal Capsule.
8: May mangustine at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santum Plus.
7: Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa mga karadyo man ng Philippine Standard Time, alas 6:08.
9: Headlines RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News.
11: Adlaw kita subong sang Martes, Mayo 19, Tigres Mil 26.
10: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 7-7-4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
11: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
10: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
11: Ako naman si Radyuman Rezi Danyosa Bordeaux.
9: Headlines.
10: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, importansya sa pagpaninlo sa full or floodways kag waterways ginhatagan pagtamod ni Mayor Trenya sa launching sang Opland kontrabaha.
11: 1,721 barangay sa Iloilo magabaton sang tag 200,000 pesos halin sa national government.
10: Balita international, US untato na ang pag-atake sa Iran sunod kay Trump.
11: Sa showbiz, P-pop group nga Binig ginpadunggan sang kamera.
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09. Kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginhatagan pagtamod ni Mayor Raisa Trenya sang importansya sang pagpanilo sa floodways kag waterways sa siyudad sang Iloilo sa tiun sang launching sang Opland kontrabaha sa Haro River. Gintumod ni Trenya sa natabo nga pagbaha kahapon sa city proper bangod sang high tide.
12: Oh. ginalog sa kato ang upulan kontrabaha. Ini nga programa in partnership with DOLE and DPWH. Balaan man natin na subong miskan gamay lang ulan, nag-high tide lang, 2 meters, nagbaha kita. No?
10: Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Raisa Trenias sa idalam sa programa may 70 kadole tupad beneficiaries ng magapaninlo sa creek halin sa Hinagtakan sa Tikod, La Paz, Tubtub sa Tabok Suba, Haro. Magalawig sa 31 kadlaw ang pagtrabaho sa beneficiaries kag magabaton sila sa kabugusan ng 17,050 pesos. Sa Phase 1, sakop ang mga barangay sa Banuyaw, Baldoza, Kaingin, Hinagtakan, Tabok Suba, Ingore, kag Tikod, samtang ang second phase ang proyekto magaumpisa. Sa Tabok Suba, Tubtub sa Takas, Haro, Bangobe Waterway sa Ininga or sa Sininga mga lugar na kinahanglan nga pagatinloan. Ang ininga bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bully, gagod maamnigan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204-683 akong 330-3673. Mag-inom sa life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber, andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
11: Sa kangot nga balita, katayuan sang upland kontrabaha nga matinloan ang bugos nga Haro River. Sa kay General Services Office kon GSO Head Engineer Neil Ravena, sa tiyon nga makompleto na ang clean-up, magabutang sila sang waste traps kada boundary sang barangay, agod matumod kung sa dinaghalin ang basura. Ang matumod yung barangay ipatawag para sa isa ka technical conference.
13: Ma-install kita sang ano sang waste traps no sa tanan nga boundaries sang La Paz district. This is to ensure nga ma-identify namon kundi ang sources sang basura kay kung kaisa nagatinudloan ay sila kundi nga barangay naghalin ang basura. So most importantly, kung ma-clear naton ang waste trap

0: responsable sa pagkinis kasa softness ng supat. Gani ko rin yung magadabo, madawang manang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sanford Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang ato niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga Natural, mag Sanford Gold Coffee Mix na.
1: Sa piyak nga bahin na talanag nga magbaton ang tanan nga 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo sa 200,000 peso sa kada isa sa idalom. Sa bawat barangay makikinaba nga programa sa national government. Igahatag ang kabugusan nga pondo paagi sa Iloilo Provincial Government nga magalabot sa 344 million peso. Katunga sang kantidad o kan 100,000 kada barangay ang igaalokar para sa bulig sa edukasyon. 5 ka mga estudyante sa kolehiyo gikan sa tag sa kabarangay ang paghahatagan sa 20,000 pesos kada isa. Ilabi na ang mga graduating students kag ang mga halina sa pigado nga pamilya. Ang nabilin nga 100,000 pesos mahimo magamit sa mga proyekto kag kagamitan sa barangay kaangay sang solar street light, CCTV cameras, disaster response equipment kagamitan sa opisina. Kag iban pa nga kinahanglanon sang komunidad nagkita ay sanay Governor Arthur Defensor Jr. kag ex officio member Amalia Victoria De Buque. Agad istoryahan ang preparasyon sa pagpanagtag sang pondo. Plano sa provincial government nga ipanagtag ang ayuda sa Hulyo 19, kadungan sang Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay Day antes ng State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sa Hulyo 27. Sunod sa mga opisyal, makabulig ang summit ng programa sa pag-edukar sa mga estudyante kag pagpasanyog sang serbisyo kag pasilidad sa mga kabarangayan. Ang ining abahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigkong nga dugo, ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract saling sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
0: Sa iban pa nga balita lokal, nagapadayon ng site development sa proposed Iloilo Government Center sa Banwas ng Santa Barbara, Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways sa kan DPWH Regional Office 6. Sa briefing sa DPWH 6 kay Governor Toto Defensor, nagaumpisa na ang drainage excavation, roadway embankment, construction sa drainage kag slope protection structures kag iban pa. Nagumpisa naman ang phase 1 sa pagatukuron nga 6-story multi-purpose building sa kapin 6.3-hectare provincial lot nga nahamtang sa barangay sang Bulang West kag inangayan sa Santa Barbara. Iniisa ka makabig state-of-the-art facility nga mas sustainable design, smart technology kag efficient government operations. Sang damlaglang, yan pahayag ni Governor Defensor nga mayara iniisang 100 million pesos nga budget allocation sa idalom sa General Appropriations Act of 2024 apang padayon pa siya nga nag-request ang dugang nga pondo para sa nasambit nga proyekto. Kung mahuman na ang government buildings, ginalauman nga mangin ideal ini nga lokasyon sa hotels kag commercial establishments bangod malapit ini sa Iloilo International Airport kag Iloilo Golf and Country Club. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas ginpaypaktibo kag mas ginpabaskog. Gintigob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi, piliang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa piyak na bahin, naglawig sa masobra duha ka bulan ang monitoring sa City Drug Enforcement Unit o kan CDEU antes na dakpan ng isa ka high value individual o kan HBI sa ilagin patigayon ng drug by bust operation sa barangay Bacau Mandurriao, Iloilo City kagabi. Ginhinago ang arestado kay alias JR 46 anyos kag residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Roque Jimeno III ang chief sa CDEU nakuha sa paghinakop sa subject ang ginabanta 220 grams nga kabugaton sa suspected shabu nga may 1,496,000 pesos nga market value. Ginako ni Jimeno nga nabudlayan sila sa pagdakop kay JR bangod nga sulod ng balay sini kag indi dali nga tultulon. Ilabi pa kon pangayaw ang katransaksyon. Pahayag niya kay alias Inday Orbing, isa kadako ka drug personality, nagakuha sa

0: supply sang illegal nga droga ang subject kag ginadagdag niya ini sa barangay Bacau Disamparados kag Taft North Mandurriawa. Preso na subong ang arestado kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bakon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga bahin mga karadyo man nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kag isa nagakorap-korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nga nagatigab, masami bilang nga may hangin ang imo nga tiyan kasi may diferensyo ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo, kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
1: Masobra 7,000 kaido kaguring ang nabakunahan kontra rabies pagi sa field vaccination kag special vaccination activities sang Iloilo City Government pinagi sa Office of the City Veterinarian o kon OCV sa nagligad niya bulan sang Marso. Base sa report sang OCV, ang field vaccination ang may pinakamadamo nga serbisyo nga ginavail o kon 83.3% sang kabugusan niya numero nga naga-equal sa 5,958 ka vaccinations. Mas mataas ini kumpara sa special vaccination nga naka-record sang 1,001 kag 137 naman para sa walk-in services. Sino sa OCV, nagapakita ini siyang mabasog nga outreach effectiveness akon effectiveness sang field vaccination program kag sa pagsalig sang mga pet owners sa community-based services ang syudad. Luwas sa anti-rabies vaccination, naghatag man ang opisina sang iban pa nga serbisyo pareho sang spay and neuter kag pet consultation. Kabahin ini sang Iloilo City Pets o kon Protect, Educate, Track, Sterilize program sang Iloilo City Government sa idalom sang Rise to Action Framework, particular na sa Rising Health and Social Services Pilar. Ang programa nag-expand sang rabies prevention initiatives sang syudad pagi sa pag-integrate sang spay or neuter services, mandatory pet registration, microchipping, animal rescue, kag adoption services. May tagline nga Healthy Pets, Safe Communities. Ang programa wala lamang nag-address sang stray animal control, kundi nag-promote man sang compassionate care, responsible pet ownership, kag padayon niya public safety. Sang nagligad niya tuig, kapin 30,000 ka mga ido kag kuring sa Iloilo City ang nahatagan sang anti-rabies vaccine bilang kabangin sang kampanya sang syudad kontra rabies kasag pagpalapnag sang kaayuhan sang komunidad. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman, ginadalon sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kahagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
3: Kabloom!
2: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
3: Kabloom!
2: Tistingan na ang Charm Fab Coin. Bagong
3: Kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Bayong Daga sa Bayong Daga.
1: Hindi na pagdayunon sang US ang ilan na talana kontani nga pag-atake sa Iran. Sunod kay US President Donald Trump, iniagod matagan sang tiyon nga makanegosyar ang duha ka mga pungsod. Pahayag ni Trump kang ginmando niya ang US military nga hindi anay mag-atake apang ginpanugyan na ng mga ini nga magprepara sa paglunsyar sang large-scale assault kung wala sang may mahuman nga deal. Una na nga nagpabutig ang presidente nga nagalaom siya nga makahimo sang kasagtanan agod matapos na ang kinagamo sa Middle East. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balitang international ang ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy, palaman oil, palanakit sa kalawasan, naipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kanagadugo ng pilas. Iyan ay patugunan akong paunta to, na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmed Pharma Corporation, na aprobado sing FDA. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
5: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, sa P-pop group Bini, ginpadunggan sang kamera ang ilang upod, ikasyam ng miyembro, Rajuman Lynette Yulatriz.
6: Ginpadunggan sang kamera ang nation's girl group na Bini matapos iniangin una nga Filipino pop group nga nagperform sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Ginhiwat ang pagkilala sa plenary session kahapon nga ginpangunahan ni House Speaker Faustino D. III kaupod sanday Congressman Sandro Marcos kag Congressman Javi Benitez. Ang seremonya gintambungan sang walo ka mga katapo sang Bini nga mo sanday Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna kag Sheena. Ang tagsa ka miyembro nakabaton sang kopya sang House Resolution nga nagapadungog sa ila international nga kadalagan kag kontribusyon sa pagpasanyog sang kulturang Pilipino sa bugos nga kalibutan. Sunod sa House Resolution, ang madinlagon nga pagpasandayag sang Bini sa Coachella 2026 ang nagaserbe nga kadungganan para sa pungsod kag pamatuod nga ang talento sa mga Pilipino makasarang makigkompetensya sa international entertainment industry. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at yun sang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasu palmetto, nga kilalang gadaamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
7: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening na papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: Oras, Philippines. Standard time, alas 6:26. Rajuman Resi, gina-greet naton. Happy, happy listening. Sa kabiyahera taxi, sa kay Ma'am Rena Mapas, hindi ka may itiri. Kay Lola Milanya Padernal, kay Police Major Roy Tayona, sir, kamusta ikaw? Kay Maninay ko, retired Police Brigadier General Vince Brillantes, kag Maninay Michelle, dira si John B. Hotel sa Henaros Street, Gimbal, kasa may kay Jovel, kay Tuhaime, kay Tabilma, sa may karnihan sa Banos ng Barotac Nuevo, kay Police Major Dajit de Lima. Congratulations kay Police Captain Ryan Cristino.
8: Congratulations and best wishes.
0: Wala gid pa niya pa. Congratulations kag best wishes, sir. Kay Maninay Kadaji, happy, happy listening. Kasi iban, pagiging ng katutok, dari sa ato nga pagpangalaga at mailang nga pagpamati.
8: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard Mel, Gargaran, Nodrin, Ma'am Nodrin Bunda, Araman si Rosal Gayapa, Gomelia, Sir Andy C., Laura Samagaysay, Embong Salobere, si Jinky Gumban Kisay, kay Sir Stephen Fanega, kag kay Florencia Sukaldito Kalimpay, maayong gabi sa iban pa natin na tagpalamati. Kay Marinay Hector, sang tatawis manok ka ng seafoods, kay Marinay Maricho, mayang gabi.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
8: Sa liwat adlaw kita subong sang Martes, Mayo 19, tuig 2026.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
8: Radyo Man John Hartwell Tuala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
8: Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
3: TTX 500!
0: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
0: high blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
0: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
0: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500!
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
6: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
18: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatean ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
16: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Char, Fab, Con. Pangong tumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumakabloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ano bala ko no ang rason nga may dugo sa imuhigko?
24: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids.
0: 40 Lash malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy's Colin Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
22: Dr. Pinoy's Colin Capsule
1: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nakita mo ang ginbuhat sa mga tao sa isig kapareho nila?
2: Oo, nakita ko.
1: Oh, makaluluoy man ang lalaki nga nagahingalan kay Tuto. Ginadaog-daog siya sang iya mga kutubo-tubo.
2: Naluoy ka sa iya? Wala na kita sang labot sa ila. Mientas wala nila kita ginahingabot, kaginapahalin diri sa aton puluyan sa busay. Pabayaan naton sila.
1: Pero mapuslan naton si Tuto.
2: Ano ang buot mo, Silingon?
1: Kinahanglan ko makuha ang buot niya. Tubtob nga mag-upod siya sa aton kalibutan. Kag siya ang aton manginhalad.
2: Ano?

0: Ari na ako, Nay.
1: Maayo. Ano natabo sa imo? Nga abos na ka. Ari ka. Hindi ka magsiling ang ginilabtan ka naman nila ni Kiko.
0: Wala, wala, Nay, wala. Wala sang kailabtan lang sila ni Kiko kung nga basa ako. Kuan, nakakadanlogabi ako eh. Kag nadagdag sa busay.
1: Ano? Kag nagaan ako sa busay.
0: Dito ako nagkuha sang tubig.
1: Kag nga nga dito? Nga nga hindi sa bubon? Ano na hadlo ka nga makita ka dito nila ni Kiko?
0: Nay.
1: Ay, ambot sa iyong nga bata ka. Kung ano ang kaisog sang amay mo sa dosang buhay pa siya, amo naman ang katalawit mo. Sa liwat sa bubon kakuha sang tubig ha, hindi sa busay.
0: Nga nayaw.
1: Kariit sang busay. Madamo ang nagasiling nga may mga tinuga kuno dito nga nag-a-estar. Kag kung mahamutan kanila, kuhaon kanila, kagdalon sa ila kalibutan.
0: Nay?

0: lapit nila ako sa bubon. Wala man kundiro sila ni Kiko. Kay upod siya ni Chay Josephine kadto sa banwa. Nagupod mo si Tumboy sa hila. Ba, may nagkakuha sang tubig sa bubon? Sino yun na siya? Dubag ko lang siya nakita dire sa lugar namo na. Hindi ka siya siguro taga dire yan. Hi! Ba, hindi magsinggit! Hindi ako malayang na tawo!
1: Pasensya na! Nakibatabi ako sa imo eh! Ang amo sinang itsura mo! Kalaway sa imo!
0: Ha?
1: Palayo! Magpalayo ka sa akin! Palayo! Tita! Tita!
2: Oh!
1: Tita!
2: Dali na ano ka, ha?
1: Sino siya, tita? Nanlok ako sa iya!
2: Ma! Uy, Toto! Ikaw gali! Bawa pasensya ka na sa inablos ko, ha? Nakibot lang siya siguro sa nakita kaniya.
0: Chay?
2: Siya si Dali. Utod kong iloy niya. Nagbakasyon lang siya dere. Kagluyag niya matistingan magsagob dere sa bubon.
1: Hindi na mag-istorya sa iya, tita! Tadali na! Mahalin na kita dere, tita!
2: Toto, pasensya na liwat, ha?
1: Itatata. Dali na.
0: Kaya baluman ako nga malaway ako? Amo nga, wala sang may mga amigo sa akon. Pero nga amo ako sini. Anad na ako nga ginayaguta. Pero nga nasakitan gihapon ako. Kabay pa nga may makilala man ako nga matawag sa akon nga abyan. Isa ka abyan, handa ako batunon. Bisan amo sini nga ako ni Itsura.

0: Wala na makabalik ang lalaking ato dali sa busay. Saan mo makuha ang buot niya kung hindi na siya magpakita pa sa imo?
1: Kung hindi siya magpakita sa akon, ako ang mapakita sa iya.
0: Ano? Mapakita ka sa iya? Basik kun kahadlukan ka lang niya, kag mabulabog kita sa aton puluyan.
1: Mahulat na lang ako sa iya pagbalik. Mahimo ako sang paagi na makabalik siya diri sa busay. Mabalik gid siya diri.

0: Ngano kanay?
1: Nasagilanan kong aton mga kasilingan. Kagang siling nila. Kahigo ko na sang tubig nga ara sa bubon.
0: Ano?
1: Ah, oo. Kaitom ko na sang tubig.
0: Uti, anong buhato na to, nay? Sa din kita makuha sang tubig?
1: Wala na kita sa iban pangapaagi. Kundi ang magkuha sang tubig sa busay.
0: Nay?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-itser ka na minamit, nag-itsakon nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunlim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Oh. Ang problema, way pag igakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500, ba ito sa'di, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize na yung mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 436 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
3: So, kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaagay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sigihon, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako ang DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
6: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Ising-isi ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Habyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong abalita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS.
16: D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: GTX 500.
20: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
20: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
2: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
19: GTX 500.
16: Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
22: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Nahibalaan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upo din ang sabtong nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag-focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man, mag-stress tabs.
23: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
25: Number 1!

0: Kiko.
1: Nay?
0: Abi magsagob ka sang tubig sa busay.
1: Ha? Sa busay kit ko managob? Nga sa busay kit na yaw? Kalayo to yay kumpara sa bubon, bro. Sa bubon na lang ko ba managob?
0: Kahig ko sang tubig subong sa bubon, ha?
1: Hay.
0: Pati ha ang ginasugo ko kung hindi muluyag na paludhon ko ikaw sa asin. Nakaisin, di ka?
1: Oo, oh, naya.

pa sa mga tao nga nagakuha sa tubig sa busay. Maglakat sila. Amo na lang ako galing ang pagkuha ko. Nadaan, basi ko ni Kaya naman nila ang itsura ko. Nasa pagkalaway. Dari na lang ako sa likod sang punos ng kahoy. Sa punos ng lunok. Dari ako manhago.

sa diinabla si Tuto man. Kaina pa man to siya naglakat, ah, pero nga sa subong, wala pa siya makabalik. Oh, hindi ayan. Gindaog-daog naman siya nila ni Kiko. Oh, hindi ako mapahamtang diri, amaaya pa. Apason ko siya sa busay.

0: Wala na sang tawo. Makuha na ako sang tubig sa busay. Dasigon ko lang kay Manok si Romna. Ano to? May nagtawag sa ngalan ko? Ha? Ang siling nanay. May mga tinuga ko na diri nga nag-aistar. Kaya kun makurusundahan kanila, kuhaon kanila, kagdalon sa ila kalibutan. Ano ba haton ko? Ano?
1: Ha? Talawit ka ganyan!
0: Ikaw ang... Ang nagapamahog sa akon?
1: Oo! Katalawa, asa yung itsura mo? Nadukan ka, kala na yung itsura mo? Nagaduga, nagayin ka lang kayo? Dara ka na gani! Puti-itlog ka!
0: Ito na si Kiko. Bisan diin na lang, ginayagutagin niya ako. Nanamihan niya siya magdawag-dawag sa akon. Salig ka lang, kayo may mga abyan ka. Salig ka lang!
2: Amigo!
0: Ano to? Sino ha to?
2: Pari ako. Pwede mo ako mangin, amigo.
0: Ba? Sino? Ha! Hindi! Tuman kayo itong lalaki!

0: Oo, ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa?
1: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Super Fiber.
7: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
14: Basta kun, ginahilanat.
15: Dapat matik, ibay Jessic.
14: Sa hilanat, ginapanumdum kon anong mahinalungon magpaayo.
15: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold, Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold, Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga Santon Plus Gold.
18: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Santon Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
19: pinahusay.
6: Santon Plus Gold.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
21: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
23: Number one!

sundanin niyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo ng pagpamati. Maayong gabi sa inyong tanan.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
0: di. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Maayo ang lawas ng bata mo?
5: Sus, masakiton man ino.
4: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
10: Ang discarte sa Ilonggo dira.
11: Rexino Forte!
12: Mas dasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
14: Mighty C,
17: mabaka mga butika.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
18: Isipan ninyo, sinima orasahan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
0: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Palabra. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
19: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
20: Ginalagsak nato ang kopulan kontrabaha. Ini nga programa in partnership with Dole and DPWH. Kalaan man nato na subong. Niskan gamay lang ang ulan, nag-high tide lang, 2 meters, nagbaha kita, no? May mga lugar na kita na bahaan. Very important gib na sige-sige din kita paninlo sa atot na mga floodways, kag-waterways, para masigurado natin ang daloy sa tubig.
21: May install kita sang waste traps, no? Sa tanan nga boundaries ang La Paz District. This is to ensure nga ma-identify namon kundiin ang sources ang basura. Kaya kung kaisa nagatinulaan ay sila kundiin nga barangay naghahalin ang basura. So most importantly, kung ma-clear naton, ang waste trap will identify kung diin nagahalin ang basura kun dira sa ini nga barangay, particular nga barangay gahalin kag nagadamo ang basura nga naga-accumulate, then ipatawag nato ng mga barangay officials for technical conference para nga ma-address nato ng problema naton kung si sino nagahaboy ng basura sa aton suba.
18: Posible nga malabutan pa sang isa ka semana antes dalayon nga magbalik sa normal nga sitwasyon didto sa Davao City. Kasunod ini sang na-experiencean nga grabe nga pagbaha, dala sang wala untat nga pag-ulan, dala sang intertropical convergence zone o kon Easterlies or ITCC kag Easterlies. Sa interview sang DCXL RMN Manila kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, isa sa mga nakita nilang rason sa malapnagon yung pagbaha, amo ang kakulangan sa maayo nga flood control system sa rehiyon. Sa report sa OCD, nagapabilin nga isa ang kumpirmado nga patay matapos ini makuryente sa kasagsagan sang pagbaha sa barangay Buhangin, Davao City. Samtang wala tuo naman ang nagakatabo nga landslide, nga na-record ko sa diin isa katulay ang naguba sa barangay Magdog o Mandog kag Kalawa, narumpag ang tulay. Kaya ang iya sining approach, natipag nga do kasubong ginanod sang baha. Sa datos sang OCD, yara sa masobra 350 ka mga pamilya ang ginpangsaylo sa evacuation center, katumbas ini sang masobra isa ka or malapit 1,500 ka mga individual. Na timing man ining pagbaha sa pagfile kagina sa Office of the Ombudsman sa nga party list representative nga si Antonio Tinio sang reklamo para imbisigaran ang suno sa iya manomalia nga 4.4 billion pesos nga flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Binira naman sang kongresista si Tinio sa selective niya nga prosecution bangod permi lang Davao ang nakita. Suno kay Congressman Paulo nga matinlo ang pagpatuman sang proyekto sa Davao. Ngayon to sa Davao, ulan-ulan, no? Galing to na sobrahan man ko ulan mga kasama, binaha, no? Kita nato ng mga video nga ginpost ang DXDC RMN Davao. Tagaduggan ang baha dito sa may GP Laurel Avenue. Tapos ang iban to nga mga lugar sa may Maa, mga Buhangin, no? Ang dala nila daw suba na mga kasama.
10: What servisyo? Paghatid ng balita at komentaryo.
18: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
17: RMN Palabra di Honor.
18: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, Martes kita petsa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2026, ikatatlo sining Martes nga adlaw sa ikalimang bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar.
17: RMN Palabra di Honor.
18: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo official, sa mobile apps sa download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, sa TikTok mga kasama RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
22: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
18: Mga topiko nga pag-istoryahan natin kagpa diskusyon ang karong gabi diri sa ato nga pagpangalagad mga kasama. Sa balita national timeline sang gun related incident investigation sa Senado ginpagwa na sa Department of Justice, Philippine National Police kag Department of Interior and Local Government Senate Building in the other attack suno kay Secretary of the Interior and Local Government John Vic Rimulya o SAA o IC nga si Aplaska una nga nagpalupok in BI nga pinalukpan nagbalos man pero hindi para mag-retaliate wala naka-direct sa Senado ang iya sini nga palupok kundi isa ka cover fire lamang suno kay Rimulya.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Salakyan ni Senador Robin Padilla. Kompermado base sa investigasyon sang PNP nga amo ang ginsakyan ni Senador Bato Palagio sa Senado. Padilla, no comment.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Wow, ay giniga tadlong utok ni Senador Robin Padilla. Ikaduhan niya na ni nga kabuhi kagkahilwayan mga kasama. Pero daw ay gigaristro sa utok niya. Gagwa gid gahapon ang pagkabarumbado.
1: Palabra di Honor.
18: Karon istoryahan tabla ko nga anahambal ko na mga kasama, no? Gagwa gid ang pagkamahilig niya maglapas sa layi mga kasama.
1: Palabra di Honor.
18: Ano yung medyo magturo tadlong ng utok yun eh, kay Senador na siya mo. Ginhatagan siya sang mandate sang pumuluyo. Mga kung munag number one senator pa siya. Pero ara agad yan, no? Munag inasiling nilang old dogs don't learn new tricks. No? Or hard to learn new tricks. Budlay ang mga tao nga sirado ng pinsar mga kasama, no? Although atito nagburubag-o naman siya siguro. Pero ara agad, nagagwa agad ang hindi niya pag-yield sa kasuguan kung ini ang masintro na sa iya mga kasama.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Mapalusot pa.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Cayetano, may salabton bangod under custody sa Senado si Senador Bato pero nakapalagyo suno iya sa SILG or Secretary of the Local Secretary of the Interior and Local Government kag sa National Bureau of Investigation. Pero Senador Cayetano, mga kasama, wala matayog. Silingya wala nyo matibag ang Senado. Kaginaplano pang magpadawag sang committee hearing ang Blue Ribbon Committee kag ipatawag si Matibag.
1: Palabra di Honor.
18: Tidre naman yung mga mangkamang si Matibag hinali mag Senate hearing mga kasama sa Blue Ribbon. Ipatawag siya, no? May subpoena power nga daan. Basi si Matibag naman yung masalasala.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Ay, ambot sa inyo da. Irinaway ka mo da. Mga tampuhaw ka mo, no? Pinatsanay ka mo da. Kuha na lang bala ka mo. Binangon bala ka maglinabanay.
1: RNN Palabra di Honor.
18: Samtang ginapadugay nyo na eh, nag-suffer man niya ang mga Pilipino niya.

0: para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginplastar na kagina sa press con nga ginpatawag sa kamera. Mga prosecutor, sa pagpauna sang lead prosecutor, Batangas Second District Representative Jinky Jervi Luistro, nagpanindugan nga mabakod ang ila kaso kontra sa Vice Presidente.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sa balita lokal, pagpanilo sa Haro River, nga kabahin sang programa sa Oplan kontra baha, ginsugura na sang syudad, barangay, nga mapamatud-an nga amo ang ginahalinan sang basura sa waterways, ipatawag sang GSO kag lupogon. Away na naiagali, no? Ipatawag lang sang GSO, no? Kag base, pahakuton basura. Samtang malapit 1,800 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo nakabaton sang tag 200,000 pesos nagikan sa bawat barangay makikinabang program sa national government. No? Bawat barangay makikinabang. Tibala nyo kung anong iyang acronym. Siyempre, BBM.
1: Palabra di Honor.
0: Kirang lang yun ibutang na da, nga BBM na, no? Kay every barangay, nakikinabang naman. Every town, nakikinabang naman. Every city and province and municipality, nakikinabang naman sa national tax allocation. Yan o pagining bawat barangay, makikinabang kay may national tax allocation na sila. Iban yung mga barangay officials ganin, di ba kay surat sa trabaho nila, sige sweldo. Abusado pa sa ila barangay.
1: Palabra di Honor.
0: Sige, i-reserve talang komentaryo ta kay headline pa lang ta.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sige, amo ni mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama. Gindulong kag ginbuylogan, inigabahin sa atong pala tuntunan sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabuli kag malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil kag ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bungod nga ginaputos ang imong selula sang medium chain triglycerides kag malikawan ang pagtapik kag pagdi ito sa mga carcinogens. Isa ini kasay isang substance nga makaguba sa aton nga DNA kag nagapatuhaw pa sa balatian nga cancer. Ini ang masami nga makuha sa aton palibot kaya nga isang mainit nga silak sang adlaw sa virus o hindi gani kahimuan sang tawo bangod sa mga bisyo naton panigrilyo, no, mga pollution kag iban pa nga mga kemikal. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, mga kasama, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pangasay isang cancer, mag-DTX 500, kag-MITC, kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties, ang DTX 500, agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kagmasaligan ang potency sang flavonoids, kag-polyphenols, nga halin sa DSE, sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good passion, ang maguba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis, antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyarin nyo sila sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, sa Colasi Antique, kag ang bago lang bukas nga branch sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Sara nga nagbukas kagaina. Mga kasama, no? Or kahapon, I mean, May 18, Lunes nga adlaw, dira sa Sara may clinic na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa RGM Building, malapit lang sa Sara Public Terminal.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: RNN News, Panahon.
0: Yari na pinakauling nga dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa, Iloilo, ay karadyuman John Baron. Kamusta ang aton silingat simpo kay ang ITCC yag pabahatos Dabaw, no? ITCC kag Easterlis, no? Pero diriya sa aton naggagoom-goom lang sining hapon Pero ay nagtupa ang ulan mga kasama, no? Nga gusto na tani sa mga

0: Longgong daw mag-uulan-ulan man, pero hindi lang pagtamaan ka, damol nga magbaha pareha sa Dabaw. Kalaros, dak ang ila sinaya mga suba dito, kag mga tulay nila mga kasama. Kag may napatay pa isa katawo. Sige, sa linya natin, si Karadjuman Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Karadjuman John, maayong gabi. Si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
1: Do sir, maayong gabi. Kag sa aton man mga taglamati sa RMN. Latest nga weather update natin sa adlaw sa Tuesday, May 19, 2026. Sa itong update, ang Intertropical Convergence Zone or ITCC nagpadayon ini nga nag-epekto sa may Southern Mindanao. And ang easterlies nag-apekto naman sa may eastern section sa Southern Luzon kag sa Visayas. Meron naman sa itong sa Western Visayas, magpadayon natin generally fair weather. Pero may mga chances ang mga isolated nga mapag-ulan pangilat kag panag-uob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubaganagan sa direksyon amian na sidlangan tubtub amian nga niya magadala sang makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:05 kinasang hapon magabutlak ini 5:27 buwas sa aga. Amin ito yung latest weather update. Ako si John Baron. Madamugid nga. Salamat.
0: Karadjuman John,
1: yes,
0: diri sa aton may localized thunderstorm lang kita diri sa Iloilo, nag-unggoong kita sining hapon, no? Pero nagligad yung mga inadlaw, naka-kwalmang kita, naka-easterlies, kag naka-ITCC, no? Pero nga dito sa Dabaw, ya, grabe ang pag-inulan dito, nag-resulta gid sa pagbaha, Karadjuman John.
1: Yes sir, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-aapekto dito sa may Southern Luzon. Usually, abi pag mga ITCZ ang nag-aapekto sa aton nga sa isa ka area sir, maano na siya, mamunog na usually ang ang mga pag-ulan. Posible na siya actually nga nag-intensify ang aton nga mga thunderstorms to the point nga nagano siya no, nag-inang naton balay ng severe thunderstorms. So mamunog nga ulan, kagrabe nga mga pangilat. So na siya sir, ang amo na siyang actually reason kung nga may nga nagbinaha na dito sa Davao. Kaya actually hindi lang ni siya subungat ang ITCZ nag-aapekto eh. For the previous days, ITCZ gyapon ang nag-aapekto sa ila. So kung imagine noon ta lang, pila kadlaw nga nag-ITCZ sila. So mamunog ang ila nga mga ang ulan nga na-experience yan for the past few days. So makakaano ginaya sir, makaposible na makatugas ang mga pagbaha.
0: Pero hindi bala nagligad yung mga sinimana diri sa aton, nag-ITCC man kita, pero nga waya nag-ulan haw. Anong nagka-contribute dito sa kwan, sa Dabaw nga nagtugag dyan sa madamol nga ulan ng ITCC?
1: Yes sir, actually may times man actually no nga nag-apekto man di ang ITCC sa pila mga ano man, actually mga pila man ka-adlaw no, ang may mga areas mat actually sir no nga naka-experience sa mga pag-ulan. Swerte na ginagawa iban nga lugar nga wala naka receive sang ulan, pero usually pag apektado ka sang isa ang ITCZ, siya mamunog na mga pag-ulan. Siguro bintala lang sa aton kay siyempre ang ITCZ abi ang kung saan pang linya ginasang galom nga nagapalibot sa sa bilog nga kalibutan. Actually lapa, ang large scale ng weather system ang ITCZ nato ni siya mabalaan muna siya pag may galom nga nagalinya no, or naga string of clouds ang kumbaga ginatawag nila, string of clouds nga nagapalibot sa kalibutan. So most likely siguro ang ang galom gid nakaano gid do sa ibabaw gid nila umuna guro ang nagtuga gid sang mga mga pag-ulan. Diri sa aton siguro bintaha lang, kahit siyempre ang ITCZ usually ang aton nga wala mo nagatuga, sinasang string of clouds is actually mga trade winds na siya sir. So ang trade winds na siguro una na actually nga nagkaapektuhan ang diri sa eastern side. So siguro bintaha man, kahit siyempre mas nagpaulan na siya ang una niyang mapaulan dito na sa may eastern side. So diri na lang siya no, may mga paulan man po hindi mangid grabe, pero depende man actually sir sa sa kakusugon sang aton nga ITCZ. May mga inadlaw man tabi nga ITCZ ang nagaapekto sa aton, pero ang actually mamunog man ang mga pagulan nga na-experience naton ang na-remember ko gani ang last time tong ang pagpuli ko lang. Actually localized nga thunderstorms na to sir, pero enhance ang ITCZ, pero ang ulan niya do bagyo na.
0: Okay. Grabe yung inulan dito sa ila, no? Kag kita ko sa mga post sa RMN Davao, isa ka tulay ito na rusta. Kasi subot sila kung grabe. Grabe yung inulan niya, ari patas tigilinit. Gaulan sila to iya, no? Kag lumos-lumos sa mga taga Davao dito, damo ang mga pamilya ang nagkalaapektuhan, no? Subangod galiina, no? Sang imo sinigagin na explain ko nga ang bisan ITCC lang siya nagabasko gamo nang hindi dapat pag piyaran ining kung magsiling kamo sa mga forecast ninyo nga may intertropical convergence zone nga posible magtuga sa mga madamol nga pag-ulan kag pagbaha, no? Kay kun isa daw gina take for granted lang sa mga listeners kag mga pumuluyo naton ina nga halambalanon, pero subong na experience nila sa Davao nga pwede gid gali magpabaha ang intertropical convergence zone kasamang or karadyaman dyan.
1: Yes sir, actually iba bisa to ginaano lang no, gina brush off lang pag mambal nga ITCC actually ano na siya sir. Balantayan na siya kay pag magwa si pag-asa sang ining area affected sang ITCC. So posible gina siya nga maka-experience sa mga pag-ulan kapin pa lapit na lang ang aton nga ano no nga habagat. Lapit na lang aton nga habagat patapos nang May or pa-start na sang June. So imagine mo may ano kita, may habagat kita, tapos apektado pagid ang isa ka area sa ITCC, mas grabe pagid ang ang maapektuhan, no? Ang gabi pagid ng mga pag-ulan, ang mahatag niya na mga pangilat na, mga ano na mga pangilat. Sir, pag mag-severe thunderstorms na mga kilat na, do ano na siya, cloud to ground na ng lightning. So actually, pwede ka na namigo sa kilat pag during severe thunderstorms. Pa-educate na lang siguro sa ano naton mga pumuloy naton nga pag ITCC don't take it for granted, no, ang magprepare lang gid kay ang ITCC abi ano na siya makapa-enhance na siya sa mga pag-ulan. Take note naton ang ITCC wala na siya actually sir gadula. Nagasaka pa na og na siya depende na sa season naton. So usually abi ang ITCC naton sir sa dalom gid siya usual na gid nga posisyon na sa dalom na sa sir sang Pilipinas. Amo na nga kisa do kaluluoy dang sa southern part sang Mindanao. Pero kisa nagasaka na siya sir naga kisa may gapekto man siya sa Visayas, kisa sa babaw man depende sa ano sang trade winds naton. So amo nang balantayan kay hindi siya pareha sa iban nga mga weather system bala nga dula lang siya nag-migrate naman siya pababaw or panaog. So amo nang aton nga no ang bantayan naton, no, amo nang always naton gina-encourage ang aton nga mga listeners nga mag pamati sa aton nga mga weather updates, no, kay ang ina ano naton ginapagwa naton nga weather system nga kun sa diin nga ang ini for example ini nga weather system nagapekto sa muning areas, actually dako na siya nga bagay, no, kay siyempre may hazard na ang dala ang isa ka weather system kapin pa ining na mention naton nga ITCC.
0: All right. Sige, with that, Karajaman John Baron sa Pag-asa Iloilo, madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo sa Pag-asa, sir.
1: Yes, sir, thank you and may gabi.
2: RMN News, panahon.
0: Na batian mga kasama pinagkulingan dalagan sa inyong panahon halin sa aton sa Pag-asa Iloilo ka Rajuman John Baron. Araw pagkita naton mga kasama ang Mandog Kaliawa Bridge sa may Davao nga narumpag mga kasama, no? Sus grabe ang tubig, no? Umusgang gid ang tulayo. Ang iya sini nga approach ang riprap siguro base in palpalan lang bala sang kawayan sang konduktor. Tiyo, wain niya ginriprepan sang maayo mga kasama. Ti umusgang ang tulay, no? Basi masiling ka mo po, grabe man ang tulay do aras bukid, no? Kay man, kabalo ka mo ang Davao iya, Davao City. May bukid gin man na siya, no? Amo na gani may mga NPA man dito. Kaya ang western part sang Davao City, ang urban area iya sang Davao mga kasama, gamay lang ang porsyento daw 20% lang sang total land area niya, ang urban area niya nga ara dang development ang mga building, no, mga lagko nga mga commercial establishment. Ang dako nga porsyon niya iya kabukiran ina, no, kaumhan ina mga kasama kay di ba the largest city in Asia by land area or Southeast Asia kung hindi ta magsala by land area, but silingon sa kalaparon sang duta niya ang Davao City mga kasama. Amo na nga may bukid ini siya, no? Pero ining Mandog Kalyawa Bridge hindi man ini layo-layo gid sa city center. Actually, ara pa siya lapit sa city center, mga kasama, no? Galing may suba landa siya nga gahalin dito sa babaw sa kabukiran, no? Amo na nga narusdak inyo kay ang kita nyo naman ang duta, ho. Do daga-daga lang, ho. O ay riprap, so nabilin ang tulay, ang iya sini nga ginatungtungan, nagplagyo.
2: Palaka di honor.
0: So do I statement gets me your basti kung ano ginahimo niya, ho? Serving the people of Davao, ho?
2: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Kasi karon ano? Base aktibo man ang ila sini nga City Social Welfare Development Office na ka-responde na to dayon. Pero hambal sang OCD Region 11 base mga 1 week pa no before ka recover to mga pumulo kay grabing baha no. Pero tika dalom taga dughan mga kasama especially dito sa mga thickly populated area sa Maa sa Buhangin no ining Maa ti kwan gid ni ara dang transmitter sang DXDC I mean sa DXDC RMN Davao no. Dira sa may Maa mga kasama sa kilid lang sang Davao River ara dang ato nga transmitter
2: RMN Palabra di Honor.
0: Di grabing baha sa Maa sa Buhangin. Ang Buhangin din dampi ganing Buhangin Davao no. Diri sa north na iya mga kasama no. Ang Buhangin barangay Buhangin no. Ah, risa sa babaw-babaw, no? Sa may airport, no? Ang airport nila sa ako pa sang Buhangin Davao mga kasama, no? So, ara da ang mga baha kay dira nag-aagi ang Davao River. Kabay pa, hindi lang madugangan, ining casualty, ining isa katao nga napatay, kay nakurinti siya, tapos na lumos pagid. Bawsusu.
2: Your deposit the money in the bank, upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
0: Standby sa nagalupad ang mga balita. Gindulong naman kagin Boy Lugan. Inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sa type 2 diabetes. Kay man suno sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pankreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3, nagapasanyog ang nagapaktibo sa beta cell sa aton siningalawas. Sa aton pag-inom sa life extension vitamin D3, iaginaktibar ang pila kamay insulin gene sa atong pankreas para makapatubas sa bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas, mag-inom at adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D plus coffee mix. May Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective. Kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsaka sa shea, isang Vita D plus coffee mix. Mayara pagidini isang 200 ayo, nga puro kagdikalidad nga vitamin D3, nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D plus coffee mix, pinakanamit kag pinakauna nga kape, nga may vitamin D3, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, Vita D plus coffee mix.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Yari na, nagalupad ta ang mga balita. Sini nga mga tinuon, kay daw halos nakasentro kada adlaw ang aton atensyon dito sa nasyonal. Bangod man mga kasama sa sining natabo sa Senado, padayon nga pagpangita kay Senador Bato, kaginabantayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aring aton nagalupad nga mga balita, upod kay Radyo Man Joylyn Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
3: Tokmo News. Yari na nga aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyan yung kolon paagi sa loadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kay aprobado nga resulta, Mag-inom sang Life Extension, Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antos magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, mayara na sang lead ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa nahamtangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kadungan sang kumpirmasyon, nagpamabalibad o kon nagpamalibad si NBI Director Melvin Matibag nga isa publiko ini bawat kabahin ini sa ila proseso sa law enforcement. Nagpamalibad man siya nga magkomento sang itumangkot conduct po nila si de la Rosa kon makita nila bangod kabahin ini sang ilang internal procedure. Apang nagpasalig siya nga may valid warrant. Kahapon ni payag ni Senator Robin Padilla nga yara pa sa Pilipinas ang iya kaalyado nga senador. Gilatagman niya nga wala sila sang intensyon nga lagson si De La Rosa. Una na nga di payag ni Matibag nga magapamati sila sa Supreme Court may kaangtaran sa arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC batok sa senador. Sa dugang pa nga balita, gilatag sa Department of Interior and Local Government o kon DILG nga wala ginatake ang Senado sa tong Mayo 13. Balis kad ini sa nangin payag ni Senate President Alan Cayetano nga nagapati nga gintuyo nga atakihon ang Senado. Sa press briefing, ginsiling ni Remulla nga mataas ang anom ka adlaw nga may idid nga investigasyon. Kung matapos ang anom ka adlaw nga may idid nga investigasyon, tanan nga sirkumstansya nagatudlo nga wala sa natabo nga pag-atake sa upper chamber. Una nga nanindugan ang Malacanang nga wala ginatake ang Senado kag base lamang ang ini nga statement kay Senate President Cayetano. Sa dugang pagid nga balita, nangin matipid ang komento ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbag-o sang liderato sa pag-abot sa mga hitabo sa Senado. Sa isa ka ambush interview sa Mandaluyong City, ginpayagman sang presidente nga mas maayo nga hulato na lang ang dugang nga mga development. Ginkumpirmar sang presidente nga nakita niya ang natabo sa Senado. Ginpayagman ni Palace Press Officer Claire Castro nga nadismaya ang presidente sa kinagamo sa Senado, ilabi na nga isa man ini kaanay senador. Sunod sa iya ang reaksyon kag mga pamangkot sang presidente sa mga cabinet secretaries. Nagapakita nga wala siya nalipay sa nagakatabo sa mataas nga padalgan sang Kongreso. Kag sa aton panugdaon sa mga gabi-iari ang mga tiraga ni Louis Farrakhan. There really can be no peace without justice. There can be no justice without truth. Kagamuyad to mga nagalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Talk Mo News!
2: Labra, di honor.
0: Salamat yun. Rajuman na Joylyn Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News. Kagin dulong man, kagin buylogan, mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa atong kolon pangontra sa problema sa constipation, agod maamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa atong nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas sa balatian sa atong alawas. Tinloy ang inyo kolon pagisadlo adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, ang number nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, with grass, barley grass, kag vitamin C, gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products sa Doc Hico Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Kasubong sa ginpahayag ni Rajuman Joylyn Paraonda, gin-sumiter na formal sa Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline kag-resulta sa initial nga investigasyon sa PNP, DILG, kag DOJ angot sa natabo nga pagpinalupok sa Senado sang mga bata-bata ni Senate President Alan Peter Cayetano nga siling mo daw sa mga guns.
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: Nga nakapanimaho lamang sang anghit ka kuring abi niya may kontra na.
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: Yara ka susulod sa Senado mga kasama, wala man sang ginbungkal nga pirtahan, no? Nga mapinalupok ka ginabi. Inibla? Kagway ni mo ginsecure ang mga sibilyan nga ara da. Kaga mga senador nga ara dira sa sulod. Wala mo sila anay ginsecure mga kasama. Nagpinalupo ka pa, kag nagpabida-bida ka pa, kag nagsilinga kasana. Oo. Daw si Lito Lapid ka. Ay, hindi, kay si Rubin naman lang ang gapin sa ilat. Ito, matyagan mo si Rubin Padilla ka sa pelikula niya nga, Ang Utol Kong Hudlom.
2: Panlabra di Honor.
0: Diba? Matyagan niya ni Aplaska, bata-bata siya, no? Gun siya, gun for hire siya, ni Senador Bato, kag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nga basta ka lang niya mag-discharge sang imo sininga pusil.
2: Panlabra di Honor.
0: Ang NBI ito nga nakita nila tong daw amuring aton man to. Kulbaan ka ganyan, ganyan lusob ko no? Aho, isa ka bilog tong NBI ito panghimong etos dalom sang building?
2: Panlabra di Honor.
0: Sagad kayo mo pinalupok to? Te, sino mabayad ng sang kristal sang kagdingding sang Senado nga winasak ni Aplaska? Bayra niya na? Siyempre, ipa-repair ni Cayetano da charge naman sa buwis ang pumuloyo. Pero kung ako daya, hindi ko yung magpasugot sina mga kasama, i-charge na dapat sa mga sergeant at arms. No? May upod man to silang mga police, kag may mga marines man to, nga kung tudos naka full battle gear, tingaway sila yung magpalupok. Nga si Aplas ka lang iya. Kaya ano matyaga niya? Gun siya ni Senador Bato?
2: Panlabra di Honor.
0: Tipila sa mga nagapanguna nga resulta sa investigasyon mga kasama nga wala sang natabo nga pag-atake sa Senado kasubong sang pagpurupulpog sang lamisa ni Senador Cayetano that sa Senate is under attack.
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: Sino nagsiling ang Senate is not under attack and was under attack?
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: Attack gali ya para magpapaltak guro.
2: Panlabra di Honor.
0: Hindi bala mga kasama may mapapropalpog para siya no? Ti may halambala noon sina mga abogado no? Joke sa mga abogado that if your case is strong on the law pound on the law. If your case is strong on the facts pound on the facts. But if your case is neither strong from the two, pound on the table. Ang butang balon, kahit may mga kaso kisa, hindi ka man kapili, yung tanan lang ang mga kaso ni mo, manugdaog. Kung kisa makadto sa imo, dahil yung kliyente da, ang kaso niya daw medyo takilid. No? Takilid, mga kasama. Ti, as a lawyer, you have to defend sa gihapon sang client nga ina. Kay ginkuha niyang serbisyo mo, no? Tikaron ko nang iyang kaso, ga trial na abi, do medyo mahina ka, mabaskog ka sa layi, no? Do ga sunod gid siya abi sa layi. So dira ka bira pirmi sa layi nga ti under the law mo ni mo to. No? Parehas bala sa kaso ni Senador Batosbong, pero istoryahan na si Parado karon. Ang parte sa kunbala valid invalid ang arestuaran nga gin-issue sang ICC sa iya kunbala kinahanglan pang mag-agi sa local court mga kasama no ti kun bakod sa laye ang imo kaso dira ka waswas dira pulpuga amo-amo ka no na
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: Pero kung daw hindi ka bakod sa laye pero ang facts ara sa imo o, oh, dira ka naman waswas. Mo ka naman ang facts sa money. Your Honor!
2: RNN, Panlabra di Honor.
0: But siyempre sa kuanway nagasuro singgit sa korte kay daw ara na sa sinumpaan sa mga abogado, no, sa canon of lawyers, kung hindi ko magsala nga, you have to be polite, no, hindi ka mang insulto bisan sa mga pleadings na kisa, no, sa mga counter affidavit dapat malagnay ang imo nga mga tinaga dira, hindi nga daw pabalang. Pero sa mga shell joke, no, no, shell joke, no, lagnay lang maghambal. Kay ti anad sa litigation mga kasama, no, inang mga abogado na yapasuro singgit way na y- lagnay ka lang maghambal, pero baskog ba lang argumento? Pero kunwaay, kasang pundasyon sa laye, ang imo nga kaso, mahina man sa fax, at yan mo nang hambal nila, pound on the table, pulpo galang ang lamisa. Ang kontra mo dayon, kontido, mahina man, duyog-duyog siya, iti pinamirsa ka na. Yan mo ni si Senador Cayetano, no? The Senate is under attack and was under attack because mahina ang iyang kaso mga kasama. So padalo niya lang na sa surusinggit, no? Abi niya daw ma-shock-shock naman bala mga kasama. Ti ang pinili mga Dani BBM ning Duterte man sa una mo si Matibag, no? Ati mabato man is Matibag. RMN, palabra di honor. So isa ina nga na pamatudan nga wala ginatake ang Senado. No? The Senate is not under attack. Kay ma nga man, adtong ginaakusaran ni Aplaska nga NBI nga kuno maatake, why naka-civilian gani? Ti paano ka ka-atake to? Balaan mo nagid nga may sapto, may ay hindi saft, no? Basta police personnel lang. Kami ara na ya ang Senado. Nga security nga ilagid sergeant at arms amo nang ilang mga security guards kumbaga, no, pero kalabanan na da mga retired general mga kasama kag mga retired nga mga military, no, ilagid na iya sila nagapasweldo sina, no, empleyado ina sang gobyerno mga kasama, tawag sila sergeant at arms. Amo man sa mga city council naton di sanggunyang panglungsod or panglalawigan, no, mayara na sila sergeant at arms, may gina-employ na sila nga security. Iti hindi mo masiguro da kung isa karon ga sesyon nga mo da kay gisakaon kamo or hindi gani may mga unruly da karon nga mga upod kamo ya may dala siya karon nga kutsilyo da kag nagpinangbuno siya sa upod niya sa intense nga interpellation karon da. RMN, palabra di honor. Pero aside sina na may augmentation da, no, which is sanctioned man sa Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner nga may mga Marines na da nga naka-deploy to secure the Senate, no, pero primary gid yang security dira is the Office of the Sergeant at Arms or OSAA kung tawgo nila, and then may augmentation man sa police nga naka-detail ginadaya sa Senado dira lang yung trabaho nila sa Senado lang yung mga kasama, no, na ti ara ang Marines in full battle gear, naka camouflage, naka bulletproof vest, may police pa. Tapos ikaw NBI, madakop ka kay bato, isa ka lang imo, naka civilian ka, way ka pa mga kwanda, way ka pa best da, way ka pa tanki di gira da. Di ba nanong utok man? Mata ka, dapat siya i-overwhelm mo na iya mga kasama ang imo sining i-attack, di ba? I-shock and awe mo na siya, di ba? I-shock and awe, di ba? Ang gulpi, di gulat, bala nga ego, makaprocess ang utok niya, bala, na-execute mo na iya ang command. RMN, palabra di honor. Di, paano magsulong to? Gapanilag lang to, yung matsyag ko, no? Gapanilag lang to, ya. Ang taga NBI to pa niring-siring siguro. Pero sila nga ma-attack. Paano mag-attack to kay isa kabilog lang to? No? Ibutang tabing taga GSIS, so nakahanda man. Oh, pero pirama lang sila to kung ikumparar mo sa Marines to, mga kasama, no? With due respect sa NBI, ining mga NBI nga ini, hindi man sila yung mga kwan, hindi man sila yung mga hardened soldiers, no, like mga ni SWAG sang Navy, hindi man sila ya Marines, Special Action Force, no, ano pagida nga mga persa mga kasama, sang Armed Forces of the Philippines kag PNP, mga elite force nila. Kalabanan sina di sa Ilaya, mga abogado, mga kasama, no? Ti, anong iba to maimuto kung isa ka malang ma-attack, no? So, definitely, wala sang attack.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Bisan gani yung pag-return fire sa to, hambal ni Secretary John Vic Rimulya, base sa CCTV footage, mga kasama, no? Ara bala, Rajuman John Hartwell, pakita da balang CCTV footage matianta, no? Bisan gani ang pag-return fire sa itong NBI personnel, no? Hindi directed dito sa Senate building, no? Dito sa nakapahamtangan day aplaska nga tinadtad niya to yung kristal, kaluluoy sang kristal sang Senado. Way kabalo, so sa mga kabinet sa idalom sang kristal, gairirihi.
2: Palabra de Honor.
0: Jotaya lang masalabat ang mga kabinet mo, still kabinet si Dalom.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Ti, pag, dugi inaway ang ilaga, Radyo Manjan Hartwell.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Pati yun, pwedeng uruit-it nila.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Mano ka mo, ma-intra man ka mo sa komentaryo ko, de?
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Pero, di, mga kasama, pag-return fire sa NBI, hambal ni General Nartatis kag ni John Vic Rimulya, sila nga hindi man directed sa Senate ang iyang lupok. Kundi, palupok lang ito nga ginatawag sa inaway nga cover fire. Para medyo matahap man ang imo sining kontra samtang ikaw nagaretreat, no, cover fire mga kasama, pero wala to ya nakataya did nakapakadto sa ginapahamtangan da plus ka to nga loose boat na to yang kristal mga kasama. Why gid justice yang kristal mo?
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Oh, are ba lao ang timeline nga ginpresentar mga kasama ni General Nartatis kag Secretary John Vic Rimulya dito sa Malacañang kag ina, full force sila nga nagpresentar. Wow, bato ni mga bata-bata ni BBM niya.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Are balaw, Matian Tabi, Rajuman na John Hartwell, no? Are yung post sang DCXL Armen Manila. Ang specific timeline leading to the shooting incident sa GSIS complex between NBI at USA mga kasama. Damay audio na Rajuman John Hartwell.
5: Ang nakuha pa lang natin nakita through CCTV, oh. Is 21.
0: Ara-ara na, ara na mga usaw.
5: After the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them.
6: Please take note that none of the NBI agents had tactical gear with them. They were dressed as NBI agents, clearly identified, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shield charges.
0: Do mention dihan yung mga maghambal si Rimulya, no?
6: So, let's just make that clear.
0: Do, hindi ka tikabs ang ba-ba niya?
6: This is the NBI, this is the GSIS canteen, which is adjacent to the
0: sige, pakita na lang Radyo Man John Hartwell kay Dogalingin ulo ko ni kay Rimulya ni. Sagad pa ka uring sir, this is not an attack to siya.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Okay, basi masiling ka mukron nga daw pro BBM kita din nung BBM pinangsalapid kong ulo nyo kron.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Dari lang tayo susto, ah. Kung ano lang yung husto mga kasama, regardless kung sino man na pinangdukol ko lang.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Ariyo, ang timeline. Suno sa PNP niya, mga kasama. Alas 5.23, si Senado Ronald Bato de la Rosa nag-post kag nag-apilar sa public para sa support. No? Nga kasiling, mga kababayan ko, baka hulihin din ako. No? Ado si Irap na yan.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Alas 6.14, ang or alas 6, or alas 5.58, ang Senate nag-adjourn sa sesyon. Alas 6.14, Ang Supreme Court wala nag-issue sang tiaro angot sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Alas 6:57 ang usaa OIC nga si or acting nga si Major General Mau Aplasca, Police Major General Mau Aplasca nag-anunsyar nga sila may dakpon kami. Amo na tong may video to bla si Rajuman Conde Batak, no? Nga nagasuksok na sila sang best, no? Are amo na yung napakita niyo nga video na dire na. Tapos aga ang gadrill gali ni sa Senate asa GSIS.
2: Palabra di honor.
0: So nagsuksok na ni isang best niya kag nagkasasang posel.
2: Una, palabra di honor.
0: Along arm nga. Tapos yung pamangkot siya sang media, de Rajuman Conde, siya saan kayo punta, sir? Siya may huhulihin kami.
2: RNN, palabra di honor.
0: Pagka alas 7:05, gintuta lockdown ang Senado. Alas 7:11, ang Secretary General of Congress nag-transmit sang articles of impeachment. Alas 7:22, ginbaton sang Senado ang articles of impeachment halin sa House of Representatives. Amo tong pero ito naglinupok na to kay nagwa na day Rajuman Conde, no? Alas 7:45, nabatian ang linupok, adire pa nagali, no? Before gali isang or after sa pag-abot sang articles of impeachment naglinupok, no? Nabatian sa sulod sang Senate premises. And then alas 8:14 ang Senate Secretary nga si Mark Leandro Mendoza ang naghambal nga may perceived NBI agents nga nagsulod sa Senado. Alas 8:39 sang gabi, ang NBI Director nga si Melvin Matibag naghambal nga ang media or sa media nga ang iya ahente hindi involved. No? Alas 9:39 sang gabi or alas 9:35 sang gabi, si DILG Secretary John B. Crimulya kag Senate President Alan Peter Cayetano nag-presscon outside the Senate building. And then May 14, 2:30 a.m., Senador Ronald Bato de la Rosa nakapalagyo sa Senate Police custody mga kasama. No? Ano nga timeline ni Doklang-Kulang?
2: RNN, palabra di honor.
0: Timeline niya, guros pagpalagyo ni Senador Bato. Pero parte ya sa linupok mga kasama daw ay, no? Pero nakita ta to, kay ging cover naton ini mga kasama, kagato to ang aton nga Rajuman, Senate Beat, nga si Rajuman Conde Batak, mga kasama, dito sila sa sulod, no? Kag may mga ginapang pasulod to si Aplasca, nga mga naka-kumuflads, nga mga soldado, nga may mga long arms. So, ang understanding sa to, ang ginapalapta nga narrative sa to sa Senado, pati kita nagpati man, nga makoordinate, nag-coordinate na sa ilang NBI, no? Kay naghamba lang si Aplasca, may huli, may dakpon ko na sila mo. Ti, ang aton nga conclusion, mga kasama, nga base nag-coordinate na sa ila, kag i-execute ang arrest kay Senador Bato. Gali, hindi. Apinan iya, si Senador Bato. At to, nag-drill-drill to, ay nila din buta, nag-drill-drill to si NBI, sa GSIS to, aring ginapakita. Nag-drill to iya para lansangan pangidugang, twerkahan pangidugang, skruhan pangidugang, ang perta dito sa GSIS para nga kung magkinagamo man niya sa Senado, hindi to rin magkarabilwa ang ilang apertahan kag magkadto sa ilang damo.
2: Palabra di honor.
0: Amo to mga kasama, no? Amo to ya ang natabo sa naga-drill-drill dito, no? Pero ay na ini, gin-presentar. Pero to in general, amo na mga kasama, ang Senate is not under attack, ang unang nga nagpalupok, ang OSA, ang NBI, mga kasama, hindi to nga mo nadakpan, ha? Itong NBI nga nagpalupok, no? Hindi amo to ya si Mel Oragon, lain to ya mga kasama, si Mel Oragon, nagbalik lang to, para magkuha sang bag nga nabilin. Galing, pagbalik niya to, dito siya sinita sang Sergeant at Arms, gin backlid, pinahapa. Mga kasama, tiambal ni Matibag, siya mutuguro nag-positive siya sa gunpowder nitrate, kay dito sa pinahapa sa lugar kung saan pinalupok si Aplaska.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Galing Subong, hindi naman na conclusive mga kasama ang paraffin test, di ba? Ang paraffin test, ara na istil tara dyan dyan Hartwell, no? Ang paraffin test, hindi naman na conclusive gid Subong, no? Daw ay naganin na ginabasihan gid sa mga kaso kaya hindi sa conclusive. Pero nonetheless, at least do may bird's eye view ikaw kung bala nakapalupok ina siya o kung why. Pero tiwai man sa nirekubiran sang pusil kung siya nagpalupok, tidiin ang iyang pusil. Tiyan mo nang natabo mga kasama. Karon si Senador Robin Padilla iya, nakita diri sa CCTV ang Fortuner nga puti. Iya to gali, kagdid to ginapatihan nga nagsakay si Senador Bato. Amo na sa interview sa iya kahapon, hindi siya mag-kumpirmar kung ginpasakay niya ginman si Senador Bato. Ang iya lang sabat, hintayin na lang natin ang investigasyon. Ti, kunway kayo labot nga ang hulaton mo pa investigasyon, kundi outright iya mga kasama, ang balon mo, kasi hindi na matuod. Ano, yun pasakay, wait, kuway kuya kapasakay sa iya, muta, diin sa iya nagsakay, basi naglupad siya. Di ba? Simple as that, no? Galing, ang sabat niya nang hintayin ang investigasyon, ti kung anong sa investigasyon da, dira ka naman adjust, no? Sang imo sunod nga inog sabat, kay basi karon maghambal ka nga, hindi, wai sa kasakay, tapos ang investigasyon, nagagawa nga nagsakay galing da, kundi, makakuan ka karon, dakpan ka, ti istoryahan tara karon dugang si Senador Robin Padilla mga kasama gaway gid nagamanton ang iya sini nga utok way gid naga learn sang bag-o nga tricks mga kasama nga daw sa ido, no? Old dogs don't learn new tricks mga kasama nga aman, no? Balikan tang kaso niya sa tong 1992 nga may nabungguan siya nga tawo nga pinalagyuhan niya. Yari na resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
7: Yari na Rajuman hering aton sining resulta sang STL sa kanro sa Subong nga gabi direkta diri sa may PCSO draw court sa may probinsya sang Iloilo. Aton sini ang mga winning number sa Subong nga gabi, numero 19, number 19, numero 23, number 23, numero 25, number 25, 19, 23, 25, 19, 23, 25. Pangaton sining draw team head sa Subong gabi, Mr. Glenn Hipunea, draw operations specialist, Victoria Costudio, ato ni ICL representative Mr. Glenn Sunyo, judges chairperson ato Ryan Melgar, members sa Kaupudri, Ma'am Ella Maligad, Barry Cortisano, Mabel Gimeroy. Congratulations sa itong sining winner sa second row sa Subong Gabi sang STL sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa mga nadaog kung sa wala pa, padayon na sa pagkaya para makabulik kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa may STL Draw Corps sa PCSO sa probinsya sang Iloilo kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon, Yales Kapalian, at Takaremen.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. 19, 23, and 25. Sa managdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo tayo nagakadto sa Kawanggawa.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Pag balik na mga kasama, istoryahan ta dugang ning parte sa finding sang polis, no? Sa ila sini investigasyon sa natabo sa Senado. Kagining kaso ni Senador Bato de la Rosa mga kasama, no, nga ginadebatehan, kinahanglan gid man bala magagi sa local courts ang warrant of arrest sang ICC or hindi na mga kasama, no? Kag report ni Rajuman Joel Franco pagpanilo sa Haro River angot sa programa Uplan Kontrabaha ginsugura na sang syudad kagaina. 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
10: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
11: TTX 500!
12: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pirmi makabatsyag sang ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
15: Santong Plus Gold. Makat sa mga butika.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow, mas pinagaling pa.
18: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Kundoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in-1!
23: Santo Plus
22: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumalit sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus
22: Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in-1
22: na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Kundoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in-1!
23: Santo Plus
22: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumalit sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus
22: Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in-1 na masaligan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
24: Santong Gold Coffee Mix.
25: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na-world.
24: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Combination na basta.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
5: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
6: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
7: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
3: Nag-ayo ka na ma.
4: Kagapon pa.
3: Maayo ba?
6: Basta Neozep Z Plus Forte. Subong may zinc.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals.
11: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to Summit.
12: Summit Natural Drinking Water.
16: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Kapti Ulis, ang banwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3Bio. Ang D3Bio.
15: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
14: Mga butika.
16: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
17: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
18: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
19: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
20: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
21: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
25: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
27: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 13 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
31: RMN Palabra de Honor.
30: Pinapanawagan talang dang atensyon sa Dumangas Water District, no? I guess daw Dumangas Brotac Nuevo Water District na da, no? Pinanukot bisan wa ikuno ga tubod ang ila sining gripo. Tianhon mo kay may hangin na mong pressure gagwa kas. Yung MIW, di man sa una bla, no? Pwede mo pa... kwan, mapabulkitan ang gripo nila, gasungaw.

0: sa reklamo sa tawo para ganyo lang tindya nagtiyog imo nga mitruhan tiway gani tubig.
1: RML palabra di honor.
0: Abi chikiara nyo na no kag kayuha mga amo na mga reklamo sa pumuluyo.
1: RML palabra di honor.
0: Si Sheikh Jose Alexander dira Saudi Arabia way ka nakabutwa haw isli na lang ng alam nimo nga Victor Wimbanyama. Anyway, ang alam mo sa una Victor Wimbanyama man gid. Ginisla mo pa sang Sheikh Jose Alexander perdi kag ina no. Hambal to sang taga Oman no ni kasamang Ralph Dasalon tao ngi ngi ngi ngi ngi.
1: Palabra di honor.
0: Grabe nga performance ni kuan kag ina no. Ni Victor Wimbanyama, no? Duway ko may nakita, gurong rookie sa kwan, sa NBA, no? Nga naka-perform sa Amoni, 41 puntos sa Western Conference Finals, mga kasama, no? Nga naka-41, nga sintro, no? Tapos, pila tong rebound siya? 24?
1: RML, palabra di honor.
0: Mga kasama, grabe nga performance. Pierde nila gina ang kuano? Ang Oklahoma City Thunder mga kasama, no? Si LeBron James Galeong may all-time record sa most career points and most career games, no? Hindi, no? Ang score siguro ni no best score abi i-check naton mga kasama no kung sino. Grabing performance ni Wimbanyama no, the all-time single game scoring record for an NBA Conference Finals is 54 points set by Michael Jordan in game 4 of the Eastern Conference Finals no. Pero sa rebound mga kasama, rebound kagwa ni mo abi check naton ang kwan ang rebound no score kag rebound si Michael Jordan gapo no naka 54 points siya while the highest record single game rebound ding performance in a conference finals 24 rebounds no. Pero hindi iya si Michael Jordan ang naka-rebound. Si Michael, si Juan Goroni, Dennis Rodman.
1: Palabra di honor.
0: No? So, laban-laban, Juan Goroni, no? Best record ni sa conference finals ang ginihimo kagina ni Victor Wimbanyama, mga kasama. No? 41 points, 24 rebounds, no? Sa kadalaga nila, 122-115. Kontra sa Oklahoma City Thunder sa double overtime victory no para makuha ang avance 1-0 sa defending champion ng Oklahoma City Thunder. Si Shaheel Jose Alexander 24 puntos lang mga kasama, si Alex Caruso ang kumamada sa ilo 31 puntos no. Pero anhon muna kay si Victor Wimbanyama may 41 puntos mga kasama, no? So medyo masakit-sakit.
1: RML, palabra di honor.
0: Youngest player in NBA history to record a 40-point, 20-rebound playoff game mga kasama. Sige, congratulations sa San Antonio Spurs, no? Shaheel Jose Alexander sa Saudi Arabia, abi, butwa ka na.
1: RML, palabra di honor.
0: Anong imong reaksyon, no? Pa-shoutout sa imong kasamang Ralph Dasalon tao, no? Disappointed nga daan ni sa LA Lakers, pero at least lipay sa subong. Kaya nagpierdi sa Lakers, binalda ka Spurs.
1: RML, palabra di honor.
0: Was ang game 1 naman sa Eastern Conference Finals sa tungasang New York Knicks kag Cleveland Cavaliers. Ang New York Knicks, number 3 team sa Eastern Conference. Number 4 naman ang Cavaliers mga kasama. Alas 8, buwas sa aga.
1: Your deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Standby kay Rajuman Joel Franco. Yari anay aton nga tingog hiligay nun. Upod kay Rajuman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated.

0: Sino hiligay noy?
1: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloyco. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay singtupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an ukon kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay ukon kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Giliano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sang sumakwalan Iloilo Incorporated.
2: RNN Palabra di Honor.
3: Salamat gid Rajman Fiami Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Gindulaw naman kagin builogan, hindi nga bahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang non-slinement oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo panghapla serbal, non-slinement oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanagit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanagit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurag nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila si Aini patugunon po ontaton, patuloy lang sang non-slinement oil. Produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama sa mga mangunguman naton da, exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota mayara sang promo subong. Ang Kubota kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo kun sa diin pwede ka magdaog sang traktora, transplanter, power tillers, mga diesel engines and oils, mga kasama, no? Basta ikaw ang magpasako pagi sa pagbakal sa Kubota products sa tag sa ka 3,000 pesos worth sa inyo sininga purchase, may isa ikaw ka raffle ticket. Kung dako ang amount sa imugin bakal, damo ka raffle ticket. Filapan ninyo inang raffle ticket or coupon kag ihulog sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated outlets, mga kasama. Kay sa December 5, 3 p.m. patigayunon ang draw sa INA Farmers Learning Site and INA Farmers Learning Site Barotac Nuevo Iloilo, mga kasama, no? Ang deadline sa paghulog sa entries December 5, 2026 2 p.m. no? Gani pa masyarged magpamakal kamo sa mga farm implements, mga kasama. Ang Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated ang inyo sininga kantuan. Dira sa Balantang Haro, ang ila sininga showroom sa unahan lang sang Ceres Terminal, mga kasama. Sa dugang impormasyon, magtawag sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri kana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14. Series of 2026, no? Magkanto ka mo sa kwan sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kung mabakal ka mo Kubota products, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Naton na rin si Ma'am Susan, no? Pero ang tingog ninyo, dumabakal ha, hindi nga daw gapangakig kay basi masalaan ka mong may malain nga tuyo. Yung mga Rumi Diaz nga dating.
4: Ari wala diri si Ma'am Susan.
2: Palabra di Honor.
3: Kinanglan daw pang best actor ang tingog.
2: RNN Palabra di Honor.
3: Hindi bala Cas Jojo Borsilio Malio. Good evening lang.
5: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Nakasama si Rajuman Joel Franco, mga kasama, no? Ang kampanya para nga mapangtinloan ang aton sining mga suba sa mga basura nga mahiligid habuyan sa mga pumuluyo. Ginumpisa na kagain ang mga kasama, mga barangay nga ginapabayaan lang pumuluyo nga mag-ula basura sa suba. Iwaslik lang sa suba ang ilang mga basura. Hindi kabalo mag-tipon, mag-segregate. Kag i-butang sa kilidalan para ma-pick up sa aton sininga garbage collector. Ipatawag sa General Services Office. Kag tampukan mo ka basura, Engineer Rabina. Sekta, si Rajuman Joel Franco.
0: TYRI, Rajuman Report.
6: Sa kadamo sa mga cleanup drive sa ginhimo sa siyudad sa Iloilo, ambal ni Engineer Rabina daw, palliative lang ining nahimo nila sa pagsolbar sa problema sa basura dira sa may Haro River. No? Bangod man nga bisan kapila sa Manilo, sa gihapon makaligad ng pila kaadlaw, ara naman sa gihapon ng basura. So sunod sa Engineer Ravina, ang Health and Human Services Office, na diho nila ining programa nga uplan kontrabaha sa bulig sa Department of Labor and Department of Labor and Employment sila singa tupad program. Agod nga mangin systematic, no? Kag magsisigili ang ila sininga cleanup drive, ginpagi nila ni sa Dulitupad, may stenta ni ka mga kumuluyo sa pito ka barangay, no? Dira sa may lapas na nakigbahin, no? Sa sininga cleanup drive for 31 days, no? At least bisan papano Radyo Balheni, sa Tantay Uno Kadlao, may aras sila sa 17,000 pesos plus nga babaton nila nga sweldo sa dalam sa Dulitupad. Sunod sa ka-Engineer Rabina, ang target nila sini, matinloan nila ang whole stretch sa Haro River. Kag pag matinloan nila ang whole stretch sa Haro River, ang tagsa ka boundary sa mga barangay dira sa may lapas, butangan nila sa waste trap kung garbage trap. Inibangod, inyagod, nga matubod, kundi naghalalin ng mga basura. Kasi rin niya, kung isuriyahon mo ang mga banay kapitan, katuloan na sila kundi naghalalin ng basura. Pati rin niya, kung matinuan na ang Haro River na makabutang sa waste trap ang General Services Office, makita na kundi nga barangay naghalalin ang madamo ng mga basura na naglabot dira sa aton ng mga waterways. And after sina, ipatawag sa isa ka technical conference, kag mabalaan na ko ano ang mga possible na sanction nga mabaton nila sa sining natungdan nga mga barangay. So doon sa ka-Engineer Ravina, nakita nila nga kung pabayaan lang, balik-balik lang, no, ang paghaboy nila sa basura dira. Sa dira mga area radyo man nila, malalang mumayara dira sa programa ang syudad, may daw 20 ni ka barangay ang pinalom nila tani sa ano ni sa behavioral change program, no, parti sa paghaboy sa basura, but it seems kung wala nag work kasi gihapon ang paghaboy sa mga basura sige-sige. So paagi sini kay in several phases ay nga programa ma-sustain kag makita gid, no, ang pagtidlo, then dira na makita paagi sa ibutang nila nga waste trap kun di nga barangay ang wala naga haboy sang basura nila sa husto nga lugar. Ang mailang sini kay ang aton nga mga kauturan nga si Dalos sa Dulitupad, protected din sila, kitikin provide sila sa mga gamit, protection, butas, kag iban pa da, mga gloves, plus may kuan sila, may prophylaxis sila sa doxycycline, protection man nila batok sa
3: leptospirosis.
6: Leptospirosis, no, para nga hindi man sila matapikan sa leptospirosis. So, butang balon, nambalin niya rin na, programa na gini, nga himuon nila. Kag sa unang adlaw, sa ila, sining pag-cleanup drive, nakakuha sila gila yon sa 4 tons sa basura nga natipon nila sa ila, sining unang adlaw nga operation. Aray pamatian naton ang pagpahayag ni Engineer Neil Ravina.
7: Ang program is Uplan Kontrabaha, no? This started actually sa Rizal La Paz, sa creek naton. Then we identify diri sa city nga ang Haro River ilabinigid diri sa La Paz district, tamaan kadamo sang basura. So we recommended nga diri ang i-launch ang Dulitupad nga program sa Uplan Kontrabaha, no? Nag-meet kita sa DPWH together with DOLE Regional Office 6. We launched this project and program para maklirgid naton ang Haro River, no? Purposely, ma-clear na mo ni ang Haro River para ang waterways naton hindi ma-impede ang flow sang tubig coming from drainage system na that will cause ang pagbaha, no? So, and at the same time, ang isa natong ka-purpose nga kung ma-clear ta na ang Haro River, ma-install kita sang ano sang waste traps, no? Sa tanan nga boundaries sang Lapas District. This is to ensure nga ma-identify namon kundi ang sources sang basura kay kung kaisa nagatinudlaan ay sila kundi in nga barangay naghalin ng basura. So most importantly, kung ma-clear naton, ang waste trap will identify kung diin naghalin ng basura. Kung dira sa ini nga barangay, particular nga barangay gahalin kag nagadamo ang basura nga nag-accumulate, then ipatawag nato ng mga barangay officials for technical conference para nga ma-address nato ang problema naton kung si sino nagahaboy sang basura sa aton suba. During the tabletop discussion na ano gid naton nga palliative solution siya. The reason why nga nag-connect kita sa Dolly Tupad, pag sa Dolly Regional Office 6, ma-strategize gid sang insakto kung paano naton ma-solve ang problem sang pagaboy sa basura sa aton waterways. This is a 30 days nga ano no nga program kag ma-install ta ang waste trap, no. Initially amo ginang aton nga long-term solution nga ma-identify kung si sino, kag ma-identify kung sa diin ang source ang sa mga basura nga nagadamo ang basura sa aton waterways. Gina-instruction na naton sila nga ang organic waste ipahigaron, i-separate kay more i-emphasize naton ang plastic, no. Plastic waste nga ma-recover gid sa aton river. So kag na-identify namon may mga patay nga sapat, no, nga na-recover, I think daw duwagid ang recover namon. Kag ang isa pa nakita namon may mga fresh nga tippings nga ginhaboy. So ginputos ko sa plastic tapos ginhaboy. So definitely ongoing ang throwing of waste sa aton river.
6: Engineer Neil Ravina, no? So hopefully Radyo Man Henry sa tadaan nga mga programa sa solid waste management program sa siyudad, no, mag-work out ay ni kag maging responsable na, no, ang mga barangays sa ila sinasakupan para nga ayun sila man maghapoy, no, sa mga basura sa aton sining bodies of water, Radyo Man Henry.
3: Mga barangay official ginadaan nga yabi sina well.
6: Oo.
3: Ilikit-ikit bala ng balay ba? Ano, yawan yung mga binantay siguro sa mga ritubado?
6: Kwan gid, no, sa mga pumulugin na ito, imagine, Radyo Man Henry, may mga ginapanghaboy nga nakasulod sa plastic.
3: Dati, oo, but silingon, yung gintipo nilang basura nila sa balay nila, tapos, why na nila ikinbilin sa dalan, ginapakuha sa garbage collector na ito, pahapusan na lang yan nila, pungkoy da sa suba?
6: Mm-hmm. No, ta way nila ginhaboy, may schedule. Actually may mga barangay kita sa Regiment Henry nga ang ginhimo da ang garbage collector is tricycle, no, para nga makasulod sa may iskinita. Pwede well, naman nga katabo nga muna sa gihapon ng batasan kasi makuturan wala gihapon sila nag segregate sa ila sa mga basura. As matter of fact, amal ganun yung ginabi na kung nag-segregate sila sa basura ang ilang mga residual ang abi kay mga plastic waste nila amulang ihaboy nila. Ang ilang nga iban nga mga basura nga mga food kwanda mga food waste pwede ba nalin nila na nga mahimo na compost kaya matamnan mabutal nila sa pots kaya matamnan nila, no, sa ila sini nga mga anom nila sa balay sila sa lugar o ila sa balaya pang nakita gid, no, nga pabaya ti imagine kay ina gani magid panghaboy itong mga idik, Radyo Man Henry, sa suba.
3: Dito yung patay ang idik niya pero naanod lang na guro or dere sa kwan may kasagod ba boy, may time pa man sagod ba boy.
6: May mga kwanda eh, may mga lugar da along the creek region din, may mga tangkal, may mga baboy na da, no.
3: Tikan ugon, natanigin lubong na lang nila or kon napatay, pwede tumalitson ang edik, di ba?
6: Wala patay daw kala ay para John Henry nga litson ano pa. Siguro si I don't know, no.
3: Ay ra gani iban nga bisan bag-o lang na lubong nga kutkut. Itar, so mga dinamak na klase pang abuhi, Radyo Man Jewel, o.
6: Kaya muna ang kayo na dito man tinerese trend niya, sila pilar man siya, no, sa mga pumulong sa syudad, nga ihaboy din sa usong lugar ang ilasin niya mga basura. May niya programa, kay ti incorporation na ini sa DPWH, kay subong man sa Dole, so doon niya, do convergence.
3: No, bali, magsiling ka nga Dole, do dira po brahon ang kwan. Mayo pa, dumpuslan paguro ang mga sa Dole Tupad.
6: So, oh, nagiging bagay na sa Dorito Pad. No? Sa Dorito Pad.
3: Di ba yung mayuman, no? So, sa magsagad sila pinaring higda sa kilid sang karsada da nga daw ay material higon.
6: Tagmat sila picture lang.
3: Oo. Tapos ang isa ka hilamon, tatlo ka bilog ka pala, lima ang gasilheg. Ti at least sinayang, suba na ton, hindi nila pwede na tulok-tulokon nga pahid-pahiro lang nila sang silheg, Rajman Jewel. Kay grabe mga basura, so kinanglan matinloan ta na para mapabalik na ton ang katahom sang suba na ton. Ay, na, no, may mga tao ni, no, noton si Rajman Jewel. Te actually bisan may mga MRF da, Material Recovery Facility, iban matamad maghaboy mga kasama no, parehas ni sa mga gelistras kilid sang suba no, mga thickly populated areas mga kasama nga daw ay manggawas ang mga lugar no, parehas na kung may mapatay nga sapat wa ay kaman lubngan kay bisan imo balay gani daw halos wa ay na tindugan. Te patamad na lang no, kagdugang pang pangabuhi mga kasama kagarot, may nagaro-ro. Yanong looman mo abi sina mga kasama no, so medyo magarot-garot man gid ang palibot, Rajman Jewel.
6: Yes, oh, Rajman ini, no, ma-expand pa ning program no kay uri alin ni sinaktakan, tob-tob din sa may tabok suba sa Haro. Parang tabok suba ma-extend ni siya up dito sa may Takas area no. Sa statement ni Mauricio Triancin na kinakita man dito na may mga lugar man dito nga dapat matiluan. Then, ang iban rin, may part man sa Molo, no? Molo na area, nga nabutod man sa sining Oplan Kontrabaha Program, no? Sa City Government of Iloilo, para nga matiluan in preparation man, no? Sa pag-abot sa Tikululan, Rajman Henry, no? Problema, kaya nabi, ang harong area kay siyempre damo na pamalay, damo kaya basura. Kung tanawon mo ang Dungon Creek, gani, medyo nakuha na siya, na-arrest ng problema na sa basura. Wala na masyado basura sa Dungon Creek.
3: Kahit pero may kuwang yapon, may arag yapon eh. Pero at least daw hindi gawan ng daw damo ginagarantal, well, no? Ang diragin sa may Haro River gituod.
6: Oo, kaya ang Dungon Creek, yung Regiment Henry, may pad na naging himo na esplanad mo. Do ka visible na bala sa tao. So mo na nga daw man masyado problema. Pero tiyang Haro, kay the entire stretch ni Regiment Henry, at sa gilid sa may tikod ng Takan area.
3: Kag madalom na ang kwan, ang Haro River? Madalom
6: ang... Oo, pamalay kita sa palibot. Abin mo kung magdalom ang tubig, maglabay ka na kung aga. Grabe kaya ang basura nga nagalinutaw, no? Makita mo kaya nga mga pinutong sa plastic, no? Mga diapers, mga residual kaya basura.
3: Diba lanon man ang mga barangay nga nagakwanda ang aras kilid sa Halo Haro River, halin na to sa may kwan, dito sa may San Isidro, di ba? Halin na to sa San Isidro, damon ada kwan, damon ada sa mga naga-squat gid, no? Mga Simon Lidisma da, diradampi sa may small market, no? Kubay, nan...
6: Sige, yung plano ko rin sang ano, after sila kumatinuan na bala makakasanda ang mga basura, butangan nila sang waste trap, no? Waste trap. So, kung mabutangan sa waste trap, ang parangay nga boundary dira, mabalaan, no? Kung diyan nga barangay, ang may sampay nga damo basura.
3: Kaya ang kwanto yung basura to ya sa babo nga barangay, saludor man to si boundary. So, mabalaan mo, nga halina siya, ah, inaya mo na yung basura na, hindi ka nakabalibad, ha? Kay subong ang daw may waste trap lang dira sa may Kubay, tindi mo balaan kung taga Kubay na naghaboy da, taga Simon Lidesma, taga San Isidro, ano pa gina ang mga barangay da, tabok suba, nan.
6: Diba, si kung mabalaan pa, basa rin sa tigo mga basura, bla?
3: Hindi mo na malayo, no?
6: Oo.
3: Galing dito sa tigo, daw ay manggawag ito, gaharaboy isang basura nila. Doare, gito yan sa syudad, di wilang kwan.
6: Dilagi nang masyado ah. No, oo,
3: dilagi nang masyado. Mga Gary Stars kilid sang suba gid nga mga kwan mga thickly populated areas blaka kadamo sa mga dungol. Although damo man sa mga matarong dira, pero damo gid dungol like mga adik-adik pa ng iban.
6: Maglabay kita ra juman ini sa magadto kita sa may ato transmitter sinaktakan. Kita mo gid ang basura linutaw mo. Katinaw tayo isang tubig, pero ang basura nagalinutaw.
3: Kita na ginukan mo, gindaiban mo, kay kahibalo ka kung daiban mo na, well, kung nagpaligo ka sa basura, ma-bilyonaryo ka. Di ba?
6: Daw mo na tani na kapos sa Jimon Henry, ha?
3: Di ba? Ang nakaligo na sa basura. Yan, yeah, ganami pang buhay mo. Sa commercial sa isa ka senador sa una. Political Dane, ads niya. Sige.
6: Tiyo, kamo na rin John Henry kung ano, by day, on a day-to-day basis, i-monitor nila kung pilang basura nilang matipon. Sige, inambal ko 4 tons, no, ang na, 4 tons plus, no, ang natipon. Ginasegregate nila daming basura na John Henry, no, ginaseparate ng plastic, na-separate man ang residual, na-separate man nila ang organic, no. Kaya residual, amunan niya siyang ginabutang sa ato ng landfill, ang plastic. Gina-recycle ni siya kay mayara ni siya nagabakal no company kag ang organic amo ni siya ang gina-compost no sang city government of Iloilo kag ginagamit nila as a soil conditioner sa aton nga mga beautification program din sa siyudad sa Iloilo.
3: Sige.
6: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Joel Franco Tatak RMN.
8: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat kid kay Rajuman Joel Franco no amo nakisang aton sining pangabuhi kinahanglan papasaran sang laye para disiplinahon kita parehas na sa pagtabok sandalan no kinahanglan magpasar jaywalking ordinance kay kadamo sa mga salayawayon nga hindi dapat tarabukan delikado matabok kid karon ko mabungguan sala pa sang gobyerno. So may jaywalking ordinance kita. Ang pagpanigrilyo, ginbutangan man sa ordinansa, kay bala na ginmalain, halasagad ka pinanigrilyo. So lihing, baga mo mga kasama, masirang na. Kaya mo man eh, partis paghaboy sa basura, no? May mga layin na kita sa partis paghaboy sa basura, pero nami po yung guro, amot kung pwede na mapasaran nga ang mga madakpan nga gapatarasak lang haboy sang basura, no? But I guess doara na sa Solid Waste Management Program or Solid Waste Management Act, no? Ang mga mapamatudaan nga mga tramhak, mga kasama sa pagdispose ng basura, pangkasuhan na. Ah. Ilakip na lang sa, kwan? Sa ihaboy ng basura.
8: RNN, Palabra di Honor.
3: Kindulong kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kag horny goat weed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Ganit mag-inom na sa Mega man, duha ka kapsula antes maglabing-labing pero kung kada adlaw ko mag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamalig sa atong prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bangon may ginseng, tong katali, maka, kagso palmeto, nga kilala nga nag-aamalig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
8: RMN, Palabra di Honor.
3: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta ni balang kay Rubin ini, no? Lamang nakapungko siya sa gobyerno, kag na-restore ang sininga civil and political rights, nagpasaway na naman siya, no? Nagpasaway naman siya sa una mga kasama. Hindi niya pwede ka padlagan mo. Bangod sa iya sininga conviction sa illegal possession of firearms, no, mga high powered firearms, pero binalik siya, ginhatagan siya absolute pardon ni former President Rodrigo Duterte. Amo na nga siling niya bisan tutdan mo siya Duterteng baho niya, mandira niya, kabaraslan niya. Sakay former President Rodrigo Duterte, pero wala niya ginahalungan ang ginhatag sa iya nga absolute freedom sang gobyerno. Didamo karon nagaduso nga bawion na lang ang absolute freedom niya, i-recall bangod sa pagpinasaway niya sang Olive Baron niya nga way utok. Galing ti si Rubin Balan, kumong hawot-hawot ang iya sining enchindis politika sa deliberasyon sa Senado, wala man siya sang iban nga ma-offer sa iya sini mga kaliado, guti loyalty lamang, no? Hindi mo man magamit ang ulo niya mo. So loyalty na lang ang iya mga kasama, no? Ti paagi sa iya loyalty, nabuligan niya palagi si Senador Bato. Nabuligan niya pakigaway bisan ano pa da nga mga issues ginasungay niya, mapakita niya lang ang loyalty niya because that is the only thing he can offer sa grupo.
9: RNN, palabra di honor.
3: Gusto man mga kasama, hindi, no? Pamatsyag ninyo, ano pang iba nga ma-offer? Abi ni Ruben Padilla sa iya sining mga kapartido, especially na sa mga kaopdanan niya sa Senado Subong, magluwas sa iya sining boto, magluwas sa iya sining presensya. Wala!
9: RNN, palabra di honor.
3: Kaya hindi mo man isa masaligan yung masaling ati, badila na bala, i-interpolate na bala si Kiko Pangilinan bala, pakahuy isa na. Kaya hindi makasarang ang utok niya sina, no? So the only thing na ma-offer niya sa grupo, kanday kay Tanon eh, kanday Senador Bato, kay former President Rodrigo Duterte, ang iya loyalty.
9: RNN, palabra di honor.
3: Hindi bala? Husto, hindi. Amo na siling niya, bisantutan mo siya ang baho niya Duterte because kabarasla niya kay former President Rodrigo Duterte ang iya sining kahiluayan, ang iya sining civil and political rights, no? Ang iya kinamatarong magboto, kag magpadalagan, kag nagsenador pa. That is why, bisantutan mo ni siya, bisan panguklabon mo ning mga kuko niya sa tudlo, Duterte ni siya.
9: Palabra di honor.
3: Kag-report ni Radyo Man Reagan Arlos sa mga kasama sa mga barangay, no? Tanan yung mga barangay diri sa probinsya, may bulig halin kay BBM. Barangay, bawat barangay makikinabang. 46 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Don't worry, Dad's got this.
11: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
12: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw
14: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw
14: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Kag subong kanami sa akong paminsara.
18: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
18: TDX 500.
22: Juice 7 lot.
23: Nugi na batyag mo sa
22: high blood gid ko.
23: Sa una ang imo
24: blood pressure.
22: 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times a day ginakon ang TDX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, kanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid,
1: kulang ina sa B-complex? Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
25: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
29: Magalingin pala ang imong ulo.
28: Masami nagkapangihi.
29: Masami ginauha.
28: Kasi may diabetes ka na.
29: DTX 500 na.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compound.
28: Nga nagapanugpo.
29: Sang imong blood sugar.
28: DTX 500.
29: Garantisado.
28: DTX 500.
17: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
30: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
31: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow! Mas pinagaling pa?
31: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
31: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
32: Unilab quality yan.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
35: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
36: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
37: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
38: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
39: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
37: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
38: Bangkong kumakabloom sa Charm!
39: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
38: ACS!

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Remind
3: Herbal Capsule.
2: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakon.
3: Remind
2: Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind
2: Herbal Capsule. Also available.
3: Remind Choco Mix.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
6: Pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Pinagaling sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
6: At gaganda ka pa.
11: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
12: Palabra de honor.
11: Si Victor Wimbanyama manggid gali sa modern na era sang NBA hali 1976 ang nagmerge ang ABA sadto mga kasama ang may pinaka damo nga points kag rebound sa isa kampang mga kasama sa conference finals no 41 points 24 rebounds no. Nagasunod diri si Charles Barkley nga may 43 points and 20 rebounds Phoenix Suns ini versus Seattle SuperSonics sang 1993 June 5 no. And then Hakeem Olajuwon nagapangatlo 41 points 26 rebounds. Oh grabe 26 rebounds gali oh. Houston Rockets Dallas Mavericks June 2 1998. Aso nagapangaduha lang si Victor Wimbanyama no. Si Hakeem Olajuwon ang nagapanguna sa may pinakadamo nga points 41 points and 26 rebounds mga kasama. Second lang si Victor Wimbanyama. Pero sang una pa iya mga kasama sang mga 60s 70s si Will Chamberlain iya grabe no. May 50 points siya kag 35 rebounds. Pwerte yung performance. 50 points, 35 rebounds. Si Bill Russell, naka 22 points and 40 rebounds, no? Kontra sa Syracuse Nationals, ang 1962 nga Division Finals, no? Si Will Chamberlain, Game 5 ini, 1960 Division Finals, no? Philadelphia Warriors kontra Boston Celtics, no? Pero sa modern era, sang basketball mga kasama no since the NBA officially gagin hingadlan the round to the conference finals sa 1971 kagin merge ni with the ABA sa 1976 amoni ang nakahimo sang 40 point and 20 rebound double double performance mga kasama no. Number 1 Hakeem Olajuwon 41 points 26 rebounds 1988. Victor Wimbanyama 41 points 24 rebounds. Charles Barkley 43 points 20 rebounds.
12: RML Palabra de Honor.
11: Ang tulay to nga narusdak sa Davao City ang Kalyawa Mandog Bridge bangod sa grabe nga pagbaha dala sang ITCC kag Easterlies no. Standby Rajman Regan. 185 million ang iya sining project ang budget ka mga kasama. Pinaanod na lang sa baha ang 185 milyones pesos sa mayo deposit naman in the bank.
12: RML, Palabra de Honor.
11: Siyempre, proyekto sang DPWH, mga kasama, kabahin sang reconstruction widening package nga gin-award ini sa Premium Mega Structures Incorporated kag Ultikon Builders Incorporated. Amo ni mga kontraktor.
12: RML, palabra di honor.
11: Te, ano mo pa to kay naghaplak? Mga kasama, ang tulay. Anon ta tong 185 million ta?
12: RMN, palabra di honor.
11: I-check ta ni kung ano nga district ni, no? Kung ano nga district, no? What congressional district, mga kasama, no? Ang Kaliawa Mandog Bridge nga ini nga nag-collapse, no? Second district. Oh, okay. And who is the representative of second district, mga kasama, no? Daw si Kwan, no? Daw si Omar,

0: Omar Duterte, bata ni Kwan, ni Congressman Paolo Duterte. Abi, check naton sa first district. At itama, no? Second district si Omar, no? Tigaling bago pa mula ni si Omar. Kay Kwan eh, kay Garcia, guro na eh, nagligad, no? Garcia ang congressman dira, mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sige, naka-standby si Radyo Man Regan Arlos. Ginadulong anay ka ginabuylogan, iligabahin sa atong apalatuntunan sa non-serbal capsule. May 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee, nga nag-boost sa atong immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: Palabra di Honor.
0: Mga kabarangay andre sa probinsya sang Iloilo, may mabaton nga 200,000 pesos sa linsa kay BBM, no? Hindi ya Bongbong Marcos kundi bawat barangay makikinabang sa kwarta ng bayan. Radyo Man Regan Arlos.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Sa July 2026, paldo ang mga barangay sa probinsya sang Iloilo. 1,721 barangay sa Radyo Man Henry, gamay ka man o kung dako, makabato ikaw sang tig 200,000 pesos nga pondo, bulig finansyal, nagikan sa Malacañang. Ini ang programa nga BBM, bawat barangay makinabang nga kung sa diin mag-download sang kapin 344 million pesos ang national government pagkadto sa province of Iloilo kag ihatag ini alalangay sa tanan nga mga barangay sa probinsya kag nakasipad-sipad ini Radyo Man Henry 100,000 pesos ang makadto sa scholarship program bali sa isa ka barangay mapili ang barangay sang deserving nga mangin isa ka scholar nila bali lima kabilog kag inang gastusan sang 20,000 pesos kada isa ang mga estudyante nga ini ang manugsulod sa kolehiyo. Then ang remaining nga 100,000 pesos ibakal nila ini sang ila sini nga mga office equipments, supplies, patrol vehicles nila, CCTV cameras, kag kun ano pa ang hinimuon sa barangay o ang kulang sa barangay Radyo Man Henry. So ining pundo nga ini hindi ini nagikan sa province of Iloilo kundi ihalin sa national government, and sa May 28 mapadulong sa probinsya o sa Metro Manila si Governor Tuto Defensor kaupod ang Liga ng Mga Barangay President si Board Member Amalia Dibuque agud nga kwaon ang nasambit sini nga pundo ma-download ini sa province of Iloilo kag natarana nga igahatag sa July 19 sa hiwaton sini Radyo Man Henry nga probinsya liga ng mga barangay day diri sa probinsya sang Iloilo. Yari ang kabahin sa papahayag ni Board Member Amalia Dibuque.
3: Colleagues, please allow me a few moments of your time. I know it's already late, but let me allow to manifest because I am not only manifesting for myself, but I am manifesting in behalf of the 1,721 barangays in the province of Iloilo to express our strong support for the immediate passage of this resolution. Paagi sa sini nga programa, makabato ng kada barangay sang 200,000 pesos. Igatugyan para sa 100,000, igatugyan para sa scholarship sang lima ka-deserving graduating tertiary students sa kada barangay para sa school year 2026-2027. In total, 8,605 college students sa Iloilo province ang makabaton sang 20,000 pesos each. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos, igalaan para sa barangay identified development priorities, pareho sang pagbakal sang administrative kag office equipments, solar street lights, solar street lighting, patrol vehicles, mahimo man ining mabulig sa disaster risk reduction and management paagi sa pagbakal sang generator ukon flood water pump. Sa kapugusan niya 3

0: lamang sa pagpahayag ni Board Member Amalia Dibuque Rajuman Henry ti sa province of Iloilo alone 344 million na ina. How much more sa iban pagisining nga mga kaprobinsyahanan sa bilog sining Pilipinas including dira ang mga sudad nga pagatagaan man kay kun tagaan ang probinsya siyempre ang mga sudad may ara man so 200,000 pesos ang ila sining mabaton ina ang halin sa national government pero subong hindi pa mapangutangan kay tiway pa man makaptan sa province of Iloilo i-download pa ina and by July 19 kun kahulat-hulat ang aton sining makapitan ang aton sining mga barangay officials mabato nila ang 200,000 pesos.
1: Si Matsag mo sino mabinipisyo sinay si Rafi Tulpo o si Sara?
0: Matsag ko si Rafi Tulpo, guro.
1: Rafi Tulpo. Ay, duli, tupad pa paninlo sang suba. Tikwan plan kita, 2026.
0: Gainulan ang project. Lang tawa ba lang, 344 million para sa province of Iloilo.
1: Huwain na sa muna mo, mga maamuna, no?
0: Away na, iya.
1: Di ko na ikaw, na Kapitan Abi Rajuman Rigan, ma-Duterte kapag Japon.
0: Kabalo ka nagid nga.
1: Naghatag sa imo, CBBM.
0: Naglungka na iya Amerikano, sa hapon pati mo.
1: Pero daw ay sa may nakaabot, sinisang pangkag nakamunod, o kita lang, no? Ipoy-ipoy lang si BBM, si Iggy ang kamada, disdalom.
0: Why lang mabalan, Rajuman Henry, pero ga tinupa. Why naging lauman eh. Why naging lauman, nga may nagalis na 10 pundo para sa province of Iloilo. And ang pag-insinin natin sini, sa bilog ini nga Pilipinas, nga ihatag.
1: Oh, bilog nga Pilipinas na, pero ambot sa Dabao, guro, do why?
0: Di why, guro?
1: Kita mo kung bahak,
0: alangan man ang kontra mo, tagaan mo pa.
1: Oo.
0: Hindi naman ang alaan magsailo sa ibot, tagaan mo pa, kundi hindi mo napatagaan.
1: 2026 pa lang, may 2027 pa, no? Galing ang 2027, kapung ko sa Senado, kontra mo. Laban-laban po si Anay ni. Pero base, hindi man, base pag labot mga Disyembre, makambyo naman, and then pabayaan naman magkulita pag tapos sa pro-budget black.
0: Possibly. Okay, kita ka balusin ni Rajuman Henry kay ti bilog ang bula base sa dason ng mga inadlaw, lay naman ang leadership labi na gid sa Senado.
1: Ti pagustong barangay sina kon di niya kwan, di niya gastohon.
0: Come again?
1: Pagustong barangay sina or may kwan na, may project
0: may,
1: ka proposal ano siya,
0: may minus siya, may minu ni nga pagkastuson mo. Ang 100 mil para sa scholarship, ang 100,000 ti amo nang baklon mo eh, kung may baklon ka na generator, CCTV, street lights,
1: TV,
0: solar, kung ano pa rin, office equipments, may ara sang dapat may basihan ikaw kung din mo gastuson ang imo sining kwarta. Hindi man nga basi kung pag-abot nga on ni kapitan ka ni kagawad, hindi. Hindi na.
1: Bakal nila ref bla or e-bike.
0: Di, kung kinanglan sa barangay, ma-justify mo, pwede mo lang na.
1: Pwede, kung pangalanan sa barangay, pero ang gagamit niya, sikap.
0: Kaya mo naman ang uso, subong ang patrol car sa barangay, si kapitan gimana gagamit. Mo naman ang uso. Di, ilang taon ta, kung mabato na nila ang nasambit siya nga pundo, Rajuman Henry.
1: Sige.
0: Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Salamat kay Rajuman Regan Arlos, gindolo naman kagin Builogan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso. Pagpalangga sa aton nga mga kamalaman, katiyuan, katiyaan, ginikanan mga kasama, kaluluhan, kagkalulahan, mag Soft Touch Wonder Oil na. O, nagtulog naman. O, actually, iba na guro, higda na. Oo, naghigda ka na yan. Nag-humlad ka na sa panigda. O, dali lang, pamanyo sana i-Soft Touch.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Bangon anay la, bangon. Pabanyo si anay ko. Labot ato ang dawhat ato ang suptat si pabanyos kay lolo, no? Para dula pala nakit sang kalawasan sa likod nong mga lumo nyo da. Banyo si sang suptats ng mga batiis. Para buwas pwede naman kay kang ikang.
2: RML, Palabra de Honor.
1: Soft Touch Wonder Oil, may lima kay hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaydalom gid sa maedid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, pakupos ang singaw kag patubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag mga sapat-sapat, maayo man pangunta sa arikis kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kutis bata pa. Kag syempre, may rosemary oil nga nagapirelax, nagapahamuok ka sang tulog kag ginabuligan dulang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara, sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Soft Touch Wonder Oil, kag syempre mabakal man sa mga butika, sa mga kabanuhanan, ilabi na dira sa Horky Pharmacy, sa Nilaw kag Banati, Budget Mart Pharmacy, sa Jordan Guimaras, sa Pro Drug Pharmacy, dira sa may Mina, sa New Mesa Drug Store, dira sa may Central Market, mga kasama. Soft Touch Wonder Oil!
2: RMN Palabra di Honor.
1: Kagang bago nga kapisubong nga kadamo na sang nanamitan, mga kasama, no? Pwede ma-refund kung hindi kamo manamitan. Istoryahan tang refund, mga kasama, no? Pero sigurado gid magustuhan mo manamitan ikaw sa sining bago nga kape. Gusto nyo mag-alam? Gusto nyo magtanlas ang paminsaron? Kape Henyo, ang kape sang mga manog alam, mga kasama, no? Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingrediente niya, mga kasama. Pero barato lang, 25 pesos lang. Kape Henyo, tilawin niyo, mga kasama, no? May balungay, may mangustin, may collagen, may clinica or garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, may kokwa, may gutukula, may makarot, may ginseng pa, no? Makita nyo gina pagtimpla, mga kasama, especially ang balungay niya nga ingredients, kay ara na nagalutaw ang mga particles sang balungay, mga kasama, no? Agad makita ninyo kapag silingan may balungay, may balungay.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Papanimahuan nyo gina ang ingredient niya nga ginblend ini para mangin epektibo, mga kasama, no? Kape Henyo, no? Ining mga ingredient nga ini kilala, mga kasama, nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton sa mga masakit, nagaparelax ang panghuna-una, nagapautay sa pulaw, nagapanami isang pagpamuhi, no? Nagapanami digestion, nagapapagros ang pag-aanganay ng diemesis, no? Ginpatami isin isang stevia, kag ginpananampagid sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Gusto mo magtanlas, pinsar mo? Para mag-eleksyon, hindi ka maluko-luko, hindi ka magagugago sa mga nagpa-alam-alam. Mga kasama, Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee.
2: You deposit the money in the bank, kupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gusto ko lang i-discuss sa gamay ang party kay Ruben Padilla, mga kasama. Kay mahimo na lipat na ang iban sa aton. Parehas ni 1992 paninatabo. Why ka pa matawo, Riz, di ba? 1992. Te, kita mo. Why ka nakabalo sini?
2: RMN Palabra di Honor.
1: Why ni mabutan sa mga younger generation subong? Ang background ni Ruben Padilla nga mahiligid maglapas sa layi. Sabi naton kay na-restore na ang iyasin nga civil and political rights para kabuto siya, kagkapadlagan siya sa eleksyon, kung gusto niya magpolitika o kaobra siya sa gobyerno. Sabi naton, nagtarong na siya. Pero nagwagi gihapon ang paglapas niya sa layi, mga kasama. Sadtong October 26, 1992, nagasakay si Ruben Padilla sa iya nga Pajero van dito sa Angeles City sa Pampanga. May nasagairan siya nga makaluluoy nga balot vendor, mga kasama, no? Pero anong ginhimo niya? Artista ka, kilala ka, bantog ka. Kay hero ka sa mga pelikula, ang expectation sa imo sang tao, matarong ka man. Kaya ang gina-project ni mo nga image, sa pagdala sang mga main role sa mga pelikula, amo nga nagadampig ka sa katarungan, nagapakigbato ka sa mga ginadaog-daog. Pero nakibot ang balot, Bendor, nga wala siya gin sa pupon.

0: nakakita nga nagamotor, linaga siya, kagin balabagan. No? Tapos tinawagan pulis. Pagtawag sa pulis, in plain view, sa iyang apajero, ang sala niya lang tani, ito, kuan mo, gamay malang mga kasama, kay ti, slight physical injury, kay wai mamatamaan gid ang balot bindor. No? Slight physical injury, pwede mariglo nga, kuan na, pwede maistoryahan, nariglohon mo lang to ang nasa gaira ni mo. No? Pero galing ang masakit, kay balo ka mo, ano? May mga dala siya iya nga mga high-powered firearms sa iya nga salakyan. In plain view, wala nakatago. Pag sidiing sa pulis, or why magani nagsidiing ang pulis, pag tamo sa pulis sa iya, kagpagpara sa, pag-istorya sa iya, about sa natabo nga may nasagairan siya, kita to mga pusil sa iya sini nga salakyan. Kay balo ka mo anong mga pusil, mga kasama. May M16 assault rifle. May 357 caliber revolver kag may 38 caliber Beretta pistol. Tatlo ka bilog ang kanya. Ang iya pusil. Tinagdako karon ang kaso niya. No? Sabay lang slight physical injury lang mga kasama. No? Ah, pulis gid gali naglagas sa iyo. Ginlagas man siya sa mga tao pero hindi siya malabot. Tapos sa iba nag-report, linagas siya sa pulis. Kag sa na-corner siya sa pulis, amo ni mga kasama, dito nabalaan nga si Rubin Padilla. Tigaling kita, may mga pusil siya. Hindi lisensyado mga pusil. Ang iya justification sa korte sa ula pagkinasuhay na mga kasama, siya iparehistro kumana. Tilang tawa bala. Kilala ka nga personalidad, artista ka, ginahangla ka, ginataha ka, ginakilala ka. Bangod sa mga sa karakter nga ginadala nimo sa mga pelikula. Tapos ultimo nga hit and run or nga slight physical injury may nasalapay ka lang nga tawos dalan, hindi mo matinder palagyuhan mo. Tapos gadala ka mga pusil nga hindi lisensyado, okay lang kung isa ka bilog, pero dumudamo.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ti amo to mga kasama nga dinakop siya. Karon gin kaso ini nakalabot sa Supreme Court ang illegal position niya nga conviction, pero ginpaboran sang Supreme Court ang ruling sang lower court. Na priso si Rubin. Priso siya 4 ka bulan sa hit and run incident. Kag ginpriso, ginsentensyahan pagid siya do mga 12 years ang iya imprisonment sa illegal position of firearms, no? Mga 12 anyos. Napriso siya sang 1994, so duha ka tuig ang kwan. Ang pero ti na detain na siya guro ni, no? Duha ka tuig ang trial mga kasama. Ti na convict siya illegal possession of firearms 1994 kag naglabot sa Supreme Court in 1997 ang Supreme Court nag-affirm mga kasama. So napriso siya si Rubin. Pero sang 1997, tama, no? 1998, ginatagan siya conditional pardon ni former President Fidel Ramos, no? Ang conditional pardon, mga kasama, ginapagwa ikaw sa prisuhan kay ti nagpakita man siya sang maayong batasan dito sulod mo. Nagbuot siya. So, ginatagan siya sang conditional pardon. Bakod nga partly, naserbihan niya naman ang iya sining kwan, no? Ang iya sining sentensya. O galing, hindi siya kabuto. Or hindi siya kapadlagan, mga kasama. Amuna nga sang nagsagad siya kapinasipsip dito kay Duterte kag saulihin nakita man ang iya sininga loyalty mga kasama. So amo to nga gin process ni former President Rodrigo Duterte sang 2016 bago lang ka daog si former President Rodrigo Duterte, gin hatagan siya absolute pardon, no? Gin restore ang iya sininga full civil and political rights.

0: mga kasama, no? But silingon nga ginapatawad na ikaw, bisan convicted ka sa isa ka crime, ginakuha na ang imo silinga punishment kag ginabalik ang imo kinamatarong, no? Nga magbuto kag magpadalagan sa public office, mga kasama. So muna nakabalik siya. Ang iya to bali nga mga penalties kag ginpatuman sa iyang korte, kalakip ng pagkapriso, multa kag accessory penalties gin erase, mga kasama. Perte nga pabor, no? Ano man lang ang ginhimo niya nga ginhatagan sa sinini former President Rodrigo Duterte? Wala man siya charity work sa nga siling nagpalansang sa isa cross. Sagad lang siya kapasipsip dito kag hala ibid-ibid kay Duterte, no? Tiyama ni Subong, bangod sinang kabarasla niya, mga kasama, ti bisan sunugon mo siya kuno, ang baho niya, Duterte.
1: RNN, palabra di honor.
0: Kay man, mga kasama, dako kabarasla niya kay former President Rodrigo Duterte, no? Iniya, ginahambal talang ang facts, no? Hindi inihimo-himo ang aton istorya, kundi natabo ini. Okay lang kung tani, hindi na nato nini pagbalikan para ma-educate ang tanan kay madamo na nalipat sa aton. Kagkadamo sang mga natuntuhan ni Rubén Padilla nga nagburuto sa iya. Okay lang kung tani, mga kasama, kung wala siya bala sala. Pero ining natabo sa Senado, si Senador Bato de la Rosa, may warrant of arrest, binuligan niya pa nga magpalagyo, pinasakay niya pa sa iya nga salakyan. Tingin balik na ganis ang gobyerno sa imo, ang imo kinamatarong magbuto kang magpadlagan, kaginbuto ka man sa mga tao, sa mga pumuluyo, kaya abi nila matarong man ikaw ng public official, kag may ikasarang ka man, kag kadala man ang utok mo. Pero anong ginhimo niya, mga kasama? No? Over sa pagpalangga niya sa aton nga pungsod, sang sa pagpalangga niya sa iya kaliado, tigaling ang pungsod na tunway, man niya naghatag sa iya sining nga pardon, way man niya nag-extinguish ang iya sining sala sa itong 1992 niya nga krimen. Nag-extinguish niya ang former president, mga kasama. So loyalty niya dito iya sa former president. Tiyos to bala. Tani iya, bisan may kabaraslan kada, mga kasama, hambalon mo siya, hindi man ni husto. Hindi ini maayo para sa mga Pilipino, hindi ini maayo para sa kasimanwa nato. Anong hambalon nila karon? Kita lang di nagasinalbaranay. Ti sila ya? Di bla? Ang matuo di ang abyan, mga kasama, wala nagakonsinte sa sala sa iya sining abyan. Amo pa na ang unang maghambal, nga hindi ini husto. Tadlungon tani, atubangon ta ini.
1: RNN, palabra di honor.
0: Amula na, gusto ko lang i-remind, mga kasama, kay kadamo na sa mga nalipat, no? Kagti sa 2028 nga ni mapa-irelect pa na si Rubén Padilla, no? Hindi ko magpating, hindi na siya magpadlagan. Base mag-vice presidente pa na gani, base siya kuwao ng vice president, mga kasama. Di lang to, abalang iya sininga ginhimo. Do we deserve this? Ato niya mga maestra, mga engineer ta, kada board exam, pwerte ka namo-damo sa nagakalapasar, mga kasama, gapaninguha nga makapasar sa board exam, gapaninguha, mag-ireskwila, mag-cumlaude, mag-na-cumlaude, suma-cumlaude. Mamaistra ka lang, pero ti kabudlay, mag-sulod! Bisan cumlaude ka pa, bisan board passer ka pa, hindi ka kasulod! Pero sa politika, ipadayaw pa sa mga supporters ni Rubén Padilla kag mga nagaparati sa iya, ipaagi pa nila sa eleksyon, ti, kay damo kuno nagbuto kay Rubén. Di ano, nag-alam na sa dayon, hindi na sa kriminal, kay nagdamot, nagbuto sa iya. Alam na siya, kay damot, nagbuto sa iya. Di o, mga maestra, to yung urugtas, mga kasama, oh, antes na makasulod. Grabe ang baka-baka, di mo makapatapos sa pag-eskwila. Si Rubén iya, saan ulan natapos yung iya sining criminology? Isang senador na siya, no? Di okay man na, bisan paano, nag-graduate sa mga kasama, pero tito, may question mark pa bla? Nga base gin pabural lang siya sa eskwelahan niya kay tinagsenador na.
1: RNN, palabra di honor.
0: So ginahambal ko ini tanan, mga kasama, because wala sang katapusan ining problema naton. Sagad kita kay rinaway, sagad kamo ka ang mga nagapabor kay Rubén, kumintaran man kita diri, no? hikayan man kita, pakamalauton kita, ang mga pro Duterte kung ano-ano lang ihaboy sa aton di, no? Si Congressman Nonoy Lawrence Defensor, kung ano nga bas ninyo da sa social media nga nakabaton sang malita, no? Ti, wala sang katapusan na kung hindi tapagtadlungon ang aton sinang mautok, kag wala sang somebody nga maghambal dire sa aton, kag mag-remind sa kalabanan sa aton, nga hindi husto ini ang mga ginapanghimo kag ginapakita naton nga mga batasan. Hindi lang na si Rubin karon da madugang da, no? Kuna mo nga klase utok aton mga kasama nga why na kita ay nagaregard sa educational attainment, why na kita nagaregard sa husto ang aton niya, kundi na lang to yang loyalty, kundi na lang to yang aton nga apin didto na lang ta, why na ta nagalantaw sa kamaturan, no? As an independent person, an independent minded person, nagalantaw kita sa kamaturan iya, kundi kita apin ginago ng utok. Bisan apin kamo da iya, bisan kalyado kamo da kung sala siya, hindi santo sa mga facts ang iyang ginahimo, hindi santo sa layang ginahimo, hindi mo siya pag-apinan. No? Ang makabinipisyo sina pumuluyo. Pirdi karon ang pumuluyo di ang mga kasama. Tilang tawa bala nagkakatabo subong. Sila lang yung inapina ito. No? Kita aton di, gano kita? May parte ta to?
1: Palabra di honor.
0: Ilalang mga liog ginasalbar nila to? No? Salbar nila sa mga isyu man ka mga corruption charges batok sa ila, no? Para magpabilin sa poder, kagamito nila inang poder para dugangan pagid manggad nila. Para i-advance pagid ang ila sining mga personal nga mga intereses. Te, kita aton de, kamo nga nagasuporta, no? Sa mga nagasuporta de, anong hatag nila sa inyo? Baklo na inyo buto.
1: RML, palabra di honor.
0: Di bla? Haratagan kita proyekto, substandard, pagbaha, guba.
1: RML, palabra di honor.
0: Di wala, sa may matabo sa aton mga kasama. Tob-tob sa noa, mulang kita na, sulit-sulit kita na. Kung madula man ni day kay Itano, kung sanday sino man da, maburulos na man da, amo man nagyapon ang arawayan nila da, ang pataw man nagyapon kagigilang ang mga personal ng mga intereses mga kasama. Because bala nila, nga ang mga butante, ang kalabanan sa mga butante, pwede mabilog ang ulo. Nga the moment na bilog mo ng ulo, bisan sala ang imo nga ginahimo, papatihon mo silang husto ka, maparati sila kang maurupod sila sa imo.
1: RML, palabra di honor.
0: Husto, hindi.
1: RML, palabra di honor.
0: Mayroon tagaling chimpo.
1: RML, palabra di honor.
0: 28 minuto sa kaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Utang lang anay, no? Mataramyawo naton mga kasama sa inyo. Thank you, kids, sa inyo sining pag-upod. Sa field, upod ta, Rajoman, Marjorie Herbomiane, Rajoman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajoman Ray Sireño Subordon, Rajoman, Lynette Fernandez Yulatris. Sa buwas ko may team po naman bala si Senate President Alan Peter Cayetano naman atong istoryahan. Ang inconsistency sa iya sining panindugan parte sa pag-interpretar sang layi.
2: Ginawang buhay ang radio at service.
0: About sa international law. Kagining waranto bares ni Senador Batong ginadilbatihan subong, no? Although ginaangan-angan ang interpretasyon sa Supreme Court. Tanawon ta magtimbang abahin mga kasama. Sa technical side sa transmitter, Radyo Man Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Radyo Man John Hartwell Toala. Ako naman ang inyong sinialaga na iyong angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tata, Karimen.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up.
6: Rise up! Rise to the summit!
7: Summit Natural Drinking Water.
9: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matis sa ato sa inyong pagpalayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamagi sa pagbulong sa ato sa inyong mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa inyong pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa inyong duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa inyong pagpalayag diri sa The Secrets of Health.
12: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo kay kung hindi ina malista may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text sa aton text line sa 0928-287-4637.
11: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
13: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
11: Karami gid sini unay pangapi.
13: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
13: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Mm-hmm. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha, sa mga kauturan natin nga obese.
16: Mm-hmm.
13: Sa kauturan natin, nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong maatay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
16: Mainom mo dayon.
13: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban, Dok Erwin, nakulbaan sila.
12: Mm. Nya, mga acidic.
13: Oo, kaya basi mag-acid chan
12: basi
13: ko.
12: Basi mag-dugang sulabang sulok.
13: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siyang idea.
12: Ang una nga himoon, Dok Nelson, para madula ang ilakad, Dok, sa pagsaka sila acid, unta to nila ang kofinitid nga kape.
13: Yes, oo.
12: Inabalang kape nga mga barako, mga instant coffee dira nga pirti katas ang coffee nga among ginakasanayan naton inumon. Amo nang unta tanyo sa aga ang inyo ipalit sina Santon Plus Coffee Mix. Kung mag-inom kamo sang kalamansi, i-gap nyo lang mga 1 hour halin nga nagapangapi ka mo.
13: The best na siya.
12: The best siya. Hindi mag-acid inyo nga tiyan.
17: Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Ang pagkadamis gali sang lawas ta.
12: Mm.
16: Ano man nga masakit, hormonal imbalance, etc., etc. Ang tanong yung hormonal imbalance is amat-amat nga pagkahina sang secretion sang estrogen.
12: Yes.
16: Amoning nga hormone para sa mga kababaihan.
12: Gadamo ang bukol. Sa ano man na siya. Kabangdanan sina is ang hormonal imbalance.
16: Mm-hmm.
12: Plus, pirmi pa tagakaon sa mga pagkaon nga ginsagod sang synthetic estrogen. Ang synthetic estrogen, amo nang gina-inject sa mga commercial subong nga mga manok, mga karne. Sang una, magsagod ta manok, pila kabulan, Sir Jusel, kag pwede mo ihawon.
16: Anong kabulan? Alilitsunon, plakapari, tawag nila sina?
12: Oh, hambalon pa na gani nila nga. Ay, hindi pa ni pwede ihahon kay...
16: Gasiyak pa?
12: Oo, baho pa ni iti.
16: Oo.
12: Kay nga aman, busing ganun, gamay pa, bata pa. Pero subong, 20 days, 25 days, grabe ang mga ginasagod subong ng mga manok, pati mga baboy. Bangod sina sang chemicalize, di ang resulta sina pag pirmi kita gakaon, Sir Jusel, Doc Nelson, ang aton lawas, pirmi, nakaon man to nato ng mga synthetic estrogen. Amo na nga kung kis aaton nga immune system gamango man sa pagdetermine ano ni nga agsulod, virus ba ni or hindi, ano ni nga agsulod, kontra ba ni naton o hindi, gakamango sila bangod man sang ginatawag naton nga hormonal imbalance. Kag ang mga babae mas prone sila sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas, kag kun hindi maagapan pwede mahimo nga cancer bangod sining pag sige naton intake sang mga mga ginpakaon man sang synthetic estrogen. Amo na kung once nga totally mag-imbalance gid ang hormone sa isa ka tawo, ang matabo magkibot ka lang, ay nga ang may tubo sa akon bukol. Ay nga nga may na-feel ko nga makapkap ko sa akon nga panit nga may bukol. Ang bukol daw ano na siya daw mushroom. Biskan diin pwede magtubo, ang lain lang kung dito sa mattress magtubo ang mga bukol-bukol, Doc Nelson.
13: Mm-hmm.
12: Kung hindi mo na siya maagapan, nga ulihin na bala, okay lang kung mayoma, kaya mayoma pwede matanggal.
16: Benign siya na.
12: Oo, benign. Mm-hmm. Pero kung mahimo siya nga cancer, be, bawara naman ang dugay-dugay nga pagpamulong.
13: Mm-hmm.
12: Oh, ang iban kapila na gina chemotherapy para lang gid nga masalba nga hindi magkalat ang cancer. Kag sa tsuri, once nga mag-umpisa develop ang cancer cells sa imong lawas, kung matapos niya kaon, halimbawa nag-cancer sa breast sa mga babae, kung maubos niya na kaon sang cancer sang piyak, makadto naman na diri sa piyak.
16: Mm.
12: Kung ang cancer cells dito nag-igo sa baga mo, paunon niya baga, tapos ang sunod sina ang imo naman nga tulan. Grabe ka dasig ang progress sang development, ilabi na kung ang imo lawas hina na sang depensa. Amo na apirmi naton ginabalik-balik nga mag-inom gid kita sang pangpawakod sa aton immune system.
18: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
12: Ang Santong Plus Gold may lima ka ingrediente nga amunis siya ang magpabakod sa aton immune system. May herbal antibiotics siya, Sir Jusel, nga amunis siya ang magpatay sa mga viruses, pati na ang cancer cells, upod na patay, basta mabakod aton nga lawas ang aton immune system. Ti ang mangustin, may mataas nga santone. Ang santone, phytochemical sa mangustin, perti kataas. Ang problema lang, ang iban, makaon lang ko mangustin, enjoy ko pa, Sir Jusel, ang kanamiton sang mangustin. Gali wala nila nabalaan nga wala dira sa buto o sa makaon ang pinakataas nga santon phytochemicals nga yara sa mangustin. Diin gali ara sa panit, pero hindi mo na siya makuha kun imo lang na ibulad ang panit kag ano, ipawdiron, bangguron or imubukon. Hindi mo na makuha dira. Kaya nga paano gali mag-extract na? Ginajuice ang panit, Sir Jusel, tapos ang katas, amuto siya ang high grade kung tawagon, kag dito, amutong giprocess, giturn into powder sa aton nga company. Agod ma-provide, nga ara dira ang pinakamanami nga ipikto sa aton nga Santon Plus Gold. Amo na subong, sa aton mga kauturan, inom ka mo Santon Plus Gold, agod nga magmanami inyo lawas, protektado, matinloan nyo. Atay, kay may ampalaya eh. Ang imo nga blood sugar, makontrol niya. May malunggay siya. Nga mo na siyang may mataas man sang sobra 100 ka mga phytochemicals nga pwede himoon nga protection sa aton lawas. Kag siyempre, kung pirmi kita ga inom sini, magbakod aton lawas, biskan pulaw bugtaw pata sa gabi, dugay ta makatulog. Tapos kung kisaga kaon, gainom-inom, labi na subong tion, sako, sang party-party, para maproteksyonan imo lawas, si Santon Plus Gold iupod gid sang inyong bisyo. No? Masiling ta bisyo. Ang bisyo, Sir Jusel, may kwarta kag sa wala, amaning kamot kagid nga makabakal. Oh, magsilong
16: sigarilyo. So, upno nila sa bisyo ang pag-inom sang Santon Plus Gold?
12: Yes.
18: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
12: dugangin yung bisyo ang pagkamahiligon sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Yeah,
13: kadugayan yung mahilig sa Santon Plus Gold, makarealize ka nga untatan ko ni galing iban. Yes. Nga mga bisyo na makaguba sa akong lawas. So, kaya mo na, hambal na mo. Bisyan isa kasako pa nga bulong imnon mo, kung ang mga bawal sa lawas mo, ginasigi mo man gyapon katumar, sige mo man kainom, sige mo man kadasok sa lawas mo, wala gyapon asang pulos. For example, mataas ang imo nga blood sugar. Tapos ang balang ka sa imo nga doktor nga tiari ang bulong, inumon mo ni, alo-adlaw ni mo ni inumon. Pagkatapos pagpuli mo sa balay nyo, at kami bulong ka man, hala kinaon sang cake, kinaon sang pasta, kaon tinapay, inom sa mga matamis nga mga ilim nun, banat kaon sang tambok, tapos balik sa doktor mo. Dok, wala man nagdubo blood sugar ko. Ang problema, hindi ang doktor, kaya hindi nga bulong. Ang problema, ikaw. Kaya nga, ginadaskan ang baba mo sang bawal. Oh? So, man sa itong mga tagpamati, hinay-hinay sa tanan nga bagay. Sa tanan nga bagay, dapat may moderation. Amo na ganyan sa laki, may prino. Okay, kung magsubra ang sa laki, hindi mo na kung wala prino, mabunggo gina. So, man sa itong mga tagpamati, Santon Plus Gold, inungid ka mo, amo na, alam yung balin, Dr. Irwin, kung may mga bisyo ka mo, pwede nyo giniupod ang Santon Plus Gold. Nga, ano ang trabaho ni Santon Plus Gold? Kung gaya nahinay kita, hindi grabe ba lang akin nanay, hindi grabe nga inom nanay. May arat time gidya, Sir Jusel, nga hindi mo balaya mapunggan gid nga makaupod kasi mo mga amigo. Hindi mo man pwede nga biyaan sila kag hambalon kanila nga do ka killjoy na sa imo. Mm. Oh, do ko law ay man, oh, binigay ko na nasunaran mo na nang permi ka mo. Part sang ato nga pag pagkatao ga associate kita sa iban. Makainom ka, makapanigrilyo ka o makakaon ka sa mga matambok dira partner rigid si Santon Plus Gold sa imo nga adlaw-adlaw nga buluhaton kag sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
18: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
19: Ako galis iban, permi lang sakit ako nga tiyan, pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
13: Si Santon Plus Gold, may ara siya sa spirulina. Ano trabaho niya spirulina? Isa sa mga part niya is chelation. Amo ni siya ang way of cleansing sang lawas naton against sa mga heavy metals. Ti mga heavy metals damo ta makwa biskan sa bugas galing nga ginakaon ta miyara na because of pesticides. Mm. Nga ginabutang dira abono, fertilizer nga ginapaano dira. Ti may mga ara ginada ti sa duta mismo gikaon ka man isda. No, ti ang isda siya mga factory ga release ang ilahig ko. Di ta gid na ya ako na ara sa dagat.
16: Oo. Number one dere is lead.
13: Lead. Oo. Oo.
16: Ma-ingest sa isda, magkaon mo sa amat-amat. Amat lang na siling tanga, amat-amat malanin nagkakadami sa ito sa ninyo mga body cells. Why man nga madamis dayon nga tanan sila patay dayon kay kung tanan sila instantly mapatay dayon patay makita na dayon
12: yes ang matabo sa aton amat-amaton niya lang pero kung hindi weak ang imong lawas may panglaban ka pirmi bangod kay nakasuplemento ka sang Santon Plus Gold hindi ka malala, hindi maglala ang balatian sa imo.
13: Yes, so, ano po ito?
12: Basta lang na sa mga sipon-sipon.
13: Oh, kung kakilaon po sila mo isla, di, arsenic, mga heavy metals, makuha na ito. Ina sila, ipagwa na sa aton lawas, pero ang trabaho gitsini ni ano ni spirulina i-cleansingon niya lawas ta tinluan niya ang the best nga part nga ginahimo ni spirulina is to strengthen the liver kay sa mga pagtuon si liver si atay siya gid ni tanan gasala sang mga heavy metals chemicals tanan nga mga ginsulod ta sa lawas ta maagi gina sa iya i-check ina tanan kung inibala makaguba sa lawas naton i-neutralize ta ni sa laon ko ni ilainon ko ni ni mga makaguba ni panghaboy ta ni siya na tanan i-segregate niya na pati gani hormone nga synthetic estrogen nga makuha naton sa mga karni nga ginakaon naton sa mga livestock kamo nang gapadasig dako lawas nila gapatubo sa ilang matingala ka nga sa una to 45 days subong 29 days na lang ang manok grabe because of the sa mga bulong nga ginabuta mga synthetic nga mga pamaagi nga sa diin nagpadasig sang cell division sa lawas sang isa ka ano sapat para dasig ang production ang demand abi sang consumption grabe so inigali si Atay may dako nga play dako nga role sa pag flush out sinang mga estrogen nga ina sa aton lawas the best nga babakuron ta si Atay ano ang duha ka ingredient sang Santon Plus Gold nga nagapabakod sa Atay number one is malunggay number two is spirulina so muna sa atong mga tagpalamati ah kabalo ko gainom ka mo ga sigirilyo ka mo. Ang ibanda nga mga bagay, wala ka mo gahay mo. Sigirilyo, grabe. Nicotine, grabe. Pila ka thousands ang chemicals nga makaguba sa itong lawas nga makuha sa nicotine.
16: Ito yung average of every stick of cigarettes minus 5 minutes of your life.
13: No, grabe.
16: Medical findings na na.
13: Paano?
16: One stick of cigarette minus 5 minutes of your life.
13: Paano kung... Yes. Ano ka nang ano na tawag nila ang
16: chain smoker?
13: Upod sindi.
16: Oo.
13: Upod sindi. Pagkapatay Dok Irwin, sindi lewat. Ang iban gani Dok Irwin niya, wala pa gani na upod ha. Kasi hindi na.
12: Mas okay pa ang iban hindi makakaon kaysa hindi makasigarilyo.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. pero... wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel.
16: Mm.
12: Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo.
16: Mm-hmm.
12: Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang
16: yes.
12: Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO. Kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
1: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3, adlaw-adlaw.
12: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa premium D3?
16: Yes.
12: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Jusel.
16: Mm.
12: Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system.
16: Mm.
12: Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
21: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Plasmate nga Premium D3. Lami na kayo akong tulog ug concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
16: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pakadto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
12: Yes.
16: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
12: yes.
16: Halal certified.
12: Yes.
22: Vision Next, daghan ang natubangan.
23: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
22: Vision Next, sila'y ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: So, before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Isa namang kot dire, Doc Nelson.
13: Oo.
12: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
13: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel?
12: Oo.
13: Nga maglabo ang mata mo.
16: Kita ganit iwan na, way pagapanganti para.
13: Oo.
12: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kaya nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba agad mo mata. Plus kulang ka pa sa ano, kulang ka lutin, kulang ka beta-carotene, kulang ka vitamin E. Siyasantin, kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic.
13: Mm-hmm.
12: Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
13: Yes.
12: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Josel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. Labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionix ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng pangnulukan, maamat-amat na siya.
13: Yes.
12: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imo nga partner, masiling na nga, maayo paya ang imo nga sinagod nga manok. Kay biskan sige-sigeon mo ya pa away dito ya, pa sabong, pirti ka bakod, talong pirmi, gaigo pirmi, pero ikaw ya, hasta na lang sa plano.
13: Puro ka na lang plano.
12: Pero kung nakaturbo ka, ang salakyan bala, kung wala turbo, mahina ang arangka. Pero kung nakaturbo, Sir Josel, ang arangka, ara pirmi ang pwersa.
2: Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
12: Ang nakanami sa turbo, natural siya. Wala kulba. Kung ano, may siling ibang base, mag-side effect ni sa akon kay enhancer mo. No, halin siya sang maka, kag-klabuwas ka. Halin siya sa tanom. Galing kay diri sa aton, laka-laka ni makita. Halin ni sa expo, imported ni halin sa gwa ng mga raw materials. Agod nga matagaan sang manami. Kay hindi ni siya synthetic mo. Manami ang epekto kag wala side effect. Ang iya sini Sir Josel, front effect lang. Wala sang side effect. Front effect
13: front
12: lang.
13: Front effect lang na siya.
12: Kung sano ka gusto, dira katagaan sang maayong performance. Sama na Engineer Luther.
16: Hindi nga, kung inog tulog mo na patulogon niya ka.
12: Yes.
16: Pero kung karay kayon ka, ay initay.
12: Kung sano ka gusto, tagaan ka sang maayong performance.
13: Dok Irwin, gaabot sa duha sa tatlo ka adlaw. Ang epekto sang turbo.
12: 72 hours nga effectivity. Kagang nakanami sina Sir Josel, friendly sa aton lawas. Makabulig man siya pa nami sa aton sirkulasyon.
13: Yes,
12: kung nami aton sirkulasyon, nami man ang response. Kaya yung pinakapunta sa aton sirkulasyon, ara sa aton nga pagkalalaki, sa transmitter na to. So kung hinay mo sirkulasyon, labi pa kung taas mo blood sugar, amo na, wala ka response.
13: Wala ka response.
12: Pero, kung masiling iban, ako ligiga, inuman ko turbo, pero daw wala man, pag-check gili, kay taas-taas ang sugar. Ka-inumian na Santon Plus Gold yung mga blood sugar, pagka nubo sina, inumi turbo.
13: Yes.
12: Tanaw na ton kung ano ang kanami
13: manami,
12: sa ipikto.
2: Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingarin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
12: So, sa mga kauturan na to, no? Daw kulabos na kita sa oras, no? Pamatiin na lang ninyo pirmi aton nga programa, The Secret of Health. Kaya diri sa aton, tudlo na ton sa inyo kung ano ang inyo himoon, labi na kung may ara kamo mga balatian. Ini naman ang inyong Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Dr. Erwin Lapos, mayong adlaw sa tanan.
16: Salamat sa kay Doc Erwin and we have Doc Nelson.
13: Yes, at mga tanan ng tagpalamati ha. Padayon ka mo mag-inom sa produkto ni Yes to Health. Kaya ini ang mga produkto makahatagid sang maayong ikaing lawas sa inyo tanan. O Santon Plus Gold, Premium D3, Bisunex, Santon Coffee, Santon Vitamin C, kag Turbo food supplement for men. Inubid ka mo sa mga suplemento kay ini sigurado nga maka-proteksyon, makapabakod sa aton nga lawas. Inuman si Dr. Nusin Cadena nagasiling, anuman ang aton kaunon, kag anuman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayaan sang aton Ginoo.
16: Salamat, Dr. Nelson Cadena. Kag dari lang kita kutob sa ato sa ringa pagpalagad dari sa The Secrets of Health. Sa gihapon, upo na ato sa ringa mga health consultants. We have Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Ako naman, si Jocel Banias.
5: Yes to health!
22: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Oras, tatak, impunto alas 10.
7: Welcome sa Palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon. Edukasyon
8: para sa igayong lawas.
7: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
24: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo. Inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga-overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga panginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka taladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa radyo tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon
8: para sa igayong lawas.
24: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
7: Evergreen Herbal Capsules.
24: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
7: Evergreen Coffee Mix.
24: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
7: Edukasyon.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
24: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung ba, kung tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga may arin niya phosphorus, kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang ako ang tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ako ni Eva Lunggay.
7: Edukasyon.
8: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
24: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Tapos kung pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Parang dumunta man ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imong sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: and Control 774. Maayong gabi naman sa aton sinin mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagapakaragad na rin yung palatuntunan na magahod, magarot, kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Martes na kita karon nga dapit sa 19 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: As usual, ari kita mga kabiyan sa gihapon, sa mapaang, mag-inot. Di ba intindihan nga panahon eh? Mga kabiyanan, pero for your information mga kabiyanan, sa pila ka mga banwa, no, kag iban nga mga probinsya, ginagrasyahan sang mabunok nga ulan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya man mga kabiyan, as of press time, nagatupa ang ulan subong sa may banwa sang istansya. Sa aton sining nga hometown, mga kabiyanan na suno sa aton sining nga mga information, pakita ta karon sa inyo, sige pang bubo sang ulan, halipan ni kagabi before kita mga kabiyan mag-pull out sa banwa sang istansya, nagtupa ang siguro more or less mga isa ka oras sang kaagahon.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang dari mga kabiyana, mga propasado ng mga rasunse, ang banwas ang Barotac Nuevo kag Dumanga, ginbubuan man sa mabunok ula.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, daw pinasahe niyaw. Sabi ko sa iyo, dalang ni mga kabiyang katabo, mga kabiyanan, ang grasya daw gina palayo man sa aton dari mga kabiyanan. Diba, sige na una-una lang mga kabiyanan ng mga pila ka mga farmers sa magabulig-bulig mapananaw nga baka, ibawas man sa kainito ng mga pobrita nga mga mangunguma nga labi ng mga kabiyan sa aton sila nga mga vegetable farmers.
1: RMN Patrol 774.
0: Maulan man kung wala, na yun gapon aton palatuntunan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayad-ayad nga gabi sa aton siring nga mga pinalangga nga mga tapalamatig sa aton siring nga mga sugi. So, nasa taran mga kabiyan na naari na kita, nagapanumalik sa inyo pala tuntunan. So, salamat din sa kay Radyo Man Mon Kapalian, mga kabiyanan sa pagtalos, mga kabiyanan diri sa inyo sini pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Relax-relax. Ano yung napakarinar kita sa ato siya nga otok.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano pa panigana sa rubo-rubo naman? Ano naman maripahan siya nga si Mana?
1: RMN Patrol 774.
0: So, puro pahuway lang kita. Nagbangot lang ko kanding spiak balayo. Ano na nagkalatabo ni sa inyo? Nga nagkirinaguwal na kamuli?
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Sabi yung mga kabiyanan, kada May 13, kada amuring nga mga adlaw kag binulan, nang ma-recall ko mga kabiyanan, sa May 13, 2024, mga kabiyanan, kada ibalik ko, di may mga dalag ko ang mga balita?
1: RMN Patrol 774.
0: Anong dumata mga kabiyanan sa May 13, 2024? Ang sadto mga kabiyanan nag-controversial kaga nagdako man ang balita mga kabiyanan sa Pilipinas. Hindi matapos kita naka-experience ang widespread mga kabiyanan sang face-to-face classes mga kabiyanan yung may suspension to. Bangod mga kabiyanan sang extreme heat sa tong May 13, 2024.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadumduman ko ba mga kabiyanan sa May 13, 2025, last year.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo man to, pagbalik ta mga kabiyanan, balita man ang bilog na Pilipinas.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadumduman ta rin mga kabiyanan, ito di malipatan, kaya mo ni nga adlaw mga kabiyanan, niya gina tubuan kita buot. O ni mga kabiyan na nang aton sininga, pagbata sang time na to. So sang May 13, 2025, madumduman yung mga kabiyan na may naglungtad nga Mount Canlaon Volcanic Eruption.
1: RRMN Patrol 774.
0: Da kita mga kundi kita magsalap mga kabiyanan nataboy ni sa Negros 2:55 AM kag nag-generate mga kabiyanan sang 4.5 kilometers plum widespread nga asphalt
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa tong dako na halitan mga kabiyanan sa sining asphalt amo ang communities samba Banua sang La Castellana kag Bago City
1: RRMN Patrol 774.
0: May 13, 2026 naman, Ario, di mga kabiyanan, di pa pampas siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, di siya ining shooting incident, mga kabiyanan, di pa under attack pa si Inday Pitranyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakibot ako pagbalik ko. Sino presidente Tesbong? Si PBBM pa?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa saling kahintangan. Ano ni padulungan, Tarsini? Sa kangkungan ni kung sa turugban ng Pilipinas?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot sa inyo na. Ayong gabi sa itong sining mapinalang ang mga tampanabati. Gwari na magkita mga kabiyanan sa paghatag sa mga impormasyon. Mga kabiyanan madamo kita sa mga natipon ka mga update mga kabiyanan ng mga balita karong nyadlaw. Ululupo naman kita sa sunod sa isang kaoras. Sa gihapon, ini ang inyong kubus ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Kasiling naman sa inyo. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita lokal. Una kita mga kabiyanan. Wow.

Ng sining kasimana kag mga kabiyana para sa kasayuran sang ato sining mga kauturan nang epekto na ini umpisa kay ina sang alasay sang aga May 19, 2026. So ang diesel mga kabiyanan nagsaka sa 2 pesos and 82 centavos. Round up ta mga kabiyanan, mga 3 pesos ang increase mga kabiyanan sa diesel, samtang 1 peso and 21 centavos per liter naman ang saka sang gasoline. RMN Patrol 774. Ayun yung kerosene niya, kinaganubo lang na ganubo. RMN Patrol 774. Wait, tamahin mo. Pero mga kabiyan, according sa aton sa information, ang paglantaw ta sa stock subong sa kabilugan nga stock mga kabiyanan sang fuel naton sa inventory. So, may 45 days pa man. RMN Patrol 774. Kaya pa na, kaya pa. Pero mga kabiyan, na pasalig ang ERC na may ara pa sila mga kabiyan nga mag-abot nga mga tonelada or barrels mga kabiyanan sang fuel nga kina bakal mga naton mga kabiyanan sa iban nga lugar. RMN Patrol 774. Pangod sini mga kabiyanan na hindi lang kay ang problema sa sining oil price high. Mga kabiyan, mabatsyagan tangan bangod na sang sining tension man mga kabiyanan diri sa Senado. Mga kabiyan, abi nyo, masulod na sa isa kasimana dugidugay ang ining shooting incident mga kabiyanan dito sa Senado. RMN Patrol 774. Bangod sa mga kabiyanan sa political problem o mga political observations sa iba't ka mga negosyante, mga kabiyanan, ang epekto sini, balaan nyo kung ano, nagsarurot na naman ang peso batok sa dolyar. RMN Patrol 774. Kahit subong mga kabiyanan ang exchange mga kabiyanan sa piso batok sa dolyar as of press time May 19, 2026 mga kabiyanan manami manitani mga kabiyanan kung may ginapabot yung dollar sabi na sa mga kabataan sa mga kabiyanan sang aton sining mga kauturan mga kabiyanan nga nag-aubra sa abroad sa kay man ang dollar subong ang exchange rate sa piso batok sa dolyar is 61.75 mga kabiyanan. RMN Patrol 774. Di ba nami kay Mati 61 ang baylo sang $100 mo 6,100 o 6,750. RMN Patrol 774. Pero ang 6 mil mo ni mga kabiyan kung ipamakal mo sa kinanglano mo sulod balay sus isa na lang kapudyot. RMN Patrol 774. So, nagatakilid ba mga kabiyanan kung magkwang kasi ni magkanto mag-grocery? Sus, mga kabiyanan, di halos, di ka nakadala sa 6,000 mo. Pero mga munang subong, isa na lang kakwan. Plastic bag. RMN Patrol 774. Buti ni mga kabiyanan nga pangabuhi sa Pilipinas. RMN Patrol 774. Eh, mano tabi, antos my love eh. RMN Patrol 774. Samtang sa ato, sini nga mga local information, ka mga local report mga kabiyanan, na alarma diri ang pila ka mga kabanuhanan, labi na sa mga kinawatay sa mga motoro. Kay man mga kabiyanan, ambot ko na mo pa ni ang rason mga kabiyanan sang kapiutong sa pangabuhi, pero daw hindi ko magpati, dipindi di sa diskarte sa isa katawo, kung layon matamad kag mga palamunin ka lang, kaya mo na eh, mga kabiyanan, pangawat ang ubra mo. RMN Patrol 774. Sabi na sa mga beramol, guya ka mga patay huya, wala ni kapitalan nila kulba. Kaya sa report mga kabiyanan alarma diri ang iban nga mga kabanuanan labi na partikular mga kabiyanan sa banwa sang Liganes kag ginapaaligmat ini sang aton sini nga mga otoridad

0: Yan, na hindi masaligan gid labi na mga kabiyanan sa mga nagaparking ang makaluluoy diri mga pobre nga mga riders, mga kabiyanan sa nagadeliver sa mga parcel, kag subuman nagadeliver mga kabiyanan sa mga pagkaon, labi na sa mga riders ang Grab, kag subuman sa Food Panda.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga kung kinahanglan mga kabiyanan nga butangan nyo kadina mga salaktihan nyo, butangin nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Sabi mga kabiyanan, kung ano kaperwisyo ini sa mga rider, naway na sila mga kabiyanan arap-arapan sa mga pag-deliver sa pagkaon, makuha sang order, tapos magkuro kadina kapay mo mga kabiyanan para mga makarikaw kang makawat ang imo salakyan, ay buwisit.
1: RMN Patrol 774.
0: So may pila na ka mga person of interest, kag mga kabiyanan na alarma ang iba niya mga banwa, lakip na mga kabiyan sa mga biktima, kay mga kabiyan, hindi mo masaligan ang sitwasyon, mainit din man ang mariit ang kalibutan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kedamo sa mga kawatan, tirador, mga kabiyanan kung nalulang nga kawaton sa mga gago-gago.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga perwisyo mga kabiyanan sa imo isig pa sa pareho bala. Imagine mga kabiyan katawhay kag maayo nga komunidad ang aton gusto. Hindi mga kabiyanan sa mga propiedad mo imo nga nabutang da nga nagasalig ka. Susak waton sa mga ihudi puti nilaw.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagapandam lang aton sa mga otoridad labi na sa mga kabanwanan. Halong gig kamo ibutan nyo gid sa parking. O kung mag-parking ang inyong mga motor, sa mga lugar man nga daw hindi secluded, kinala may mga damo, tawo, mag-parking kagaling kay Mantibal Antaman, kung kaisa sa padali, manabida ko ikaw ang rider nga nag-deliver mga kabinan sa emotion ng mga parcel.
1: RMN Patrol 774.
0: Tanan mga kabiyan, hindi mo naman saliga, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo naman makaluluoy mga kabiyan na iba niya mga makawatan, mga kabiyan ng sesiling motor. Pero rin mga ihudi puti nila, kabalugin mag mga kabiyan na niya mga kabudlay-budlay, pero kuha pa sa mga buwisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mga kabiyanan na nalakbo na imo sining motor mga kabiyanan pero perti ginalukit lang sa mga ihudi puti nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gane para sa aton sining mga kauturan labi na sa mga rider, along gid kamo nga magparking sa inyo salakyan, ibutang nyo gid sa C sa siguro ang inyo mga motor kay mga may ara mga kabiyanan nagalagaw nga mga tirador sa mga motor, ginataban kaga ginakuha sa mga kawatan ang mga salakyan nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pa, subong mga kabiyanan, may mga backtracking ang Leganes PNP. Pero pila na ni kakaso mga kabiyanan, ginareklamo nga mga ginakawat ang ila sa mga motor. Subot silingon mga kabiyan, ginitarget nila sa mga interior.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaglakit man nga napabalos ang mga otoridad sa mga kabiyan na ang ining mga kakawatan ng mga tirador sa motor, mga kabiyanan, nga kapitalan na nila kulba, manway man ni mga kabiyanan, hindi ni mga awat kunway sa may nagabakal. Kaya kung wala sang buyer sini, mga kabiyanan, hindi ni magpangawat ang mga ihudi puting mga dulo doon ka mga palatyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di may ara mga kabiyan na nagapasalig sini or may kapitalista na posibleng mga kapamakal sa mga kinawatan ng mga motor ang mga buwisit mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuhalong lang para sa aton sa ninyo mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin, doon na intriga lang ko ni mga kabiyanan sa sining kaso bala sa isa ka, daw hindi ni maglayo sa kaso ni mga kabiyanan sa atong kalaslo nyo madumduman to sa Kalinog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dina-mention dari, pero di daw lain ini mga kabiyanan, lain ini nga mga, daw medyo puro pareho lang ang kaso, ang involved, mga kabiyanan, isa ka babae, kag isa ka coast guard, but different mga kabiyanan nga mga lugar, na natabo ini mga kabiyanan na sa iya sininga, fiancé, sang babae, nga isa ka coast guard personnel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan, doon na intriga ko di, kinag-viral inyo, ang isa ka babae, matapos nga ireklamo, ang isa ka, iyasin yung mga kabiyanan niya, fiancé, nga isa ka coast guard personnel. Madumduman ko mga kabiyanan, doon hindi bila ang babae, mga kabiyanan, to screen, no, babae ito, coast guard to nagtaban sa iya, nag-upod siya sa isa ka coast guard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyanan, ang information, ang ining babae nga nag-upod sa isa ka coast guard, nga kuntani mga kabiyanan, na may nag-live-in na niya more or less, mga 8 katuig. Ba't mga kabiyanan, sa isang kapitik lang, sus, nagpakasal mga kabiyan sibil sa isa ka babae, nga bago yan ang nakilala, kag nakibot mga kabiyanan ang ining isa ka babae nga giningadlan sa kadyesa. Mga kabiyanan, kasado mga kabiyanan ang ining nagpakasal ang ining coast guard sa bago yan ang nakilala. Mga kabiyanan, pero 8 years sila nga nag-upod sang sining babae nga live-in niya. Mga kabiyanan nga kuntani, natalana na nga sila magpakasal. Pero mga kabiyan, tinaban sang isa ka babae man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dini mga kabiyan si Jisa, grabe gid ang hiduka niya sini matapos nga ang iya sini nga payansi nga ginhingadlan ng mga kabiyanan sa kay Benny. Matapos nga nag-atras sa natalana nila mga kabiyanan nga kasal, no, sang sina nga mga adlaw, mga kabiyanan nat preparar na ang seremonya, nabayaran ng catering, nadudo na mga kabiyanan ang baboy nga ipreparar para sa mga ninoy kag sa mga maninay kag sa mga ginimbitar nila nga mag-asawa kuntani.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sus, mga kabiyan, na isa kapitikid lang. Grabe nyo mga kabiyan, damo makarelate siya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos mga kabiyan, ng tabo ining insidente, sa diin nga, muna siling ko na kwan, na talana na, nga preparado ng seremonya. Sus, sanging kontak mga kabiyan na ng ining Coast Guard. Hindi na mga kabiyanan na makontak, cannot be reached ng iyang cellphone.
1: RRMN Patrol 774.
0: So bangod siya ni mga kabiyanan, bangod sining lalaki, ang report mga kabiyanan, ginpatigayon na nakuntani ining kasal, mga kabiyanan, pero sang sapit siya na nga, natalana, wala ng lalaki, pero nag, ang ginhimo sang babae, nagkadto ni sa mga kabiyanan na nagpabulig ko tani sa programa ni Senator Rapi Tulpo. Tibalan nyo naman ang mga topiko niya si ni Perbing Away sa mag-asawa kag pangirida sa nga bana. Amo ni masami mga kabiyanan ang mga topiko ni idol nyo Rapi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nakontak na istorya gin mga kabiyanan sa sining babae si Jisa, ang iya sining fiancé, paagi sa pagtawag sa telepono, sus mga kabiyanan daw, kinakluban sa kalibutan mga kabiyanan ng babae, matapos mga kabiyanan nga, nagsabat sa nga nagapangayo, pangayo sa pasaylo, ining lalaki sa iya sining live-in partner, kag mga kabiyanan, at hindi kin maglayo, guro ni sa shotgun married.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsunod sa iya nga ginungod yung ginman mga kabiyanan nga wise ang komunikasyon kay bangod nagpakasal inisya sa iban sa sibil sa tung March 2026. bangod sini mga kabiyanan nga nagdumdum sa nga na pabusong niya ang ining babayi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sus pagkabati isang payasang maano ni isang babayi. Live-in niya mga kabiyanan niya. Inugkasal na mga kabiyanan. Huwag din magsala mga siling mga katigulangan tulno. Kabisan ara ka na sa altar. Pwede pang mga kabiyanan niya maagaw. Tiyan mo gini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di emosyonal mga kabiyanan niya ginsabat ni Jesus si Benny. Ngati, anon mo abi? Amuning na tabo, way sa payan mga kabiyanan niya may duwa silang duwa pa lang sila kabulan. Galing nga nagkilalay sa sining babayi. Pero mga kabiyanan, ang ining mag-live-in, may ara na sila duha mga kabiyanan ka mga kabataan kagwalo na katuig nga nakigupod sa isa lang kabubong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, but...
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, ang information, ibon na buligan to sa ni idol niya nga posible mga kabiyan pangatubang sang administratibo nga administrative case nga posible nga ma kaka sa serbisyo ang ining Coast Guard nga matanda magpapiswit tubig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mautok gurong alisin niya sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na mga kabiyanan na himo niya sini sa duha lang kaadlaw nga kilala nga babayi nga mag-upod sila mga kabiyan 8 years may duha ka kabataan. Ay abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas nga pailan sang kaso mga kabiyan ko nako sa Kajisa pagita sa maayo sa nga Sirwano kag pahiwitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Total Coast Guard man kakalabanan niya sini aras barko pahiwitan mo na lang pabunahon mo mga kabiyanan sang angkla kasa punta niya sini may ruro nga barko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanawon ta kun hindi magarumpag ang iya alatrasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ganyan talaga ang buhay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero ari pagid matindi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa tanan nga mga chick boy sa bilog ng kalibutan, mga kabiyanan ka chick boy diri sa syudad, mga kabiyanan sa aton diri kasamang John Hartwell, ang dasig ta diri, bundo lang sang ihudi putin niya ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: May may isa ka lalaki, pito ang asawa, mga kabiyanan, duwa na diri ang natalana nga magabunag, umagapa bata mga kabiyanan kag ini tanan nga mga pito ka mga babae nga mga asawa niya nagaupod sila sa isa lang kabubong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay perti mga kabiyang abilidad bulay-bulay kuha pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi matapos nga gin-share lang kag nag-viral ini nag-viral ini mga kabiyanan. Nag-trending ining isa ka lalaking naging hingalan sa kay Ivan Rucha, isa ka 36 years old ba gaururo pa ni kasamang dyan, isa ka delivery rider man sang Sao Paulo, Brazil.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos naging buyagyan niya dere mga kabiyanan niya nagapuyo sa upon ang pito niya ka mga asawa kag dululungan sila mga kabiyang gapuyo sa isa lang kabubungan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow, damo giring kanta mga kabiyanan ni Milda Papin nga isang linggong pag-ibig to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang linggong pag-ibig, 7 days. Mga kabiyanan, 7 ang sawa. Mga kabiyanan, kag nagaululupod sa isa lang kabubungan, isa lang kapuloyan. So, suno sa iya mga kabiyanan, matapos ang gin-share niya ni sa public, sa Facebook mga kabiyanan, ang sekreto niya sini, kung nga nagaululupod sila mga kabiyanan, upod sa iya sini nga sawa, man nagailinaway. Mga kabiyanan, nandag sa kilala ko nga, may aralan nga ng gapuro pangimon. Mga kabiyanan, nga wala pagani makita, daw mauslo na sa panit niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero imagine mga kabiyan, 7 kabilog asawa mo, ululupod ka mo sa isa lang kabubungan. Mga kabiyan, tinang schedule siya ni, may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, may Saturday. Abaw, mama lang pahuway sa lalaki ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi gani, inom lang sa ice water.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi nyo mga kabiyan kung anong sekreto sa sining lalaki sang sining 36 years old sang Sao Paulo, Brazil. Mga kabiyanan, ang sekreto niya ang maayo mga kabiyan nga pagdanay nila ang ila sining communication kag ang pagrespeto sa isa kag isa. Bagay daw matuod man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ruti magamuni mga kabiyanan sa kuan sa Pilipinas. Mga Pilipina, abi mong doon mong 7 ka babae, 7 ka bilog asawa, sa isa lang kabubungan. Aba, mga kabiyanan, ang inyo pinggan, pirmi lang mga kabiyan buka. Hindi gani mga takop sa kaldiro, it's the flying saucer eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hasta mga kabiyan, duduhan ay mga kabiyanan sang ano ni, sang tinidor, magyan sang upod niya mga babae ni. So, mga kabiyanan, number one, maimun nga daan ng mga Pinay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyanan, sunod sa information pagidere, sa pagpabutyag sa sining lalaki nga ni taga Brazil, ang iya sini mga kabiyanan, nga dako nga mga na tipon niya mga pamilya. So ginakabig niya pagani mga kabiyanan nga swerte para sa iya. Kay ang duha niya mga kabiyanan sa 7 ka mga babae nga asawa niya, ginakonsider niya ang asawa ang dululungan mga kabiyanan nga nagbusong ka nagdululungan man bata. Ay apo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ni mga ginatawag mga kabiyanan isang iban niya happy family no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong kaginakulbaan mga kabiyanan sa sining 36 years old? Tema number one, ang iya sining responsibilidad. Mga kabiyan labina sa iya sining financial problem. No, sa iya sining financial support sa mga babae. Tamak mo mga kabiyanan sa isa ka sus. Ang ano mo ni? Ang 10 kilos mo mga kabiyanan nga bugas ni. 10 kilos mo sa isa. Bisa magtunga pa sa sako diri. Jesus, mareka gusto. Isa lang kasi managuro nga pakaon mo ni mga kabiyanan. May panganag baho ka na lang baboy ni mga kabiyanan. Manabaligya mo pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo na mga kabiyanan, ang sunod sa sining 36 years old, ang sekreto, amo ang komunikasyon, at siyempre ang pag-respeto sa isa kag isa. Hindi ko na malikawan, guro mga kabiyanan, tiyabi, 7 kabilog, mga bataon pa. Imagine mga 19 years old, may 27. Apo, saan ko na mailuga mga batasan, sining mga buisit yan yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sigta sa ni bundol ya lang yo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, bot bago lang takabalik, nagbinastya na kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alak sila na, hindi tama na parinte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanbay na mga kabiyan, kagkuhang tanang mga local report. At ato sa mga reporter sa patrol. Mga kabiyan, nagkumustahon ta. So, kabay pangagrasyan magkita sa ulan mga kabiyan sa ato sa mga makaako.
1: RMN Patrol 774.
0: Magiging ka po siya ng mga kabiyanan na ginadulong sa inyo sa gamit kita sa DTX 500. Kaya mo rin sabat sa imo sining problema sa atay, masamay ka bala nga nagatiga. Masabi bala may hangin ng imo sining atyan. Kabasi may diferensya ng imo sining liver, gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may pulikosanol ka iban pang mga phytochemicals nga nagalin sa extract sang disugad sugar cane. Hindi na pamatunan mga kabiyan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na ba padugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, magkaburig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag siyempre di man magkalipat mga kabiyan na tumarkita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagpabakod, ka nagbalansi sa mga sistema sang aton sa ringalawan. Kaya man mga kabiyan na konsumbra ka sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine, kag acid. Kaya subuman mga kabiyan na kung kulang ka mo sa vitamin ka minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot malunggay ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Quality product ni Doki Co Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kun FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Nag-standby na mga kabiyan nato sa ringa patrol. Iban pa ang mga ratipon yung mga report mga kabiyanan. Yari na sa linya naton si Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Welcome back, Radyo Man Rodel. Te, anong dala mo sa amon?
0: Ari, lawas ng katarungan.
2: Ayaw ko lang ihaw ka to kanding, tiway gitot may nagtalang nga kanding da.
0: Ay na, muna gani sa lingko mga para sa mga nagpamati kay pagaling ko diri ang ining controversial nga shooting incident sa Senado nga kuno under attack. Ang under attack na under attack ang akon birthday kay ginmukbang sa mga bisita ko.
2: Importante ko no, nag-birthday ikaw Radyo Man Rodel. Anyway, belated happy birthday sa liwat. Kag sa mga natipon naton na rin yung mga balita, ang Northern Iloilo ginatutukan karon sa Iloilo Police Provincial Office may kaangtanan sa illegal nga droga bangod previously or sa mga naliligid lang ini nga mga sinima na kabinulan na nagkuhaan ng mga recovery sa illegal nga droga sa mga drug wipeout operation ang napangkuha sa kapulisan. Sunod diri kay Police Colonel Bayani Razalan, Director sa Iloilo Police Provincial Office, nga sadto sa Pavia kag uton ang dalagkuan ng mga recoveries pero subong nagsilo sa Northern Iloilo. That is why nga ginahugot ini karon sa Iloilo Police Provincial Office. Gintumod man ni Razalan nga ang mga illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya sang Iloilo ang nagakalin sa National Capital Region o kon NCR. Sa piyak na bahin, napasakaan na sa kaso nga paglapas sa Republic Act 8485 o kon ang Animal Welfare Act ang lalaki nga nagtiro sa ido sa barangay Salihid, Barotac Nuevo, Pebes ang aga Mayo 14. Ang suspect amo si alias Jury, 53 anyos sang Ahoy, Iloilo. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Jesse Besas, hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Sunod kay Besas, last 11 kainan sang aga, ginpasaka ang kaso sa Iloilo Hall of Justice. Sa karon ng ido nga si Messi ang nagapamili sa veterinary clinic nagapaayo sa naangkon sa ninyo pagkaluthang or pila sa pagkaluthang kag ini sa gihapon makalakat. Sa katapusan naton nga balita, Nakaangkon sa minor nga pila sa lawas ang isa ka lalaki matapos naglumpat halin sa iya nagakasunog na motor sa barangay Hibawa Norte Mandurriao subong gidlamang nga gabi Radyo Man Rodel. Ang driver ni kilala kay Arnel Gilyadoga 49 anyos residente sa Nilanit Haro suno kay Gilyadoga nga halin siya sa barangay Saok Arevalo sakay sa iya Badja 125 nga motor kagpapauli na kontani sa Lanit. Sang nagkalayo ang iyang motor, kabatyag siguro sang init, Blaro Radyo Man Rodel, kabangdanan nga naglumpat ini sa dalan, kagating respondihan ini sang ICER, kay nagrespondi man ang Bureau of Protection, galing ang iyang motor, Radyo Man Rodel, na sunog gid, no? So, kang gindala sang BF, gindala sang kapulisan ang motor sang biktima, kay tibisang sunog na to, Radyo Man Rodel, basi i- kawat bala kag hindi na makabalik kag iti may mga dugang investigation nga ginapatigayon ang aton nga kapulisan upod man ang Bureau of Fire Protection Ilos City. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon na batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Mga kabiyan, ang kagiling kapulso na ginadulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tanga ato siling vitamin D3 level sa ato siling dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabinagin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic, ka mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libreng medical consultation, kaupo ng ilang mga medical doctors. Sa Life Extension Clinic, hindi na paghulata nga maglalala na ang inyong balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic, anantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. Tagbakaro, Iri Street, Poblacion, Estancia, Iloilo. Kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo. Kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, inibala si Oragon ang ining sacrificial lamp kung pananaotan ni mga kabiyanan nga among sa NBI volunteer NBI driver sang isa ka NBI agent nga mutobla mga kabiyanan ang ginliab ni Aplaska ang Sergeant at Arms sang Senado kapagkatapos siya yang namumuan.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi si Oragon mga kabiyanan nakita sa CCTV sulugin lang ang iya sinakaptan ang jacket kag mga kabiyanan handheld radio why saya sang armas pero nagpositive siya mga kabiyanan sa parapen na examination. So, ginaba panginwala nini sang NBI nga why ni siya mga kabayan ma-include kag hindi ni siya operative sa mga kabayanan sang National Bureau of Investigation. Kag ini si Oragon, for your information, tumandok kali ni sang antike.
1: RMN Patrol 774.
0: Di matapos nga magkapiyansa, bilang piyansa sa bail bond niya, 120,000. Mga kabiyanan, siya yan namumuan sa sini mga kabiyanan na shooting incident dito mga kabiyanan sa Senado. Mga kabiyanan nga kumpahan balon mga kabiyanan si Petra under attack mga kabiyanan ng Senado.
1: RMN Patrol 774.
0: Di na bumirang mga kabiyan siya kay ang investigation sa PNP kag sang NBI mga kabiyanan, hindi yasin nga under attack ang Senado. Ginimuimulay yan ni Inday Pitra nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Bot mga kabayan, balaan mo gid ko may mga hidden agenda ang mga buwisit sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala na kabuda. Kung initulo nyo, pahiwitin nyo na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabayanan, kwanta man duga-duga ang report sa aton sininga connection sa City Hall. Kagiling ka pulso na ginaduluman sa inyo mga kabayanan, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa mga kabayan nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Kahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga banatian. Kag sempre nagabulig man mga kabayanan sa pagbuhin sa timbang pagi sa pagpanasig sa metabolismo sa aton sinigalawas. Hindi tanan niya benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pauta man mga kabayan ng mga natipon nga report ng ato sinikoneksyon sa City Hall, upland kontra baha. Mga kabayan na nagatuyo nga matinluan sa basura ang bugos nga mga Haro River. Detalye sa rin nga information upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinluan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Katuyuan sa upland kontra baha, amo ang pagtinlo sa kabugsan nga Haro River. Suno kay General Services Office sa kong GSO Head Engineer Neil Ravina sa tiyon nga makompleto ang cleanup, magabutang sa waste traps ang GSO kada boundary sa barangay agad matumod kung saan iinagharin na basura. Ang matumod nga barangay ay narinan sa basura, higa patawak yung labra official sa isa ka technical conference.
5: Purposely, maklear na mo ni ang Haro River para ang water waste naton hindi ma-impede ang flow sa tubig coming from drainage system nga that will cause ang pagbaha. No? So, and at the same time, ang isa natong ka-purpose nga kung ma-clear ta na ang Haro River, ma-install kita sang ano sang waste traps no sa tanan nga boundaries sang La Paz district. This is to ensure nga ma-identify namon kung diin ang sources sang basura kay kung kaisa nagatinudlaan ay sila kung diin nga barangay naghalin ng basura. So most importantly, kung ma-clear naton ang waste trap will identify kung diin naghalin ng basura kung dira sa ini nga barangay, particular nga barangay gahalin kag nagadamo ang basura nga nag-accumulate. Then ipatawag nato ng mga barangay officials for technical conference para nga ma-address nato ng problema naton kung si sino naghahaboy sang basura sa aton. So,
4: kinpaigman ni Ravina nga napilian na napas ngayon siya ang plan kontra baha bangod diri makita ang tumangkat damo nga basura nga nagatipon sa waterways. Ang plan kontra baha programa kaupod ang Department of Labor and Employment akong Dolly Tupad at suman sa Department of Public Works and Highways. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radio Man Joel Franco Tatak RMN.
3: Pinigabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Sabi niyo mga kabayan, nandugay tanan ninyo mga observation. Mayo man ang tinutuyo mga kabayan sa city government. Lakip na mga kabayanan sang aton sining city centro. Mga kabayanan para pagtindo sang aton sining clean-up drive sang city government mga kabayanan sa tanan niya mga river naton, Haro, La Paz. Mga kabayanan sa sining upland kontra baha. Abinyon, naguot na diri mga kabiyanan ang mga opisyalis ng siyudad. Sang kagago, kagatarama, kagdamak sa mga iba ni mga kabiyanan ng mga individual, tanga mga aboy lang mga kabiyanan, kundi in, kundi dito, mga kabiyanan na panumduma nila, daw hinimo nila basurahan ang, kwano, ang dagat, ang river.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo man yang sunod-sunod permis ang ilabasurahan sang sini mga buisit nga mga damak nga mga pumuluyo mga kabiyanan. Naguot na iya ang trabaho sa mga opisyal, partikular si Engineer Rabina. Kakaramo panitani mga kabiyanan nga mga obra sang pobrene. Tidiri kita nagtiyog-tiyog sa basura bangod lang sa sining kataramak ang mga damak ang mga patayuya ng mga buisit nga mga
1: RMN Patrol 774.
0: Pumuluyo mga kabiyanan sa tagsa ka mga barangay. So diri mga kabiyanan, nagasugod ini sa mga ginapili balang mga barangay official ta. Mga kabiyanan, kay kun may respeto ni sila sa mga tagsa ka mga barangay official sa kagawad ka kapitan partikular. Mga kabiyanan, hindi ni magimo mga kabiyanan sang amoning nga mga pagkatarama ka mga damak ka mga kakomunidad nila.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi ginasinggol out lang sa mga taramha ka kahit kadamo sa mga nag-aistarmada sa mga lugar nga damo pamalay. Pero mga kabiyan kabalo magtipig-tipig. Tini mga kabiyanan na mga taramha ka mga damak ka mga patayhuya mga buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Di abi, nagaplano. Imbis mga kabiyanan nga kasimple gid ang trabaho. Mga kabiyanan himuon sang isa ka matarong kag maayong utok sang isa ka individual. Mga kabiyanan, ang basura mo ibutang sa plastic kapag katapos. Putson mo gilang kag ibutang sa mga ginabutangan at mga kabiyanan na designate nga mga basura. Mga kabiyanan nga mga basurahan. Kabudlay gid na.
1: RMN Patrol 774.
0: Mabudlay na mga kabiyanan ang ginahimo nyo nga ayod lang sang banan nyo ang ginakwan eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Di abi mga kabiyanan, kadamo panitani sa mga plano yung ubrahon ang mga opisyalis sang syudad. Diri kita yung nagtiyog-tiyog kang nagbinalik-balik mga kabiyanan. Hala, ubra naman kita sang waste trap. Di dira nagasugod mga kabiyanan sa mga tani, sa mga kasilingan, kag sa komunidad. Partikular sa mga napilian ninyo ng mga barangay official, alin sa mga barangay kagawad, kag kapitan nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay kunano ka mga taramhak ini mga kasilingan nyo, nagakwan ini, nagasabat man ni mga kabiyanan sa ka damak sa inyo mga barangay official, di mag-amo ni mga kabiyanan, hindi nyo gani ma tapna mga kabiyanan, hindi nyo madisiplina gani sa ahaw nga basura gid lang. Ano pa yung mga droga nga nagalapnag sa inyo barangay? Hindi bla?
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya kung matarong ini mga barangay official nyo, halin sa barangay kagawad pagkanto sa kapitan, kaya kung hindi ni mga lampagak ang mga buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaginarespeto inisang kasilingan nila sa mga pumuluyo nila, mga kabiyanan, ibang nga barangay, why managay mo ah? Kaya garespeto sila sa ilang sa ila sining mga barangay official. Yang ini mga aras sa mga ano ni mga river, wow, ang sintro na gilang sini mga kabiyan ng kababi nyo, ang medyos posibles na gilang ni, maluwas abi nga daw hindi naging yung maagwantahan ang obra nila sini mga ma-identify mo lang abi nga, diri naghahalin ang ini mga basura. Kung ako kay Engineer Rabina, pangtot de na lang ang balabalay nila.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, dira kita gapugok, dira mga kabiyanan, nagatiyog lang ang konsentrasyon sa mga opisyal sang syudad. Nga damo patani, trabaho, maluwas sa mga halikid na ka-tinder sa mga basura. Buisit!
1: RMN Patrol 774.
0: Damo pa tani nga idea ang imuuna yung mga kabiyana ni Jenner Rabina na nadumduma niya din yung mga kabiyana ng mga cool hub tao, ang call center. Di, kadamo pang napinsara ni pobre ni. Di rin lang siya nag-uot sa balik-balik sa basura niyo dao, ay mga taramak.
1: RRMN Patrol 774.
0: Buisit nila, magulang takabalik nila, pinaugta sa mga makaroon, ay nami pang doon, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon nami, mga itaaway, ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi nga po siya, nang ginaduluman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa Bingaman Herbal Capsule. Kay amo ni mga kabiyanan ng number one capsule na paglalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Kaya man ang Bingaman Herbal Capsule, gatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapaksit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Bingaman Herbal Capsule, ka safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, baka, kaghoni, gutwin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Bingaman duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw kang nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kaya basta nag-amigaman, hindi ka ginmahoyan kay misis mo o kung kay partner mo. Bingaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa kag sa Panay Island, mga kabiyan ng kagsuboman sa probinsya sang Gibaras. Quality product ni Tita Arling kasang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, pag Bingaman Herbal Capsule na, now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Hey, abi, bangod sa mga burbasura, nag-overtime lang kita, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginatamiyaw tanay dira, mga relatives ko sa Dao Capiz. Sa mga kumparinting wapa na, damo pa kwarta, magaranon na. Mga kabiyanan, so ginatamiyaw talanda. Si Auntie Merasol, Istorki, Aligarli, Angkulra Roman Ferre, Iban Istorki, Kagrunel Ferre, mga kabiyan ko nagapamati sila sa buong. Thank you, Gid, sa inyong pampamati.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag subuman mga kabiyanan, present man. Atong sini mga kabiyan kaupo dari sa atong palatuntunan, si Susan Siscar. Subuman mga kabiyan, si Gispal, si Florencia Socaldito Kalimpay. Si Kagawad ka Noel Coscoluela, thank you gid sa papamati. Good evening man kay Lorna Basque sa barangay Namukontig Bawan. Si present man, si Cas Margie Cobillas. Dalagsa lang sila kaon rice. Ginakao nila tortillas ka green beans. Amo ni Goro ang lalaki to sa San Paulo, Brazil. Ay, why gali sila kaon rice? Ako nakas, gintistingan ko man ni why kaon. Sa kasimana, no rice. Dako gimana ang improvement niya? Kung isa na istorya ko ng amon refrigerator, kagang akon kaugalingon kas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nami gimana kung hindi ka mag-rice?
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat gid sa inyo pag-upo dari sa atong panatuntunan. Doon nilagtok na ning topiko tapagbalik na ni ka sa mga dyan na Hartwellaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Manana ako na nagkakalat na ako yung anday barsaga mga kabiyana kag ni Libisti.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibuas naman, nakarina ng ganing utok ko. Pero mga kabiyan, nagbalik.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa kanding nagatibak. Sige, buas naman. Karoon naman sa gabi eh. Kaya lipot ka datong chimpo ah. Pero sa Sabado ba, ngayon kita chimpo ni kaya chupanso para makabulo-boylo kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat kayo sa inyo pag-upo na rin sa itong palatuntunan mga kabiyan na kita na magkita karon sa gabi. Same time, same station. Upo sa atong sininga technical partner, Radyo Man, John Hartwell Tuwala. Hindi naman inyo anchor man, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
6: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Basta kun, ginahilanat?
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic.
10: Alagang Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
7: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500! D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatya. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mabakal, sumagbuti ka.
16: Ang pinaka the best sa kabuhi, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
17: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
16: Nami na imo ditribayo, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka ditribayo, nami imo tulog?
17: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
16: Nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
17: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
16: meaning
17: ano?
16: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
17: Himuson.
16: Himuson, buhi ang good bacteria.
7: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag din ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabatak,
16: sumagabot ka. Now next.
17: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
16: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo si D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
17: probiotics.
16: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
17: Dulum-dulum ka tama.
16: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria.
17: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
16: Masugo pa sa immune
17: masugo
16: system.
17: Pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
16: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
17: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no. Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
16: Tapos take note, ang romat sang vitamin alin D3, hindi di rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bayo, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ang D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 bayo, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa D3 bayo, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bayo. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
10: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
19: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Isugid kay Tiyoy.
22: Oras sa Bilog na Pungsod, Pilipinas, sa Tatak RMN Time, alas 11:11.
23: Tatak RMN.
24: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: Ang gabi mga kasama, good evening mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang Martes ng adlaw? Petsa 19, daw ginahunos na lang adlaw sini. Pila na lang ang kaadlaw ang nabilin. Katapusan na sang Mayo, masulod na ta sa Hunyo. Good evening and welcome sa programa Isugid kay Tioy. Dili lamang sa RMN Iloilo sa inyong malilisuan sa radyo. Tutok lang sa 774 sa YouTube, Facebook, kag RMN application. We are broadcasting nationwide and worldwide. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang inyong poging-poging partner. That's one Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for shorts. And good evening sa aton mga pinalangga ka mga suki din sa syudad. Kahit probinsya sa Iloilo. Kahit sa aton mga kauturan din sa may probinsya sa Guimaras. Daw nahiisa sa Guimaras. Grabe, no? Amo niyang pigado. Pigado, pero nagabubuana ito. Inom kagkaon sa may probinsya sa Guimaras. Mango, eat all you can. Siguro nakadlaga na sa inyo na, nakadlaga na sa inyong Facebook na, no? Sa inyong mga post, no? Ang mga papicture nila sa mga matahom, kagmatamis nga mga paho sa Guimaras celebrating their Manggahan Festival. Welcome aboard, tumtum alas 12. Makaupod nyo si Tioy Pancho. Kamusta mga okay si Pan? Pwerte no, duwa ka overtime. Kamusta, kamusta ang okay si Buhi pa? Bawo karon may hampang naman Cleveland Cavaliers kag next day in ka, Rajaman Hartwell. Makliblant ko guro ni Ayn. Alas 11:14, kwanta na yung latest weather update kay magululumo ng atong timpo kagina. Check ta ang pag-asa.
1: RMN News, panahon.
0: Kabod naton sa linya live. Engineer John Baron. Engineer John, good evening. Good evening.
2: Yes, sir. Good evening. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, May 19, 2026. Sa aton nga update, ang intertropical convergence zone nag-apekto sa may southern Mindanao and ang easterlies nag-apekto naman sa eastern section sang southern Luzon and Visayas. Dari sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita pero may mga chances sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panaguob dala sang localized nga thunderstorms. Ang hangin may natugtubagan hagan sa direksyon Amiyana, Sidlangan, tugtubagan.

0: ato ninibla pag abot sang Hunyo, maging mas mainit pag inang aton nga tempo?
1: Well, ang IPCC, sir, nag-aapekto siya sa may southern Mindanao, so malayo man sa aton. And sa June, usually start na sa aton nga rainy season, eh. So sa dira pa lang, expected kita yan ang mga pag-ulan. Kay actually sa aton nga rainfall outlook, near normal ang aton nga mga pag-ulan or near average. In terms naman sa kung mainit gyapon, no, kag mapaanga ang aton nga adlaw, posible na siya actually, sir, kay usually kung nag-transition kita from one season to another season, usually sir, nag-ano pa na siya, kung sa ano pa sir, do may leftovers pa or may bakas pa sang last nga season, no. So actually hindi na sa insigida gid nagadula dayon, do may bilin pa na siya. So let's say for example, kita sa tag-init na season, tapos nag-transition kita sa aton nga rainy season. So actually siguro mga few days sir, possible nga mainit kag mapaang pa na ang aton nga may experience, possible pa na mga 40 plus nga mga heat index. Para mo na nagaling, may mga may mga pag-ulan na, kasi syempre start na sa habagat, so may mga pag-ulan na sa hapon, sa gabi, even sa early morning. Pero ano man na siya sir, after magsigisigi na for the next coming days, for the next months, manubo man na ang aton nga heat index. Sa start man lang na actually sang rainy season.
0: So subong buwas nga adlaw, petsa 20, ano ang aton manging lauman ang aton mga maging heat index ni dyan?
1: Yes sir, ang aton nga forecast nga maximum heat index for tomorrow is 42 degrees Celsius. So most likely siguro amo man sa sir ang tempo naton kay na kag sa subong.
0: Sige. Engineer John, salamat gid. And mga Knicks kag Cavaliers sa Engineer John, diin ka di? Anong imo nga team sa bong?
1: Wala sir, taktak na Lakers ko.
0: Parehas tay. Pa hindi gid magsaylo anay sa Spurs o kung AKC o Cleveland or sa Knicks?
1: Wala sir, hindi ko bandwagon.
0: Ay, amo na iyan, takto Engineer John, basta Lakers na, Lakers na. Salamat din, Engineer John Baron ng Pag-asa.
1: Yes, sir. Thank you and maayong gabi.
2: RMN News, panahon.
0: Laker Nation, gid si John Baron. Parehas, gid kami. Parehas, gid. So, preparar sa aton mga kauturan. Mainit-init ang aton niya tiempo. Kaga talking about tag-init, bawal nasapin na natin ang tag-init, mga kasama. Na batian, nakita yung mong gurong aton niya post, ang aton niya RMN Freedom Run. No? Sa Hunyo 12 na ina. So, holiday. Pwede gid ka mo ka-attend. Pwede gid ka mo ka-pasakop sa aton nga RMN Freedom Run. Hindi lang yan. Hindi lang dlaga, no? Kung hindi may mga papremyo. May ara kita mga... May ara nga 10K, 20K, 5K, and 3K. Kumpara sa iba na, mangkot, kung nag-survey ko kagina, kumpara sa iba nga mga padlagan-padlagan nila niyo, dako ang papremyo sa RMN Freedom Run. Isipan nyo ha, sa 20 kilometers, no? Ang first prize is 7,000 pesos. Ang segundo, ang second prize, 5,000. And ang third prize, 3,000 pesos. Sa 10 kilometer, ang ma-champion, 5,000. Silver o second, 3,000. And 2,000 sa third place. Ambal ka mo, Tito, hindi man kami ma-champion na guro. Mas mayo pa yun. Wala problema kung hambal ka hindi ka kalabot na sa top 3. Wala problema. Kaya ang makuha mo, sobra pa na ang unod sang aton nga loot bag. Damo-damo gid unod ang aton nga loot bag. Kung isa-isahon ko, basi alauna, natabatapos yun eh. So ang tip ko sa inyo, if you want to enjoy nature, mag-promote sang physical fitness, to promote a healthy lifestyle, dagan, kaupod ang inyong mga tropa, barkada, pamilya, inyong mga kumpare't-kumpare, o may mga LGBTQ ba dyan? Kung may mga LGBTQ ba, wala git problema. Kay may ara kita nga special category, no? Ang LGBTQIA+, special, basta naka-outfit ka mo, sa 3K. Uy, may premyo! Dadagsain ang aton nga RMN Freedom Run sa mga wala pa nakaparehistro. Parehistro na kamo. Pwede kamo kakanto sa may Faforma Boutique, dira sa may Mary Mart Mall. Parehistro.

0: na kay Bao. Base maubsan ka mo sang mga uniforme na. Calling on sa mga fraternities, sa mga organizations, nagsaton mga kapulisan, damo-damo sa mga nagapamati sa aton, ang MPUICPOPRO6, ang aton nga mga kapulisan diri sa syudad, kag probinsya, ang aton nga BFP, ang aton nga Coast Guard, ang aton nga Philippine Army. O bawa mas mayo ni ma-attend gid ka mo. Kaya ining atong ni RMN Freedom Run, freeing yourself, no, ining batok naton sa fake news. Sani, amo na nga aton nga kausa ginapagigbato diri sa RMN. Nga matapna na naton ining fake news. So limited slots lang ini if I were you. No, mag-abot ng Biyernes, Sabado o Domingo, kadto ka mula sa Faforma Boutique, pangitada si Sir Aboyet Rentoy, magpa-register na ka mo either sa 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer. Big, big prizes awaits you. And ang loot bag, ang unod sa loot bag. So tanan, na hindi magdaog, daw nagdaog ka lang ni mo. Base may mga appliances ba dahil panagtag si Bustotong Montejo sa City Furniture Appliances Store. O damo-damo gindin eh. So ang mga barangay kapitan, mga tanod na ton, o ang barangay council, pwede gid ka mo ka-entra. Sa ato nga Freedom Run, it's a holiday. It's gonna be on June 12th. 2026, kitakits kita, mga kasama. Ang starting point, ta, dira sa may festive walk, sa may Mega World Iloilo. Ang registration, nagapadayon ini. So, ano pang ginahulat ninyo? Intra na. Pasakop na kamo sa ato niya RMN Freedom Run. Alas 11:23, karon na basahon tani. Ang kwento ng buhay isang mag-asawa. Sigurado relate ka mo diri. Sa aton mga mainit nga mga balita nga impormasyon nga natipor sa aton nga news center, mabaskog nga ginapakamalaot sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pagpanakit sa isa ka tomboy. Not coin ko anay, hulamon ko na nanay ang word na tomboy. Ha? Sa tatlo katuwid nga anak sa iya partner sa sityo bagong pag-asa, barangay Western Bikutan, Taguig City, nga nakuhaan sa video, amunin nag-viral subong. No? Ginsakit! Nga nga sa ining nga tomboy, ang tatlo katuwid, anong biskan na hindi mo na bata, hindi lang isa babae ka lang, isa ka babae, di, ano ning, ang imong pag-ulikid na tani, kay bata daw, bata mo man lang na, pero maugin, grabing hampak yaw, mapalapit-tapit ka lang sa ako, di, ay kinalbota ka karon. Buisit ka, sakiton mo ang bata, hindi nakabato, tatlo katuig na bata, sakiton mo, tampaon mo ka, tampaon na mo na, daw may pitoy ka karon na. Buisit ka, sino nga tomboy niyo? Nami, hamakan. Kung pwede ka lang hamakan, hamakan. Gaga mo na gani, pag halong-halong sa mga may mga second partner, mga kabataan, bawa mo na yung mga delikado dire. No, gana bilin-bilin nyo lang na, huwag kong mukabalo, pagbalikin nyo, ginatampa, ginatindakan ng mga kabataan. Sa ipapagit naton ng mga balita na nakaangkod sa minor nga pila sa lawas ang isa ka lalaki matapos naglumpat, halin siya nagkasunog nga motor sa barangay Hibawan, Norte, Mandurriao, kagabi lang nino, subong nga gabi. Ang driver, ang ginkilala kay Arnel Geladoga, 49 anyos, kay residente sa barangay Lanit, Haro. So kay Geladoga, nga halin siya sa barangay Suok, Arevalo, sa kayang iyang Bajaj 125 nga motor. Kagpapuli na kuntani sa Lanit, Haro, sang nagkalayo ang iya nga motor. Bangon sini naglumpat sa dala ng biktima, samtang ginrespondihan naman ang motor sini, apang wala gid masapar, kag nasunog! Sunog ubus gid ang motor? namangkot ko ni sa mga mekaniko ang isang rason sini, no, isa sa mga rason ini base may tagas, no, may tagas ang imong linya, no, linya mo sa gasolina. Ang ikaduwa dire, ini nga kita nyo nang ginabutangan-butangan sa mga suga, no, base isa pa ka rason ina ang nag short circuit mga kasama ang inyo ang imo nga motor. So paghalong gid ka mo, basta nagabaga-baga na gani, bawlapit sa gasolinador, ibili na na. Kag talking about sunog, uy, may bago na kita nga mga fire marshal. Ano, ang may bago na nga mga fire marshals ang Bureau of Fire Protection Iloilo, kas, Iloilo City kag probinsya. Ang sa Iloilo City, nagapungko bilang bago nga marshal si Fire Superintendent Kim Celiso. Sa Iloilo province naman, na nagpungko bilang bago nga fire marshal si Fire Superintendent Melanie Habawel. Si Habawel kag Celiso ang nagbayluhanay lang sa posisyon. So, congrats sa inyo. Gabay lang, masabat na niyang problema sa mga fire truck, labi na gidra sa mga probinsya.
1: Tatak, RMN.
0: And mga kasama, masubo-subo nga balita para sa mga fans sa defending champion na OKC Thunders. Ah, bikumadaog na kagina. Plus, ano gali sila, no? Plus, 6 pa ang Spurs? Plus 6 pa ang Spurs, ha? Pinerde kagina sa double overtime ng San Antonio Spurs sa pagpamuno ni Victor Wembanyama. Kag, very proud to say, si Dylan Harper, no, isa ka Filipino-American. Ang tataya ni, ang partner ni Michael Jordan na si Ron Harper sa Chicago Bulls. Pero ang nanay niya, suswerte kagwapa ka Pilipina. Pinernis ang San Antonio Spurs ang OKC Thunder sa ilang mismo nga home court. Naging patas pa ang laban pero pakatapusan sa second overtime, uy, bumaban siyang San Antonio Spurs. Nagtapos ang hampang sa first game sa Western Conference Finals, 122 ang San Antonio Spurs kag 115 naman ang Oklahoma City Thunders.
1: Tatak! RMN.
0: Bantayan man na karon ang hampang sa Eastern Conference ang Cleveland Cavaliers kag ang New York Knicks. Ang New York Knicks, salamat Sir Buds Jr., may isa man ka Filipino-American ngayara sa New York Knicks by the name of, kilalang kilala na ini, naghampang na sa Gilas, Pilipinas, si Michael Luma. Michael Lumapan. Si Jordan Clarkson.
1: Tatak, RMN.
0: Masyagaw ko ni mas San Antonio Spurs ni kag New York Knicks. Pero baskog man yapo ng Cleveland Cavaliers. Si Pablo Cleveland, pinerdi nila ang number one seed na Detroit Pistons.
1: Tatak, RMN.
0: Balantayan ining conference finals mga kasama. Kaya sa finals, sa bantayan na diri sa RMN. Live yan, siyempre boss idol. Kaga master dun, dunido naman yung makana-anak ni. Alas sa 11:29, standby kay mabasa kita. Sa isa ka problema kagkaroon, may mga brownout, ano, diri sa city proper, no, sa may more from more power, dira sa may Nueva Valencia, Guimaras, Tigbawan, Kalinog, and Dingle. Dingle, may mga brownout dira sa inyo. Karon mga kasama. So standby sa mga updates, no. Dulong naton ina sa inyo. Kag syempre ang kwento ng buhay sang isa ka mag-asawa.
1: Tatak, RMN.
0: Kabonig ka pamati sa programa isugid kay Tiyoy kag ini nga porsyon dulong na saton. Sang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari nang saboroso, manamit mahamot kag masustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix. may kape ka na, may bulong ka pa, himo sa soya, xanthones and malunggay. Hindi gid magsulab ang inyong asulok-sulok, nami sa aton digestion. Xanthone plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga botika, kag syempre sa Yes to Health Wellness Center. Yan hamtang sa 125 A Yang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Dulong manini sa aton sang Xanthone plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot iba't ibang sahin ng sakit, mga bukol-bukol. Hindi ka mo katulog, hindi mayong tulog ninyo. Try nyo Xanthone plus Gold. Ini ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan niya herbal capsule. Himo ini sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos, kag may spirulina. Murang-mura, 14.50 lang, no? 14.50 pesos lamang. FDA approved kag produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Kag kung kamo ginaubo, sipon, hilanat, kag trangkaso, baw parehas ang akon nga apo nga tatlo ka bulan at tutusubong sa ospital. Ay, gasagrak, usugit subong ang trangkaso. Bawang akon nga tatlo ka bulan daw sumbagon ko kagina ang nurse yan nagturok sang IV. Naluwi daw nahibig ikuto ko nila. Pero para malikawan yung ubo, sipon, hilana, trangkaso, mga kasama, mag-Klinika D3 Bio. Himo sa extra virgin coconut oil, nga ginpamanan pa sang vitamin D3. Hindi lang virus kag bakterya ni, no? Kung hindi nagapabaskog man ini. Sang aton nga resistensya, nagahatag sang insigida nga enerhiya, nagapadasik sang metabolismo. And ang Klinika D3 Bio, nagapapag-un man ini. Sang aton nga mga bones, nagapahealthy sang aton nga bone marrow. Nagapatanlas ang aton nga paminsaron tungod sa sangkap niya nga ketones. Mga kasama, basa ubo, sipon, hilana, trangkaso. I-D3 Bio muna ang natural nga antiviral kag antibacterial food supplement available sa mga butika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bisita lang sa mga gusto magbakal sa mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy like DTX 500 Pure C, Klinika D3 Bio kag sa mga gusto magpa-check up. Upo ang aton mga Doctors of Alternative Medicine. May branch sa Kilid sa Robinson Saro, Salvation Street sa Pasig City, Kulasi Antique, San Jose Antique. Yung barangay Baybay Miagawang kag ang pinakabago nga branch open na po. Dala sa may Sara Apologista Street, Sara Iloilo. Malapit lang ini sa Sara Public Terminal. Tandaan, Klinika D3 Bio.
1: Tatak! RMN.
0: Kahit kung banan nyo, Snans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever, kaya insect repellent, pati mga paso, pilas, manabaw man o madalom yung mga pilas, kaya niya patugunon, kagpapalion sa mga skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, no, arikengkeng, Nans Liniment Oil. Epektibong-epektibo na insect repellent. Samta nagabanyos ka na sigurado, walang kagat sang labok. Hindi pa mapilit sa panit. Hindi pa tamaan kainit. Nans Liniment Oil, produkto ng kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Mayong nga gabi kay Lina Alerta. Nag-enjoy pa mati sa programa isugid kay Tiyoy. May hampang sa may Alibhon. No, dira sa may Purok City kay Mike Gambito nini. Petsa 23 kag 24 kitakits kita digto. Hoy si Gob-Gob nagapamati man, nagashot-shot. Pulaw-pulaw naga-enjoy ang pamilya de Jesus upod ni Gob-Gob. No, to William, Tatay William dira o. Kag kay Winnie sa may Litik. Mayong nga gabi lang sa inyo dira. Ena, kay Ma'am Margie Cubillas, kay Buds Jr. Buds, diin ka, si Sir Router, kabaler sa sumon. Mama Alice Fried Rich, Mama Telly P. Firm, Ma'am Susan P. Siscar, Margarito Maramento sa Oman, kay Rolando Samson sa may Bulacan, si Laura Sumagaysay, Alice Fried Rich, kay Erwin Garcia. Mayong aga, Tiyoy, kag tanan-tanan nga nagalantaw, kag nagpamati, diri sa may CDC Guimaras Military Headquarters. Paliog lang tamyo sa akong iloy. Sa Milian Sibunag, sa kay Nanay Delia Garcia Tupino, sa mga utod ko kay Toto Robert, kay Ma'am Rose Tupino, Tupino Gayas, sa Yabana, kay Bayaw Pipoy, kay Baby Amiel. Salamat. Dining CDC Guimaras Military Headquarters, Sir Erwin Man. Dini dampi man kay makabisita ko na kay sa Webe sa ara no ko na si Guimaras. Sir Jess Paul kay Paul John Tachado watching from Guimaras Island. Damo kita tsuki da sa may Guimaras subong. Si Kuya Pipin, may ngaga kuno kay Ma'am Margie Cubillas, Alice Friedrich, Mark Stewart El City, Justin Hukaban, Jevy Dosado Hukaban, Elna Hukaban, and syempre kay Kuya Pipin. Kagawad Noel Coscoluela. Happy listening kay Papa Mars and Mama Mila Tachado sa San Antonio, Guimaras. Florencia Sukaldito Kalimpay, Nanay Rod, Kaberting Papangmiling, kay Tatay Enchong. Shoutout man kay Miriam Taho Maramento sa may Santa Teresa, Guimaras. Eds Caballero. Ang tomboy na inablo yun nami. Ito siya tuslukun ka sa salon niya nagabaga-baga. Tuslukun sa alatrasa niya, blayoy. Holy shit, gani, no? Kay Torki Alasio sa Kuwait, halong-halong ginda, sir. Kay Nanay Charlene Alegria, salamat man. Mayong gabi sa inyo. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Ma'am Maria Rubicano Nicato, Gina Bailon, Erwin Garcia, Rona Mahandukon, Emily Navales, Laura Sumagaysay, kay Ma'am Gladys Estor, kay Orbe, good evening. Alma Agenga, Errol Tejado, baga kung wala ko ma'am matamyaw, palihog, PM nyo dayon sa akin, i-text nyo dayon sa akin. At thank you, Gid, Tiyoy, ang bait-bait mo, ah. Bangingi na ni si Gob-Gob. Nay, si Gob! Gob-Gob pa! Hampang naman, oo, may hampang da sa may... Sa dinagani, sa may ano nga, Barangay Alagisok, Purok City, Jordan, Guimaras, dira sa may Hag Cackers, no? Amo niyang two-day league para sa manggahan. Ginpreparar ini ni Gambito.
1: Tatak! RMN.
0: Sa tanan-tanan ng mga teams ngayara na subong, salamat git sa mga softball players, no? Good luck man sa mga na nag-intra dito sa may Inabasan, Kabatuan. Salamat, salamat. Tiyoy, may one-day league ko din sa Pinya sa 30. Hamba ni George Gabales, mga intra kami da. Baka sulod kami da, papang... Sinagani si George Gabales, si Jing, maka-intra kami na sa Pizza 30. Pa-intra kami na, basta wala lang baes, ha? Basta ka ron, pati ikaw, baiso naman ng baiso na pare, Jing. Gina Bailon. Uy, mayong gabi ang mga CPU players daw. Ang 13 Pit sa Prisa A. Ang Central Philippine University. Ama Maria Ruby Canonicato, Nanay Flor Kahilig. Sino nag-intrada sa one-day league mo na sa Pinya, pare George Gabales? Si pare Jenga. Ito na kami na, basta ikaw, wala problema sa amon. Basta hindi lang mga palabais. Kaya nag-high blood to ang tatay ni Limar to. Okay, Cas Elbing Oscares and Encar Oscares dyan sa may Santa Barbara, mayong gabi sa inyo. Salamat gid sa pag-upod. And update kita dugay-dugay, may mga brownout nga maluntad, ano? Sa syudad, dari sa Iloilo City, kag sa mga kaprobinsyahanan. 11:39 ang iningabahin dulong saton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sang sistema sa aton ikayong lawas kay ang epekto sang Evergreen. Ang tanan nga sobra ginabuhinan ining mga sobra nga kabangdanan sa mga balatian kag mga kulang ang mga vitamins and minerals. Uy, sagot na ni Evergreen. Kung naga vitamins ka mo kag naga maintenance, ipahigad nyo na. Evergreen, may vitamins ka na, may maintenance ka pa. Pero kung gusto mo idugang ang Evergreen, baw mas mayad.
1: Tatak! RMN.
0: May balancing effect ang Evergreen. Nagabalances ang acid, alkaline, sugar, and cholesterol ng hindi taman kataas kag hindi man sobra kanubo. Ang Evergreen may sangkap na pito. Para sa ato ni Kayong Lawas, kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mga kasama, ang may papayo ni Teo Pancho, kita nyo ko ha. 53, manog 54 na ko, pero gahampang makuyapon softball. Softball pass pits, nag-upod ko sa mga bataon. Pares kay George Gabales. Dobro niya, huwag kagatigulang yoyaw. Te, basta-bastante ka sa Evergreen. Ah, lawig kabuhi mo, huwag kapabalatian. Nagapalawig pa nisang kabuhi. So ang ginainom, adlaw-adlaw ni Tiyoy, Evergreen Herbal Capsule. Try nyo na. FDA approved ini. Tumarkita adlaw-adlaw Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas, kung may pamangkot ka mo, kay Dr. Crispin Hico, kamo pamangkot direkta. 0910-126-4595. Kag kung kape, ang inyo ginapangita, damo-damo na sang kape. Try nyo ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee Mix. Damo na inyong pamangkot. Kay Tiyo Pancho sang Kape Henyo. Kay man, kibot sila mo. 14-in-1. May collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng. Bo, mga pampapagsik pa iba. Si, pag inom nyo ni Matin, dugman ninyo at tukoy. May kape, kagha, may ginseng ini. Nagapahubin kay taas ang collagen, nagapalayo sa balatian. Nagapanami ini sa aton nga pagpabuhin sa mga constipated nami ni. Ang kapehen nyo, nagaparelax sa aton na huna, ginpatamis ang stevia. So sa mga diabetic, kagmat may mga concern sa ilang mga blood sugar, kapehen nyo. Kagagin panami ini sang non-dairy creamer. Kapehen nyo, 14-in-1 coffee. Herbal coffee. Available sa mga butika. Kung wala, bisitahin nyo, mga kasama. Bisita ka mo sa may Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall Activity Center, Iping sang Sarabia Optical. Tira damo-damo stock sang Kapehen nyo kag sang Soft Touch Wonder Oil.
1: Tatak! RMN.
0: Direko gyapon Tiyoy sa Philadelphia kasi manwa na takay nakascore na ko kaduta sa Sabang Cebu. Uy, congratulations Sir Buds Jr. Nakabakal ka sa Cebu. Damo-damo na paho sa Cebu. Lapit lang kay pag sibunag mo, pag apot mo sa may crossing, patuo ka na yun. Patuo ka din, Buds Jr. Bugnay na, bugnay. Kita-ita ba sa ting-sating? Tapos malay. Mayo pa si Bats, Sir Bats, nakabakal na duta sa may Sabang, si Bunag Guimaras. Eh, sino ka nagbakal? Kay Kasa Pastor Dan Marquez? Evangeline Bakabak, no, nakita yaman ini sa, no, nakita man ni Ma'am Evangeline Bakabak ining LGBT, ining tomboy na nagpanakit to sa tatlo katuwid nga bata. Dapat sa babae niya, nasa tomboy na yan, pitikin ang ting-ting na may busadista klase. Basi black cooking, Tiyoy. Pwede, no? Basi stress siya o depress siya, cooking siya. Pati bata, tatlo katuwid, paukpan mo yan sa hampak mo. Hampak mo niya, bisikang pitik na, nasakit-sakit sa bata na naman. Ma'am Gladys Estorque Orbe, mayong nga gabi. Kay Ramero Argel, good evening, Tiyoy. God bless you always, Nonoy Argel, sa Barangay Takas Haro. Salamat, good. Anong Ramero Argel. George Gabales, intray ma intralitek. Ayos, salamat, good, Jing, ha. Sa imong pagsalig sa Team Litek. Watching from Kuwait, happy fiesta, Tiyoy, sa San Fernando, Barotac Viejo, kay Sitio Talaytay, Lemery, San Oni, Buas, o Subung. Kay Ma'am Edna Mohal, mayad-ayad gid niya kapi. And get well soon man kay Boss Totong Montejo, kay nag-high po to si Boss Totong, gindala sa ospital, pero okay naman si Boss Totong Monteo. Nothing to be worried about, no? Nagpa-general check-up na rin si Boss Totong Monteo. Salamat, Boss Totong, kaghalong kaw dyan, ha? Ing halong-halong gid pirmi. Sige, basahon tani ang kwento na kadali sang sino nagsulat ni man ang nanay ni o kung ang tatay niya nagsulat. Dalingin. Ari na. Sige, basahon ta mga kasama. Dalingin na sa din to man. Dalingin na, ginapangita ko pa kay Nat-Nat. Kita mo lang, ginag... Ari na. Sige mga kasama, ari na ang kwento ng buhay mo.
2: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you. Let your story inspire others. Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kag paggasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Maayong gabi gid sa aton mga suking at tagpalabate na binigid na sa Iloilo Terminal Market ang aton mga kapulisan, ang mga driver, radio labi na gid ang Radio Manibela drivers nga nagatrace sa dalanon kag ara sa matagsa-tagsa nila ka mga panimalay. Ang problema ni Becca, no Rebecca. Yoy, mayong gabi sa imo, kaga sa tanan-tanan, yung nagpamati-gapamati. Sa Facebook, sa YouTube, and sa radyo. Sa radyo lang kami nagpamati, tiyoy, kag daw nahidlaw, nagid kami. Kaya kada alas 12, imbis nga tingog mo ang mabatian, ay burot ang amon mabatian. Mas may na gani, burot lang nabatian, hindi burot sang imong atyan. Tawagalang ko, tiyoy, kay Rebecca. Pulo na kami katuig nga mag-asawa sa ngakon nga bana. And sa ining sa sulod sang pulo katuig tiyoy ay away bati ang nagakalatabo sa mundo. May duwa kami kakabataan. Kag hindi man lang aksidente ang amon nga pag-asawahay tiyoy. Of the nine na kami sini, nag-live-in kami for 4 years. Noong 4 katuig kami nag-live-in. Kag nagdesider kami magpakasal para sa amon nga tani maglinong kag may kasiguraduhan na ang isa kag isa na maging husband and wife kami. Graduate ako tiyoy sang criminology. Galing way ko yun padayon tungod nga nagbusong ako. Ang akon nga bana graduate ini siya, graduate ini man sa tani tiyoy sa nautical. Galing wala man sa nakapadayon sa pagsakay kay ginunay ako sakyan. Why nakasakay sa barko? Sa sakang sa una nagsakay. Okay. Very good. Pila na kami kabeses tiyoy sa pulo ka tuig, pila na kami kabeses nga hana nga magbulagay. Pero naayos man namon para sa amon ng mga kabataan. Minsan man kami nga kung magbulagay nga broken family, no? Ining last 2 months tiyoy nadiskubrihan ko nga ang akon bana, no, sa iyang cellphone nga may ka-textmate siya. Lalaki ang ngalan sa lalaki ang ngalan sa ka-text niya. Pero I love you pa. In short, tiyoy, nadakpan ko nga may ka-textmate ang akon, o ka-chat o textmate, ang akon nga ba na nga babae. Tungod diri, tiyoy, daw nag-labuay pa kami sang todo-todo. Why, patay ang amon inaway. Tungod sa ginhimo niya, tiyoy, daw mas nagdako pagid ang posibilidad nga magbulagay kami. Ginistorya kami sa mga ginikana namon. No, ara kami, ang nanay niya, kang tatay ko, kagang wakon Iloy. Ginistoryahanay kami, kag amo ni, liwat. nga ginpabutsag nila kung anong matabo. Ako magbulagay kami ang makaluluoy diri ay sa mga kabataan. Maging resulta naman ini sang broken family. Gintingwaan ko tiyoy nga istorya ho ng akon nga bana pero daw amo man gyapon, daw bata-bata. Away, singgit, singal, no buyayaw. Wala yung makuginasakit tiyoy. Kay hambal niya, pirmi lang away-away, amo niyang rason niya nga nangita sa isang textmate ko, no? Kay para para malipay-lipay man siya kay hambal niya, rason sang akon nga bana, halos adlaw-adlaw, away, paliwat-liwat na lang, no? Paliwat-liwat na lang, nga away, daw wala na kami sang, wala sang peace of mind, daw wala harmony bala ang balay, tiyoy. Amo ni nga nagsulat ko sa imo, tiyoy, isa is para napautwas tiyoy. Kaya wala na ko ibang istorya hundre sa balay. Kung hindi ikaw, magmangayo man sang laygay sa imo sa aton yung mga classmates sa programa isugid kay tiyoy. Padayunon ko na lang bla, batunon ko na lang bala tiyoy nga magbulagay na lang kami. Uy, pakigbato ko pa, gaan san tsansa kag 10 years, hindi man kami siguro bagito. Magahambal nga magpag-abot sa mag-asawahay. May experience siya, pulo katuig ang amon ginuubdan. Pero ang pamangkot ko man tiyo, paano ko ni mauntap? Ang away bati. Pagabot sa sex tiyo, bastante man, once maglabing-labing man kami, wala gid ko sang reklamo. So tiyo, madamo yung salamat ngayon lang ko sang gamay nga laygay. Labi na gid sa aton mga classmates nga naka-experience ba uwi. In the first parts of the relationship, amugid ni ang matabo. Away bate. Madamo nga salamat tiyo. Ini si Rebecca, taga diri sa Nabitasan, Lapas. Away bate, sinubla, no? Sinubla nga way nakaagi isang away bate. Amugid ni, pero humbal gani nila is, ang iba ng solusyon ko, no, is love, ang sex. Pero kung maghambal kita nga sex, hindi man natun, wala man natun gina-address ang problema. Kung hindi gapautwas lang kita sa aton kainit sa lawas. Pagkatapos ang tutot nam-nam, balik na naman sa problema. Kwento ng buhay mo. Kung may kwento ka ng buhay mo, pwede pa patpat diri sa kahanginan. Share nyo lang. Let us also learn. Let us help us learn from your problems. Kwento ng buhay mo. Dulong saton sa mga produkto de kalidad ni Tita Arlene. Dulong saton sang Mega Man Herbal Capsule. Ang numero uno nga kapsula panlalaki sa binugda Panay Island kay Guimaras, Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagpapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Himo sa herbal. No ingredients ni puro herbal. Amo na nga wala sang side effect. Sigurado hindi ka magpalpitate. Ayod nga ayod, kulang ka sa ayod, i-Mega Man mo. Inom ka, duwa ka kapsula antes ka maglabing-labing. FDA approved. Available sa mga butika. Hindi maghuya-huya nga magbakal sang Mega Man Herbal Capsule kay para happy ang wife. Happy ang inyong magiging life. Dunuman sa aton sang new and improved NANS Super Plus. Mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintigo ba mangustin, Kuya Bano, Malungay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, ang natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants e nagabulig ang NAN Super Plus sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Ini ang natural nga anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Ari na ang laygay para kay Rebecca. Iyoy, agyan naman nato ni na siguro. ang inang away-bati. Una dira tiyoy is, base pareho sila, pareho sila alpha. Wala may nagapakanubo sila. Kung guanay sila sa pride, nagaklash sila sa idea. Hindi conversation, kung hindi debate siguro ang gakalatabo sa ila. Ang isa sa mga rason ng mga nag-aalsama ng tingog sa mga lalaki is kung bungguon mo man ang ilang prinsipyo. Dapat, Rebecca, ang sa panimalay, no? Ang pag-abot sa mga finances kaga pagpamuno sa balay, hatag ang desisyon sa imo nga bana. Pagpadalaga naman sa inyong panimalay, sa inyong mga kabataan, sa inyong mga pangginawe, sa inyong pagkaon, hatag sa imo. Dapat may boundaries ka mga dua. Never step on anyone's boundaries. Tiyoy, it's time for them to grow up. May pamilya na kamo. Nga asiga, sagay pa kamo away-away. Diin gid malabot ang inyong pagbaisanay. Siguro tiyoy, si Rebecca kagang iyang bana kay parehas sila nga na frustrated. Si Rebecca frustrated nga maging pulis, ang iyang bana frustrated na maging seaman. Siguro isa sa mga rason ina sang ilang pagbaisanay no, wala pa sila nagaka-come to terms na tapos na. Biskano pang himuon ninyo kay ginpili ninyo nga maging mag-asawa, but sa lingon, mas importante ang inyong paghigugma kumpara sa inyong mga chosen career. No? Hindi ka mo failure. Kasi amo pag-admit, tiyoy, ang ginapaminsar ni Rebecca kag iyang abana, naging failure o naging rason si Rebecca kung nga wala ka-graduate ang iyang abana. And same with Rebecca. Dapat ini come to terms ka mo. No, istoryahan ninyo. Storyahan ninyo like adults, like grown-ups. Kay wala na sa may makabulig sa inyong duha, Rebecca. Kung hindi kamo nga duha, mag-asawa na kamo. Sige pa kamo, away. May ganin, ikakabati pa kamo. No, away-bati. Ano na lang ang manging resulta ini, no, ang psychological effect ini sa inyong mga kabataan kung makita kamo pirmi nga nag-inaway. Rebecca, tama na ina. Sanggin kasal ka mo, love your husband. Husband, love your wife. Ano pagidira, bi? Inday, Rebecca, pasi bala palawalwal ka man. Base permi mo ginasupo ang desisyon sa bana mo. Abi pag ipos-ipos ka da, Rebecca. Kay laban-laban, amo ni Rebecca mo. May mga times man, abi, mga lalaki naman ang palawakal. May mga lalaki ang mga demanding. Mga lalaki ang ginagapaminsar kung di nagkadto ang sweldo. Ginaisip, biskan ultimo, nga 5. Sinintimo, ginaisip kung di nagkadto. Do may accountant ba lang? Dapat ina kuning ingreso mo na ang imong iningreso mo nang imong sweldo sa imong asawa, wife, take care, no, halunga ang sweldo, no, halungan ang inyong relasyon kay kung maguba kamo mas mas matam-an pagid kamo nga duha pati ang inyong mga kabataan. Tiyoy, normal lang ini. Abay, madrinin, madre ba? Siguro, ano ni? Si sister. Eh, pwede ko mambal ngalan mo, sister? Pwede ko mambal mangalan ni sister? Normal lang ina, tiyoy, sa isa ka mag-asawa. Mga partner away bati. But sa lingon, tiyoy, may kanya-kanya silang pananaw sa ilang buhay. Kinanglan lang dire i-realign nila nga duha ang ilang nga paminsaron in one mission. Going straight forward with your life. Na maging happy ka mo, maging malipayon ka mo, mapa-eskwela ninyo, pag-graduate ninyong inyong mga kabataan. And Nothing is impossible to you with God. Nga, try nyo magsimba. Try nyo, Bala Rebecca, mag-counseling. Kato ka mo simbahan, entra ka mo sa mga groups, no, Christian groups, like Couples for Christ, no? I really want to join this group na Couples for Christ. I want, ako, ginambalo ko si Mrs. Kay, medyo galing subong, medyo sako-sako, kung saan ako may mga Couples for Christ, ay may magnagbotwa nga apo. Pero namin ini, dapat God would always be the center of your relationship. May mga guidance, no? May mga guidance. Anin sa Ginoo. Amo nang importante. But if you love each other, no? Ipakibato nyo git ini. Abis ka ano pang ihambal sang iban, ano pang isiling sang iban. Dapat piging pagina, pakibato ninyo ang inyong relasyon. You are one. No, you are husband and wife, Rebecca. Ano ni? Be Rebecca, be loyal sa imong abana.
1: Tatak, RMN.
0: Kulang oras daw. Sige lang. Anong tana kay kulang? Nakakasama. Okay, Melanie Harjuline. Arnel sa Onoy. May nga gabi si Mr. Arnel. Si Margarito Maramento na Rosalie Belotendos. Lorna Vasquez kay Kagawad Dina Hermano and Ma'am Del sa Hermano. Thank you very much. Oras, uy, impunto alas 12, Cinderella is me. Hasta alas 12 lang kita, ining porsyon. Dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. No, ang Life Extension Vitamin D3, ang doctors recommended, most prescribed Vitamin D3 brand numero 1. Nga ginasaligan nga brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas. Basta bastante ka sa Vitamin D3, layo ka sa nariksari ng mga balatian, ilabinigit sa mga kamamatay na cancer. Para mapalawig ang inyong kabuhi, kaglayo sa balatian, mag-inom sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Pagkatapos pamahaw, inom na Life Extension Vitamin D3. FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Kada gabi naman mag Super Fiber, ining Super Fiber paninlo ining sa aton kolon. Para malimpyuhan ang aton kolon, para makuha natin daang mga higko nga nagatinir sa inyong kolon nga rason sa pagnubos ng inyong mga immune system at pagkatuga sa balatian sa lawas. Constipation is a mother of all disease. Tinlui ang kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag produkto de kalidad isang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Sa mga gusto mag-avail sang libre na medical consultation, katuin nyo lang ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Lunes, Tugtog, Sabado. Libre ang medical check-up.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 12:01, kagang aton nga power update, preparar, Miyerkules na subong. Mayo 20, more power advisory brownout, 5 ka oras, alas 7 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto, ang apektado ang porsyon sang Haro Feeder 2. Ang apektado ang porsyon sang Balabago, Buhang, kag MV Hetchanova Haro. Sa Nueva Valencia Guimaras, alas 9 sang aga, tob-tob alas 3 sang hapon. Ang apektado ang porsyon sang Lanipe. Sa Nueva Valencia Guimaras, ang Sitio Bantayan. So alas 9 sang aga, tob-tob alas 3. Ang Tigbawan sa may Atabayan na Tigbawan, 7 ka oras, alas 9:30 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Dira naman sa may Kalinog, alas 8 sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 4, ang apektado ang barangay Kahigon, Binolosan Grande, Binolosan Pequeño, Tigbayog, Ginbunyagan, Supanga, Manaripay, Marandig, Karatagan, Hilway, kag ang Aglunok, Kalinog. Sa Dingle, alas 9 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, 8 ka oras. Ang Agsalanan, Potolan and Sitio, Danau and Gutaw, Dingle. alas una, tob-tob alas 5 sang hapon, 4 ka oras, porsyon sang Dawis Dingle ang Dayot kag ang Hermont Subdivision Brownout. Mga kasama, yan ating power update.
1: Tatak! RM.
0: Kita na naman kita karon sa gabi, 11 to 12, diri lamang sa programa Isugid kay Tioy. Sa ngalan sa aking technical partner na si John Hartwell Tuwala, ini ang inyong alagad, Tioy ninyo Pancho. Have a beautiful Wednesday. See you later. Ciao, baby.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Ayoko na ma.
4: Why pa?
3: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
5: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
6: Pag Neojet Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niyo formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kadlaw o pudang chakto nga kaon kag-exercise.
7: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
3: Nag-ayo ka na ma.
4: Kagapon pa.
3: Mayo ba?
6: Basta Neojet Z Plus Forte, subong may zinc.
0: Unilab quality yan.
1: Vanillaprine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Nance Corn Coffee.
13: Bisan diin ka pa sa trabaho, sa mga ulubrahon sa balay.
12: Ang Nance Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.

0: Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati all over Western Visayas sa panibagong adlaw. Panibagong na naman nga episode ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura. We are airing via our radio frequencies kag sa aton subungman sa aton nga mga Facebook live. Gan sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folks, maayong adlaw sa aton tanan subungman. Ginatamyaw nato ng aton nga regional executive director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka mga aktibo nga regional technical director. For operation and extensions, we have Director Maria Teresa Solis, and for research and regulation, we have Director Zerlina Coelho. Ang aton nga mga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, ang aton nga mga attached bureaus, mga attached agencies naton sa idalam sa aton nga talatapan nga padayon nga nagasakdag sa sektor sang agrikultura. Agud nga aton man masiguro nga ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga Ilonggo, mga Pilipino may ara gid nga pagkaon sa lamesa. Kag subong adlaw pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang sa idalom naman niya sang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyaw naton ang regional manager sang PCIC 6. We have Ma'am Eva Yuli Laod. At the same time, ang tanan nga mga empleyado sang PCIC diri sa aton nga rehiyon maayong adlaw sa aton kag malipayon nga pagpamati kag paglantaw sa aton nga program Kadalagan sa Agrikultura. Subong episode, maging kaupod nato ng aton nga resource speaker all the way from Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 6. We have the insurance processor 2, si Ma'am Sheila P. Aguho. Mamang aton nga pag-tamyaw, greetings naton sa aton nga mga tagpalamati.
1: Sa aton tanan nga mga tagpalamati, sa aton pinalangga nga mga farmers, mm-hmm, mga fishers, maayong adlaw gid sa inyo nga tanan.
0: Yes, for those nga wala pagidiya ma'am no sang ideya na hanungod sa pila ka mga programs sang Philippine Crop Insurance Corporation, pwede mo bala mapatpat sa aton yung mga listeners, sa aton yung mga viewers kung ano ang PCIC o kung ano ang tinutuyo sini.
1: Salamat gid Sir John. Ang PCIC o kung ang Philippine Crop Insurance Corporation, mm-hmm, isa ka government-owned and controlled corporation. So, ginapanagiyahin kita sang gobyerno,
0: yes,
1: attached agency kita sang Department of Agriculture. Mm-hmm. So, ang PCIC may ara sang mandato nga maghatag sang insurance,
0: mm-hmm,
1: ukon kasiguruhan sa aton nga mga agricultural stakeholders.
0: Yes.
1: Kaupo din ang aton nga mga farmers,
0: mm-hmm,
1: and of course, ginapasangkad man nato ang aton serbisyo para sa aton nga mga mangingisda.
0: Mm-hmm. There you have it, ang aton nga background, ang brief background kung ano naman niya ang PCIC. So at the moment, ma'am, ano ang mga serbisyo nga ginataniyag naman niya sa PCIC?
1: So ang PCIC, sir, base sa amon kasuguan nga maghatag kami sang insurance protection sa aton mga farmers kag fishers,
0: uh-huh,
1: nagahatag kita sang insurance,
0: yes,
1: para sa aton nga mga farmers sa ilang nga mga ulumhan nga humay.
0: Uh-huh.
1: May ara kita sang insurance para sa aton kamaisan.
0: Yes.
1: May ara kita sang insurance para sa aton high value crops,
0: uh-huh,
1: na upo dira ang aton nga mga utanon, ang aton nga mga kalubihan na upo dira. We also have insurance para sa aton nga mga kasapatan, ginatawag naton nga livestock mortality insurance.
0: Mm-hmm.
1: May ara man kita sang insurance para sa aton nga sektor sang pangisdaan, no?
0: Mm-hmm.
1: So sa mga nagaculture sang bangro, sang tilapia, iban pang fishery commodities, may insurance, mm-hmm, kita para dira.
0: Yes.
1: Also, sir, may ara man kita nga insurance para sa aton nga non-crop agricultural assets.
0: Mm-hmm.
1: So, kaupo dira ang para sa aton nga mga farm machineries,
0: yes,
1: equipment naton, ang aton nga mga poultry houses,
0: mm-hmm,
1: no, ang ginagamit naton sa aton nga livestock raising.
0: Upod
1: man dira ang aton nga mga fishing gears,
0: mm-hmm,
1: fishing boats, mga fish cages, kag fish pens. So, makita,
0: mm-hmm,
1: naton pag-abot sa aton nga non-crop agricultural asset insurance, tama na gid kasangkad sang aton nga coverage,
0: yes,
1: agud man nga matagaan sang nagakaigo nga protection ang aton nga mga stakeholders.
0: Mm-hmm.
1: Of course, hindi naton pwede makalipatan, sir, nga kung na-insure ang palangapuhian,
0: mm-hmm,
1: sang aton nga mga farmers and fishers,
0: mm-hmm,
1: dapat ang aton mismo nga mga stakeholders,
0: yes,
1: aton mga partners sa sektor sang agrikultura, matagaan man sang,
0: mm-hmm,
1: nagakaigo nga insurance para mismo sa ilang nga mga kaugalingon.
0: Mm-hmm. Yes, I agree to that, Ma'am Nook. And you mentioned ang pila ka mga insurances related sa aton nga pila ka mga commodities. So, Ma'am, is it the same requirement ang kinahanglanan o kung ano ang mga requirements para maka-avail sa pila ka mga insurance nga gin-mention mo?
1: Ang aton nga paghatag sang insurance o kung kasiguruhan, sir, sa aton nga mga agricultural stakeholders, mga pinalangga naton nga farmers kag fishers, hindi ini mabudlay.
0: Yes.
1: Ang kapit ang hambal gani namon permis sa PCIC, ang kapital lang gid nila amo ang ilang nga kapisan kag kahugod sa pag-fill out sang ilang nga mga forms. So para maka-avail sang libre nga insurance no sa PCIC, nagakadapat nga ang aton nga mga farmers and fishers na lista sa RSBSA no sa aton nga registry system for basic sectors in agriculture, and also nakalista sa FISHR no sa Fisher Folk Registration ni BFAR. So encourage gid kita sa ila nga basta may ara sila sang insurable interest. Both silingon may ara sila sang agricultural projects nga gigastuhan nila, ini nagahatag sa ila sang pribilehiyo no nga maka-avail sang aton nga agricultural insurance.
0: And since you mentioned ang pila ka mga requirements, ma'am, can you tell our viewers, our listeners ko na ano naman iya ang proseso o kung paano magparehistro sa insurance?
1: Okay. Para sa pagparehistro sang insurance sang aton nga mga farmers kag fishers, mas gin palapit ni PCIC no ang serbisyo sa aton. So once nga nahibaloan naton nga may ara kita nga insurable interest, butang kunsa diin nga amo na ang gingastuhan bala naton, agod sa makaprodukto kita, dapat magkadto kita sa aton nga LGU, LGU Office of the Municipal Agriculture.
0: Yes.
1: Kag dito mag-signify kita sa aton nga mga agricultural technicians nga may ara kita sang uma, mais, ukon, humay, may ara kita kasapatan, ukon may ara kita sa mga agricultural assets or high value crops nga luyag naton ipa-insure sa kay PCIC. Bangod ang aton, sir, nga mga agricultural technicians no, ang aton nga mga LGU municipal offices naton, very equipped and knowledgeable sing ila when it comes sa mga proseso gid ni PCIC. In fact, sila ang dako gid naton nga partner agud nga maghatag, mag-extend sang aton nga insurance services sa aton nga mga fishers. So ang aton gid nga pinakamalapit nga pwede palapitan agud magparehistro sa insurance amo ang aton nga local government unit, Office of the Municipal Agriculture.
0: Yes, klaro sa aton nga mga tagpalamati kung ano ang mga tikang o kung mga steps kung paano kita magpa-register. Sa aton ng mga farmers and fishers, ma'am, madamo, sa gihapon ang nagapamangkot, may ara ang nagapamangkot, kung may ara bala nga bayad, kung magpa-insure sa aton mga pananom kagkasapatan?
1: Ang PCIC, sir, may ara sang nagakalain-lain nga programa. So may ara kita ginatawag nga regular program.
0: Yes.
1: Kung sa diin si farmer o kung si fisher amo ang mabayad sang premium agod nga ma-insure ang iyang palangabuhian. Pero subong ang aton nga flagship program ni PCIC amo ang RSBSA.
0: Okay.
1: Kung sa diin kung si farmer or si fisher na lista sa RSBSA o kung sa FISHR, maka-avail gid siya sang libre, no? 100% government premium subsidy sa iyang inugpa-insure nga palangabuhian. So buot silingon wala sing iya bayad.
0: Wala bayad.
1: Subject siya sa aton nga cover ang ceiling. So may ara kita nga area, maximum area nga pwede naton ipa-insure sang libre sa kay PCIC.
0: And sa aton nga mga farmers, may dala ba lang coverage para sa mga farmers? For example, wala man naton ginapangayo in case nga mapatay, kag kun may ara pila naman niya ang premium.
1: Thank you gid sa sinang question, sir, no. So madamo sa aton nga mga farmers and fishers, tama gid ka exposed sa risgo.
0: Yes.
1: Hindi lamang risgo sa ila nga talamnan o kung mga palaisdaan, kung kaisa maskin ang mga risgo sa dalano no on the way sila sa ila nga mga talamnan. Now may ara kita sang ginatawag nga insurance para sa aton nga mga farmers and fishers. So may ara kitang ginatawag nga accident and dismemberment security scheme. So amo ni siya ang pinaka madamo namon nga insurance subong. This is 0.125% sang amount of cover naton. So ang amount of cover naton is 50,000 ina, no? 50,000 in case nga magtaliwan si farmer bangod sa aksidente. Ang bayaran lamang dira is 0.125%.
0: Okay.
1: So kung i-compute naton sa 50,000, mga 6250, no?
0: Yes.
1: Amo na ang bayaran. Libre ang tanan nga palangabuhian, mm-hmm. ang bayaran lang ni farmer is amo ang coverage para sa iyang accident insurance.
0: Mm-hmm. And according naman iya sa aton nga data, subong ma'am, ano ang pinakamataas nga claim sang first quarter sang sininga tuig?
1: Kung i-review naton sir no sa data ni PCIC, mm-hmm. Sa subong nga tuig from January year to date no, ang aton nga nag-claim ng farmers, mm-hmm. 19,072 okay. na ka-number of farmers. No, ang pinakadako dira amo ang sa sektor sang mm-hmm. aton nga talamnan sa humay. That is 17,652 mm-hmm. na ka-rice okay. farmers naton ang nag-claim.
0: Mm-hmm. And speaking of amount naman niya, ma'am, pila ang amount nga na-release sa aton nga mga farmers if meron kita sa record o kung sa aton nga data?
1: Base sa aton nga data, sir, year to date, ang aton nga na-release sa aton nga mga farmers, all in all, naglabot na sa 64.6 mm-hmm. million.
0: Okay. And sa aton nga mga farmers naman niya, ma'am, this is very important. Agad nga, mahibaloan mo nila kung ano ang dapat nga tandaan, ano ang dapat nga tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim naman niya sa insurance?
1: Okay, so ang dapat gid tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim sa ilang insurance, numero uno gid mm-hmm. nga lehitimo ang kapirdihan.
0: Okay.
1: Kung nahibaluan ni farmer nga tuod-tuod gid nga may damage ang iyang atalamnan, mm-hmm. ang iyang kamaisan o kung kahumayan, kaginhimo niya man ang nagakaigo yes. mapagtapna sang pamalatian, mm-hmm. ginhimo niya man ang nagakaigo nga farm a package of technology, mm-hmm. no? So dira kag maka-file sing iya dayon sang iya nga mm-hmm. Notice of loss or pahibalo sang kapirdihan sa kay PCIC. Mm-hmm. So aton gid ini nga ginakampanya no sa aton nga mga farmers nga kung wala sang kapirdihan, hindi mag-file. Mm-hmm. Pero kung nahibaluan sang aton farmers, kag nakita gid nga may lehitimo nga kapirdihan, then magkigangot gid kita, gilayon sa opisina sang PCIC. Agod nga mabato naton ang nagakaigo nga kabayaran sa aton.
0: Mm-hmm. Do ano naman kalawig, iya ma'am, ang proseso sa pag-claim sang insurance?
1: Ang claim settlement response time ni PCIC Sir John is 20 days. Under ina siya sa normal conditions. Okay. Maghambal kami ng normal conditions. Individual nga farmer mm-hmm. nga nag-file sang iyang notice of loss sa kay mm-hmm. PCIC. Mm-hmm. Kung makita naton may ara ang mga tinion nga naga-extend no
0: yes.
1: ay kita diri sa aton nga claim settlement response time inibangod sa mga bulto na sa mm-hmm. mga notices of loss nga ginapasa sa amon nga opisina mm-hmm. ilabi na gid sa tinion nga may mga kalamidad
0: mm-hmm.
1: but rest assured sa aton nga mga farmers and fishers nga mas ginapadasig pagid ni PCIC mm-hmm. ang paghatag sang kabayaran sa inyo sa pinaagi nga nagagamit na kita subong mm-hmm. sang una no si PCIC kung magbayad pinaagi lang sa cheque
0: mm-hmm. yes.
1: subong may laga kalain-lain na kita nga modes of payment
0: mm-hmm.
1: mahimo na makabayad si PCIC pinaagi sa GCash sa aton nga mga farmers kung ilang apilion nga amuin na ang pinaagi nga pagabaydan sila and of course pinaagi man sa Palawan Express
0: okay.
1: no ginapadala ang reference number sa kay farmer kag si farmer na mismo ang makuha sang iyang claim for indemnity dito sa aton nga mga Palawan Express branches.
0: Mm-hmm. And so far, subong ma'am, if may ara kita nung kopya sa aton nga record, pwede mo bala mapatpat sa aton nga mga tagpalamati kung pila ang budget naman niya sang PCIC subong tuig diri sa Western Visayas, my counterpart bala ang aton nga local government para sa pagpa-insure sang ilang mga farmers?
1: Okay, so sa sina, Sir John, nga pamangkot, sa subong nga tuig para mm-hmm. sa aton nga libre nga insurance, may ara kitang government premium subsidy
0: mm-hmm.
1: nga 640,927,000. Okay. So kung makita naton ang nagsaka ina siya compared mm-hmm. sa budget nga ginhatag sa allocation nga ginhatag sa aton
0: okay.
1: last year kag ini para sa 363,188
0: mm-hmm.
1: ka farmers naton all mm-hmm. over sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So for Aklan, we have more than 50 million mm-hmm. nga allocated nga premium subsidy. For Antique, 65 million.
0: Mm-hmm.
1: For Capiz, 126 mm-hmm. million. For Guimaras, 26 million. ang pinakadako naton sir among Iloilo no, that's almost 244 okay. million kag ang Negros Occident ang Northern Negros Occidental kay ti under pa siya sa PCIC 6 that is 128 million so all in all 641 million almost ang aton nga premium subsidy.
0: And sa subong ma'am nga nagahilapit na ang aton no first cropping, ano ang mga pagpanghanda especially sa ating side from the PCIC ang aton ginahimo para naman niya sa naghihilapit na first cropping?
1: So far sir no sa aton nga bahin sa PCIC daw kun sa Tagalog papuspusan gid ang amon nga paghanda knowing nga may ara kita nga forecast sang El Nino sa pangulo sang amon nga president si Sir Attorney Jovi Bernabe kag ni Regional Manager Eva Yuli Dilaod naghold na kami sang naggalain-lain nga trainings no to further capacitate sang aton nga mga empleyado agod nga maka-ready kita para sa aton nga mga activities for the incoming first cropping. Also nag-conduct naman kita sang meeting sa aton nga mga partners sa aton nga municipal agriculturists sa aton nga mga PCIC focal sa nagakalain-lain nga municipal agriculture offices. In fact, kaghapon lang dito kami sa Aklan and by next week ang last namon sa leg sang amon nga pag-conduct sang meetings amo ang sa Antique. Tapos naman ang aton nga strategic planning. So sa kada munisipyo, naka-allocate na si PCIC sang budget kung pila ang pwede nga magamit ang para sa allocation base ini sa historical data kung pila ang ilang nga napa-insure sang nagliligad nga tatlo ka tuig. So ang aton nga ginabasihan diri subong kung pila ang nagpa-insure sa kada munisipyo sang nagliligad nga tinuig, amo na ang gin-allocate naton para sa ila. Also nag-solicit man kita sang ilang mga feedback kun diin pa bala nga mga serbisyo sang PCIC ang nagakadapat nga i-improve namon and we are so thankful nga by this time masilinggid namon nga halin sa amon sa admin and finance division sa marketing and sales division sa claims adjustment division in place na ang manpower ni PCIC kag handa na gid nga mag-serve sa aton nga mga farmers kag fishers.
0: There you have it sa aton nga mag-agree na batian ang pagpanghanda nga nasigurado man niya sang PCIC nga handa na kag preparado naman niya sa palaabuton nga cropping season subong 2026. And finally ma'am, ano ang imong mga mensahe sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fishers nga nagapamati subong in behalf sang Philippine Crop Insurance Corporation 6?
1: So sa aton nga mga farmers and fishers, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag salig sa PCIC kag inyo padayon nga saligan nga ang amon nga serbisyo para sa inyo mas ginapasanyog naton mas ginapaayo naton mas ginapanami naton agod nga ang nagakaigo nung mga serbisyo kag insurance services mabato ninyo so ang PCIC ang amon mandato para maghatag sang kabayaran sa inyo sa tinion sa inyong kapirdihan. So padayon lang kita sa pagpanguma, padayon kita sa pagsunod sa mga ginarekomendar sang DA ng mga package of technology no makigangot gigita sa aton nga provincial sa aton nga mga municipal agriculture offices. Kag saliga naton nga as long as may ara kita palangabuhian nga aton nga ginapangabudlayan agod nga mapasanyog no si PCIC ara sa likod ninyo agod maghatag sang protection sa inyo so suno gani sa amon nga tagline nga sa pagbato sa kaimulon kagutom ang PCIC kaupod ninyo sa pagbangon.
0: Wow, there you have it. Once again, ang aton nga naging resource speaker, klaro kag komprehensibo ang naging diskusyon naton. May kaangtanan sa pila ka mga serbisyo kung paano maka-avail sang sining insurance under the Philippine Crop Insurance Corporation kag klaro man kung diin kita makadto kung anong aton nga pag-aobraho na good nga masiguro naton ang aton nga pagpanguma sa diin man nga bahin sang Western Visayas. Once again, si Ma'am Sheila Guho, ang Insurance Pastor 2 from the PCIC 6, and on behalf sang Department of Agriculture Western Visayas, nagapasalamat kita sa management sang PCIC 6 nga gin-share subong ning adlaw ug nga mahatagan sang pila ka updates, pila ka mga information ng aton nga mga farmers and fishers all over Western Visayas. Saliwat sa ngalan sang aton ni Chief sang Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Sir James Sir Logatis. Ako si John Candelario, kaginiang kadalagan sa agrikultura.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Parang sumang mudikap.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Good morning.

0: Father, Saman Cha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsa 20 na sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupon ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo official.
5: Kag nga to naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyoman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyoman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Tagkaroon sa aton nga Know Your History, May 20, 2016, ang gobyerno sang Singapore ang nag-authorize sa controversial nga execution sang convicted murderer nga si Ko Jabing sa murder sa pag-murder, pagpatay sa Chinese construction worker. Apisar sang international pleas for clemency, alin sa Amnesty International and the United Nations.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: No, your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Naunta ang update sa tensyon sa Middle East. Hindi na pagpalayunon sang Amerika ang ila natarana kung tanay nga pag-atake sa Iran. Pero kay US President Donald Trump, iniagod nga matagan sang tion nga makanegosyar ang duwa ka mga pungsod. Payag ni Trump nga ginmanduan niya ang US military nga hindi anay mag-atake apang ginparuganan ang mga ini nga magpreparar sa paglunsar sang large-scale assault kung wala sang may mahuman nga deal. Na nagpamutyag ang presidente sang Amerika nga nagalaom siya nga makahimo sang kasugtanan agod nga matapos na ang kinagamo sa Middle East. Si US President Donald Trump way patay ang extend niya sang hambal niya Radyoman Binroy nga hindi anay pag-atakihon ang pungsod na Iran. I don't know kung ang Iran ang naga move forward man sa ila sining sa ila sining proposal Radyoman Binroy or sa ila sining agreement no sang pungsod Estados Unidos ang gusto nga matapos na ining tensyon dito sa Middle East.
2: Kaya hindi magintuod man nami nga nagpahanunot ka na gani tapos para makakam up na mo sang isa ka deal pagkatapos ang isaya ka parte hindi agreeable pa kaba pa kuan ka lang imo gapabanok kay imo ya di kay mo magistorya di kay makigdeal ya nga ti hindi na gani hostile ang Amerika sa imo o tagaan ka na gani plaso, tagaan ka na gani ligwa. Pagkatapos wala pagali sila iya sa nga kasugtanan, may kang tanan sila siningaging patagayon nga sispar para dalayo ng magtawhay. Pero hindi lang anay sila pag-atakiya, President Trump, papabay, ilan daanay makakamab gamot sang deal. Budlay na karoon niya inatakiyon mo ang Iran. Taas man ang presyo sang gatong.
1: Kailangan nga sa ginpagwa nga data, nag-amat-amat nubo ang kwani, ang supply sang petroleum products sa Radyoman na Binroy. Sa International Energy Agency, nag-anubo ang supply sang petroleum products. Kahapon nga daw, Martes, diri sa Pilipinas, nagsaka ang presyo sang diesel 2.82 samtang sa gasolina 1.21. No, di subong kinabantayan, ta naman subong ka semana ang trend sa world market kung pataas o kung napanubo Radyoman Binroy.
2: May increase na gali no kay Miyerkules na kita eh,
1: no?
2: So may increase na kahapon. Base kung may increase naman sa sunod semana, kabay pa nga rollback.
1: So, marabi, ang ginabantayan, abi pirme, ang statement ni US President Donald Trump. Kung makita nyo, basta gani maghahambal si US President Donald Trump na i-stop ang operation, pagkatapos i-extend naman ang ceasefire, nagpanubo ang trend sang presyo sang petroleum products sa Radyoman Binroy. Pero kung magpandam naman sa gani nga large scale assault naman sila, kulpi naman taas ang presyo sang petroleum products.
2: Siyempre kung may plabuton nga pag nga pang-atake, ang trading isturbo na mo. Mumula na mo. Tay kun wala iya sang ginamo, ti wala man yan sang isturbo sa trading. Smooth sailing yang aton sini nga trading. So
1: kabay... ang wala pa yung matapos ni nga mga deal ni, kung ano gid bala ang mangin matabo sa Strait of Hormuz Radio Mandidroy. Amo nang deal nga sa Subong, away magyapon matigayon nga mahit. So, magkuha siya sa mga primary nila to nga mga proposal, no, nga tindaw, hindi man to aminable ang both parties, Radio Mandidroy. Pero nga to lang dire, nga at least to ay nasang mga missile attack. Inabla ng mga ordinaryo to yung mga tao to or ang mga wala yalabot-labot ang nagakaigo ka nagakalamatay.
2: Sa piyak kabayin inatag sa Department of Interior and local government nga wala ginatake ang Senado sang Mayo 13 baliskad sa nangin payag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nagapati siya nga gintuyo nga atakihon ang Senado. Sunod rin kay DILG Secretary John Vic Remulla nga matapos ang anom kaadlaw nga maidid nga investigasyon, tanaw niya sirkumstansya nagatudlo nga wala sang nga natabo nga pag-atake sa upper chamber. Una na nindugan ang Malacanang nga wala gin-atake ang Senado kagbasi lamang ang ini sa statement ni Cayetano.
1: Ang masandiya sin eh, kay si Senate President Alan Peter Cayetano, doon duman mo nagtaas ang tingog niya sa press briefing niya sa magkatapos ng Senate press corps. Ihambal niya, di... Senate is under attack, was under attack. Nambal niya, Radyo Manbindroy, putok ugat niya mo. Kay ginapamilit nila nga under attack ang Senado sang pungsod. Kung may mga kwan pa sa bala, may mga example pa sa bala, no? Nga ginahimo.
2: Pero ginpalukpan ka ko, no? Kaya anong himoon mo? Hindi pala ina under attack? Kaya mas niya, mga senador nga aridig, si Camille Villar, bagubata, si Loren Legarda, babayi, ang iautod, guwapa, maalam, tamay mga amo pa na sa, di ba?
1: Tinagwa, Radyo Manbindroy, nga daw si Pinocchio, si Senate President Alan Peter Cayetano. Amo na lang hamba, galing sa mga upod niya man or mga classmates niya sa Kalidzublo, kaya mga kasubong yung mga student leader before sa UP. Daugin pa kamalaot siya, Radyo Manbindroy, kay di naman na ng malal na nga sala, panindugan mo man gyapon, especially nga iningin pagwa nga final report no sa Department of Interior and Local Government supported sang CCTV cameras. Kaga nakahimo sila sang kwani, nakahimo sila sang chronology of events no sa ila sila nga pagpatigayon sang investigation. Di ba nagambal ang Senado nga why sila kuno iya sang CCTV? Yung nagwa nga may aras sang CCTV prior to sang pagkanto ni suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska dito sa exit area kag dito siya nag-open sang pertahan kag nagsingit nga sino ka kag nagsabat yung NBI umatras siya kag nagpinalupok. Pero ang una niyang statement dire, warning shot lang siya, isa lang. Pero sa video, Radyo Manbindroy, nakita to sa investigating team kag ginhambal ni DILG Secretary John Vic Remulla nga kalima siya magpalupok.
2: Dito pa lang sa nag-declare siya nga wala sang CCTV atong area niya. Dito pa lang niya, bala mo na yung butigon si Aplaska. Kay ti subong ara na secure ang CCTV. Hambal ya nga wala isang CCTV. Mariusip to ginagago kita yung klase. Ano?

0: diri sa side sa Senate, ano nagkatabo sa side sa GSIS? Di, dito ya, wala sang assault nga natabo. Ato lang ito yung nagatambay ang isa ka agent. Pagkatapos, ginkumpronta ni Aplaska, nag-atras si Aplaska, nag-warning siya siya sang sobra 20. Ti ang NBI agent ito, nag-atras, tapos, kuan man nag-cover fire, buta malon, wala ka malagi na tiro, ya? Gin-cover para ma-prevent lang ang, sa, ang assault sa piyak na partido sa imo, ti ma-cover fire ka. O, di bala mo na sa,
1: basic na sa
0: engagement,
1: Ti, amakon mo, ang hambal ni Secretary John Vic Rimulya, nag-ipinalupok siya nga, wala siya sa target.
0: Wala gani.
1: Ang term ganit sa ibang, di ano siya, nagwala siya.
0: Kita mo nag-ipinalupok sa... Doon nag-amok si Iyaya.
1: Oh, ang
0: sa piyak na saiga, kita mo itong in-present ng CCTV. Gatinalbo lang ito. Nga puti ito lang ang ginambal, ginambal ni Kwani, General Nartates. Wala saan tao ito sa piyak. Nag-binarak na niya. Di, siya malanggali yan nag-pinalupok ito kag saya ito kaupod sa usaa dito sa sulod. Di, ano, paano ka naging under assault na wala man saan tao ito sa likod? Landong gali tuya kagbaho sang NBI ang ara tuya sa piyak sang kwarto. And besides, ang nagapaniltig to, may video na to nga nagwa. Nga wala tuya ginabringka. Nag-request yung GSIS nga magkadto dito ang NBI kag i-secure ining lugar kay base imuon nila ganito nga exit, no? Tingin nimo gindrilan kay ila nga kandaduhan kay ang kandado sang door ara iya sa sinet wala sa GSIS para ma-secure gindrilan ato hindi ganito kay NBI itong nag-drill. Para nga kandaduha nila. Boy, set nga pangabuhi nga do. Imuon makita sini nga mga tarso.
1: Ang ko kay ti ang ebidensya, hindi pwede nga makabutig, Radjaman Binroy. Makabutig ka nga magpagwa ka sang statement, no? Pero ang ebidensya, hindi kita yung magbutig. Hindi ambal gani ni Senate President Alan Peter Cayetano, nga kandugan niya ginaya sa subong. Sini nga, I don't think there is any question. The Senate was under attack. Sinya is under attack. Malaman iya sang palasyo sang Malacañang, as far as government is concerned, the Senate was never under attack. Kag sa final report, kag investigation, kag ginpresentar kagapon ni DLG Secretary John Vic Rimulya, kag ni PNP Chief Melinson Artatis Jr. Sinya, all evidence points that there was no attack on the Senate. Kung sa ringon, wala ganyan ang pagpangatake. Muna ka na hambal sa halos kalabanan. Kaya nga nag-atake sa Senado, mismo ang usaa sa sulod.
0: E paano mo, Abi, Radyo Man Eric, paano mo mahambal nga under attack ka kung wala man sang tao sa imo siningang premises? O, di ba, gin-atake ka? May ara dira sang armed nga tao, if not ginkantuan ka da, kagaya kung ano man nga pamaagi, gintapungol ka, kung ginano da, atake na. Kung baga nag-intrude siya sa imo siningang premises da, ti sa CCTV, oi gani bisan landong ka NBI nakalabang sa pirtahan sang Senado. Ti paano ina nga imuon ka nga ambalon ka nga under attack because ang mere presensya dito sa GSIS. Ti kunara man to yang NBI, kun nagapalibot mi yang NBI si mo. Ti nagaano ya si mong NBI ya? Gaano si mong NBI ya? Nagsulod si mo sini nga teritoryo? Oi nagsulod si mo sini nga teritoryo? Ti pagkatapos mo ang balon mo pa ipatulon mo pa sa pumuluyo nga ti patihan ka ang imo sini nga tinaga nga ginatake basic no basic katama ano ang definition sang atake o tanawa sa CCTV para mabalaan mo kung ano
1: amo na mabudlay nga habla ng presentaran ka na sa ebidensya kita ng obvious Radyo Man Binroy pero manindugan kagihapon Mario Joseph Santissima ang NBI nakita sa CCTV kaya wala sila iyan naka-tactical gear kung siringon waya sila sang plano nga sudlon ang Senado kaya kung may plano ka nga sudlon dapat naka-tactical gear
0: may mga bulletproof ka na ulihin na to nga nagsuloksok sila ka-bulletproof kaya ginatiro na sila nagbalik na to sila. Ang ila to ya, manilag ato ya dito, mabantay to ya sang luboto. Kay duwa gani itong alagyan sa GSIS. Amo itong ginambal, matibag na sila may ara. Ito pakato sa...
1: Kabalo ka siguro, Radyo Man Binroy, na kwanto, na abot sang NBI. Nga may plano nga mag... iskapo si Bato de la Rosa.
0: Correct.
1: Sa Senado.
0: Amo itong imuun nila nga backdoor.
1: Amo na parang mapahalin ang mga NBI dito sa pihak. Makuan sila masinaryo sila. Nila masinaryo sila. Ang purpose diri para nga mapahalin ang mga nagabantay dito kung may ara

0: Gidman. Mm. Tabuan nga ti may ara Gidman to kay ato to sila sa GSIS sa building sa Pihak. Kaya pagkatapos para nga mag-gain sang sympathy. Amo to ano amo to sa amo to kahapon ang daw dalagan sang narrative ni DILG secretary ko nga ang gin-presentar nila ang chronology of events. Ang pasunod ba na? Kag ang naratibo nagagwa nga daw nag stage sang scenario para nga makagain sang sympathy kag para nga mga tao sa palibot sang NBI sang Senate kay posible ti may mga NBI kag may ara gid man ang maghalin Radyo Man Binroy.
1: Okay, kaya
0: panguhan nila iya nga dapat sa amo to nga gabi dapat
1: makagwa
0: si Bato de la Rosa sa Senate building.
1: Now,
0: ang plastada subong kay ti si Robin Hood Padilla at mo tong balang ang bata kahapon lang sa gina-interview siya hindi mo madakpan ang isda sa ikong kundi sa baba nakatabingas gin sang baba niya at sa ulihi na confirm kahapon na confirm nga ang mga sarakyan to nga nagwa Radyo Man Binroy sa Senate mga 2:35 sang kaagahon
1: ang
0: nakaistro sa ngalan ni Senator Robin Hood Padilla kag ginapatihan nga sa convoy nga to sa duha ka sarakyan nga wala gin sita sang mga gwardiya sang Senado kundi bilang respeto kuno na sa mga senador dito nagkasakay si Bato de la Rosa.
1: So, kaya mo na bala gimpasugtan ka na sang aton nga otoridad nga ang isa ka wanted person ikustodoy mo anay nga hindi man tani na gani pwede. Di bala? Pagkatapos anay nga ginbantayan nila sa guwa kay basi kay iti siyempre paano ka magkasalig sila kay kay lulupod man sila da. Oh, tibilantayan sa nga otoridad sa guwa kay basi ko makalusot. Ah, ti pinangitaan nila sa pagi. First, ginimuan pa nila sang senaryo para nga ti makmahimo nila ang ila siling nga ilimuon. Di nangin successful sila sa malain nila nga buko nga ipalagyo ang wanted person sa mga otoridad nga nagpanugot nga temporarily hindi lang na ipagdakpon kaya ra sila kustudiya. Isipa ba lang ang klase ka
0: pagluib sa gobyerno ta? Ang ibang mga members ng majority sa nga Senate, ilabilagin ang mga babae, duwat mga nalungong iya sa nangyakatabo.
1: Ginamit pa nila ganito. Parte pa to sa pag-romanticize nila sa drama nga to. Nga dito, ginamit pa nila to ang kulba sa mga kopdana nila to. Nga sanday Camille Villar mo tayo ng ambal yung ni Caetano nga si Camille Villar bago bata si Loren Legarda perting kulba ang iya nga utod nga gwapa ginakulbaan man tanan ginakulbaan may mga pamilya man sila
0: nagagwa ang mga babae nga mga senador why gid man sila duway gid man sila kabalo
1: why tanimong iba ni base kun why hindi ba siya parte sang sang pelikula
0: karon sa pangkabilugan Radyo Man Binroy ang katangkot subong sang tanan kon bala ang kredibilidad ni Senate President Alan Peter Caetano ang intact pa no bilang Senate President kay dili ka pamuno kasang institusyon tapos amo ning bisan sala dinatindugan mo
1: kalaway
0: sang impact niya sini ang iban iyati nagkapakamalaot git magluwas gid lamang sa mga kaopdanan nga ang term sa iban di mga idiot man bisan sala wala na sila yan nagpaminsar kung sala o kung hindi, ang punto nga ti, siyempre, makabinibisyo sa ila, hindi na sila yan nag-aapin.
1: May amo na, may mga bagay nga, di ba may mga bagay nga, ang utok sa isa katawo, sirado na ya. Kay kumukontraya, kontraya ang isa katawo, kung ano na lang ya, pati niya, basta kontra lang sa iya sininga kontra. Ti, hindi na ya, wala na da yung sense of professionalism. Wala na dayang sense of objectivity because nga ti silyado na yung utok mo kung ano na yung basta ano ya makapamalain sa kontra patihan mo na lang ya ano man ina bisan pangguba man ina bisan wala man ina sa kamatuoran patihan mo because gusto mo yang adus-duson ng imo sininga kontra dinindira ang kwan dinindira ang sense of professionalism mo bilang isa ka public official
0: wala kabalo ka bilang leader sa isang institusyon kapalusang Senador Radyo Man Binroy ang credibility mo ang pinaka importante
1: diri.
0: Di karon ang question kung may ara pa sila labilin si Senate President Alan Peter Caetano. Yung mga classmates ng sa Kalin Sublo, kaga mga former kwan niya, mga former comrades niya sa kwan sang una sa mga student leaders ang nagapakamalaot man sa iya.
1: Ang good lang yung Caetano, kay na basa sa Kay sadto pa lang, patihan na nila, ngila sila nga trabaho, siguro sa pinsarya, nga ti, wala pa man ang investigasyon, gusto itong execution ni Aplaska. Tikaron kay nakabuya ka na sa statement mo, nga under attack ka, kaya abi mo gusto ang execution ni Aplaska sang drama, ti alangan man niya di mo pagtindugan, kaya amo na tong una mo nga nabuyan, karon i-review itong mga statement mo, masalang isag pagid. Kaya kung tani, kung naging objective si Kaitano, tani from the start, nambalo niya lang ito nga, ti under investigation pa man hindi tani pagpatihan, ini mga bagay-bagay, until nga matapos ang investigation, galing kay Silyado ang utok ni Kaitano, tiyan mo na, ti kundi panindugan niya na lang, salaman ako ni Chakto, pero sala, ganyan eh, kundi tinindugan niya na ganyan tulutudo, way ka na may mahimo mo, kundi tinindugan mo na lang, ang imo sininga, tinaga. Amo man kay Ruben Padilla. Nga siya ti sige bay na lang hindi na lang ko na mag-comment kay bayan ta na lang ang investigation hasta matapos ang investigation. Ti karon kay nagwa nga investigation nga ti siya nagapagwa. Ti mayob na ni kalay magkomento.
0: Kuy mga salabton ini sila Radyo Man Binroy ang bantayan ta. Samtang si magpagin nga mga balita kag mga informasyon ginanunsyo ni House Lead Prosecutor kag Second District Batangas Congressman Congresswoman Gerville Luistro ang assignment sang House Prosecutor sa apat ka articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ari na Radyo Man Binroy ang assignment no sang unsay ka mga membro sang House Prosecutors. Sa article, may kang tanan sa threats and destabilization. Ang lead prosecutor dire or ang lead prosecutor amo si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Ang upod niya si Party List Representative Rayan Dilima, Congresswoman Gervin Luistro, kag Congresswoman Belle Zamora. So, apat sila, no? Ang mag-lead diri Radyo Man Binroy, no? Or ang mag-bugos para nga ipresentar ang may kangtanan sa threats and destabilization. Samtang sa article naman, may kangtanan sa bribery, pagpangunahan ini ni Congressman Joel Chua. Ang maging kaupod niya sanday Congressman Rods Gutierrez, Belle Zamora, kag Kaka Bag-aw. Samtang sa articles naman, may kangtanan sa unexplained wealth. Pagkapamunuan ini ni Congressman Terry Ridon. No, kag maging kaupod niya sanday Party List Representative Jill Jokno, Congresswoman Kaka Bag-aw, Congressman Rods Gutierrez, Congresswoman Gerville Luistro, Congressman Joel Chua, Party List Representative Laila Dilima kag Congressman Lordan Suwan. Samtang sa articles naman, may kangtanan sa confidential funds pag pamunuan ini ni Congresswoman Gerville Luistro. Kag maging kaupod niya sanday Congressman Lawrence Defensor, Joel Chua, Rods Gutierrez, Lordan Suwan, Keta Flores, Chil Jokno, Terry Ridon kag Laila Dilima. Kamuning pagpahat-pahat nila sa mga assignments kay paro sa ng Ambal Tabla kahapon, every articles of impeachment may in charge dire.
1: Yes, yes.
0: May pero ang overall nilang lead prosecutor amo si Congresswoman Gerville Luistro. So makita nyo na kung mag-impeachment trial na ang permiso nagatindog no in behalf sa House Prosecution Panel amunya si Congresswoman Gerville Luistro. Pero kung specifics na every article ang lead prosecutors nila nga sa articles of article may kangtanan sa threats and stabilization si Congressman Lawrence Defensor, sa articles may kangtanan sa bribery si Congressman Joel Chua, sa unexplained wealth si Ako Bicol Saro Representative Terry Ridon, kag sa confidential funds amo naman iya si Congresswoman Gerville Luistro.
1: Ang pamangkot sini na lang Radyo Man Eric, ano kag si ano nga articles ang impeachment ang una nga ipresentar pag-abot na sa trial proper. Do wala pa no, do wala pa sa guidelines no.
0: Pa,
1: kung sinong una mapasin.
0: Pamamanan para sa pre-trial Radyo Man Binroy.
1: Okay, no? Lay down pa na nila tanan.
0: Lay down pa nila ng tanan-tanan. Kumbaga sa threats and stabilization, pila kadlaw dang ihatag sinyo
1: o sino
0: mauna sa bribery, pila man kadlaw ihatag sinyo da sa unexplained wealth, pila man kadlaw kag finally sa confidential funds kung pila man ka daw.
1: Oh.
0: No? So, bantayan tayo na, mga karadyuman, si another impeachment trial ini, laban-laban ti all eyes, all ears naman eh, ang aton sini,
1: ang mga kautoran. Masibod-sibod, yun eh, ang kwan, ang unexplained wealth, no? Oh. Damo sa mga documentary evidence nga presentar da, and testimony, pro ining threat, and ining high crimes and ano ni and threat and destabilization.
0: Kwan, threats and destabilization.
1: Oh, ti kwan malang na ng testimony, no? And guro may mga documentary.
0: Ano nga verified to nga mga kwan eh, nga mga
1: investigations sa nga NBI, kag iban pa nga mga attachment.
0: Kaya ang kwan to, kaya mga video to, like for example ang Facebook live to, gin-save ato kag duly certified ato sang NBI nga matuod ato.
1: Authenticate malana, present malana nga authentic ining video tapos supported by investigation of NBI kag iban nga mga testimony kung may ara dira. Dumidyo hindi tama kasibod ni pero sa unexplained wealth na eh
0: sa unexplained wealth kag sa confidential funds
1: yes
0: download rin ni ma medyo malawig-lawig pero sa kwan eh sa destabilization and threats ni kuman sa bribery nagapati ang mga prosecutors nga diri pa lang bastante ang ila sila nga ebidensya meaning kwan sila confident sila sa ilang mga ebidensya nga natipon sa ila sining presentation of evidence sa Rajaman
1: Bill. Kaya hindi ni boring, no? Ang iba ni nga mga articles ni medyo boring ni kay lengthy ka tama mo. Kwan mo lawig, no? Tawo kung isa do takan man pinamati dumdumam ni sa mga previous impeachment. Sa una lang niya first week sa impeachment do interesado pa ta. Pero ang first and last amo ning medyo exciting da, no? Pero ang tunga-tunga sa impeachment nito, hindi ka na mamati. Pero yun yung balta yung threat na yung medyo exciting gawan eh, ang presentation of evidence ni Rick, ilipot lang, Rajuman ni Rick.
0: Oo, oh, amo na ka na inabantayan, kuya. No. Kay Subongti, siyempre kung basihan mo lang yung numero sa Senado, di ba 13-11, hindi naman ang mag-attend si Bato, 13-11-12. Amo na ang numero sa Senado. Pero ang inabantayan ko din yung Rajuman Binroy, kung mag-full-blown trial ini, kaya makita ang mga ebidensya nga obvious pa sa obvious. According sa mga house prosecutors naton, kung sila yung kampante sila sa ebidensyang natipo nila, kung na-presentar nila ini, nagapati sila nga makonvince sila ang mga senator judges. Now, kung mahambal nga makonvince mo ang mga senator judges, siyempre, dapat mabuto sila pabor sa pag-impeach sa vice presidente. Pero masakit nila kung nakita mo na kag masanag ang ebidensya nga bisan ang mga ordinaryo nga mga pamunong Pilipinhon. Ang nagapati na nga may problema gid. Tapos hindi ka pa iya magbuto pabor sa impeachment. Sadya gina.
1: Hindi rin palang ganit sa investigasyon sa Senado. Pa ipatulon na sa aton ang sala.
0: Di ba?
1: O di ba? Ipatulon na ganit sa aton sa saang siang natabo sa Senado. Ti how much more sa impeachment? What do you expect?
0: Dumduman mo na tabo sang chimpo nga sanday in relay. Siyan si Senator Miriam Defensor Santiago nagkalapirde after Santos ang impeachment trial kay Corona. Kay Corona, kay Irap.
1: Kay,
0: Amo na bla, di siyempre, may mga kwa ini, may mga
1: consequences ini.
0: Consequences ini. Kumbaga, may boomerang ini sa imo sila iyang political career. Kaya mga pumulong Pilipino, di man yung mga mangungo.
1: Tigaling ko masalbar nilang Queen.
0: Tipirote
1: important ang mission niya nga salbaro nila ang queen regardless kung ano man ang
0: dumdumano pag ito nagsaot-saot si
1: Urita
0: hindi pa kinasun ng eleksyon to kumbaga ang punto ta
1: sabagay
0: ang punto ta dire nasalbar nyo ang inyo sining
1: nasalbar nila the time si Irap pero ang career nila political career nila sumarurot man
0: ulupon sila nga dugmok at ang loyalty mo abi hindi sa pumulong Pilipinhon kundi sa isa ka tao. Tawan nyo bala, history will tell nga ang iban naka-recover pero kalabaran yung Arjuman Binroy nang
1: end game Joker Arroyo
0: sa ilang mga political career
1: nag-senador si Joker Arroyo prosecution panel siya mo sila ma-prosecute kay Rap ang mga nagsalaot to iya nga hindi mabuksan ang envelope na perde pero atong sa prosecution dito iya nag amot iya nag spark ya para nga magpadlagan niya si kwan si Joker Arroyo tinag senador siya
0: amo na ganyan balko history will tell nga basta gani masanag ang ebidensya tapos wala ka pa yung nagpabor dito Mangin end gin sang political.
1: Normally amo ning mangin turning point ang kwani ang impeachment. Kalabanan
0: kay ba mo. Amo nang ang mga prosecutors ni. Ba nila pa full blown na trial lang nga mapresentar lang ang ebidensya.
1: Why naman
0: at pumulo yung Pilipino na yang ma-desisyon na. Bahala na nga hindi magpabor ang mga senador, pero kung makita sa mga pumulong Pilipino ang masanag nga mag-ebidensya, kan klaro nga mag-ebidensya, amo na yang balantayan. By the way, nagsumpa Radyo Man Binroy ang pinakabata nga pinakabata sining secretary sang Department of Budget and Management of DBM. No? Ang bago nga secretary sang DBM amo si Secretary Kim Robert De Leon, 32 years old.
1: Grabe, no? Igalang kay Tikon.
0: Ang history is si former DBM Secretary Rolando Andaya Jr. Sa tiempo ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ang edad niya santo is 36 years old. Congressman to siya, ginapoint bilang DBM Secretary. Subong na break ang record sini ni ni Secretary Kim Robert De Leon nga na pag-idaron pag-idamang sang 32.
1: Ano na siya ganit? Professor or dean?
0: Professor ni siya.
1: Professor, no?
0: Oo, kag nangin undersecretary man sang DBM.
1: Kaya mo na, regardless siya, ang panirbisyo, way man na ipatapadugay-dugay servisyo, abilidad niya ang ginabasihan niya, Radyo Man Eric. Kaya si Amina Pangandaman, no? Dibla, ba, hindi pag man tutam, bata pa man to si Amina Pangandaman, galing kay nabutang lang sa kontrobersiya, nagapulungko ginman to, no, mga kabataan, mga bata pa sa Department of Budget and Management. So passionate pa na
0: sa mga estudyante, history ini, imagine mo 32 years old.
1: Who knows, base kung ikaw mga 30 pa lang, no, sa mga young guns na kinanglan pakita ang gilas kag ang abilidad gamiton sa usto kay makita sang gobyerno ta base plakad law ikaw pia base ikaw bang masunod kag pinakabata man nga cabinet secretary katulad ya Radyo Man Eric 32
0: youngest DBM secretary in history.
1: 32 years ang ba ang itsura ya batang-bata pa.
0: Pero grabing experience siya Radyo Man Eric. Sige, bantayan tari. Anyway, si Senator Mark Villar, amo ang bago nga chairman sa powerful nga Senate Committee on Finance. Grabe si McCoy.
1: Expected.
0: Check ta mga observation sa patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Ito Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man na Eric. So kag mayong aga man, Radyo Man na Binroy. Kag dili kita karon sa may Mandoriao Public Market. No? Sige na, imos na karon, sige na display na ang mga presyo ng isda. No? Sa madiri sa may Maymay and Tino Fish Tent. No? Dili sa may Mandoriao Public Market. No? Ibiloon na subong ang pinaka-latest ng mga presyo sa mga isda. Atensyon sa mga bumulakan daton. Harapan dadira sila sini nga pamalay, no? Kuhaan ng bullpen kaga papel, no? Para nga tinay mga giya ka mo sa presyo sa isda o mga balak laundry sa may Iloilo Terminal Market. Ang boneless pangros, no? 120 pesos ang kada kilo, 120 pesos ang kada kilo. While ang salmon nga isda, 140 pesos ang kada kilo, 120 pesos, 140 pesos ang kada kilo. Samtang ang salmonite, mabakali ni sa 200 pesos ang kada kilo. 200 pesos ang kada kilo. Tamudyos, mabakali ni sa 200 pesos ang kada kilo. 200 pesos ang kada kilo. Ang mataang isda, 240 pesos ang kada kilo. 240 pesos ang kada kilo. Lapu-lapu, 300 ang kilo. 300 pesos ang kada kilo. Ang dalangdang na isda, no, 300 pesos ang kada kilo. Tag ang bangros, no, dulod-lag ko alam 260 pesos ang kada kilo, no. 360 pesos ang kada kilo sang bangros Radyo Man na Eric, no. Pag Radyo Man din Roy. Isubong why pagiman din sa mga customer, mga dugay-dugay ko rin, mga pasado na 5 mag-inabot na ang mga customer diri sa may Mandoriao Public Market, no. samtang nagdangat sa 1.4 million pesos o 1,496,000 pesos ang na-recover sa City Drug Enforcement Unit o CDU sa kinkasang bypass operation sa Masawang Duryao. No? Siyang aristado dire gininago kay LSJR 46 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar, no, kung barangay. Kasi nagabugat sang 220 grams ang na-recover na droga. Sigipayag dire ni Police Captain Roque Jimeno III ang CDO na medyo mabudlay sudlon ang balay sang subject sa Bacau. Ilabi na kon na pangayaw, no, ang nagatransaksyon. Ginadugang pa dire ni Jimeno na tigang ginakuha sang subject ang illegal nga droga sa kay Inday Orbe, no, nga isa ka drug personality. Ipayag pa ni Jimeno na papaagi sa tawag sa cellphone ang transaksyon nila ni Orbe na karonti ginaayam sang mga operatiba. Ginadistribute man, no, sang subject ang droga sa Bacau, Desamparados, Top North, Mandurriao. Ikaron, preso na sa estasyonan sang Mandurriao PNP ang arestado kag natalana nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni madulong naton nga balita subong aga sa pagpagagal sa unang radyo, unang balita. Ini nga bahin, ginatulong sinyo sang kalwan sang non-solanament oil at pinakapuro pag pinaka-efektibo nga pangaplas herbal non-solanament oil. May sotritis, rayuma, varicose, palamuitoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit nga paralisar nga mga kaugatan. Pwede man yung pangaplas sa managaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga balikan sa mga nagatigugatilas. Iyan ni patagunon, pauntaton, gumoy lang sang non-solanament oil. Ang non-solanament oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa bilog na isla sang Panay sa probinsya sang Guimaras. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Bintingog nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong binipisyo, aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulod Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule produkto ni Doc Crispin Hico. Ang Tatoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kamitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manokan and Seafoods. Kay Dr. kay Tamarito, kay Isia, kay Ninya, kay Max, kay Melpa, kay Tarlin, mayong aga, kay Jerry Banyes, nga nagahiwa sa ang baboy subong. Salamat din sa pagbabati sa pork and beef section, sa fish section, kay Tino, diri sa may Mandurriao Public Market. Salamat man sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ini nga main sa aton nga pagpangalaga durong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisaan ta nang aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate man sang problema ta sa digestion. Nagkapalubos ang pagbutod sang aton nga chan. Inablock isa, hindi kita matunawan. Nagabutod aton chan. Imni nyo na sang naan sa corn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas ka nag-alleviate man sang problema ta sa migraine. Ilabi na ginsakit sang ulo. Naan sa corn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay. Kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag sa aton nga mga kauturan, mga karadyuman, kung ang ginabatsyag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang tiyan, lainin lang nga istorya. Posible hyperacidity na ina, hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal tablet gid dapat na pamatud-an kuna. Nagabulig gid ini bato sa pagpangaslom, masakit kag nagabutod nga tiyan. Madasig ang pag-ayo sa criminal tablet in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot ka nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, criminal tablet ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Cibeticon is the generic name of criminal S. If symptoms persist, consult your doctor. Tanbaya, pagbalita dugay-dugay, mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
4: Pinahusa.
6: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Pahid? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! D3 Pio!
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makabuti ka!
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pag-flight natin?
3: Ay, malabo!
4: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
3: Para malinaw?
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
8: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Sa COVID ang pagkasalamat ko.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
13: Sunthorn Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
13: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunthorn Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
13: Sunthorn Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
13: pinagaling,
16: pinahusay.
13: Sunthorn Plus Gold.
0: Gigan

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdog kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
7: Nga amo ang kaspan.
6: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magali Dok, na may supisyente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
18: Visio,
16: mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon, hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
23: May problem sa siyang una sa kurason ko, no?
24: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyang patasalamat ko.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tama pa!
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care? Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Life extension, vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
15: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Alas 5 dos.
19: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS.
19: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This newscast is brought to you by iBerry.
8: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus.
15: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
15: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus.
15: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus.
15: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
15: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
15: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation, hindi na kita ko makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: TGX 500. Sir, in grace paglimutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Tilangi mo nga gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
3: Wow.
1: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
0: TGX 500.
4: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin ginadulong na sa inyo sa DTX sa 500. Ang manami nga proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidneys. Hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka. Sa kakapsula, 2 to 3 times a day upod sa exercise kaga og exercise kaga dieta, bye-bye diabetes na. Kaga siyempre kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inukar ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran niya may infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kagiban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Pabakal ini sa mga butika, kag siyempre, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman nagikan sa Iloilo Provincial o kung nagikan sa kung masubra 1,500 ka aplikasyon na baton sa Iloilo City Comelec sa katapusan nga daw sang voters registration. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
5: TYRI Radyuman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Naglabot sa 1523 ka aplikasyon ang nabaton sang Iloilo City Comelec sa katapusan ng adlaw sang voters registration sang Mayo 18. Ang numero sang aplikasyon ang pinakamadamo sa ulihi nga anom kaadlaw sang ginpatigayon nga voters registration sa bilog nga syudad sang Iloilo. Suno kay Mr. Jonathan Saino, umpisa sang Oktubre 20 tuig 2025 tubtob Mayo 16 subo nga tuig, naglabot na sa 25,004 ang nabato nilang aplikasyon. Ginpahayag pa ni Saino nga wala na diri masakop ang mga nagparehistro paagi sa Registration Anywhere Program o CONRAP bangod wala na ini nasakop sa syudad sang Iloilo.
8: Ang portion na diri from October 20 to March 31 may ara kita 17,443 no nga nakater nga nag-undergo na sa ERB no na include na diri sa 306,367 as of March 31. So na include na diri ang portion sang 25,000 from April 1 until to last day, may portion na diri sang 25,000 nga wala pa may ERB.
7: Ang mga aplikasyon naman umpisa sa bulan sang Abril tubtob sa Mayo 18 ang igapaidalom sa ERB hearing sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Hunyo, subong nga tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, ang tagsa ka sa say sini may unod bagid nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subong man sa mga grocery, akag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
3: TTX 500, mataas ba lang presyon? Sige mo dugo, ikaw ba lang ang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kag wala ka magkaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, karga pala puyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ng kidneys, kag madamo nga komplikasyon ka nga nagidamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod, santil, kag bisan pempoten sa mga lalaki. Kan hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charantina linsa margusong nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatapna sang hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC, dugay ka naman lang nag-aantos ang katol-katol sa panit problema mo bala, pilas, dugay magayo, mag-may TC, ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita sa police report, Northern Iloilo ginatutukan sang IPPO bangod sang dalagko nga recovery sang illegal nga droga. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
5: TYRI Radyoman Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Ginatutukan sa karon sang Iloilo Police Provincial Office ang Northern Iloilo bangod sang dalagkuan nga recovery sang illegal nga droga sa mga drug buy-bust operation sang kapulisan. Sunod kay Police Colonel Bayani Razalan nga sa nagligad, madamo sila sa nakompiskar ga illegal nga droga sa Pavia kag Utuan. Apag sa karon mas nagdamo ang volume sang illegal nga droga nga nakompiskar sa 5th District Ilabina sa Sara Estancia kag Balasan. Pahayag pa ni Razalan nga ginahugot nila karon ang mga seaports sa Northern Iloilo. Gintumod man ni Razalan nga ang illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya sang Iloilo ang naggikan sa National Capital Region. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
9: Sohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
5: Tatak, RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Tagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Inom kita sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagaamlig sang aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag. Kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis. Nagapatindog ini sa inyong mga ikog tawo. Kag, simpre tested and proven ang iyasri nga mga sangkap. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala pag itinig nga nagaamlig man sa prostate sang mga lalaki. Kag panamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi lang man ipapatindog lang iya sang ikog tawo, kundi naghahatag man inidugang nga resistensya. Labiragin ko nagapulaw ikaw sa imong obra, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag mamakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre Super Fiber ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag agud pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita nagikaraman sa Iloilo City Hall. Uplan kontra baha, makabulig agud nga matumod kun diin gid nagahalin ang basura nga nagalabot sa waterways. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
11: City Hall Reports.
12: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa imo chan. Nag-detoxify si mulawas sa nagkabulig padula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
13: Matubod na ko din naghalin ng mga basura nga nagkakaanod sa waterways sa pagpatuman sa uplan kontra baha. Suno kay General Services Office sa Congeso Head Engineer Neil Ravina, makabing na palliative lamang ang mga solusyon na ginihimong ang cleanup drive sa syudad sang una. Apang sa bulig sa Department of Labor and Employment na Condoli Tupad, mas mapasangkad pa ang pagtino sa waterways. Nang akon makompleto na ang pagtino o sang kalabaot sang Haro River. Naga-install sang white strap ang Jesus at sa boundary sang barangay. Bagay si matumod ko din nga barangay nagharin ang mga basura sa Haro River.
14: Purposely, ma-clear na mo ni ang Haro River para ang waterways naton hindi ma-impede ang flow sang tubig coming from drainage system nga that will cause sang pagbaha, no? So, and at the same time, ang isa natong ka-purpose nga kung ma-clear ta na ang Haro River, ma-install kita sang ano sang waste traps, no? Sa tanan nga boundaries sang Lapas District. This is to ensure nga ma-identify namon kundiin ang sources ang basura. Kaya kung kaisa nagatinulaan ay sila kundiin nga barangay nagahalin ang basura.
13: Ang batag ni General Services Office and Engineer Neil Ravina. Ang plan kong trabahaan mo ang pagpanindo sa bugos sa kalabaon sa Haro River. Haring siyang takanapas tubdob sa Takas Haro. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
12: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
11: Tatak RMN.
4: Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Intingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas. Manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagparangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag Magnance Liniment Oil kay number 1 man ini nga bala nyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagbabisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareho ang performance sa citronella nagahatag protection sa exposed nimo nga panit. Nance Liniment Oil maayong man kontra sa skin problems kaangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an anexema. Katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag natural ang ingrediente. Nance Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo, Provincial Respiratory Therapist Tapnacher nagbaton sa insentibo halin sa Kapitolyo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fiamme Otero.
11: DYRI Reports.
15: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
16: Nakabaton si Danica Joyce Erdoma sa 10,000 pesos nga cash incentive gikan sa Iloilo Provincial Government matapos ini nang in rank

0: MN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Publishing Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Publishing South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak, RMN.
3: RMN News, Panahon.
4: Check tanay, pinakaulihing kalakat sang panahon upod sa pag-asa, Iloilo upod ta John Baron. John, mayong aga.
5: So sir, mayong aga, kag sa aton man mga tagpulamati sa RMN, latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, May 20, 2026. Based sa itong update, wala ka tamangin na monitor ng LPA or bagyo sa Sulod or Sagua, Sampar. And ang easterlies, nag-apekto ini sa may Southern Luzon, kag sa Visayas. Sa muna nga sistema, diri sa aton sa Western Visayas, expect naton generally fair weather. Pero may mga chances ang ma-isolated ng mga pagulan pangilat kag panag-uobdala sang easterlies. Ang hangin may natubtob ganagan sa direksyon amihan ng sidlangan, tubtob amihan nga muna magadala sa makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton for today, pwede maglabot sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:27 sa aga, magatunod din 6:06 karon sa hapon. Manaton latest weather update, ako si John Baron. Madam Magid, nga salamat.
3: RMN News, panahon.
6: Kag mag super fiber pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber. With fiber, spirulina powder, mixed fruits, kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain niya klase sa mga berries, good tagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog, kag gastrointestinal tract o congat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, pagtugas ang cancer sa colon. Super fiber piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
4: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, sa mga naubo, sa mga nasipon, siyempre sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganin, siyempre madugo na bubuid ritso Nans Liniment Oil. Kaya siguradong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases drasang dengue ha, sa ilang mga lugar, hindi na pagulat pa nga matapikan kamo sang dengue. Tandaan nyo, kung wala sang lamok, wala sang dengue. Gani, pagagwa sa balay, panghaplas Nans Liniment Oil. May sangkap ininga ng M3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to. Ganiliwat para hindi kao pagkanton kalamok, magwa sa balay, panghaplas Nans Liniment Oil. Pamakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa patag sang hinampang San Antonio Spurs nakuha ang unang nga daog kontra sa Oklahoma City Thunder 122-115 sa Western Conference sa Finals. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
7: Ang iningabahin ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gintingo mang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas basko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas babasko nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginlutos ang San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder 122-115 sa ila overtime games ang NBA Western Conference Finals Mayo 19. Kinpanguna ni Victor Wembanyama ang kadalagan sang Spurs pagi siya 41 points kag 24 rebounds. Nagbulig man sang Dylan Harper sang 24 points kag Stephen Castle nga may 17 points samtang 27 points and 7 rebounds ang ginkamada ni Jalen Williams para sa nalutos ng Thunder. Sa karon, uyat sang Spurs ang series na 1-0 kontra Thunder. Proteksyonan ang lawas sa natural nga

0: Maagi piliya ang Non-Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Tatak RMN. Alas 5.25 ng oras, dari sa aton nga pagpangalaga, pamati na kita user, sang Evergreen Herbal Capsule.
2: O galing si, ano, si Yamel Capuyano, Gabaldusa, Kapas. Ang sagot sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule since December, ang nagami lang ako namatsyag, kay dako ko sang una mo. So, nagamatamat na, nung ang doon lang boy on ko. Tagway na ko ginahapo. Nanita mo mga utod, ina-ano ko yun, ginaduso ko gano'n sa inyong Evergreen Herbal Capsule na malami, kinisa ito yung kayong lava.
3: Pero sa una, sa way ka pakainom sa Evergreen Herbal Capsule, anong pamatsyag mo?
2: Doon, tamo nga, ano sa akin, ano, nagdugay, duglay yung ulo ko, doon matumba ko lang ngayon, doon hindi nangkindihan. Pero pag sugod sa nag-check na ako sa Evergreen, doon nagsulay ng tanan-tanan sa akin.
1: Tatak RMN.
4: Nabatian yung user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagkababakon, nagabalance sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sa Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kinapat ni kawantagin ang constipation. Or nga tawag nila nga ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkarilain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat pastantigin kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman binrol.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyuton GBT and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable. Ang Palayana Ultimate Blood Purifier with Grass the Green Blood Therapy, Barley Grass A, Picture Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C, the Healing Nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Kaga sa aton nga ilaw attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala, pwede patindugan. Sang balay ang barangay site, kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
6: Hello, attorney.
7: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kon bala pwede patindugan sang balay ang barangay site. Attorney?
8: No, because siyempre, number one, hindi ka kapatindog sang balay nila kung hindi siya inyong property, hindi siya inyong duta. Kasi kung patindugan mo na siya sang balay nila, you run the risk po, pwede ka mapahalin o pwede ka ma-eject. Or if isa na siya sa barangay official na nagpatindog sang balay niya sa nila using government funds, possibly mayara man siya both criminal and administrative liability.
7: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, plus na mula sa puso ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ang ingredient ngayon pedalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupo sa singaw, nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C, kag nagapataas man sa collagen, ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok. Kag sapat-sapat, mayong man nga pangontra. Sa katol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapalog man isang pungot sa ilong kaginawa, nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil, nagaparelax, nagapamuhok sang tulog kag inabuligan ng mga kurinot naton, sininga panit, no? Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. And Soft Touch Wonder Oil nga gaw na kay bago pa lang pero paubos na. Available ini makabakal ka sa may Miramart Mall malapit dira sa main entrance ang ila sining activity center. Kag syempre makabakal ka man sini sa mga butika pamangkot ka lang dira. Kung magbakal ka kag pwede ka man kabakal online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga agripreneur, sa aton sini nga mga kasaka. Exciting gidini. Ang ilo-ilo nyo agri kag kubutan nagahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay pagi sa pagi sila nga promo kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura isa ka raffle promo. Sa diin may chance ka nga magdaog sang brand nyo nga kubuta products kag syempre di kalidad pa. Bisan sino magbakal sa nga kubuta equipment genuine spare parts makakuha sang raffle coupon sa every 3,000 mo nga ginbakal may isa ina ka raffle coupon. Pero kung madamo ang ginbakal mo, damo man nga raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako man ang chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan mo, contact number, official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo nyo agri o kung sila mga outlets. Ang raffle draw, pag-iwaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac Nuevo with DTI Supervision. Ang mga premyo, ang grand prize, isa ka traktura brand nyo. Oo, bago. Second prize, isa ka rice transplanter. Third prize, kubuta special power tiller. Kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Gani magpasako pa sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Tatak RMN.
4: Kag minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina Capsule, ang iodine, isa ka importante nga mineral nga kinanglan sang lawas para sa balancing thyroid hormones. Ang kakulang sang iodine mahimo nga makatugas ng balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga nagaresulta man sa mental retardation. Ang aton nga lawas wala nagaobra sang iodine. Gani kinanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila magdako nga may maayong metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani gina-endorso gid sa inyo ang pagtumar-adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskogon ang neurons sa utok. Gani ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nagapalasigman sang metabolismo para hindi tadasig magtambok. Ang iodine sa Dr. Pinoy makabuligman sa pagtunaw kag pagasalupsop sa mga mineral sa pagkaon. Gani mamintinar naton ang aton ikaayong lawas. Pagi sa Dr. Pinoy, makasiguro kita nga ang aton nga kagwalingon protektado kag malayo sa balatian. Pabakal ini sa ABC Pharmacy kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning, mayong aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon sumong sa aton nga pagpangaragad sa mga nga Facebook Live. Kaga siyempre sa mga nagpamati sa radyo ha, dira sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran, maayad-ayad na nga aga sa inyo at tanan-tanan. Sa kay Stephen Faniga nagamonitor sa aton via YouTube. Kay James Carpe, no, dira sa Dumangas, kay sa Dumangas sa Public Market. Sa kay Neon Von Perez Pamplona, dira sa may San Juan Crisostomo, Anilao. Kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, good morning kid. Manong mood sa Anotado, dira sa Kalikuang Dingle. Kay ginagreet niya man si pari niya Rudy Calvo, dira sa may San Juan Pututan. Sa kay kagawad Ernie Desa, no, sa Balunos sa Anilao, sa mga pumuruyo sa Balunos, good morning kid sa inyo. Good morning man sa kay Tatay Bugok Acuesta, no, nagapamati kada agaman sa aton ga pabugnog sa kon. Nanugid si Vice Governor Lee Andibuki kahapon. Tatay Bugok, bow, good morning gid kag tanan nga Acuesta family dira sa Banwa sa Anilao. Good morning man sa kay pare koy Roland Borla dira sa may United Kabalikat Civicom Pavia chapter, no, kay Brad Pitt Madera Bistuer. Kag suman sa kay Jojo Malio, kag suman sa kay Dito Binyas, sa kay Richard Caraway, good morning kid. Kag suman, good morning man sa mga naga-Facebook Live, sa kay Richard Carigaba, kagawad Noel Coscoluela, Lizelle Capada, no, kay Giancarl Igamin, kay Sir Jake Sirudo, dira sa may Balagon, Anilao, good morning man. Nonoy Silobrico, Alma Ahenga, Akimi Miharis, Tilipi 4, Ruda Tingson, Aligaga, kagsubuman sa kay Benito Aranwes. Chris L. Aligante, kagsubuman sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, May Ann Moreno, Catherine Balsumo Sakdalan, Romjan Mata Sumayan, no, sa kay Real Ems, Rod Tibobos sa Hilugo, subuman sa kay Jason Patches, Antonio Bernal Laguna, Jasmine Guerrilla Facultad, kagawad Noel Coscolwela, kag subuman sa kay subuman, good morning man sa kay Frank Constantinopla. Mayong aga man dira sa kay Lidwin Arakel Dimablido, kag sa kay Bong Francisco. Amo man sa kay good morning man dira sa kay okay, dire kita sa dalam sa kay Mukaw Pulunan, kag sumuman sa kay Edgar Labarico Senior. Amo aga man sa kay Alex Defensor Tagudina, Imbong Sinobires, kag sumuman sa kay Randy Hagurin, sa kay Ronald Idar, Manong Marcel Gallego Jr., kag sumuman sa kay Bimbi Bartolome, Bong Sobritudo, no, kag amuman sa kay Maring Justness, iasawa si Melinda, kag sumuman sa kay Giovanni Menezes, Judy Libuon, kag sumuman sa kay Irol Derikito, dira sa Banwa sa Barotaka Nuevo, sa kay Margarito Maraminto, kag sa kay Doy Arthur Dudes Pinwila, Ning Hinovate, kagya sumuman sa kay Giovanni Menezes, sa kay Ferdinand Magallanes, Jose Val Pastera, D. Agosto, kagya sumuman sa kay kagawad Boni Calad, dira sa Leon, kagya sa kay JV Calad. Good morning din sa inyo, ha, sa mga nagkupod subong sa aton, kay Samuel Dalipe, kagya sa kay Romeo Manaay Jr., Josephine Amar, kag Florencia Socalito Kalimpay.
5: Si Imok Kabalome, pare, good morning dra sa may Sitio Malunoy, Barangay Pangi, sa may San Dionisio. Nagapamati man to kuno mga pumuluyo sang Pangi, San Dionisio. Thank you and good morning sa inyo. Parilito Binyas and happy birthday kay June 8 Duilio, nagapamati man kag birthday niya subong Arnel Ayota Arbolonyo, SB member Claro. Nagapamati sa may istansya, kaga si Dio Alanan, Ilat Cartin Mario Suarez, Gawad Normanor, kaga subugman kay Anong Bentablate, Brother Bong Cathedral, kaga kay Nong Plasing Escobio, dra sa may Miagao, sa may Igbaras, kay El Ted Ferraris, kaga Garda Dandi Saba, Chief Julius Lazara, kay Ma'am Gemma and Nong Julie Navarro, subugman kay Alex Caras, kay kagawad Naldo Mandulusaga, sa may Baruta Cavio Iloilo, thank you and good morning sa inyo tanan-tanan.
4: Kay Sir Joey Ahino Tormon Estiva, good morning man. Sa kay Laila Nerviol, Romeo Hiter, kag suman sa kay Jeffrey Villaluna Hibunada, kag sa kay Jimar B. Tanalion, no? Good morning gid. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Subuman sa Tatoy Sparokanan Seafood, sa kay Cho Tatoy, Nanay Konseng, good morning na. Sa kay Toto Hector, Itamaritso, good morning man. Tatoy Sparokanan Seafoods, draman sa may Santo Niño Sur, sa Distrito sang Arevalo, may branches sila sa Atria sa Manduriao, kag airport sa Banwa sang Kabatuan. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, mga daragko na nga mga balita lokal. 5:39.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry.
10: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabukal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng char.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
15: Super Fiber.
16: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
17: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
18: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
19: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami kinauha.
18: Masi may diabetes ka na.
19: Ang DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
20: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm and Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
23: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
22: Maluwas, na manamit gid,
23: may free collagen,
22: ang guta tayong kapa.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
19: lalakas,
20: at gaganda ka pa.
19: Mighty C,
20: ang alkaline ng vitamin C.
24: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano
20: tayo ng ako niya
24: allergy?
20: Mighty C! Mababa ka sa mga butika. Sample Plus Gold.
25: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
20: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
15: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong balita, may ara sa super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si William Ray Katuyang.
4: May high blood ka man sa una?
3: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon yung iyan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
2: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
13: Ako si Berselda Romayan.
14: Ako si Jobin Larang.
15: Si Rose Caparangan.
16: Si Hermoyena Agisando.
17: Barsing Betingo.
18: Pasalamat na ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
19: Nagayong mamatyag ko.
7: Bilipid ako sa Dr. Pinoy Squalin.
16: Epektibo ini kaalo.
1: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalin Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, sag memory retention. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
20: Life extension vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakabamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo na mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang inyo balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sudad sang Iloilo tagbak distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangadama, Santa Barbara kag JC Solita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
17: Ma-
14: mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Arimen Freedom Run 2026. Pagkapatigayunon sa June 12. Kandungan ni Radyoman Binroy sang Independence Day. Kaya nga 20th relaunching anniversary sang RMN na Iloilo. Ulit sa pa, sa aton sila nga mga Ilonggo runners. Iwat nga magapasundayag kita. Ikaduan na nga tuig, no? Sang aton sila nga RMN Freedom Run. Iwat sa palabuton ining June 12, Independence Day, kag 20th relaunching anniversary sang RMN na Iloilo.
20: Yan sa aton dira nga mga kulturan, makigbahin kamo sa mga grupo dira sa inyo sining pamilya. It's your time. Ang tiempo na naton nga magaululupod kita, no? Para sa isa ka kausa, hindi lang ini mere nga madlagan lang kita kundi pagpabutyag naton ini sang aton sining independence, so upod kamo. No, sa aton sining nga Freedom Run sang RMN Iloilo Radyo Manila. Kagada dira ang inyo sining nga mga kwan mga miyembro sa pamilya. Imuon nato ning part sang aton sining nga banding ang inyo sining nga mga barkada para sa sining nga plabuton nga Freedom Run on June 12 sining nga tuig.
6: Siyempre, Radyo Man Binroy, kadungan sining Independence Day kag 20th relaunching anniversary. Magamang kita Freedom Run. Ang kasiyan na tundari is pag-away kontra sa fake news.
20: Oh.
6: Kaya siyempre ang pagpakigbato sa free speech no? Or freedom of expression. Kaya kalungan sin eh, Radyo Man Binroy, may mga kwang kita di, may mga race kits kita, may mga medals, may mga prizes, kaya of course, special awards na nakahulat sa inyo. Sa kwan eh, sa mga limited sa limited slots ni, may free RMN cup kita sa mga early registrants naton. Sa nagkalilain sila ng mga categories. May category kita sa 3,000 yes no
20: 3K 3 kilometers
6: 3 kilometers
20: oo
6: mga kung 3,000 3K lang no sino ko ito diri lang
20: maga
6: diri lang ang masarapan ko
20: tikon depende niya sa imo kung ano yang gusto mo ya Radyo Man Eric no kung gusto mo yang kung kaya mo yang 20K 20 kilometers
6: kaya mo ba ni Radyo Man Binroy sa mga gusto magdalagan mga selfie di siyempre, kwan eh, 3K eh.
20: Oo.
6: Kung 5K, pwede man, kalabanan si Abby, doon mo nang gusto nila nga
20: talaga. Mala mo mayara yung ang endurance nila. Ya, grabe mo. Bisan 10K pa ya, kaya nila. Iban ganito ito yung mag 20K, mga panagin man niya, mga subok na yung, ang kwan si niya,
6: ang iba niya nga mga protesado, hindi daw kahalay na rin sa yung 10K kaya 20K.
20: Ang 20K. Pero kung ikaw medyo puro pabalas lang, dira ka sa 5K. O, para daw medyo lapit-lapit lang. Kung daw hindi mo kaya ang 5K, ikaw magbana-bana kung anong nga kategori, ang imo sinigusto. Pwede ka man sa 3K.
6: Para kaguriya sa mga 10K or 20K. Oh,
20: grabe mo. 5K lang ka. Imo mga pilaw.
6: Ati, ari na kumura sa Nounsos Booth.
20: Kung matinkay ka, matinkay mo ko
6: eh. Ari na kumura sa Nounsos Booth yan eh. Kaya ikaw ang madagan to. Ako di ang programa.
20: Ma 5K ko rap. 5K, dipindi ah. Kung praktisado, kung makapraktis sa 10K.
6: Ang 12 nga daan ni Biyernes galingad daw ni Radyo Man Binoy. Liwat ha. May 3K, 5K, 10K, kag 20K. Tapos may aray kita special. Ang LGBTQ plus special ni. Kwang kamo ni, costume kamo sang
20: pagusto kamo ya. Pagusto kamo ya because ang istoryahan tadi freedom, you are free, no? Nga magapabutyag sang inyo sini nga balatyago. That's why nga gininvolve naton ganing LGBTQ LGBT community. So, depende kung ano yung pinakatahom para sa imo nga costume para sa magdalagan. Go ahead. Why sa may nagapugong? Because you are free. Sadya.
6: Na nag-3K ka pala, pero ga high heels ka.
20: Ayan ang...
6: So, sa mga kauturan naton da, sa mga magbarkada, mga mag-friends, no? Sa isilahan mga organizations, sa mga community ng mga organizations, kanato Radyo Man Binroy. Kanto lang kamodere for registration sa RMN Iloilo. Nagangaton nga venue simpre dara sa Park Square sa Mega World Iloilo. Asa na to sa Sunset Boulevard?
20: Di ba lang namin, double purpose. Luwas nga nakapabalas ka na. Nakaupod ka pa sa nga maragtason nga event nga ululupod kita tanan nga may ara sang kausa, di ba? So mo na nga tama ini ka importante para sa aton nga mga grupo, magpamilya, kag mga kilala mo nga maagad mo ululupod kita tanan. Nga taga RMN upod man dira sa sining nga Freedom Run.
6: Sige, so liwata June 12 ini kadungan sang Independence Day. Kag 20th relaunching anniversary ng RMN Iloilo.
20: Sa piyak nga bahin ang uplan kontra baha no sa aton Sininga City gin launch sa kahapon kag involved diri ang mga barangay officials nga mo magabantay sa aton Sininga kasubaan Radyo Man Eric. Patawag ni sila for a technical conference kay bala mo lapit na ang tingulan so ginapreparahan subong labi na gid ini mga basura nga posible magclog sa aton Sininga mga suba sa aton Sininga mga drainage nga nagahalin man sa aton Sininga mga kabarangayan. Kag dibla manami nga ang DPWH kag aton sini nga city government kay kapon ang OIC sang DPWH sa upod sa kay Mayor Raisa Trinyasti sila ang nag-officiate sini si Engineer Joseph Jose Pura upod sa city government ang nagpanguna sining buluhaton Radyo Man Eric. Di kundi Mayo kay makadeal siya sa kay Raisa, makadeal man sa kay Jamjam Barunda kung ano mga proyekto to, mapatigayon niya sa piyak, mapatigayon niya man. Di ba namin kay neutral?
6: Basta gani, why kayo nag-interest politika Radyo Man Binroy? Marami ini. Di kundi, ang, like for example, ang kinaproblemaan sa may... Timawa bla dira sa may kilid sang Iloilo Doctors Hospital Iloilo Doctors College sa ginto sa may kwanto
20: ang drainage
6: sa
20: may ang drainage nila.
6: Kundi subong ara balagali barasig balagali ang pagkaayo kon na hungdon ta di bla amo na nga sa iban pagin yung mga proyekto diri sa syudad kon tutukan barasig ini kag kun ang aton nga city district engineering office waya sang kubaga daw direspiak o daw diriman sa piyak.
20: Wala yasang may ginadampigan bala. Wala kaya sang bayases bala. Wala kasang may ginapilian. Di ko may implementar nga mayo nga proyekto ang city government no ang kinanglan ng expertise ng DPWH or kinanglan ng DPWH staff for para nga budget.
6: Kinanglan no sila yung Radyo Man Binroy.
20: Kaya
6: kabalukat eh, diri sa syudad, may mga national roads kita diri, nga ang nag-maintenance na iya, ang DPWH. Iniiway na iya gina-maintenance ang aton sininga city government. Kailangan din sa mga dalan sa syudad is maintained sang national government pagi sa Department of Public Works and Highways. Kung kabayan nila sa DPWH, kaya why kung nilasun sa syudad, di ma malauay ang aton iyang palibot. Diba? Kundo-kundo sa botahiyon kay mo, matumla nagligan pala nga dinagyang Radyo Man Binroy. Kung sa botahe iyang aton nga syudad, kaya may bisan paminta ka kalburo, I guess.
20: Amo na gani, bisan sa permit pala, sa paggawad sa nga permit, di, ano kay why ka mga istorya to sa city government? Maburubudlay, no? Kaya ilinaway ka mo. Kaya dito kaya sa piyak, may ginaapinan kaya. Di, kundi nami kaya makabenepisyo sini ang pumuluyo kung smooth ang pagpatigayo naton sa proyekto. Di, sa kay Engineer Pura, padayo na lang ini engineer. Kung may proyekto man to si Congresswoman Jamjam Barunda, go ahead ah. Basta makapamayo lang niya sa pumuluyo nga why not abi, di ba?
6: Basta pumuluyo gani ang makabenepisyo. Kuna iya i-implementar sa gusto kag dapat manasig.
20: Kag ini mga wala matapos-tapos nga mga proyekto nga may mga problema sa permits, bangod nga wala hilisugot ang kongresuman ni kag ang mayor ta. Kay to, ito, pwede ka man kapatunga sini. i-review kag padayuna ini no nga ma-implementar ang mga proyekto nga wala matapos-tapos. Kay pwede kay ka istorya sa city, pwede ka man tuya ka istorya sa aton sini nga congresswoman.
6: Pagamo ni tanay ko daw kakwalan no smooth lang no, do maka
20: talumsay lang. Kung si pura ning nagligad pa nga nagdugay naging buslan si Kwan si Pakanan. Ang Mandurriao public market ni humana ni tani. Na way na tani problema. Igaling kay ano mo nabi. Sige lang ah, wala naman sa daya.
6: Importante subong ati ang liderato subong na smooth na Radyo Mabinrod. By the way, si Mayor Ray Santrenias, kumagkantugin man kuno si DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa opisina. Welcome. Alangan marindi abi pag i-welcome.
20: Ang pamangkot matubang kung hindi.
6: Ang importante, hindi na ako mag tinastikanay.
20: Ang pamangkot si Mayor Ray isang matubang kung hindi.
6: Base si Joy... Pero namigid ko si... namigid ko si Mayor Ray sa Trenyas.
20: Mayo eh, okay. Kung sila
6: yung... Ang kung sa bagay, way man sila mga personal nga mga away, Radyo Man Binroy. Di ba?
20: Magkita na gani si Congresswoman Jamjam si Mayor Raisa. Do, barkadahay man, Japon.
6: Sa tuntuod.
20: Pero kung wala galing, kung layo anay sila, kung nerf na sila, tino wala yung makamu problema.
6: Pero amo na gani, hambal ko, personally ni sila iya. Kabalo ka grupo man ni sila mo.
20: May sila yung mga, pinagsamahan man.
6: Way man sila yung mga personal nga away, nga nag-inaway sila, nag-dinapalanay sila. Waya, galing kayo titungo din sa kwan, tungo din sa politika, kaglinyahanay. Kaya ang ining mga kwanbla, mga taos palibot nila.
20: Ti duksaw-duksaw man kaga sol-sol bulasol eh.
6: Kung wala nang subo, bala kaya ang mga taos sa palibot nila, amo na yung nagkakinansyawanay. Ti may trolls man ng piyak, may trolls man ng piyak, hindi man lang sila magrako ng may trolls. Pero may kwan eh, may mga rabid man sila itong mga... tao, may rabid man to si piyak na tao,
20: yung pwede na itintrohanay. Pwede na sila yung katubangay. Ang balon na yan ni Mayor, kag ni
6: Kwanay. Pero kung personal na sila yung magiging istoryanay, why ah?
20: Istoryahan tanay ming kayuhan di. O joint ah. No? Kay kung may credit ang piyak, makredit man sa piyak. Kahit yung lulupod man ta, istoryahan ta kayuhan. Pag abot sa 2028, ah, bumbahanay lang tagaling ko na nung matabo ah. No, di ba? Di mayo, waswasanay lang galing ah.
6: Siyempre, subukan daan do layo pang eleksyon 2020.
20: Galing kay Budlay, galing kay...
6: Portero subong niya din yan.
20: Ang mga supporter pala ni Mayor niya, hindi lang na magatang ginta. Kay, di ba, pag-abotin ni Mayor din sa to.
6: Sa patag-iasang politika, Radyo Man Binroy yan, why na yan kita ranay?
20: Kaya pag, ako, amo nang ngambalila mo niya, nagpa-cake pa si Mayor. Pagkatapos, pag lumba mo na yun. Bro, limtan-tanay na. Kung kayuhan, limtan-tanay na. Sila lang anay na yapa, wayon ta.
6: Kaya kagbalaan, taman ko nag-inatubangay ini sila personally. May man yan nag-inin ni Soriana, parte sa mga amo na. Ang mga kwan malang nila na yan, mga supporters malang nila na yan, ginabianay ka mga istorya-istorya na. Pero pag-abot niya sila ng mga personal niya, very casual malang nila iya. Amo lang galing.
20: Bro.
6: Ang iban daw, kwan bala daw, ano gani para wag niyang... in a way, why kita ranay?
20: Pero matyag mo, madayon, hindi. Matubangay, hindi. Matyag ko, guruya. Imo, be?
6: Kung ang kwanabi, ang hamba, bisang kilala ko, sinila kung si Undersecretary Jed Patrick Mabilog, makantuto sa kwan, sa Iloilo City, Iloilo City Hall, do kwan mambla, although nga ti, may rangkugin man sa mo.
20: Oo.
6: May kwan man sa, may role man sa bla, responsibilidad, pero do ka insulto, abi ko no.
20: ako niya sa ako niya, fearless forecast niya. Yeah? No, hindi, guro, tabo.
6: Tapos, siyempre, ang grupo naman to ni Mayor ay sa Trenyas, mamba man lang sinang alangan man hindi pa katubangon na.
20: Gani, hindi gani pa katubangon mo, mamangkot. Ang mamangkot, matigayon, ginman bala.
6: Sa kwali, bla, no?
20: Sa istorya pa malang abi na mo, mapati lang kuya kung nara na sakpal.
6: Gani, no, kakwala ba, no, ka, no, basta.
20: Basta, no, hindi.
6: No, ay, nagkakasadya toon sa sitwasyon. Inom kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ari mga doktor, nga nag-prescribe nga maggamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
19: Life Extension Vitamin D3, ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
21: And Dr.
22: Ito po si Dr. Bernie Ong.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
25: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
26: Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga doktor ini from Philippines kag from US nga nagarekomendar nga magamit kita Life Extension Vitamin D3. Amo ini ang numero uno, the super vitamin and miracle of vitamin. Life Extension Vitamin D3. Kag hindi nyo pagkalintan kanto inyo, Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation, kaupod sila nga mga medical doctors. Namtang sila sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, sa Iris Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod, sa Poblacion South, sa Marmasang Uton, kag sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. May dawing kinaparawagan ang batsang Anilao National High School Bats 78. Gamay ara kamo sang reunion sa May 24. Sa ang inyong avenue, dira sa balay ni Nelani Bustamante sa Barangay Dangulaan, Anilao. Iwan sa bats 78, no, sang Anilao National High School. May reunion kamo katulang sa balay ni Nelani Bustamante dira sa Barangay Dangulaan, Anilaw. Wagi na tiyempo din sa atin ng pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
20: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
6: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
27: Tatak RMN.
28: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
27: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
30: unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko, nga tsura ko daw stress, bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet, kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide, na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try nyo man bala.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
7: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:08 sang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
13: Straight to the point, headliners!
11: Importansya sa pagpaninlo sa floodways kag waterways, ginatagan pagtamod ni Mayor Trenya sa launching sang uplan kontra baha.
14: Nagalapta nga fake news, isa sa pinakadako nga pagpanghangka sa impeachment proceedings no kay Congressman Defensor.
11: Lalaki nga naniro sang ido sa Barotac Nuevo na pasakaan na sang kaso.
14: Samtang lalaki nga nakuhaan sa marapit 1.5 million pesos nga balor sa ilegal nga droga sa Bacau, Mandurriao, masubra na 2 ka bulan nga ginamonitor sang kapulisan.
11: Balita Nasyonal, DILG ginpanginwala nga ginatake ang Senado sa nagligad nga semana base sa resulta sang investigasyon kag mga CCTV.
14: Assignment sang House Prosecutors ginpagwa sang panel impeachment trial dapat magsugod man gilayon santo sa konstitusyon suno sa House Prosecution Panel.
11: Balita International. Si i-host ang iya old friend nga si Putin pagkatapos sa pagbisita man ni Trump.
14: Sa negosyo, IEA chief nagpaandam sa marasi nga pagnubusang oil stocks.
11: Sa sports, Neymar, Mbappe kag Ronaldo lakip sa mga balantayan sa nigilapit ng World Cup 2026.
14: Sa showbiz, Ting Dong Dantes nag-react sa blind item may kantanan sa Power Couple.
11: Kag sa extra wow balita, janitress nakatapos sa kinder sa edad nga 42.
13: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
14: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Mayo 20, 2026.
11: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
14: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
13: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
15: Maayong aga mga karadyaman, ini ang lakad sa panahon sa buong adlaw. Lauman sa gihapon ang mainit kag mapaang ang panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas, gani og galion nga magtiner sa mabugnaw nga lugar kag magsuksok sang komportable nga panapton. Base sa pinakaulihi nga datos gikan sa PAGASA, wala sang low pressure area o kon bagyo nga ginamonitor sa sulod o kon sugwa sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Samtang easterlies ang nag-apekto sa southern Luzon kag Visayas, gani ilauman naton ang maayo nga panahon apang may posibilidad man sa pagtupa sa ulan, pangilat kag pagpanaguob. Mangin mahina, tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 tubtob 36 degrees centigrado, samtang ang maximum heat index subong adlaw mahimo maglabot sa 42 degrees Celsius kagyara na ini sa danger level. Ang adlaw, nagbutlak la 5:27 sa ning aga kag magatunod la 6:06 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
11: Sa detalye sa aton balita lokal.
14: Katuyuan sang uplan kontrabaha nga matinluan ang bugos nga Haro River. Sunog kay General Services Office Head, GSO Head Engineer Niel Ravena, sa tiun nga makompleto ng clean up, magabutang sila sang waste traps kada boundary sa barangay agun matumod kung saan nagahalin ang basura. Ang matumod ka barangay ipatawag para sa isa ka technical conference.
1: Ma-install kita sang ano sang waste traps, no? Sa tanan nga boundaries sang La Paz District. This is ang basura. Kaya kung kaisa nagatinuloan ay sila kundi in nga barangay naghahalin ng basura. So most importantly, kung maklear naton, ang waste trap will identify kung diin naghahalin ng basura. Kung dira sa ini nga barangay, particular nga barangay, gahalin, kag nagadamo ang basura na nag-accumulate, then ipatawag nato ng mga barangay officials for technical conference para nga ma-address nato ng problema nato kung si sino naghahaboy ng basura sa aton suba.
14: Ang kabahin sang pahayag ni GSO Head Engineer Niel Ravena, gipahayag man niya nga napilian nga sa La Paz ilunsyar ang uplan kontrabaha bangod diri nakita ang tuman kadamo nga basura nga nagatipon sa waterways. Ang uplan kontrabaha programa kaupod sa Department of Labor and Employment, Dolit Tupad.
11: Ginakabig ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang fake news nga isa sa pinakadako nga pagpanghangkat sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Defensor, madamo sang troll nga nagapalapta sang sala nga impormasyon angot sa kaso kag sa mga ebidensya nga nagaapekto sa pag-intindi sang post prosecutor. Dapat mauntat na ini kag mapa-present case kundi mangin sa pangadlaw-adlaw nga isyo sang accountability kag public discourse.
4: One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Ang fake news at trolls, dapat matigil na yan. And this impeachment is one of the biggest step that we can take for accountability to start in this country. Pero dapat ma-overcome din natin ang fake news dahil hindi natin maaabot ang katotohanan, hindi lang sa impeachment na to, but truth in everyday living kung hindi natin ma-overcome ang fake news at mga trolls na umaatake hindi lang sa House of Representatives, but to truth itself.
11: Ang kabahin sa payag ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
14: Magkaradyumaan ginatutukan subong sa Iloilo Police Provincial Office o kuna IPPO ang Northern Iloilo bangusang dalaguan nga recovery sa illegal nga droga sa mga drug bypass operation sang kapulisan. Sunod kay Police Colonel Bayani Rasaran nga sa nagligad, madamo sila sang nakumpiskar nga illegal nga droga sa Pavia kag Uton apang subong.

0: As nagdamo ang volume sa ilegal nga droga nga nakumpiskar sa Quinto Distrito, ilabi na sa Sara, Istansya, Kagbalasan, payag pa ni Rasalan nga ginahugot nila karon ang mga seaports sa Northern Iloilo. Gintumod ba ni Rasalan ngang ilegal nga droga nga nagasulod sa probinsa sa Iloilo ang nagahalin sa National Capital Region.
1: Dati, marami tayong confiscation dito sa areas ng yung proximity ng Uton at sa Kapabiya. But now, kung titingnan ninyo, ang maraming volume of illegal drugs na nahuhuli natin is in District 5. So particularly, yan yung mga municipality of Estancia, Balasan, and Sara.
0: Ang kabahin sa ang pahayag ni Police Colonel Bayani Rasalan.
2: Tatak RMN.
3: Oras, alas 6:16 ang aga. Importansya sa pagpanilo sa floodways kag waterways, ginatagan pagtamod sang alkalde sa launching sang uplan kontra baha. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Ginatagan sa pagtamod ni Mayor Estrella sa importansya sa pagpanilo sa floodways at waterways sa syudad sa Iloilo sa Tion sa launching sa upland kontra baha sa Haro River. So kay Estrella paagi sini, mapaganhakan ang mga pagbaha sa syudad sa Iloilo. Sinalam sa programa sa kalabaon sa Haro River, halin sa nagtakan na pastobtob sa distrito sa Haro. Magalawig sa 31 kalong pagtrabaho sa beneficiaries ang magabaton sila sa ang kabugusan nga 17,050 pesos nga sweldo. Sa phase 1, sakop ang mga barangay sa Banuyaw, Baldo sa Kaingin Hinagtakan, Tabok Suba, Ingori, Kagti. Kod samtang sa second phase ng proyekto magkompensa ini sa Tabok Suba at sa Taka sa Haro bangod may waterways man sa sing mga lugar nga nakinanan sa pagpanilo. Sa unang adlaw sa pagpatuman sa uplan kontra baha nakatipon sa masobra 4 ka tonelada nga basura ang dolay beneficiaries. Ang usini nigapanawagan si Trenya sa pumuluyo nga i-dispose ang husong ina basura agud indi magkadto sa waterways nga makatuga sang pagbaha.
5: Sa tanan nga barangays indi lang siguro diri sa lapas, we have to make sure nga ang aton na basura ihaboy gid naton sa tsangko. Ang mga barangay naton may na-identify ng mga areas kung diin kita pwede ihaboy ang mga basura naton. Kahit may mga days kita kung saan o gina-pick up ang aton na mga basura.
4: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras, alas 6:18 sang aga.
0: Sa biyag kabahin na lalaki nga naniro sang ido sa Barutak, Nuevo, napasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
6: Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 8485 o kanang Animal Welfare Act ang lalaki nga nagtiro sang ido sa barangay Salihid, Barotac, Nuevo, Huwebes sang aga Mayo 14. Ang suspect amo si alias Jury, 53 anyos sang Ahoy, Iloilo. Ini ang ginkompirmar ni Police Captain Jersey Besas, hepe sang Barotac, Nuevo Municipal Police Station. Suno kay Besas nga alas 11 kahapon sang aga Mayo 19, ginpasaka ang kaso sa Iloilo Hall of Justice. Sa karon ang ido nga si Messi ang nagapabilin sa veterinary clinic, nagapaayo sa naangkon sini nga pilas sa tugas ang pagkalutang. Kag indi sa gihapon makalakat, nahibaluan nga ginlutang sang suspect ang ido matapos nakasulod sa ila compound. Kag ginpahayag nagpangkagat sang manok.
7: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras, alas 6:19 sang aga. Wala sang lugar ang animal cruelty sa subong panahon. Tama na ang dinumaan ng mga pagpati naton. Ang ido, ano gani bo sa idol?
8: Kaya kaeskila.
3: So, hindi mo na sa mambalan nga hindi magdugsing sa manok. No? Kung magkantanay man sila, kay instinct nila ina.
8: Mugin okay na iya.
3: No? Kamu gani, may buot na kamo, kaeskila kamo, ang manok, ginabulang nyo. Nga hindi man gusto sang manok. Takna gani, nyo pa bulang, magpinatsanay sila.
8: Gabun anay gani kamo sa istorya nga kagamay.
3: Kamo ang nagapila sa manok, pero sino nga tao ang naglutang sa inyo, sa ginimo nyo na? Kung nang halos palang manok, mambal na hindi kami gusto nga pasampukon nyo kami. Ting ido inosinti to ya, tapos lutangon mo imo ya. Ti sa mga pulista sa Barutak, balanta gamhanan ang amo sinisang suspek. Kabay pa nga hindi nyo paghungdon nga dagdagon ang kaso ha. Kay mabalaan man na Japon kung dagdagon yung kaso.
2: Arimin.
3: Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong sang Santon Plus sa Gold. mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kag Spirulina,

0: batok sa mga rebelde nga New People's Army sa Isla Sangpanay. Sunok kay Major General Michael Samson, commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, matapos nga nabungkag nila ang tatlo ka guerrilla front sang NPA sa Isla Sangpanay, wala na sila sang may namonitor nga paghulag sa mga rebelde.
1: Kamal nga, we have been very successful. For the past, siguro, three years, saka ko brigade commander na subdan na, no, na dismantle na ang Southern Front in an area sa 1st District sa Iloilo. And then we focus on sa Central Front, specifically areas of Maniwai, Labunaw, Kalino, Tapas, and Libakaw, Aklan.
0: Dugang pasang opisyal nga apisar wala na sila sang namonitor ng mga rebelde. Wala man sila nagasalig bangod may posibilidad na liwat magbalik ang mga ini.
1: But knowing the nature of the revolutionary movement, there is a tendency for them to recover kung pabayan. That's why we act for the vigilance ng mga atong mga kababayan na hindi na dapat na atong pabayan. Na magbalik pa ulit tayo sa during those times na magamo ang aton mga lugar.
0: Payag pa ni Major General Samson na dako ang nabulig sang programa sang gobyerno paagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTFLCAC sa diin madamo ng mga former rebels ang nahatagan sang tsansa nga magbag-o kag nahatagan sang suporta sang gobyerno paagi sa nanari-sari nga panangabuyan.
1: Ang naging very successful, kumbaga game changer sa aton is the NTFLCAC. When the LGUs really naging partner naman, di lang LGU because yung EO-70 is a whole nation approach, pati private and private sectors at nagbuligay. Ito ang game changer kung baga nagdamo ka social issues ang na-address. Nakabulig na naman sa pagsulpa sa problem of insurgency.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Mon Yeles Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:23 ang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang pagtuluhaw sang mga kurinot kag kurit-kurit sa ato na wong daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix.
4: Magkaradyo man, lalaki nga nakuhaan sa lapit 1.5 million pesos nga barol sang ilegal nga droga sa Bacau, Mandurriao, masubra na 2 kabulan nga ginamonitor sang PNP. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Naglawig sang masubra duha ka bulan ang monitoring sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU antes na dapat ang isa ka high value individual o kon HVI sa ilaging patigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City gabi sang Mayo 18. Gininago ang arestado kay alias GR, 46 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno III, chief sang CDEU, nakuha sa paginakop sang subject ang ginabanta 220 grams sa kabugaton sang suspected shabu nga may 1,496,000 pesos nga market value. Ginako ni Jimeno nga nabudlayan sila sa pagdakop kay JR bangod nga suludlon ang balay sini kag indi dali nga tultulon ilabi pa kun pangayaw ang nagatransaksyon. Pahayag niya nga kay alias Inday Orbi nga isa kadako nga drug personality nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang subject kag ginadagdag niya ini sa Barangay Bacau, Desamparados kag Taft North, Mandurriao. Preso na subong ang arestado, nagpasakaan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumon Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balita ngayon nabatian, dulong naman sa inyo sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.

0: Kag sa ato naman nga tingog hiligay nun ang tig-ulo pahanumdom pagabasahon ni Radyoman Fia Otero.
1: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
2: Ining binalaybay ginatiguluhan pahanumdom. Pabutsyag ni Rizal sa iyagin pulong, mga pamatanon sang banwa paglaom. Apang mga abyan, pagpanghulong-hulong, kun may silak bala sa likod sang galom. Mga pamatanon karon nga inadlaw, dili kay paglaom agud ipabugal. Bag-ulang kabutlak hamili nga adlaw, didto na sa kanto gakinaburigal. Kun ikaw magkadto sa mga tubaan, pulos pamatanon imo nga makitaan. Matapos mapuno ang ilang mga tisdak, bisan walay sala, makaagom tindak. Abi mga toto, inyo man tanawa, buhat nga maayo kalipay sang banwa. Gani aton sundon kay Rizal nga pulong, agod ang kasanag, dili mapalong. Iningtingog hiligay nun, pinagay sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag, tag-ubay isang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Oras na ni sa pagpangapita, Boss Idol. Inom mo.
3: Ah, sige ang inom ta, Radyo Manubi. Huwag kikita sa minabatsagan. Tiyan mo na nga gina-invite, tagid ka mo. Nga ang aton sininge imnon, Capigenio.
0: Testingin nyo ang bagwa, no?
3: Capigenio.
0: 14-in-1,
3: ha?
0: Herbal coffee.
3: Gabakal gani ka mo sa 3-in-1. Area 14-in-1, Jason, katilaw ka, ha?
0: Oh, tingnan, danta nga 3-in-1, kuhan gani, or 2-in-1, na grabing klamay.
3: Klamay.
0: Kuhan pa, kuhan white sugar pa na.
3: Kagalaban na nga yan, creamer na nga Jumanubi. Area.
0: Stevia. Kagang non-dairy creamer, so yeah. Wala sa kolesterol.
3: Makita mo pagtimpla mo, dahil yung damo-damo sa iya.
0: Nami maglantaw ay galutaw. No?
3: Galutaw sa iya.
0: Ang herbal niya, no?
3: Ako yabi magkapira Jumanubi, gusto ko inang init-init ginabala.
0: Kagdaw therapeutic, ano? Kung nakita mo nga naaradang mga herbal niya.
3: May herbal man, balgal
0: man. Galutaw, dahil pag inom mo, wala iya pait.
3: Amo nang pinaka the best.
0: Kag ang tam is, sakto lang, hindi tama.
3: Hindi tama.
0: Kag at sakto nang ambal mo sa sachet niya. The first time ko kita kape nga daw, wala bagit na.
3: Oo. Kita mo ang surod.
0: Kadakoon niya, daw, pagbukad mo, blam, may unogin man niya, blam.
3: May iba nabi nga kape yung ahay pag sulod mo, way ganit, sakot sarang unod niya.
0: Kita mo na mga style sa mga shampoo, subong. Nga tagtatlo ka.
3: Ginatatlo nila na.
0: Na, kunabi, 3-in-1 man ko, no? Pero pagbukad mo, the one man lang niya po, nagdamo. Nagdamo pang plastic na kinanglan. Damo pang plastic na kinanglan nga atendiron sang gobyerno kung ihaboy na.
3: Ginotod lang, ang gin-divide-divide lang.
0: Tiyari ha, do sakto. Testingin nyo, ara na sa mga butika, ang Kape Henyo, kag sa Mary Mart Mall, ara man sa Shop at Samara.
3: Sa ato naman, mga karadyo man, nga mga balita nasyonal, ginatag sang Department of Interior and Local Government o kon DILG nga wala ginataki ang Senado sa tong Mayo 13. Balis ka din sa nangin pahayag ni Senate President Alan Cayetano nga nagapati nga gintuyo nga takihon ang Senado. Sa press briefing, ginsiling ni Rimulya nga matapos ang anong kadlaw nga mainid ng investigasyon, tanan nga sirkumstansya, nagatudlo nga wala sa natabo nga pag-ataki sa upper chamber.
4: Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
3: Ang kabayin sang kumpirmasyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa human nga press briefing ginpatpat ni sang DILG kang ni Philippine National Police Chief Jose Melenso Nartatis Jr. ang natabo sa Senado sa nagligan nga semana kag ginplastar ang pila ka nakuha nga CCTV footages. Sa mga video, makita nga wala na ka-tactical gear ang katapo sa National Bureau of Investigation o kon NBI sa nagsulod sa bahin sang Government Service Insurance System o kon GSIS. Nakita man nga wala sang tawo kag wala sang target sa nagpaarak sang lupok si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, samtang ginkumpirmar man ni Rimulya nga salakyan ni Senador Robin Padilla ang ginggamit ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpalagyo sa Senado. Kasunod sa press briefing, formal na nga gin-turn over ni Nartates sa Department of Justice ang resulta sang ila investigasyon.
5: Tatak RMN.
0: Yaga matamat na sanag.
6: So, klaro gidya.
0: Klaro. Kahit may mga CCTV.
6: Muna gani.
0: Tapos si Major General Mau Aplasca, Sergeant at Arms, nga classmate ni Bato de la Rosa, gapalupok siya armas siya. Why isang atake? Why gani isang NBI stubang niya?
6: Kaladlawan bala.
0: Tapos gin... patyan pa nila inisali sa suga, samtang ga sigil inok panay para nga purposely hindi makapture
6: drama
0: sa CCTV.
6: Drama yan, Radyo Manuvi. Klaro gito yan drama. Kaya nagtiro ka, why ka man sang dapat tiliruhon.
0: Kag si Senador Antonio Trillanes, nami isang ambal niya, sila niya pagkatabo to, nag-Facebook Live si Senador Amy Marcos.
6: Yeah.
0: Sila niya ginatake sila, may kaimuan sini si BBM.
6: Mm-hmm.
0: Niya nag-conclude sa dayon, siya amo lang ni ang galambal nga ginatake sila, pero why man naguluwa sa Senado? Pagkatapos sila niya nagkinaon pa, nagpa-picture pa, kag nagkrinadlaw.
6: Kita niyo. Oh. Akong ginatake, under attack ka, Radyo Manuvi, ano ay handang nervyos nga imuda. Di wala iyak, way na ito mabatsagan. Then, dito sa pag-atake or pagtiro ni Aplasca sa CCTV, gapakita dito wala to tao sa pihak. Kung wala mag-jam, Radyo Manuvi, ang iyang armas, makaduwa ka bises, damo pagid guro nga palupok ang iyang na ubra.
0: Yes, kag at the time lapit siya sa opisina ni Senador Loren Ligarda.
6: Tama na.
0: At totoong opisina, pero ito si Loren sa investigation sa DILG. So, tama katag na ni Subong, no, nga gin-stage, meaning gin-drama.
6: Gin-drama nila.
0: Ang linokpanay ngayon. So, no wonder nga tuod na ambal, sakto ni ambal ni Trillanes mo. Nga di kayo mo kita yung under attack ka, ara pa ka mo sulod Senado, huwag mo nagplalagyo.
6: Kaladlawan, Gidia.
0: Pagkatapos, nag-tililipon ka mo to, nagkaon-kaon, kag nagpa-picture.
6: Kalaw ay bala kay gin-interview ni Ted Filon, si Mau Aplasca. Sila niya ang protocol sa pag kunara ka sa sulod, hindi may ara gali isang guideline sa PNP nga hindi ka pwede ka pasalba
0: sa ara sa operational manual.
6: Ara sa operational manual.
0: Ara na sa iyang deputy chief for operations.
6: The directorate management something.
0: Yes. Nga, santo head sina si
6: Mau Aplasca. Si Mau Aplasca.
0: Sang PNP chief pa si Bato.
6: Tambali ya sila niya ang pag-intindi ko sa nagsulod ako sa pagkapulis, nga pwede kaya ka pasalba kung under threat ka.
0: Oh.
6: Pwede ka katiro. Tambal ni Ted Filon. Yes, sir.
0: Ang manual nagasiling niya outnumbered ka or overpowered. Amo lang gid na.
6: Yeah, amo lang gid na.
0: Ti paano mo mambal nga outnumbered ka sa time nga to? Kay why gani ka sulod tong NBI?
6: Why ka sulod ang NBI?
0: Hindi ka man kambal nga overpowered ka mo, kay mas damo ka mo sa NBI. Inyo to teritoryo, kaposisyon ka mo to, why ito yung kasulod ang NBI?
6: Ti silingya, silingya, sorry sir ha. Ang ginabasa ko ni Subong, ti ikaw man ang header eh.
0: Sang una. Ti abi mo no sabat niya, niya tugay na bikong retired. Ti silingya daw hindi naku-updated. O, kita mo?
6: Kita mo lang. Mga tao gid matuod nga ato ya sigurado kita Radyo Manuvi madrama kita mapalupo kita ka-create kita scenario kundi para pabor sa ila kung nilalagyos ba to.
0: Yes, no? Kagtiting kayo mo kita yung after ganisa na tabo, why ka mo naguluwa sa Senado, tayo yun mapamangu-mangu ka mo, paul-ignorante ka mo ang nakaplagyo si Bato, why kumukbalo? Tapos, oh, klaro na, salakyan ni Ruben Padilla, again, sakyan ni Bato. So, laban-laban, matabo ni may kaso si Padilla, obstruction of justice.
6: Yeah, posible na.
5: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga ang balita ngayon na batian dulong sa inyo sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhid niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, ini magstruggle lang aton kadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Kani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May bago na silang branch, kag nagbukas na sang Lunes, Mayo 18, sa Sara, Iloilo. Ginanunsyo ni House Lead the Prosecutor, kag Second District of Batangas, sa Congresswoman Jerbil Luistro, ang assignment sang House Prosecutor sa 4 ka articles of impeachment batok kay VP Sara Duterte. Ginlapta ang 11 ka mga House Prosecutor sa 4 ka articles of impeachment nga ila pagatutukan. Ginassign naman sa Congresswoman Zia Alonto Ajong kag Congresswoman Renee Luis Co bilang spokesperson, samtang hindi lang pag-convince ang impeachment court ang dapat nga obrahon gilayon, kundi mangin ang pagsugod sang impeachment trial. Suno kay Luistro, sa trial ginapresentar ang mga ebidensya kag mga testigo nga magresulta sa desisyon nga conviction o kon acquittal. Kumpiyansa man ang mga ini nga panugutan sila sang senator judges nga magpresentar o kon mapresentar ang ila ebidensya kag makalampuha sa pag-usisa sang Senado.
5: Tatak RMN.
0: Alas 6:37 sang aga sa Balita International.
6: Natalada nga ihos ni Chinese leader Xi Jinping ang iyang old friend nga si Russian President Vladimir Putin. Halos isa ka semana matapos ang high profile visit ni US President Donald Trump. Magapadulong si Putin sa duha ka adlaw nga trip sa China para sa iya ika-25 nga pabisita sa pungsod nga napakita sa ilang maayong partnership. Apisan sa pagduso sang West sa Beijing nga i-pressure ang Moscow sa tap nga tapuson ang giyera sa Ukraine. Samtang ginapresentar sa China ang kagalingon bilang peace mediator sa giyera kag isa ka neutral party. Ginsiling ni Putin nga ginasuportahan sa China kag Russia ang ilatag sa tagsa ka interes. Inisamtang ginatingwaan man niya nga magkakuha sa dugang nga energy deal sa second largest economy sa kalibutan sa tunga sang sanction sang US.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Joy Ternura, 43 years old sa GMI Village Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas kay nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Kamo man mga karadyuman, ang sustansya sang inyong mga ulotanon green leafy vegetables gintingob kag high concentration ara sa Evergreen Herbal Capsule. Ganay sa patagad lang ang tanan, ano lang nga daw nakalaswa ka kung naka-evergreen ka.
5: Tatak RMN.
0: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Interesante ang aton nga health news. Naibuluan mo balabo sa idol nga ang habon pampaligo mo amo gali ang pinakahigko nga bagay sa sulod sang banyo. Higko pa siya sa basin, Radyo Man Joel.
6: Dipindi, guro. Kaya nga ako na gamit ya. Kuhan mo ang liquid. Liquid. Pero kung, siyempre kung ang habo na, nga...
0: Siyempre, kinanos-nos mo na sa lawas mo. Dahil yung gatinir sa sulod sa banyo, bla. Tituon ba si sakto man? Pero lang taon
6: ta. Taon ta karon, lang taon ta karon.
0: Pero muna makakapyot ang higko sa iya kay ti
6: napataya gani, napataya ganing germs.
0: Pero muna no, ang bakterya ginadapuan man ayan sang bakterya. Dayon ang virus ginadapuan man ayan sang virus busay dol.
6: Mahay.
0: Sabton ta na karon na, sabton health news.
6: Sa labs ko si Mother Earth tingob nga pagpanindahan para sa isa ka semana nga supply makabulig sa environment.
0: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos anay, ma-online greetings anay, ma-shout out anay si Boss Idol. No? Like, follow, kag share. Subong sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Lasay 41 sang aga.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.
18: CDOIIIDON. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
20: Ito ang idol ko. Kinikil.
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay.
23: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
25: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
26: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Basta kun, ginahilanat.
5: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Biogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Bago!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw puyid sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sigi gamit sang computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika. Bang!

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:48 sang aga. Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit sang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
5: RMN News Negosyo.
7: Tuman ka dasig sa paglubo sang commercial oil stocks kadungan sa parayon nga pagdisrupt sang giyera sa Middle East sa Gulf supply. Siyang pahayag ni Fatih Birol nga pinuno sang International Agency or Energy Agency sa piyak sa pag-release sa strategic reserve sa mga sang gobyerno sa bilog ng kalibutan. Nagasaka ang pamahog sa shortages samtang naghihilapit ang summer travel season sa Northern Hemisphere. Nagpaandam ang airline sa posibleng pagkurang sa jet fuel sa masunod nga mga semana kung magaparayon ang supply disruptions. Magkaradyo man sa Bayluhan ay naman sang dolyar nagapabilin gihapon nga record low ang balor sang peso kontra dolyar. Ngayari ini sa 61 pesos and 75 centavos.
6: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasaril lang sila kundiin malapit ang inyong lugar. Mayara sila sa San Jose Antique, Uton, Iloilo, San Miguel, Jordan, Guimaras. Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Estancia, Iloilo, Pasig City, Iloilo. Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental. Kag sa tatlo ka mga malls, Life Extension Clinic and Pharmacy. Sa SM City, Bacolod, Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo.
5: RMN News Sports.
6: Tani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag life extension, vitamin D3 ka na. Balantayan ang pila kadalako nga ngalan sa football sa World Cup 2026 nga hiwaton sa US, Mexico, kag Canada sugod sa masunod na nga bulan. Liwat nga masaksihan si Brazil superstar Neymar nga ginakabig nga biggest surprise sa 26-man squad nga giningadlan ni coach sa Carlo Ancelotti matapos ang halos tatlo ka tuig nga absence ni sa national team. Sa nagligad nga binulan madamo ang naggabalaka nga hindi makabalik ang 34 anyos nga si former Barcelona kag Paris Saint-Germain attacker. Sa ikapat nga pagbalik sa FIFA, tingwaan sang tingo makuha ang record nga ika-anom nga corona. Samtang pamunuan naman sang veteran na Portugal United star o kon veteran Portugal striker nga si Cristiano Ronaldo ang iya pungsod. Ang anay Real Madrid kag Manchester United star kag subong yara sa Saudi Arabian side Al Nassr ang natalana nga magampang sa record 6 World Cup. Ang Portugal kag si Ronaldo nga all-time leading men's international goal scorer nga may 143 goals ang wala pa makadaog sa kompetisyon. Tinguan man ni Kylian Mbappe upod sa bilog nga delegasyon sang France nga mabawi ang kampiyonato. Naghanda ang 27 anyos nga si Mbappe sang ikatatlo ng World Cup appearance. Buligan niya ang France nga makadaog sang 2018 title matapos mag-score sa finals batok sa Croatia nga nagtapos sa 20 katuig nga championship drought sang pungsod. Pagkaligad sa 4 katuig sa Qatar, nag-deliver siya sang hat-trick sa final apang naluto sila sa Argentina sa penalty shootout. Sa mga tournament, nakuha niya ang Golden Boot o kunang top goal scorer award matapos makarecord sang 8 goals.
7: Kami man si Mbappe pero ti Radjo Banovi, kundin si Lionel Messi dito mga kuya Gapon.
6: Dita ka pakot kay every 4 years ang World Cup, di ba?
7: Tigo lang na si Lionel.
6: Na si Lionel, si Cristiano Ronaldo, edad naman. Na. Edad naman. Hmm. So ba si Mbappe na ni subong?
7: Laban si Mbappe na gid man. Tibay ti City anyo sa
6: pero nagbalik si Neymar.
7: Si Neymar nagbalik man.
6: Cast ang World Cup subong.
7: Ti si Neymar ano ganing Brazil no? Brazil? Oh. Brazil si Neymar.
6: Ti makanta ta karon Dai-dai.
7: Dai-dai.
6: Nan, check mo na ang kanta sa World Cup.
7: Hindi ko familiar.
6: Shakira, nami man.
7: I-check ko bikaroon.
6: Pero sa waka-waka, Kuya Gyapon.
7: Tinami itong waka-waka mo.
6: Oo, pero nami man isubong. Dai-dai.
7: Well, lang tayo maanad pa. Pero tikon maanad na ng dalunggan mo sa pamati na. Basi mambal kita, ay daw nami man.
6: Kagbunggan isubong kay Canada, US, Mexico.
7: Ah, grabe niyo.
6: Tiga kurida sila. Ti tuluparay ng mga countries ini. Dai-dai. Dai-dai. Dai-dai. Ang balita sa inampang dulong sang life extension vitamin D3. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack, kumataas ang atong nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug ang paginom adawad daw sang life extension vitamin D3.
5: RMN News Entertainment.
7: Ginsabat ni Dingdong Dantes sa mga huring-huring na nag-aangot sa iyang kagay Marian Rivera sa blind item ay kanta na sa ginaligar power couple na nagabangatubang sa problema sa ila relasyon. Sa isa ka-interview, gipamangko si Dingdong sa online speculation matapos gimpahayag sa pinagka-netizen nga silang ginatumod sa blind item. Sunod sa iya, sa tag sa katuig, may nagagwa nga blind item kag naanad na sila diri. Pahayag pa niya kumpiyansa siya nga hindi sila ang ginatumod sini. Gidugan pa sa aktor nga dako nga butang nga sa nagkilalahay sila ni Marian, natapos na nila ang tanan nga ginaobra sa isa ka-single nga tawo. Sa Disyembre, nagsilibrar ang mag-asawa sa ila ika-11 nga wedding anniversary na nagkadto sa isa ka-resort sa Palawan upod ang ila mga anak nga sanday Zia kag Sixto.
6: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines, sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kag ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
8: Extra! Wow! Balita!
6: Matuod nga wala sang timeline sa kabuhi kag sa edukasyon. Kangay na lamang sang janitress nga nakatapos sa kindergarten sa edad nga 42. Si Remilyn Dimla sang Tuigaraw City ang na-inspire nga magbalik sa pag-eskwela bangod sa agot nga anak sini nga grade 1. Sa report wala siya naka-eskwela bangod sang kapigaduhon, ilabi pa nga nagbata na siya sa edad nga 14. Iniya may insindihan kuno yung mga munibo sa idol.
7: Grabe pa gyud.
6: Iti, why ka choice, ginuuna mo anang iban.
7: Tiyoy.
6: Bangod hindi makaibalo, magbasa kang magsulat, hindi niya mabuligan ng iya anak sa iyang mga assignment. Ginako niya nga ginasundog man siya sa classmates niya bangod sa iya edad. Apang nagpadayon lang siya, tub-tub na tapos niya ang school year. Nagalaom siya makatapos, tub-tub sa kolehiyo. Uniform man sa'yo, kinder, no?
7: Ti human.
6: Kita mo nang sa Assumption, mag-reunion sila, bla?
7: Oo, nga mga...
6: Nagasok-sok sila sa bayo man uniform sa high school sila, no?
7: May mga edad na doon nagasok-sok sa uniform sa high school.
6: You know, at least daw ma...
7: Daw in ka man, ah!
6: Mabalikan mo ang kapanahunan ninyo. May man tinaga-edad ang lawas, pero why man niya ga-edad ang paminsaro?
7: Amo na nga, mas namian ako, Yara Jumanovi, sang reunion sang high school. Nga mga classmates ko, ha? Sa reunion ko sa mga college classmates ko. Kaya ang sa high school, yun ang dubadi, gika mo bala?
6: Si growing up years mo gito yun.
7: Sa college, siya do.
6: May mga buot na kamodo, hindi nagimaw mo na kahirok. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
7: Naka DTX ka, Wai. Kunwai pa, ginaremind ko ikaw, kadto ka sa butika, bakal ikaw DTX 500. Pamangkot nga, mabakal ako na, Boss Idol. Una, ginapabuligan niya, mga karadyuman, may aras sa sancharantin nga ginabuligan ang aton siningalawas nga panubuon ang blood sugar para hindi mautod ang aton batiis, hindi kita mabulag, kag hindi mautod ang aton kalipay na binigyan sa tunga sang hita. Ikadua, manami ini para nga limpyuhan ang aton siningatay. Kay may aras sa sandi sugar cane. Kag ikatatlo, mataas ang antioxidant properties niya para nga hindi kadali magtigulang. Sa mga tagpalamati naton, basic ha, untate ang pagkaon sa tamis, ang carbo kag suboman ang karne, jutayan nyo lang. Exercise kag to ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, imnon mo ang resita sa doktor. Mga karadyuman, mag-DTX 500.
4: Tatak RMN.
6: Oras sa 6:57 sa aga. Ginagritag lianay ang aton nga mga listeners salin sa General Santos City. Alin sila bataan, Busa Idol, okay. Naga-travel. Ara sila subong sa San Joaquin, Iloilo. Buirano family, Dexter and Myra, and Dem Claudlet Tayang Kiling from Jensan City. Alin sila bataan, dulong nila mga anak nila sa MAAP, mga MAAP aspirants.
7: Bao?
6: TJ in the mail, God bless sa inyong MAAP journey.
7: Kung magsulod ka sa MAAP Radyo Manuvi, automatic ka na da, officers ka pag-graduate mo, pwede ka kasulod sa Coast Guard, sa Navy, okay. Ka pwede ka kasiman. Wow. Grabe na. Do PNP, do PNPA ka PMA bala. Ginatamyo galin naton ang Anilao National High School Batch 78. May ara sila sang annual reunion sa May 24, 2026. 48 years of friendship and memories. Iwaton ang venue. Ang venue ha. Dira sa Nila ni Bustamante residence dira sa Dungalaan, Anilao. So sa mga batch 78 may ara kamo sang annual reunion. Ginatamyo man ato Radyo Manuvi. Happy listening sa kay Jumela Delphine Moreno, Jackie Adrias, Rodel Raso sang Barrio Obrero nga nagaupod gid sa aton nga pagpanganagan.
6: Yes, kag ginapanawagan anay sa mga paryente kag kakilala, labi na sa Dingle, Iloilo, kag Banate, Iloilo, especially sa Moyco kag Espinosa family nga si Nanay Melinda Moyco Espinosa ang napatay kag ang iya lubong subong na nga adlaw Mayo 20, 2026 ang misa alas 9 dugidugay sa St. John the Baptist Catholic Church sa Banate, Iloilo. Ang iya nga pamilya ang nagapanawagan. So condolences gid sa pamilya Moyco kag Espinosa, labi na gid sa amon classmate sang high school si Miss Jenny Espinosa. Dugay mga karadyoman, istoryahan ta ang 200,000 pesos kada barangay gid.
7: Kada barangay niya.
6: Nga ayuda alin sa national government para sa scholarship kag iban pa sa aton sa probinsya sang Iloilo. Istoryahan ta na karon. Kaya pamangkot matupayahan sa tawo o kung ginansa naman si kapitan. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guapo.
7: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
4: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
6: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
7: Good morning, Radyo Man Novi. Mayong aga sa mga suki naton. Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Mayo 20, 2026.
6: Mga karadyo man, mga balita ang abalantayan ta subong adlaw. Last 8 karon balikan na kita dere sa Straight to the Point Part 2.
7: Yeah.
6: Part 1 subong eh. Storyhan ta, ining ginambal ni House Prosecutor, 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Sila niya ang pinakadako nga challenge subong sa amon nga mga ara sa prosecution panel sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Ang fake news kag mga troll. Kaya siyempre, bisano mo kahambal nga amo ni ang papeles, si amo ni ebidensya.
7: Ginaligwat eh.
6: Ginalain ang istorya. So dako giman ina nga challenge.
7: Kag kun inang istorya nga ginalain, Radyo Manuvi, hindi mo ba da yun pa, kag hindi mo man mapabayaan mo ina, ang tao dito, nga nakalantaw, mapati sila nga mugid man eh.
6: Nami isang
7: ginatwist nilang istorya eh.
6: Hambal niya, sila niya. Kaya kung mapapas naton ining fake news kag ining obra sa mga troll, ngang misyon mapalaptalan sa fake news, nga sila niya, by the way, matapos ina sila niya kung matapos man ang trial nga ini. No?
7: Tama na.
6: Sigurong ginamin niya nga tikunway ng Duterte, base mo na
7: eh. Sa piyak may troll man, di sa piyak may.
6: Di amo man, no? Amo man. Ti, kung matapos na ini or kung maaway ini natural ma away taman ang binutig pero sila niya ang pinakanami sini kung matapos taning fake news nga ni ka mga troll sa matag-adlaw nga tanan, no, ginaguba nila sina mismo ang kamatuoran.
7: Yeah.
6: No? Tidira nagasulod ang ilang balon bala nga lie repeated many times becomes the truth.
7: Mm.
6: Ang kabutigan nga ginasulit-sulit daw nangin kamatuoran na.
7: Di mo na mabatian sang tao, ti mambalang tao, ti tuod na kay ginasulit-sulit
6: yes.
7: na.
6: Yes. In fact, no, aga pa daw mahulog ko sa katri ko kay Inabo sa idol.
7: Mm.
6: Sa nabasa ko ang balita sa isa ka national media.
7: Okay.
6: In particular, ABS-CBN. Ang balita ko ng taon, muway ganyan ni Prince.
7: Okay.
6: Ginbaha ang Davao City
7: mm.
6: kag may patay, I think.
7: Okay.
6: Basta ang headline related sa may baha.
7: Mm-hmm.
6: Kag matuod ginman may baha subong sa Davao.
7: Okay.
6: May duha pa katay-tay nga naguba. Ang balor sa taytay nga na do mga 185 million
7: okay.
6: pesos.
7: Mm.
6: No? Ti mainit ni kay ti di bala ginakatkat ang flood control project nga 50 billion pesos for Pulong Duterte
7: yeah. oh.
6: sa infra mm. nga ginatag saya sa panahon ni tatay niya. Pero ti nonetheless because kay may baha, gibalita. In the same way, kung may baha sa Cebu, balon man may baha sa Cebu.
7: Balita gin man ako may baha.
6: Kung may baha sa Iloilo, may baha.
7: Mm.
6: May nakita ko, isa kaga pamidya-midya di sa Iloilo, nag-comment. Sila niya, grabe yung balita sa Dilawan ng estasyon. Ginlantaw ko ang headline, ginbasa ko ginang detalye, sila ko base daw medyo may pabalang balang ang gulo. Kaya nga, anong hugot niya sin eh? Sa nakita ko, wala gindi prinsya. Mm. Nag-state ka lang sa fact. So, dira mo makita, no? Ang ginamin ni Congressman Defensor nga ang kinaiya tabla sa tao, ang tao subong sa aton, di ba? Mm. Naanad na sa ginapainsindi, bias ang media, fake news ang media, yeah. mainstream pa na.
7: Tanan lang na, manisyahan nila na.
6: Pero
7: tanan
6: tandaan nyo, ang nakabuking sang palapaw istorya ni Senate President Alan Cayetano.
7: Mainstream media.
6: Luwas sa CCTV, ang nagkalain-lain nga videos ang lumudamo ng mainstream media. Kaya why man to vlogger sa time na to?
7: Yeah.
6: No? So dira mo makita ang importante nga role sa media. Pero hindi ko kapati mo kilala mo nga pamidya-midya. Amo itong comment niya mo.
7: Di bala mo sarado na ng utok.
6: Oo. Tingin to think bala nga ga-claim ka pa nga media man ka.
7: Muna.
6: Tapos ga-pa-identify ka palawas mo nga sa mainstream ka.
7: Kita mo na.
6: Tapos amo ka na. No? Tiko man kuton ka din nga part ding issue niya ang biases ang ABS-CBN.
7: If nagatumod man lang sa facts.
6: May baha gid man.
7: Ti may baha gid man.
6: So ari na ang mentalidad nga basta gani Davao kag Duterte do yeah. hindi mo ya pwede ibalita kag ma-associate sa balita nga hindi manami.
7: Amo na nga
6: eh,
7: sering
6: syempre do ano bala nga lugar ini ni Lord Duterte nila tapos may baha.
7: Hindi na kita
6: magkabalaka kay Chimpo gani ni Kristo. Diyos na gid sa ginlansang pa sa cross. Hindi ba?
7: To na Diyos na gid sa ginlansang sa cross.
6: Amo na gin tawag sa stupid God gani ni Duterte. So normal ina ti ano mo nabi karon kami baha. Ang lain da ko nagambal ang ABS-CBN nga may sunog. Tapos baha gid na tabo.
7: Dikon gin tursi ang balita kagwa isang natabo Radyo Manuvi. Amo na iyang hindi tuod mangakig kita pero no. Dikon naka-state dira ang kamatuoran, may balita, may facts Radyo Manuvi, na yun kamo ya hindi kamo magpati kay inang balita na against ya sa inyo nga pagpati. Ti amo nang gagwa subong nga kaduro-duro sang trolls. Nga sila ang nagaligwat sang kamatuoran kag kun pabay-an naton ina, kami sa mainstream ha. Ginaaway kami di pirmi, ginaatake kami di online, live. May managasuroda nga ginaatake pa kami. Pero hindi namo na ipapabayaan. Kay kita ya Radyo Manuvi ni pwedeng ining mga nagapaisog-isog lang sa social media. Kamu iya mahambal sang gusto niyo nga iturusihon niyo yung kamatunan.
6: Actually sa experience na munduro nagatake. Ni normal ina mo sa idol.
7: Normal no? na.
6: Hindi tani normal na pero gakatabo pirmi tido nagnormal na lang. Kagi gidya gani nga nagatake sa aton, na-identify ko gid kay ginapang screenshot ko na mga itsura nila.
7: Yeah.
6: Para nga ma-familiarize ko bala nga basi masugata mo pila kadlaw. Nakasaka di nga ayo dugo. Di ginmangkot ko malang anay siling ko. Why ka nagid ko ang dugo? Why nagid sir? Why ka mo donor? Why nagid sir? Why ka man kagid join sa mga blood donation? Kaya ako ya personal, mag blood donation ang
7: remen. Galoner ka na iya?
6: Oo, galoner na ko kapakuha ki kuya dugo. No? Kay I walk the talk. No? Siling niya, why man, sir?
7: Yeah,
6: di siling, kuhay ka na ngayo to sa vlogger. Bala mo bias media kami, bako di bala nakagi ka post sina. Plang lapsi sa mo. No na huya, sa duway sa malaglaong nga na-identify ko sa.
7: Di mo na problema niya.
6: Pero, balkoy way kaso, ah, mangkot ta lang kasi na, pero gaan ta kagya ko.
7: Ako na kuya, ako mga ako na tubang ito din, mga jis gaan ko to man.
6: Galing tiway man sa lapas, hindi niya mo.
7: San pa? Ang ita to saya sang iya eh, hindi sa magambal sang kalainan again sa aton. Dahil masaka di sa para mga yubulig para sa pasinti niya.
6: Isa mo ganit.
7: Bakal sa ngita sa dugo sa super eh.
6: Ang isa gani nga nagambal to blasan wakin pag persona nung grata sa aton to. Nga patso niya gita ko no. No?
7: Tama na.
6: Na-identify ko man sura niya ngayon man sa di dugo man. Di same man nga language eh. Pero gingaan gyapon.
7: Ikaw ang ila na tubang mo. Mga ginambalan mo ko kag ara ko tubang-tubang lang panikaran ko tuloy.
6: Sa piyak ka ba eh? Istorihan ta karon ang tag 200,000 na balor sa pundo. Nga ihatag sa kada barangay gid.
7: Kada barangay
6: nga probinsya, actually bilog ni nga Pilipinas.
7: Bilog nga Pilipinas ni Radyo Manuvi.
6: Oo.
7: Sa probinsya sa Iloilo alone.
6: Daw kanami man oh.
7: Kuan ini oh, BBM bawat barangay makikinabang. 344 million intended sa province of Iloilo.
6: Yes, no? 200,000 per barangay.
7: Yeah.
6: Ang 100,000 makadto sa 5 kaskalar sa barangay. Amo na ni ang ginahambal ta. Dumduman mo ang akon nga imaginary nga plataporma. Kung ako abi magpolitiko.
7: Ano to?
6: Siling ko isa sa mga plataporma ko sa edukasyon, no? Professional. One professional per family.
7: Dumduman ko na. Ah? Dumduman ko na, Radyo Manuvi.
6: Balo ka sa magulutod, bisan pulo, muda, lima, tatlo, may isa lang ang mag-professional.
7: Galain na na.
6: May chance makaubra. Pag nakaubra, kagkaluyan nga diparahon niya ang mga utod niya.
7: Maka-eskwela naman yung mga utod niya.
6: Maka-eskwela niya mga utod niya. Pag-graduate, sold na, may professional naman.
7: Basta may graduate gani sa inyo kung may nakatrabaho, naka-eskwela. Laban-laban makatrabaho, ginayara.
6: So, mapuligan nyo ang pamilya nyo, hasta bulong sang kamalaman nyo, pakayoon nyo balay nyo, pamayat utang, kung may mga utang kamo. Kung ano na eh.
7: Dawa-dawa ka na eh.
6: Amo na siya, no? Kaya ti may tag 200,000 kita sa aton nga probinsya. No? So, amo na po sa idol. Ti kumatabo, may 5 kaskalar per barangay. Ti natural, may 5 na kamo ka-assured professional sa barangay nyo.
7: Natural na.
6: Inuugang muna sa free college education naman subong. Nga easy access ng college education sa Pigado.
7: Yes.
6: By the way, nga ginduso ni Senador Bam Aquino.
7: Ti si Bam na yung nagduso sina?
6: Dilawan na.
7: Pero, dilawan pero pati kamo nga nagabuyayaw kay Bam Aquino. Nagabinipiso subong.
6: Kagin pa-implementar ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang layi, nga hindi man dilawan.
7: Tama na.
6: Ang point namo ni Boss Idol Subong, nga sagad kita kay Inaway Duterte, Marcos, dilawan, pinklawan, nga plarias kita Pilipino, nga sagad kita kay Inaway, kung buotan yung standard ta sang isa ka leader. Duterte man na siya, Marcos man na siya, dilawan man na siya, pinklawan man na siya, as long as a person, as a candidate, gobra sa iya sang paras kayuhan sang tawo, way kaso.
7: Tama na.
6: Galing ang katapo sa aton sa Pilipinas, di mo niho, kung Duterte gani, lain na dayon.
7: Yeah.
6: Di ba? Kung Marcos gani, lain na dayon. Kung Dilawan gani, lain na dayon. Depende sa kung diin ka mga political color.
7: Way na natong ginalantaw kung sino ka binipiso sila. Direng
6: actually, ako niya ang standard ko ya.
7: Kung sino man da, basta namin.
6: Isang diin kaya nga grupo, kung mayo ka, okay lang.
7: Amo ginaya.
6: Di ba? As long as okay ka lang.
7: Importante ka, ubra ka, naming imo mga ginaubra nga mga
6: so,
7: proyekto.
6: So kung may mga 5 kita ka scholar pe barangay, all the way until college, si mas nami, ulo allowance malang guro na. No?
7: Ang pagka-insindi ko, Radyo Manuvi, hindi lang giniklaro, no? Pero man kutong tagi karong liwat, kay daw intended ini, kay 20 mil na ni mo. So 5 is 20,000. Daw para ini sa incoming fourth year college student.
6: Para nga
7: ti, makagraduate gin sila eh.
6: Kagte, ano daw, dagadamo na blairan mo kung graduating ka mo. Oh. May mga thesis ka, katanan.
7: Kung ano man na nila.
6: Sa Pigado, yung 20 mil, dako na.
7: No?
6: 20 mil. Sa college kami, ano ganing, sige pa na subong eh. Chututeg Foundation, something. Naka 20 mil na sa unang classmate kong taga-Maasin. Niya de ko dako na niya para sa amon.
7: Some time man ara jumanovia 20 million.
6: Dako na
7: 50 million na guro ya.
6: Oo. Ina despite nga ginbayaran namon sa West pagsulod namon. 365 pesos lang. Gama ko graduate mo sa West. Kada semester blairan mo 365. Tapos buyayawon mo pang gobyerno.
7: Subong sa West, pila ang pila na lang ginabayaran nyo sa West?
6: Eh, step up na ito. Subong mo, socialize na mo.
7: Depende. Why man Japan balayaran?
6: Ah, college mo, free college mo. Oh, pero kung may sarang ka, I think may ara.
7: Ah, kay ginakuha ng imo na
6: nga. Depende sa economic status mo.
7: Economic status,
6: mo. Amo na subong. Pero kung ara ka imo ya sa pigado nga kategori,
7: wala gidya,
6: free ka gidya. Tetida mo man yung manggaranon, abi. Nga kasarang mag-eskwila sa private.
7: Gusto na.
6: Pero kay eskwila sa state yun. Mm-hmm. Tiko may eskwila sa state yun, kay manggaranon ka.
7: Tibayad kaya eh.
6: May bayaran kaya. Depende sa economic capacity
7: pero mo. Pero hindi na siling yung amo na binabayaran mo sa private.
6: Hindi kaya eh. No? Kay amo na, no? Tiyamak mo, 365 lang amon bayaran. First year kami na, ha?
7: Grabe, no?
6: Ti kada same saka sang imo nga year level, gabuhin ang units mo.
7: Gabuhin na na. Barato, ti per unit ang bayaran na isla mo.
6: 365. Tapos kung SK ka, SK chairman,
7: libre ka?
6: 100% pagid nga way kagibayran. Kung SK kagawad ka, 50% less. Mm-hmm. Kung officer ka sa student council, 50% less. Kung chairperson ka sa student council, 100% way kabayran. Ti idugang mo pa makakwa kapag scholarship, may 20 mil kapag idyabu sa idol, ti pamakal mo na yung libro, ay kukunano day. So, dako ni nga bagay. Pero ang pamangkot subong, paano naman ang selection process? Tidira naman ang gutgutanay. Bisan nga kanami na sa programa nga inis ang gobyerno, ara naman da ang mga bitter, no? Kang mga may isaon, mambal naman sila, ah, laban-laban, hinablos naman na nikap, pasudlo niya, pakaisa nikap. Pero dyan ay ka. Dyan ay ka. Klaruhon ta ni ha.
7: Mm.
6: Ti bisan ni nablos karo ni Kap kun...
7: Deserving.
6: Deserving, ati?
7: Deserving.
6: Di bla?
7: Mm. Deserving na yun.
6: Amo na, ang definition niyo abis ang fair, lain, ako niya ang fair yabo sa idol, bisan ni nablos na yung karon sang otoridad sa barangay, kung deserve niya
7: deserve
6: malang
7: niya.
6: Nga bi, hindi. In the same way, bla? Ang tao iya nga nangabudlay all his life sa employment niya. Ang iba niya sagad kalinagaw kundiin, binakal sa mga luho nila, gasto sa bayo, shopping, travel. Ang iba niya nagsupot. Huwag sila iga party, nga mga bunga. Tapos nakabakal sa iya sang nami nga bagay sa pangabuhi niya.
7: Mm.
6: Like nagbalay sa iya.
7: Mm.
6: Eventually nakaslakyan sa iya. Nakabakal sa iya duta niya. Ikutso-kutso mo iya, kay isa ka. Sala nyo na iya, kaysang chimpo nyo iya.
7: Ay, kamo iya nagpanikasugag!
6: Wait, ang kwarta nyo sa ganyo gasto sa way pulos. Oh. Tiyan mo mana, ang definition kuya sang fairness.
7: Yan eh.
6: Nabisa ni nablos na iya karoon sa kapitan
7: kung kinanglan niya deserving sa iya.
6: Di ba? Hindi niya man sala iya nga tiyo niyang kapitan mo.
7: Tiyo, uy mo man, hindi ka man niya kapili sa tiyo mo mo.
6: Hindi ka kapili, printe mo. Kaya ina-assign na sa linyada sa dugo. Amo na liwat, balikan ta naman ang halambalon. When your father is poor, it is your fate. Kapalaran mo na. But when your father-in-law is poor, it is your choice. Makapili, kaya palang asawon mo mo.
7: Tiyo eh.
6: Ti kung imol karo ng ibang asawa mo, ti ang father-in-law mo, imol gina.
7: Ti laban-laban sina, imo na yung choice mo.
6: Oo, pero sa tiyo mo, hindi kakpili mo.
7: Tiyo mo na.
6: So kay hindi ka kapili tiyo mo pero deserving ka, sala mo bisan deserving ka. So mo na ako niya okay ko na iya.
7: Ako
6: sa mga kapitan kung may delikadesa ka mo, total may tiyo man sa nga sa poder. Ihatag na lang na sa iban nga hindi nyo printi. Kaya I'm sure kung lima malang ni kaslat.
7: Ti era gaway na.
6: Damo da sang deserving.
7: Kag sa isa ka
6: ba? Na lang ang deserving nga hindi nyo printi.
7: Kung ako iya sa kapitan subong ha, mabalantay ko anong guidelines sa Jumanovi sa pagpili ay. Kay subong pa lang iya, may pananaw na ako iya. Nga kung sino to yung malapit kay kapitan, amugin ang piliun da.
6: Kung sinong dako, pamilya eh. Kay ti sa
7: pa-eleksyon, pa-eleksyon na ho.
6: Oktubre dan, may eleksyon.
7: Hindi nyo kami pag-ibutang sa bulsa nyo.
6: Pero may nami, pagin ang nabilin ng 100,000.
7: Ari ng 100,000?
6: Hindi ko na makadto ang nabilin ng 100,000.
7: Suno sa kay board member Dibuque, nga i-intended ini para sa CCTV cameras, street lights, solar street lights,
9: office equipments, mm-hmm. pwede mas nakabakal na Jumanovi para sa disaster, mm-hmm. generator, mm-hmm. or kung ano pa da, or
6: basta, patrol.
9: Basta galamiton.
6: Ah, okay.
9: Mga hey, monoblock.
6: Kung ako, guro, monoblock, ilang post kung nakaroon. Hindi ko pag-istorya, isang muro monoblock ngayon na, kaya dira na nagasugod ang anomalya. Karon, istoryahan ka mo si Nani Busaidol. Kung diin, gagawa ang racket sa monoblock chairs.
9: Mati ka mo si Compart karon.
6: Mati ka mo karon kay
9: mga kapitan, tani. Mga pumuloyo.
6: Mati ka mo karon kay Bukingon
9: ta sila. Why kami isang ginatumod nga barangay?
6: Mm.
9: Pero amo ni subong ang ginaobra sa mga barangay sa probinsya.
6: Ti ako para ma-feel nyo na gid lang. Either CCTV kamo mm. or street light.
9: Ako amo man.
6: Ang street light ya mabat sa gan mo ya kung masanag mo.
9: Oh,
6: Wala pa dayon kamo blayran.
9: Kagagabi gabi
6: gina yan. Solar.
9: Yeah.
6: Mapusla nun gid sa PC order. Ang CCTV mapusla nun man na, no? Hmm. Pares blas ang baryo briro. Pero galing si Pising ano, gimabakal mga CCTV sa 100,000?
9: Mag 100,000?
6: Malikop mo ng bilog.
9: Hindi.
6: Hindi.
9: At least
6: street
9: may...
6: light na lang ta. Street light na lang ta.
9: Kung street kung light...
6: pa environment friendly pa, hindi lang kayo napasanag mong barangay,
9: hmm.
6: na touch mo pa ang angulo sa, ang aspeto sa peace and order.
9: Hmm.
6: At the same time, renewable energy.
9: Sa mga kapitan da...
6: Why patada yun, balayran, tutuna, sa maintenance?
9: Tutun na, Radyo Manuvi. Although, ginalantaw ko na, diri nga kalabanan, gurugid nga i-purchase ni kapitan,
6: mm.
9: laban-laban monoblock.
6: Kaya ang monoblock, mga lanan mo yan mo. Kaga, why na yung kaguba?
9: Yo, ha, sa mga patay na hatag ng monoblock na ginapahulam na...
6: Kita mo,
9: ina! Diri? Ina!
6: Oo.
9: Kung madeliver.
6: Ah. Dira nagasugod karon ang isugid namon nga anomalya. Didri lang tanay
9: kay
6: lawig na istorya ta. Kakaron istoryahan ta ang natabo sa Senado. Ipagwa ta karon ang press briefing ni DILG Secretary John Vic Rimulya kag ni PNP Chief Milin Sonar Tates.
9: Na inaway pa muna kung sino subong may sala ha.
6: Tino klaro na sa klaro CCTV. Na wala iya sang natabo ng under attack sa Senado.
9: Ay, yeah.
6: Pinalupok niya si Sergeant at Arms Mau Aplaska
9: Uy,
6: na classmate ni Bato de la Rosa Uy, na wala tawo.
9: Hangin niyang pinalukpan sang
6: kitang-kita sa yan? CCTV. Sus. Te, ang proba musdak sa lamisa ni Alan Peter?
9: Ha? Ako gani ka pusdak si Mukron.
6: Sa jagit, ti ka mo na sa gag-interview nagligad. Close-close ka mo sa interview. Kamon ka Melville yan.
9: Sinugok man lang kita.
6: Tiyo eh. Right so, man na nilang kuhan mo, sa kumileklo nga daan, may requirement nga kinanglan, may interview ang talan nga kandidato. Kita mo sa si Mel Carrion. Ay, by the way, rest in peace.
9: Ayaw, rest in peace gali kay Mel Carrion.
6: Na si Mel Carrion.
10: Tatak, RMN.
6: Hindi ang mga ginatag sa ako ni Mel Carrion through the years ng mga papeles nga buto din niya ng mga ramo-ramo. At toto, sublay. Ginapang save ko gina kay part na yas ang karir tapos
9: na
6: ang isa Kamil Carrion sang una nagasulat na sa aton
9: mm-hmm.
6: kada nga pangatag papilis di karong ay nagtaliwan na siya part na nasa ako niyang mini library Radyo Man Novi Guaso
9: Radyo Man Regan Arlos
10: Tatak RMN
11: RMN Network News
12: Inakaranas ng matinding

0: ngayon, ibig sabihin, hindi naasikaso yung supposed to be flood control. Dapat in 15 years, nakompleto na sana. O improvement na, pumasok na ulit yung tubig. So ibig sabihin, kung may improvement man, hindi sapat.
1: Sa ulat po ng OCD, isa na ang kumpirmadong nasawi matapos itong makuryente sa kasagsagan ng baha sa Barangay Buhangin, Davao City. Sa datos din ng OCD, mahigit 350 pamilya ang inilikas at nasa evacuation center ngayon o katumbas ng mahigit 1,400 na individual.
2: Sakong ni nabalita, mahigit 100 sako ng bigas ang nasira dahil sa pagbaha sa Davao City. Babalita si Radyoman Gretchen Igot ng RMN Davao.
3: Problemado ngayon ang may-ari ng Pawix Junk Shop at Grocery Store sa Matinapangi, Davao City dahil sa pagkasira ng kanilang mga panindang grocery dulot ng pagbaha at pagkakatangay ng mga laman ng kanilang junk shop. Ayon kay alias Pawix, may-ari ng nasabing establishmento, aabot umano sa hindi bababa sa 800,000 pesos ang kanilang naging pinsala dahil sa malakas na pagbaha. Sa panayam ng DXDC Araman Davao sa may-ari, nagising na lamang sila na malakas na ang baha sa kanilang tindahan at malaki ang naitalang pinsala sa kanilang grocery, kabilang ang mahigit 100 sako ng bigas, habang halos matangay naman ang laman ng kanilang junk shop at hindi nakaligtas sa baha at tinagay rin ang truck at isang motorsiklo. Dagdag pa niya, mabuti na lamang at natulungan sila ng mga tao upang makatawid dahil sa malakas na pagbaha. Nailigtas din nila ang kanilang mga alagang hayop, ngunit aminado silang hindi pa nila alam kung paano muling makakabangon mula sa naturang trahedya. Kasama mo sa DXDC Araman Davao, Radyoman Gretchen Igot, Tata Araman.
1: Disaster Response Unit ng PNP is inilalim sa alert status dahil nga po sa naranasang pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Luzon at saka Mindanao. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Marjo Domingo.
4: Isinailalim ng Philippine National Police alert status ang lahat ng unit nito matapos ang ulat na may mga pagbaha sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao na nakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-uulan, kung saan inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na agad i-activate ang mga disaster response teams ng lahat ng regional at local police units. Nabatid nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Quezon City itong mga nakaraang araw dahil sa madalas na pag-uulan sa kabila ng paglilinaw ng pag-asa na hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Naiulat din ang pagbaha sa Davao City noong Lunes na umaga, dahilan para mag-utos ang mga lokal na opisyal na sapilitang paglikas sa mga pamilya sa Barangay Matinapangi habang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa mga mababang lugar. Sa ngayon, patuloy pang kipag-unayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa pagtukoy sa mga lugar na high risk na maaring mga ilangan na maagang paglikas. Nagpaalala naman si Nartates sa publiko na maging alerto at laging makinig sa mga opisyal na abiso ng mga otorda. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armin.
2: Abangan sa aming pagbabalik, pulis natagpo ang patay at may tama ng bala sa ulo sa Bacolod City.
1: Tungkulin ng bawat miyembro ng House Prosecution Team, inilatag na.
5: RMN Network News.
6: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
2: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Amalek Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi modus.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilaga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa

0: bawat kwento ng bayan. Mga Rajman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Itatakda ng pamahalaan sa 53 pesos ang suggested retail price o SRP sa kada kilo ng local rice sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, napagkasunduan nila ang presyo sa pakikipagpulong sa rice industry stakeholder kung saan binalansi umano ang kita ng mga magsasaka at budget ng mga consumer. Subalit paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gabay lamang ito sa mga mamimili at hindi ito price ceiling na obligadong sundin ng mga tindero-tindero. Nakatakda namang ilabas ang kautusan hinggil sa local rice SRP sa mga susunod na araw. Kahapon sinuyod ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry at PNP, ang ilang mga palengke sa lungsod ng Maynila kung saan natuklas ang hindi sumusunod ang ilang mga tindahan dun sa 50 pesos na price ceiling sa kada kilo naman ng imported na bigas. Bagamat binigyan lamang ng warning o babala, iginit naman ng ilang mga tindera na malaki ang kuha nila sa imported rice. Kaya kung ipatutupad nila ang price ceiling, sila naman ang malulugi.
3: Mga magsasaka sa Cordillera, nananawagan sa import freeze sa gulay. Kasama natin sa balitang ito si Idol J.Ann Calis ng IFM Baguio.
4: Nananawagan ang mga magsasaka at agricultural advocates sa Cordillera sa pamahalaan na pansamantalang itingkil ang pag-aangkat ng mga gulay at magpatupad ng reforma upang matugunan ang pagbagsak ng presyo ng gulay sa rehiyon. Sa protesta sa Malcolm Square sa Baguio City, iginiit ng mga grupo na pinapahirapan ng mababang farm gate prices, smuggling at importasyon ang mga magsasaka. Anila, sa kabila ng oversupply at mababang presyo, tuloy pa rin umano ang planong pag-aangkat ng gulay ng Department of Agriculture. Culture. Kabilang sa kanilang panukalang import moratorium, crop forecasting system, national program para sa highland vegetables at cold chain hubs upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani. Samantala, nagsagawa rin ng prayer vigil ang mga porter, retailer at residente sa La Trinidad Vegetable Trading Post laban sa planong pag-aangkat ng carrots mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.Ann Calis, Tatak, RMN.
2: Sa iba pang mga balita, sa Bacolod City, isang pulis ang patay na nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Merong tama ng bala sa ulo. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Wala ng buhay na matagpuan ng kanyang anak sa loob ng silid ng kanilang tahanan sa Barangay Hinomanan nitong lungsod. Si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, 56 anyos, at head ng City Administrative and Resources Management Unit ng Bacolod City Police Office. Batay sa inisyal ng investigasyon, natagpuan si Vargas sa sahig na duguan at wala ng buhay dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo habang na-recover naman ang kanyang caliber 45 malapit sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang anak, nakausap pa nito ang kanyang ama bago ito pumasok sa kanilang silid para matulog, pero pagkaumagahan nagtaka siya na nadoon pa rin ang motorsiklo na kanyang ama, kaya pinasok niya ito sa silid at doon na niya nakita ang ama na nawala ng buhay. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya at Bacolod City Police Office ang investigasyon ng scene of the crime authorities kung self-inflicted o may power play sa nangyari. Nagpahayag naman ng kanukutan at pagdalamhati ang kwerpo ng Bacolod City Police Office sa nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Mark Albert Hiner. Tatak RMN!
3: Multicab at van na may sakay ng mga atleta sa palarong pambansa. Naku, naggasalpukan daw dyan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama natin sa balita si Rajman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
6: Sugatan ang ilang mga atleta sa palarong pambansa 2026 na sakay sa isang multicab at tourist van. Matapos ito magsalpukan sa Prosperidad, Agusan del Sur, basag ang harap na bahagi ng multicab na hinair ng Mimaropa Region para magsilbing sasakyan ng mga delegado galing sa kanilang designated quarters sa Prosperidad National High School, papunta at pabalik sa mga playing venues, habang ang nasabing tourist van naman na may kargang atleta galing sa NCR na sinundo sa Bangkase Airport, Butuan City. Ngunit pagdating sa Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur, ay bigla nagkasalpukan ang dalawang sasakyan, habang agad naman dinala sa DO Plaza Memorial Hospital ang mga atleta na nangangailangan ng atensyong medikal. Sa panayam ng Armin Butuan sa Prosperidad Municipal Police Station ay ligtas ra at walang natamong sugat sa katawan ang mga atleta sa NCR. Sakay ng van habang nagtamo naman ng mga minor injuries ang mga atletang sakay ng multicab na taga Mimarupa Region. Habang ligtas naman nakarating sa kanilang mga billeting quarters ang mga delegado galing sa iba't ibang rehiyon. Mainit rin silang sinalubong ng provincial government ng Agusan del Sur sa pangunguna ni Governor Santiago Ocaña Jr. Habang ikinatuwa naman ang mga delegado ang mga paghahanda ng probinsya lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan mula sa tulugan, snacks, tubig, hygiene kits at naka-fully air condition na rin ang kanilang mga billeting quarters para hindi mainitan at makapagpahinga ng maayos ang mga delegado sa Palarong Pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak Armin!
2: Hanggang sa Biyernes na lamang po ng gabi ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito yung programang babayaran ng pamahalaan ng 30 hanggang 100 pesos ang bawat kilometrong babagtasin. Depende sa uri ng sasakyan. Kapalit naman ito ang 20% na discount sa lahat ng mga regular na pasahero at kabuuang 40% na discount sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Sa kabila nito, inanunsyo ng LTFRB ang nationwide implementation ng fuel discount program. Sa ilalim nito, makikinabang ang mga PUV operator at driver ng 10 pisong discount sa bawat litro ng petrolyo kapag nagpakarga sa mga participating gas station at meron naman itong lingguhang limit na 150 liters. Makikinabang dito ang mahigit 141,000 units ng pampublikong sasakyan na naka-upload sa fuel discount subsidy program. Batay sa datos ng Department of Energy, nasa 939 na mga gasolinahan ang lumahok para sa programang ito, kung saan 616 dito ay nasa Luzon, 172 sa Visayas, 150 naman sa Mindanao.
3: Ang pamahalaan may karagdagang tulong sa mga PUV at UV Express driver na bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, yung Uplift Program. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep.
7: RNN Live Report. Inalawag pa ng pamahalaan ang kanilang ibibigay na tulong sa mga kwalipikadong public utility jeepney at UV Express drivers. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garita, ito ay bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sa ilalim din ng fuel subsidy program, may matatanggap na 1,500 pesos ang bawat PUV kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una rito, pinalawak ng pamahalaan ang 10 pesos per liter fuel subsidy program sa pamamagitan ng pag-obliga sa lahat ng liquid fuel retail outlet sa buong bansa na sumali sa programa. Sa lahat ng operational fuel stations, mayroon ang sumaling 616 stations sa Luzon, 173 sa Visayas at 150 stations sa Mindanao, kabuuang 938 stations sa buong kapuluan. Samantala, nais ngayon ng ilang super ng jeep na palawigin pa ng LTFRB ang Land-Based Service Contracting Program. Sinabi ni Jonathan Pasquelo at Claudine Primo, pagamata sakto lamang ang kita sa pagsali dito, ay nais rin nilang makatulong sa mga commuter.
8: Pwede naman kung ako sasali naman kung sakasakali kasi maganda naman programa nila sana. Nakakatulong sila, nakakatulong sa amin. Lalo na sa diesel, nakaka-discount din kami ng 10 piso. Ayan, di ba? Per liter. Yung nakaregistered lang, pero kung hindi, wala.
9: Ano yan lang po. Ano
8: yung Jonathan Pasquelo po.
10: Okay lang naman po sa akin. Para makatulong din sa driver. Okay naman po eh. Ano rin, nakaka-survive din. Nakaka-survive pa rin.
7: Land-Based Service Contracting Program ayon sa LTFRB ay magtatapos na bukas. Kasama mo sa News Excel, Armin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tapaka, Armin.
2: Lansyado na ang tungkulin ng 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Public Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro, hinati ang 4 na articles sa mga prosecutor at itatalaga sa hanggang 2 articles. 9 na prosecutors kabilang na si Luistro ang hahawak sa Article 1, kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Parehong bilang din ng prosecutors na pangungunahan, ni Representative Terry Ridon ang itinalaga sa Article 2 na tumatalakay naman sa unexplained wealth at issue sa SALN. Pamumunuan naman ni Representative Joel Chua ang Article 3 na nakatuon sa bribery charges, habang pangunahan ni Representative Lawrence Defensor ang Article 4 na tungkol sa destabilization. Itinalaga naman sina Representative Rene Co at Representative Zia Alonto Adyong bilang House Trial Spokesperson. Una nang sinabi ni Ridon na handa na ang prosecution team para sa paglilitis at walang at tiwala sa mga taong o mga tatayong presiding judge sa impeachment. Posible ring simulan na sa kalagitnaan ng Hunyo ang trial proper.
11: Hindi maaaraw pa ho para magbigay ng reply, no? Yung pong prosecution na panel. Pagkatapos po, magkakaroon po ng free trial. Yung free trial po, yung po pag-decisionan ng pong mga partido kung alin ho yung mga hindi na ho kailangan ipatunayan sa trial, yung ina-admit na ho nilang mga ebidensya at dokumento. Doon din siyempre pag ilalatag, alin doon sa mga ebidensya, yung kailangan din hong patunayan at ipisinta pa sa trial proper. No? So yan, magkakaroon po ng discussion po doon. And then, siguro isang araw, dalawang araw po yung pre-trial. Pero ang expectation natin dito, by around mga middle of June, nasa trial proper na po tayo.
2: Si Congressman Terry Ridon sa panayam ng RMA.
3: Hindi naman natitinag ang House Prosecution Panel sa posibleng epekto ng kanilang pag-uusig kay Vice President Sara Duterte sa kandidatura nila sa 2028 elections. Ay kay Representative Isabel Maria Zamora, nasa ikalawang termino bilang San Juan City Representative, hindi sila nababahala sa epekto nito sa kanilang political career. Ginagawa lamang daw nila ang tungkulin bilang prosecutors ng House at kongresista alinsunod sa konstitusyon.
12: Hindi po kami nababahala. We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence.
3: Sinigundahan din ito ng iba pang miyembro ng House Prosecution Panel.
13: This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. No. This is a duty, and therefore we have no choice but to push forward. This duty is bigger than all of us. This duty is enshrined and mandated by no less than the Constitution, and actually imposed by the Filipino people. So this is bigger than any one of us, and this is bigger and far more primordial than any personal or political concerns.
14: Kung may taga Iloilo na hindi pabor sa impeachment at hindi pabor na naging prosecutor ako sa impeachment na ito, paglilingkuran ko pa rin sila habang congressman nila ako, magkasundo man kami o hindi sa impeachment na ito.
3: Yan po pahayag ng ilang miyembro ng House Prosecution Team.
2: Iba pang mga balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard na naglalayag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, namataan ang presensya ng CCG Vessel 4305 sa layong 48 nautical miles kanluran ng Pandakit, Zambales. Nang makumpirma ito, nagkasa ng radio challenge ang BRP Cape San Agustin sa barko ng China, pero naging tahimik at ayaw sumagot ng mga tripulante ng CCG sa hamon. Dahil dito, nagpadala ng aerial at surface assets ang PCG para itaboy ang barko ng China. Ginit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, matatag ang paninindigan nilang depensa ng soberanya ng Pilipinas at ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Samantala, tinabla naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga paratang ng China na hina-hype nito ang China threat o pinapalala, pinapalaki. Sinabi ni Tariela na hindi kailangang sabihan pa ang mga Pilipino sa mga banta ng China dahil nagpapatuloy naman ang pangaharas at illegal na presensya ng nasabing bansa sa West Philippine Sea.
3: Probinsya tayo, ama na nakuhanan ng video ng pagmamalupit sa kanyang anak arestado dyan sa Bacolod City. Kasama po natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN
15: Police Report. Inaresto ng mga otoridad ang isang ama na nakuna ng video na nagmamalupit sa kanyang minor de edad anak na babae sa Bacolod Public Plaza. Kita sa video na kuha ng isang netizen ang ilang beses na paghampas ng ama ng hawak na kahoy sa kanyang anak hanggang ito ang napaupo. Kagad naman na pinuntahan ng mga polis ng Bacolod City Police Station 1 ang ama sa kanilang bahay sa isang barangay sa Bacolod at umamin sa kanyang ginawa. Sa ngayon, nakadetini na ang ama sa Police Station 1 at harap sa mga kakulang kaso habang nasa pangangalaga na ng Department of Social Services ang bata. Pinasalamatan naman ni Bacolod Mayor Greg Sataya ang Bacolod City Police Office at DSSD sa mga mabilis na pagtugon sa mga kaso ng pag-abuso sa mga bata. Ayon sa kanya, ano pang dahilan, walang rason para saktan ang walang kalaban-laban na bata. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Ramin!
2: Yung content creator na si Aura Brighella, pinalagan po ang isang professor na nag-comment ng anyay transphobic remarks sa kanyang post. Sama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
16: Pinalagan ng actress at content creator na si Aura Brighella ang isang faculty member ng Universidad de Manila na nagbitiw ng transphobic remarks sa isa niyang social media post. Sa naturang post, nagbahagi ng mga larawan si Aura sa kanyang recent beach trip sa Zambales kung saan makikita ang nakakabastos na comment ng naturang profesor. Kahapon, formal na naghain ng reklamo sa Youth Development and Welfare Bureau ng Manila LGU si Aura laban sa naturang profesor dahil sa umano'y pambabastos nito sa kanya. Ayon kay Aura, walang estudyante ang dapat na mapahiya at mabastos ng isang institusyon na dapat anya'y safe space ng pagkatuto. Hindi rin daw dapat ninonormalize ang ganitong uri ng ugali, lalo na ng mga taong dapat na gumagabay, nagtuturo at pumoprotekta sa mga mag-aaral. Giit pa ni Aura, ang ginawa niyang hakbang ay hindi isang uri ng drama, ngunit pagtindig sa kanyang sarili at dignidad, maging sa iba pang walang kakayahang bumoses at protektahan ang kanilang sarili. Samantala, sa hiwalay na pahayag ay nagbigay ng suporta ang Universidad de Manila sa aktres at tiniyak na iimbestigahan ang issue alinsunod sa kanilang polisiya. Hindi rin daw nila kukonsintihin ng kahit anong uri ng diskriminasyon na makakasira sa sino man. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
3: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos dias, maayong aga, mga kasama. RMN Network
0: News. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Uy, 744.
17: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit. Charm, fab, car, pangong kumaka-bloom.
19: Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
20: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Martini, Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka. Dalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
4: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uwi.
7: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
11: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
15: Ayaw ka na, ma?
16: Why pa?
15: Ayaw ka na, ma?
16: Why pa?
15: Ayaw ka na, ma?
16: Why pa?
15: Naakadugay siya na nga sip-on, ma?
17: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Among adugay mag-ayo.
18: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang chapto nga kaon kag-exercise.
19: Among nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
15: Nag-ayaw ka na, ma?
16: Kagapon pa?
15: Mayo ba?
18: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCL plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
23: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7:48 na, antara sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
24: Good morning, Boss Idol.
23: Kamusta ang imong Wednesday morning?
24: Nakatulog sa maayo.
23: Bumayo. Abi mo, Mags, lain gid yung gali kong nakatulog. First time ko nga nagtulog, 9 o'clock.
24: Aba?
23: Ginbuyan ko ng cellphone ko. Sino ko matulogid ko? Then nabugtaw ko mga, siguro mga before, mga 4 mga manog alas 5. Sus ko nami nami sa pamatsyag ko siling ko mo malanggalin ng bulong sa utang. Kay kun may di ba may utang kag pinaminsar ka.
24: Oo.
23: Ya damo ka kung ano paano mo nabayaran ang credit card mo, ang utang mo to sa motor. Buisit man ang credit card niyo. Gaka stress magi ko sa credit card pinanawag ang buisit nila.
24: Pinanawag sila ya.
23: Pinanawag. Pero kung makatulog kagali 9, di magbugtaw kabi mga alas 5. Baka nami-nami ka pa matsyag mo, Mags mo. Do, matsyag ko, do...
24: Nakapahuway ka gini.
23: Do, kapahuway ka gini. Do, ang mga stress to bala nga na pinsar ko kagang kakapoy sa lawas ko, do, nakuhan gini.
24: Kapi po kung dire-diretso mo lang tulog
23: mo. Dire-diretso imo tulog. Dayon, pagbugtaw mo, abi, do, positive lang tanan. Why ga kay ag ang imo balay. Dayon, do, ang tanan nga ara sa paribot mo, do, nag-smile man. Do, kanami man lang. Sa mga tagpalamati natin, subong aaga, Radyo Man Mags, anong kape mo?
24: Nance Corn Coffee. Nami pagid na sa ginahambalibos idol, paresa ninyo sang mainit-init nga Nance Corn Coffee. Madami ni sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sa inyong resistensya.
23: Tandaan nyo lang ha, ang Nance Corn Coffee nakatibag. Kung ang inam lang inasudlan sang tsaa, amo na siya ang tibag. Gani mga karadyuman, isausaw mo na siya. After mo masausaw mga pilaka minutes, kuhaon mo siya para magamit mo pa sa sapon. 12 pesos ang iabili, pero kadua mo naman siya gamiton. tipid na tipid ikaw. Gani sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, mainom kita sa Nanscon Coffee. Kung balanyos naman, ari na ang aton silinga. Soft Touch Wonder Oil, may Virgin Coconut Oil, Lemon, Eucalyptus, Rosemary Oil, Aloe Vera. Ari, kinalugo ko. Gani kanto na sa butika mga karadyuman. Para sa aton silinga mga karadyuman, nga balanyos, mainom or mamanyos na kita sa Soft Touch Wonder Oil.
0: RMN News, Diretso Headlines.
23: Mga karadyuman, tanan nga barangay sa Iloilo magabaton sang tig 200,000 pesos halin sa national government.
24: Sa showbiz, Rabia Mateo nagpadulong sa Disneyland upat kay Jay Cuenca antes magsulod sa med school.
23: Aw! Balita sa inampang ex-Orlando Magic coach nga si Jamal Mosley kinkuha sang New Orleans Pelicans. Inikiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
24: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dali ka na sa best Vitamin D3 brand yung himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
23: Mga karadyo man, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka nga protektado, ganit tiyoy ka tiyay, ugalian nyo na dala ang inyo 11 peso sa butika. Bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga karadyuman, Life Extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
24: Radyuman Maggie Eresuelo Maleriado.
23: Sa detalye.
0: Tatak RMN.
23: Paldo ang 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo sa mabot nga bulan sang Hulyo bangod ila na mabaton ang tig 200,000 pesos nga pundo nagikan sa national government sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sunod kay board member Amalia Victoria Dibuque, Liga ng mga Barangay President sa probinsya sang Iloilo, may nakapain nga 344 million pesos sa rin sa Malacañang. Sa nasambit ka programa, 100,000 ang magkakadto para sa lima ka barangay scholar nga magabaton sa tig 20,000 pesos ini amangin kabahin sa educational assistance para sa mga eskwela sa kolehiyo. Samtang anabilin nga 100,000 pesos ang usaron sang barangay para sa pagbakal sa magkagamitan kasubong sang CCTV camera, patrol vehicle, solar street lights, kag office equipment.
1: Paagi sa sini nga programa, makabato ng kada barangay sang 200,000 pesos. Ang 100,000 igatugyan para sa scholarship sang lima ka deserving graduating tertiary students sa kada barangay para sa school year 2026-2027. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos igalaan para sa barangay identified development priorities pareho sang pagbakal sang administrative kag office equipments, solar street lighting, patrol vehicles, mahimo man ining mabulig sa disaster risk reduction and management paagi sa pagbakal sang generator ukon flood water pump.
23: Ang kabahin sang pahayag ni board member Amalia Victoria Dibuque ginsiling ni Dibuque nga mahimo ila ipanagtag ang nasambit ga pundo sa July 19 sa tion sang Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay Day. Sa May 28 magapadulong si Governor Defensor kag Dibuque sa Metro Manila agud pormal nga ma-download ang pundo halin sa national government.
24: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Hika Alternative and Health Food Center. Nagpasalig si Congressman Lawrence Nonoy Defensor nga padayon siya nga mag-aalagad bilang tiglawas sa 3rd District ng Iloilo, apisar nga may mga Ilonggo nga hindi pabor sa iya pagboto sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Si Defensor ang liwat nga napilian bilang isa sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte sa Senado. Sa press conference, ginpamangkot ang miyembro sa House Prosecution Panel, may kaangtanan sa pagpabutsyag sang iban nga Pilipino nga hindi sila pabor senador sa pag-impeach sa vice presidente kag sa posible epekto sini sa ilang kandidatura sa 2028 elections. Sa iya bahin ginpayag ni Defensor nga magkatuhay man ang posisyon niya kag sa mga tao sa iya nasakupan padayon gihapon siya sa pagserbisyo.
2: May taga-Iloilo na hindi pabor sa impeachment at hindi pabor na naging prosecutor ako sa impeachment na ito. Paglilingkuran ko pa rin sila habang congressman nila ako. Magkasundo man kami o hindi sa impeachment na ito.
24: Ang kabayan sa pahayag ni 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
22: Tatak RMN.
23: Damo sa nagabas kay Kung Nunoy ng mga Ilonggo. Pero base ang ibanda taga 3rd District. Pero kung ako abi si Kung Nunoy, di ka mo mga yungayo bulig sa akin.
24: Hindi man siya mo
23: na. Galing ko si ako, kung ako gani.
24: Kung ikaw lang.
23: Kung ako gani. Ginabas nyo ko, si napakalain nyo ko kay ako di ang house prosecutor, do makambal ka po ng mga piho, kung do maalam pa ka mo sa ako. Kung ako bino, ako abi si Congressman Regan Arlos.
24: Oh, kung ikaw bino.
23: House prosecutor ako abi no, taga 3rd District ako.
24: Tapos na magabas.
23: Dahil nagabas, pangpatandaan ko gid, ang balo kong staff ko, pangtandain na, mga yungayo lang na sila bulig sa akin. Bisan ang pamilya nila, hindi pa...
24: Galing hindi amo nang inambal ito ka.
23: Amo na gani, amo na gani.
24: Ambal ya, padayon siya nga mag-service.
23: Amo na iya si Kung Nunoy, tilain man ako iya.
24: Si Dondon kaya.
23: Matabo na, Mags. Ah, maduros ang kalimutan niyo. May kung kaaagi ka, mga yungayo kung bulig sa akong medical assistance. Abaw! Kilawan niyo eh. Galing hindi amo na iya si Kung Nunoy. Kung ako iya eh. Amo na guro nga may mantaguro ka congressman. 7:57 antar na sa aga mga karadyuman. Tandaan nyo lang sa mga suki naton mga karadyuman, mainom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, manami ini para sa aton ng mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kabataas, kablood sugar. Gani sa mga tagpalamati naton, tandaan ta mga karadyuman, adlaw-adlaw nga tanan, dapat may ari kita sa aton panimalay, untati ambisyo ang inom sigarilyo, labi na gid ang imo sini nga pulaw. Kay kung sigihon mo ina, hindi ka nakalabot sang senior citizen, masailogid ang imo birthday. Sige ha. Gani sa mga tagpalamati naton, inom kita sa Santon Plus Gold.
22: Tatak RMN.
23: Nagalabot sa 1,523 kaplikason na nabaton sa Iloilo City Comelec sa katapusan ng adlaw sa voters registration sa Mayo 18 ang numero sa aplikasyon. Ang pinagkamadamo sa uli nga anong kabulan o anong kadlaw sa ipatigayon ng voters registration sa bilog ng sulad sa Iloilo. Sunog kay Mr. Jonathan Saino, umpisa sa October 20, 2025. Tumtob May 18, 2026, naglabot na sa 25,004 ang nabato nilang aplikasyon. Paay pa ni Saino, wala na din masakop ang mga naparestro pagi sa Registration Anywhere Program bangon wala ininasakop sa sulad sa Iloilo. Dugang pa ni Saino, sa 17,443 sa nasambit ka aplikasyon ang nalakip na sa ipatigayon nga ERB hearing umpisa sa October 20, 2025, tutob Marso 30, 2026. Ang mga aplikasyon kaso naman, umpisa sa bulan sang Abril tutub Mayo 18, ang igapaidalom sa ERB hearing sa kitatong asimana sa bulan sang June, subong nga tuig.
24: Ang ining bahin ginadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manonggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness. Nagapadayon ng site development sa proposed Iloilo Government Center sa barangay sa Santa Barbara, Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH Regional Office 6. Sa briefing sa DPWH 6 kay Governor Toto Defensor, nagaumpisa na ang drainage excavation, roadway embankment, construction sa drainage kag slope protection structures kag iban pa. Nagaumpisa naman ang phase 1 sa pagatukuron nga 6-story multi-purpose building sa kapin 6.3 hectare provincial lot kinahamtang sa barangay Bulong Weste kag inangayan sa Banwa sa Santa Barbara. Ini isa sa Makabig state of the art facility nga may sustainable design, smart technology kag efficient government operations. Sa damlaglang gipayag ni Governor Defensor nga mayara ini isang 100 million pesos ka budget allocation sa idalom sang General Appropriations Act of 2024 apang padayon pa siya nga nagarequest sa dugang pondo para sa nasambit ka proyekto kun mahuman na ang government building settings ginalauman nga mangin ideal ini nga location sa hotels kag commercial establishments bangod malapit ini sa Iloilo International Airport kag Iloilo Golf and Country Club.
3: Magarajo man, alas 8 impunto na, ma-evergreen na kita.
4: Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Mga garadyo man, sa mga tabbalamati naton, tiuna para nga mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule.
22: Tatak RMN.
3: Nakabaton si Danica Joyce Henrose Sardoma sang 10,000 pesos nga cash incentive gikan sa Iloilo Provincial Government matapos ini nangin rank 9 sa February 2020.